0: Particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugmutika. The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health!
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: with McSavers Sulit
7: Pinakamasarap Pusog na Chicken Fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
10: Sa McSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:06. Padayon kita sa ato sa ring pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa linya upunta si katropang Ivan Pulunan sang XFM Chensan will be having the latest update as far as sa ila sining monitoring is concerned sa natabo sining linog kahapon 7.8 ang magnitude. Ang General Santos City is one of the hardest hits nga lugar madamo sa mga nagkalaguba nga mga structures kag mga nagkalamatay. Sa linya naton si katropang Ivan Pulunan, katropang Ivan, si katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes, katropang Josel, mayang agaman sa ato niya nga mga kauturan dira sa may XFM Iloilo. Ginpaidalom na sa state of calamity ang kabugusan ng sangsunod sang General Santos. Samtang nagpabilin si gapon nga yara sa red alert status ang probinsya sang Sarangani. Kasunod ka na katropang Josel sa natigayon nga magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo no diri sa kadagatan nga bahin sang maasim sa Sarangani province kagapon sang aga alas 7:37. Suno sa validated reports ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 12 katropang Josel, niabot na sa 32 ang kumpirmadong patay, 144 ang mga napilasan, kaga 4 man ang nagpabilin nga missing samtang nagpadayon katropang Josel. Ini pang search and or search rescue and retrieval operation katropang Josel diri mismo sa aton iya nga mga nabilin pa o kun mga ginapangita pa bala nga mga individual katropang Josel. Sunok man sa mga otoridad yara sa 15,865 ka mga pamilya o kung na mga magsobra sa 73,000 ka mga individual na nagikan sa 26 ka mga barangay katropang Josel. Ang inibalang naapektuhan sa nasambitan nga linog sa nasambitan nga ihap or kinibalang number katropang Josel, 2,500 ka mga pamilya ang napilitan nga mag-evacuate kag temporaryo nga nag-tiner karon sa mga evacuation center katropang Josel. Nakatala man sang malapad nga danyos sa infrastruktura, lakip na ang 12 ka mga dalan kag 5 ka tulay nga nakaangkon sang limitado nga access kag problema sa pag-agi sa mga salakyan dire sa amon nga rayon. Apektado man katropang Josel ang supply sa kuryente, tubig kag komunikasyon sa ilaman iya nga o sa pipila man iya ka mga lugar dire sa amon nga rayon. Samtang niabot man katropang Josel sa 562 ka mga aftershocks ang amon nga na record hasta alas 8 kagabi ini katropang Josel. Gina-estimate man naman nga yara sa halos 979 ka million ka pesos ang inibalang balor sang danyos sa infrastruktura samtang nagpadayon pa ang verifikasyon sa laing pang mga danyos. Parayon usab ang pagka-alerto ko, naka-alerto karon katropang Josel, ang mga emergency responders kag iban pa ang mga ensya sa gobyerno ay para nga siguruhon ang madasig nga pag hatod siyang tabang dito karon sa mga apektadong komunidad ilabi na diri sa Jensen katropang Josel nga grabe ka nahimong devastating ang impact ni ining linog sa amon iya nga syudad katropang Josel.
0: Okay. Katropang Ivan, if we speak about damage to infrastructures, may mga lugar dira nga na-isolate because damage ang karsada or if not ang taytay katropang Ivan.
1: Kagahapon katropang Josel, hindi magin siya siling ang mga dalan. But dito sa may Sarangani province, mayara sa mga tulay nga padayon pa ang ginahimo karon nga clearing operation. Para nga tuloy-tuloy ng maagyan ining mga main road, labi na ni mga main nga mga tulay nga nagasugpon bala katropang Josel sa Jensen kag sa probinsya sang Sarangani kay kabudlay nga daan kay amulang manidwa lang. Actually, dalawa ni ka alagyan alin sa Jensen, padulong sa Sarangani, katropang Josel. So, ang isa dito, padulong sa Glan, may ara dito nga na tabunan blas ang duta matapos nga nag landslide katropang ni Jusel tungod sining nahitabo man nga alinog kagapong adlaw. Mo ganito dito sa may Sarangani, ako nang i-emphasize dito ang may pinakadamo nga patay katropang Jusel din na natala sang aton iyang PBRRMO Sarangani province ang 32 ka mga apatay dito sa may Sarangani province katropang Jusel. Dire sa dyan san man yara kita sa 13 ka mga kumpirmadong patay, but may ara pang padayon na ginapangita sa buong katropang Jusel. Dire karon sa Jensan ilabi na kato mga natumpag, mga narumpag na mga edipisyo, ilabi na ning usa ka supermarket katropang Jusel dire mismo sa amon iyang syudad sa Jensan.
0: Ang mga nagkalamatay ngayon ni katropang Ivan, kalabanan sini halin sa Sarangani province. Ano ini na napilpilan sa mga debris sa mga nagkalaguba ng mga structures?
1: Dari sa parts ng Sarangani province, katropang Jusel, ining 32, na interview natin kagabi ang head sa atong PDRR mo, si Sir Rene Ponsalan. Iyang ginapamahayag nga ang kalabanan sining mga napatay dira sa may Sarangani province kay natabunan sang inibalang na nahitabo nga landslide. While there is a Jensan katropang Jusel, ining 13, kadamuan sini, kalabanan sini, mga narumpagan na natabunan sa mga structures. Ilabi na ning yari diri sa may barangay Kalumpang ang nga isa ka supermarket kining Save More kagapon may ara sa may luckily may ara sang isa ka survivor katropang Jusel kay isa ka lalaki na batian sa dayon sa mga rescuers kay nag-respond. Medyo naipit lang ko siya gamay, pero ang worst gid nga na recover kagabi ay actually kagahapon sa hapon katropang Jusel ining usa ka babayi nga accounting officer sa piyak na branch tani to siya. And then that kagahapon that day katropang Jusel nagkalto lang siya dito sa nasambitan iyang branch nila dito sa may Kalumpang para nga mag ingon daw nila dito para mag inventory lang, but unfortunately amutong nahitabo sa iya na abtan gid sa posting halin sa second floor katropang Jusel kag amutong nagtupagin sa iyang lawas kag amutong kabangganan nga wala na gid siya nakahalin sa nasambitan nga lugar katropang Jusel.
0: Atong building iya nga narumpag nga ginoccupy sa Jollibee kag sang duha ka radio stations, may ano dito, may casualty or naka-survive ang mga occupants sa katropang Ivan?
1: Fortunately katropang Jusel wala yung mga casualties nga na-record dito sa nasambitan nga lugar. Siguro before pa man natumpag gid totally ang ini nga mga edipisyo, nakadalagan man dayon kay diri sa kung imo nga ang aton nga i-describe katropang Jusel, kung makita nimo sa left side siya halos nag ano, sa left side halos nag tumba na rumpag ining building. Sa right side sina may ara nang exit dira katropang Jusel kag dito sa may katong radio station, may ara man nga exit dito sa likod. Sa likod na sila gaagi, katropang Jusel. So, medyo safe pa dito agyan. Kay wala man sang major damage dito sa likod. Ini nga tubang lang. Kay sa aton nga pagtanaw diya, katropang Jusel, bago lang abinigin renovate ining Jollibee. Ani, siguro 1 month ago, bago lang sila nag-reopen. One month ago, katropang Jusel, kay nag-close sila, kay nag-renovate. So, bago lang din sila nag-reopen. So possibly humok pa bala ang semento sa or pundasyon sining nasambitan nga fast food chain.
0: Sa pangkabilugan sa inyo dara sa Jensan kag kaiping sining lugar katropang Ivan, kamusta naman ang sitwasyon sa mga tao, especially mga evacuista, natatapan man sila dayon sa mga local government officials ta katropang Ivan?
1: Kagahapon, kagabi, asa sa nag-untat ta, nag-hunong, anay kadali sa atong monitoring sa tropang Jusel, mga bandang mag-alas 12 na ito gabi, medyo hindi pagid kanan ng mga lumulupyo, kung mga pubuloyo, diri sa Jensan, ang kumbaga natagaan, ginsang igo igtulupangod kay siyempre sa kadamo balasang kuan kag ini balang lapta-lapta katropang Jusel ang naimong damage ug siyempre may mga one gid may mga dubo damo actually damo gid nga mga pamilya ang nawad-an gid sang ilaya nga mga panimalay kay may ara gid diri nga isa ka puro katropang Jusel nga halos ambot hindi mo na gid ma-explain ko ikaw magtan-aw bala. Hindi mo na gin ma-explain ang itsura kung ma-istaran pa bala ini o hindi na kay ang ilang mga salog, ang ilang mga CR, may mga nag-buswak ng mga tubig, wala na takabalo ba? Nag-relitik na tanan, halos damo na nga mga buka sa lupa ang kuwan tapos nag-rely. Hindi na gin ma-explain. So, pagkanto natin dito gahapon, dugin ako mo sa maniyatong nga dugan sa pagtanaw si Nikatropang Jusel, kay paano ni sila makabangon? Kay perti man kadamo man sang na mga naapektuhan kay tropang Jusel, may makita ta sa kilid lang sang dalan sa National Highway, ara dito sila sa mga gasoline station, dito sila nagahigda lang gapga ga way patay pamaypay nila kay tropang Jusel, kay perti ka init kay brown out pag gid kagabi, halin paghapon. May lang gani diri sa amon nga diri sa aton iyang waragwagan, nagbalik na kagaina mga alas 2:30. Ini balang supply sang kuryente naton katropang Jusel kag nakapadayon kita sa aton operation diri sa aton nga pag-broadcast diri sa aton nga waragwagan.
0: Okay. Ang alagyan naman niya from Jensen pagkato ikaw sa Coronadal City, we don't understand magyan mo darang Pulumulok, daw hardest hit area man yang Pulumulok. Kamusta iya katropang Ivan?
1: So far katropang Jusel ang Pulumulok may mga natala man kita nga mga buildings pan nga mga nag hindi magid sa totally nga nagkarumpag, may ara lang bala nga mga part sang building ang hindi balang nagkahulog mga simento katropang Jusel, pero hindi man siya nga hindi balang narumpag gid unlike diri sa Jensen o sa may Sarangani province ang maambal sa gid nga devastating ini bilang na tabo human sini nga lindog katropang ang mga dalan passable man katropang Jusel.
0: Okay.
1: Ini lang kagahapon ining dalan bala pa haling sa Jensen pa kantuman iya sa Davao region medyo kadali may ara gigisirado siguro ini ilabi na ning Baluyan Road katropang Jusel ini bilang do manog-manog bala ang nga shape sa lalan, yung zigzag, more zigzag road na mundire. Pero yung pagyan man dahil, kay Draman God, prone kayo na siya dra, katropang Jusel sa landslide, so precautionary measure, gisaradaan na anay kadali, but ginabrihan man dahil.
0: Mm-hmm. And right now, ang sitwasyon dira sa supply sa pagkaon na assistance sa mga evacuees na fully ano man address sa ato sa ring, mga instansyang gobyerno just like the DSWD katropang Ivan.
1: Yes, kagapon actually si DSWD Secretary Rex Gatelan katropang Jusel muna yung pinakauna rin nga nag-abot sa Jensen. Kagiyang ginpamahayag, bisan pa man ang atong ang DPWH Secretary, nagpamahayag sila kagapon nga subo nga adlaw ang ilang pag-start na gid kay medyo pa na gito gahapon kay nag-paigayon pa sila sa emergency meeting katropang Jusel para maanay bala ang pagpangtagtag, pagpang-distribute sa mga ayuda sa mga bulig sa ato niya nga mga kauturan nga naapektuhan sininga linog kay katikadamo. So inaanay nga gin-collecta tanan, gin-consolidate nila tanan ang mga na-assess sa ato niya nga CTBRMO and pinaagi sa atong DSWD kag sa atong mga health staff, mga personnel diri sa Jensen og kabulig man aton dira ang mga taga barangay katropang Jusel para nga ma-identify din nila kung diin tong kumbaga i-prioritize gid anay nila nga grabe gid na apektuhan kay perti ka namo abi kay kung sabay-sabayo ni mo katropang kuan magkulang pud sila sa manpower.
0: Mm-hmm. Okay, lastly katropang Ivan, kamusta naman ang aftershocks up to now? Tub-tub sa ni matinon, sige pa ang aftershocks nga mabatyagan ninyo.
1: Oo, katropang Jusel, actually kagaina mga bandang alas 5:30 siguro, may ara man tanga na batyagan ganyan. Pero hindi maging sila nga kusugid. Kagabi medyo may ara man, samtang nag-biyahe kita. sa motorsiklo pa uli na sa atong yung ginatiniran. Medyo nakauntat man ta sa pagkuan pag-drive kay paras kagahapon nga grabe ka kusog. But medyo ka na ni mga naalang daw to sa kuan mga pero kusog-kusog po actually kay 5 I think magnitude 5 kapin. Katro pang Giselle ang natala po sa feebles atong gitanaw kagabi. But kini na nabilang dia po ni siya bilang aftershock. Actually sa kuan sa tala sa ato ang OCD Region 12 ba. Yara sa 500 sobra no ang natala dela ato ning ikuan to be exact 562 aftershocks sa dere sa amon nga lugar ilabi na dere sa may Sarangani province nga grabe nga apektuhan usbon ako katropang Giselle ako liwaton sa may maasin Sarangani province amo gid ini ang grabe nga apektuhan nga nakatala sa magnitude 7.8 dere sa Jansan ang ginpagawas ang ato niyang feebles magnitude 7.0 pero kung imo makitaan dere abi sa siyempre syudad abi o damo gid sa mga buildings amo gining pinaka affected diri sa amon sentro mga buildings unlike sa Sarangani kay probinsya man ini ang kadamuan dito mga nabiktima sa ano sa landslide katro pang Giselle.
0: So far ang budlay sini ang aftershocks ang kahapon may aras ang tsunami alert no pero daw ginbawi man dayo natong tsunami alert few hours after katro pang Ivan.
1: Yes katro pang Giselle og okay. Pasalamat kami diri sa Jansan man kay wala man sang amo iba amo kina nga pangitabo gid sa amo niya nga area of responsibility katropaga Giselle.
0: So with that katropang Ivan we would like to thank you sa tiempo ini kag information just extend sa konsining pagpasalamat sa kay SM Roldo Mantay dan to all of you. Halong kamo dira ha katropang Ivan.
1: Okay lang medre katropang Giselle kag kamo man dira halong man kamo dira sa XFM Iloilo.
0: Okay. Salamat gid katropang Ivan ha.
1: Sige. Amo lang anay na itong madulong latest update may kaangtanan katropang Giselle o mga katropa sa natigayon nga linog 7.8 o kung magnitude 7.8 o magnitude 7 diri sa Jansan kagahapon sang aga nga naka-apekto gid sa pangabuhi sa ato niya nga mga kauturan diri mismo sa Jansan kag sa Sarangani province. Ina, ang latest report directamente nagikan sa XFM General Santos City kag para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas ini si katropang Ivan Polonan XFM News.
0: Bullseye. There you are ang report talin sa XFM General Santos City with katropang Ivan Polonan. As of this broadcast time confirmed niya ha halin iya sa record sang PDRRMO Sarangani 32 confirmed death. Botang balon sa 32 ang confirmed na patay. May ara iban yung mga data that says 35, may ara sang 37, may ara sang 39. But we'll rely our records based sa official records submitted and nakuha sang XFM General Santos City sa Sarangani Province in PDRRMO. It's 32 confirmed death. 144 injured, 4 ang missing. Ang greatly affected, ang pinaka dako gid yang apekto amo ni ang sa Maasin sa Sarangani province. While sa General Santos City, may mga nagkalaguba dito nga mga structures and buildings. Pero ang dako nga patay ato man dito sa Sarangani province gid. So far, sobra sa 15,000 ka mga pamilya ang apektado halin sa 26 tanan ka mga barangay sa Sarangani province. Mga 2,500 ka mga pamilya ang apektado kag nag-evacuate bangod kay ni sila nagkabaraka kay sige pang pagtayog sige pa mga aftershocks. Fully addressed naman sang DSWD, sang gobyerno, sang LGUs, sa mga piktado, sa inyong mga municipalities, cities, and provinces ang sitwasyon. May mga nagkalaguba sa inyong mga taytay, ang naisip so far ng mga taytay, 12 kadalan naglilitik temporarily unpassable yesterday, pero pwede magyan subong. May lima tanan ka mga taytay nga apektado, kalakip dira ang ara sa Banga, South Cotabato. Amoning latest update, ladies and gentlemen, sa natabo sininga linog dito iya sa Mindanao. Ang report nga to sininga nabaton again nga ang naghulag sini most likely amoning Cotabato Trench. Konsidin malapit dito sa Gerald Santos City, Sarangani Province. It's already 8:26 sa to sininga pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye. Well, sa mga kauturan tamay mga missing pa, hopefully makita ini. Kalabanan, nagkalatabunan sang debris. Ara sila sininga mapamalay. Ang iban sini ara sa mga structures nga nagkalarumpag. Labi na gid dito iya sa Sarangani Province. Ang mga nagkalamatay nga ni mostly halin gid iya sa Sarangani Province. May ara man sa Jensan nga man nagkalamatay, pero gamay lang. Ha? May ara sang na tabunan, na igo sa debris, na tabunan, patay. May mga clips, ladies and gentlemen, nga nakuha kita, may kang tanan sina. Maagyan nang kun kaysa sa mga motorista, may ara sang ha? Mga nagkalatampukan sini, sang nagkalaguba ng mga structures o kon buildings. It's already 8:27 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Ma'am Lucille Capiu. Sa ringa, good morning gid sa listeners and staff. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay JLC Caro, good morning gid. Sa kay Ma'am Idna Puray, kay Mr. Chigo Puray, good morning. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Thank you for listening. Sa kay Rhea Lial, dara iya sa Hong Kong. Kamusta na da, Ray? Hindi ka magtambong sa ano, Grand Reunion. Kag sa tanan sining fuerza Azul team members dara sa Haniway, good morning and thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Jan Kalumpita, siya good morning katropan Josil. Shout out ko lang sa 5S Construction. Kay Nuno, kay Agi, kay Insoy, kay Kayo, kay Ronel, kay Boss Melvin, kay Nonoy Noli alias Boy Habok. Lain naman bansag ni ano ha? Ni Nonoy Noli. Kahapon do lain man tong bansag. Yes, subong si Boy Habok naman. Nagabasa lang ko diya Nonoy ha? Oh, halin sa kay Jan Kalumpita dara sa 5S Construction upod sa kanday Nuno, kay Agi, kay Insoy, kay Kayo, kay Ronel, kay Boss Melvin, kay Nonoy Noli alias Boy Habok ka. Alas 8:29 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kag good morning sa kay Nick Espinosa. Thank you for listening. Kay Paterno si Tarpak Libar III. Ha? Good morning gid sila nga with Katropa Romel gapangapiko di Sanson Gold Coffee Mix. God bless you always. Salamat gid. Kag also sa kay Apple Tabanda from Leon, Iloilo. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Ang ato sa ringa pagparagad ginadulong sa inyo sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C, ang ultimate trio, our ultimate source nga supplementation para nga makumpleto ang vitamin and mineral requirements sa ato sining lawas. Sa mga Mercury Drugstore branches, pwede ka makabakal sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Dariya sa siyudad sa Iloilo, mabakal nyo ni sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. May libre na nga konsultasyon sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre again ang konsultasyon. Bukas ina 9 o'clock in the morning. Bisita lang kamo daraway, kamo balay randa nga consultation fee. Ibakal nyo lang supplements na Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:30.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate, nag-Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting!
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: 7 Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: 7 Plus Herbal Soap.

0: Romantika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:46. Padayon na ito sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Masubo ini nga balita sa sports community. Bangod man kay duha ka mga ace basketball players ang Ateneo men's basketball team, mga student athletes ini ang mga nagkalamatay kahapon. Sa ila siring team building dito iya sa Dipakulaw, Aurora Province. Ang mga nagkalamatay actually may mga roots ini dari sa Iloilo, damo sa pariente dari sa Iloilo. Ang isa dari is si Rene Batterbonia. And the other one is si Divine Adili. Ini sila ang mga nagkalamatay na lumos sa ila siring team building activity. So may dako diri nga pala nga tubangon ang coach sang Ateneo Blue Eagles means men's basketball team, si Coach Tab Baldwin. Bawad man may mga informations nga during their team building activity they were used to maglangoy with weights sa ila sila nga mga tiil, ina mga abyan ang mga informations nga naglinuwa. That's why nga subject man sa investigation sang Ateneo de Manila University ang insidente sang pagkapatay sa duha nila sini ka mga ace basketball players Rene Batterbonia and si Divine Adili. Si Rene Batterbonia, siya ni ang naghalin sa Ateneo de Davao. Siya nakaagihampang sa Davao Region, sa Davao Regional Athletic Association meet, kag nakahampang sa palarong pambansa before he transferred to Ateneo de Manila University. Taga Davao gid ini siya, and ang pamilya niya damo di Batterbonia sa Iloilo. Ang mga roots, ang mga kapariyentehan niya is from Iloilo, and he is now playing sa Ateneo de Manila University men's basketball team. Maning inatawag nga Ateneo Blue Eagles. Ang aplastada sini, ladies and gentlemen, this is a team-sanctioned activity. Ang ila sini nga team-building activity in the Bacolod, Aurora Province yesterday. So it's a very sad incident sa basketball fanatics and basketball community. May bright future kung tanining duha sa PBA. Philippine Basketball Association appears to be a professional league sang basketball dari sa aton niya sa Pilipinas, just like that of the NBA, may PBA kita dari, the Philippine Basketball Association, but because of what had happened, amuning masubo, ladies and gentlemen, si Batterbonia is just 19 years old. 19 anyos pa lang ini siya, sang napatay. And the entire community sang Ateneo is now mourning because sang pagkapatay sang duha nila sini ka mga ace sa laligan nga mga basketball players. It's already 8:49 in the morning sa ato sini nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Sa iluhan tining natabo kahapon sa Senado. Ang natabo kahapon, ladies and gentlemen, may mga invited resource person ang Senate Blue Ribbon Committee Gatsalian Erwin Tulfo Group. Naka-schedule yesterday. It was scheduled as early as last week. So, ang natabo sini, it was not a committee hearing, but it was just a committee consultative meeting. Bangod man kay waay ma-fully constitute ang Senate Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo Gatsalian Group. Why? Bangod kay wala pa makasubmit sang membership ang grupo sang

de la Rosa, ara ni sila sa Cayetano Group. So with that, ladies and gentlemen, sang nagligad sila nga semana, June 4, ang Cayetano Group and Cayetano Marcoleta Group, kahit yung chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, as far as the Cayetano Group is concerned, si Senator Pia Cayetano. Ang subcommittee group head or the committee subgroup chairman sa investigasyon amo si Senator Rodante Marcoleta. So it's Cayetano Marcoleta Group versus Gatsalian Erwin Tulfo Group. So bangod kay sa consultative meeting, ang natabo, the reorganizational meeting sa Senate Blue Ribbon Committee, ang ilang mga invited guests, ang nagalabutan lang ang mga taga-gobyerno, just like that of the Department of Justice, just like that sa Office of the Ombudsman, just like that sa taga-National Bureau of Investigation, kag several other representatives from invited sining mga resource persons nila sa mga government agencies. May gin-invite man sila halin iya sa House of Representatives. Kabahin diri amo si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez no appearance. Ang isa pa diri kay invited si Congresswoman Jamjam Baronda of Iloilo City no appearance. Isa pa diri kay gin-invite si Congressman Alvarez of Palawan no appearance. Ang 18 ka mga anay soldado, ha? Some of them members of the Philippine Marines, ang iban sini halin sa Philippine Army, amo ning ginatawag nila sini nga the Brave 18, sang ginatawag nga Brave 18 sang kampo ya sang Cayetano Marcoleta Group, ha? Ini sila were invited together with Attorney Levy Baligod, amo ning ila sini nga ginakilala sini nga representative lawyer. Nag-abot sila kahapon sa Senado but na-delay ang ila sa nga entry sa Senate building because of some protocols. Ha? They were prevented from the very start to enter the Senate premises. Until such time nga na-process ang tanan and mga 1.5 hours, they were able to enter the Senate building. Pero wala sila magdiretso dito iya sa Senate Blue Ribbon Committee consultative meeting headed by Senator Erwin Tulfo. Kay ini sila upon entry para lang makasulod sila sa Senado. Ilan na lang gin taya dari and with the concurrence of Senator Robin Padilla nga bisita sila ni Senator Robin Padilla. Ha? So nakasulod sila sa Senate building. They were provided sang tawag nato sa ni rooms to accommodate sa ila, 18 of them plus Attorney Levy Baligod, pero wala sila mag-appear sa Senate Blue Ribbon Committee Tulfo Group, Gatsalian Tulfo Group. So with that ang pamangkot sini, ano ang nakuha kahapon sang Senate Blue Ribbon Committee Gatsalian Tulfo Group. So ang mga nag-testify lang dere kagang naghatag sila sa mga testimonies, ang pinakamanawig dari si Attorney Melvin Matibag of the National Bureau of Investigation. Sa iya sining testimony, iya dari nga ginguba ang kredibilidad sang 18 tanan ka mga anay soldado. Ha? 18 ka mga nagpakilala anay empleyado ni anay Congressman Saldico. So no, sa iya nga they presented just in narration without proof, ha? Without physical evidence submitted. So no sa investigasyon sang NBI. But ladies and gentlemen, ang gusto nato sa may baluan, kung sanday sino ang nagbaton kwarta. Because it was already a given fact nga may kickback, may corruption, may anomalya. May trillion peso nga ginapangita karon kundi ini in cold cash. Buta malo sini cash. Nga makasiling, kag nakasiling kita, nga may ara sang corruption. Number one, may ginbalik na si Yusek Roberto Bernardo, former Yusek of the DPWH, nga kuno ini halin sa ginhatag sa iya from the kickback sa flood control projects nga gin corrupt. Ang pamangkot,
kon bala sanday sin o ang mga tao.

0: ang nagpadihot para nga makakuha sang kwarta. Kung may nabaton nga multi-million pesos si Yusek Roberto Bernardo sa DPWH, sanday sinupagid ang iban nga mga tao sa gobyerno nga nagpartake, nagpartida. Amo nang gusto nato sa ni mahibaluan. Now, ini mga abyan, lain pagid ang istorya iya sang disutso ni ka mga former soldiers. Ang ilaya istorya na sentro iya sa kay Saldico. Nga si Saldico, sa pagtanaw ta subong based on narrations, among may pinakadako nga natipon nga pundo sang kwarta, allegedly halin sa kickback sa flood control projects sa korupsyon nga nagkainabo. Not only billions, but maybe trillions. Ang naisip lang ulo estimate mga 805 billion. Kulang-kulang may isa ka trillion. Pero base kung masubra pa isa ka trillion. Now, dire kita iya sa fund amounting to 805 more or less. Kaya amuning nagwa ng mga figures sa narrations iya sa mga anay soldiers and employees of Saldico. May mga individuals dire iya sa Saldico nga grupo nga nowhere to be found ang iya sa nga mga executive assistants. Just like sa kay John Paul Estrada, iban pa. Ha? Sa kay Tiksay, duha ni John Paul Estrada and Tiksay. Amuning duha ka mga executive assistants, believed to be, upod masami sa mga anay soldado nga nagpakilala, mga empleyado sa hunan ni Saldico sa delivery sang kwarta sa madamo sininga mga individual. Sanday sino iya ang nahingadlan sang disotso ni ka mga Marines kati no appearance sila kahapon sa Tulfo Gatsalian Group nga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. So ang ila dirigin mentionar, this includes number one, the President, Bongbong Marcos. Number two, si Anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Magin mention sila dari nga mga senador. These are Senators Loren Ligarda, Senators Mark Villar, Senators and Senator Erwin Tulfo, Senator Chis Escudero. Amo palang ini ang mga napang-mensyonar. Ha? Sang disotso ka mga anay soldado. May 14 pa ka manugua. Kag ang third batch pito pagid. They're now willing to cooperate in an investigation sang Senado. Pero ang pamangkot kung sa kadiin nga grupo. Sa grupo bala ni Gatsalian kag ni Erwin Tulfo, senators, or sa grupo iya ni Cayetano kag Marcoleta. And that's to be seen. Balantayan ini, ladies and gentlemen. Now, with this kahapon, gin-invite ang disotso ka mga Marines with their lawyer, Attorney Levy Baligod. But they were not able to appear sa investigation or consultative meeting. It's a consultative meeting of the Senate Blue Ribbon Committee, Tulfo Gatsalian Group. Anong justification nga wala sila mag-appear? Let us hear, pamatian ta, ang statement sa press con ni Attorney Levy Baligod nga wala sila mag-appear sa Senate Blue Ribbon Committee consultative meeting with Gatsalian and Erwin Tulfo nga grupo. Si Attorney Levy Baligod.
1: In-address sa kanya
2: ang Senator akin. Cayetano is still the Senate President.
1: Ay, sorry po ha.
2: Senator Cayetano is still the Senate President. Because okay, we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate Presidency because we don't have 13. This is what the law says. Ah. You have to have 13.
1: Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya, no? Dahil makikita po din niyo, hindi lang po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution Number 5, which was approved on August 9, 2010, no? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tiningnan ko itong imbitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution Number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung Resolution Number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami, no? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually, siya rin ang magde-desisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magde-desisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution Number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have Resolution Number 145. Senate Resolution Number 145. Ang matindi po eh, ikukulong kami. Huh? Ito oh. Ito, a contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay City Jail. No? That is the danger, no? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. No? We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magde-desisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla, na isang miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Redante Marpoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang subpoena or invitation po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.
3: Sir, to clarify, ngayon after po this press call, pupunta po ba kayo sa inyo?
1: Yes.
4: Sir, do you want Senator Irwin to inhibit?
1: By rules of decency, he should.
5: What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya?
1: Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes.
3: You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir?
1: Well, if you look at the rules, no? It says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution Number 5 as amended by Senate Resolution Number 145, dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation.
4: Pero he can participate, sir, sa Senator Irwin.
1: Yes, we welcome. Yes, yes.
6: And, Senator Robin, may sinabi mo kasi si Senator Irwin sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasama na ito ang nabing-wagabi sa bilin.
7: Kung ano ang nais ng aking mga bisita, ayun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting.
1: We will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to three serious allegations coming from so-called high government officials. Number one, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito, we invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo, nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6, sinabi, Rennie Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired general and attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. Eh, anim po yun na mga abogado ng ombudsman. So, sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmamonitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit po siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito, no? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo.
5: Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa isang bilang ombudsman doon sa naging testimonya nila sa Senado ng Huwebes?
1: Naku po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way,
5: halimbawa sir, yung pinabanggit nila nakalagay doon sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta, pero doon sa ombudsman nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala nang pag-buriki.
1: Alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yon. Eh dapat nga, makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan eh. So, he relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 Marines.
4: Sir, how about the claims na kasama daw po si Senator Loren de Garla dun sa affidavit? And Mark Villar. Hindi in-expound yung last
1: week. Eh, dapat sana kasi nag-attend sila nung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Para sila ang nagtanong. Eh, ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba?
4: Pero nandun din sa affidavit, sir.
1: Nandun po sa affidavit, eh.
4: Nag-deliver din po kay San Loren at kay
1: Saint
4: Mark.
1: Sa?
8: Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kay San Loren at San Mark.
1: Kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na po, eh. She was not interviewing, but rather, anyway, ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila De Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, eh nasa kulungan pa raw si Laila De Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila De Lima. At ang explanation nila sa akin ay, sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila De Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila De Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain po sila, minemaintain nila na nakatanggap sila.
4: Sir, how about sila, Senator Loren and Senator Mark Villar? Ano po yung nakalagay po sa affidavit?
1: Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nina Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila De Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming kwan, nag-review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture, eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So remember, this happened in March, yung pag-review namin.
4: March, ano pong year?
1: 2026. March, no? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sir. Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it, no? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila. Back up kami. No? Paghinto namin sa gate ni nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Paghinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi.
0: Bullseye! Bullseye! Well, party na sang presscon with Attorney Levy Baligod. Kahapon konsa din darigin pabutyag ang partiya sa non-inclusion sa gin-devolve sa committee hearing sa Senate Floribon partiya sa kay Senator Loren Legarda and Senator Mark Villar. Tindat kay selling niya tindi naman natanong, ha? Kay kun gin pamangkot kami, may ara kami dira selling niya sa affidavit, ha? So, in this case, sana pumunta sila sa Senate Floribon Committee at doon sila nagtanong sa sagutin namin. Now, as far as Senator Mark Villar is concerned, may pruweba. May mga may ara sila sa ebidensya, and that includes pictures sa tanan nila sining mga gin butang sa affidavit to support nga really nakadeliver sila kwarta. Sa kay Senator Chis Escudero, may picture sila nga wala nila pagin submit, ha? Nga nagapakita nga ang 8 or 18 ka mga Marines really naka-deliver kwarta sa kay Senator Chis Escudero. Same true with Senator Loren Legarda. Same true with Senator Erwin Tulfo. So in this case, ladies and gentlemen, paano tayo na mapagwa? Paano nato ni na ma-scrutinize? Under the normal sining dalagan sa ato sining pag-intiende sang proseso, kinahanglan nga ini na pagwa ng aligasyon must be scrutinized, investigated at the very least. Agud to nga mahibaluan kung bala they are telling the truth. Nothing but the truth, but the whole truth. Ining 18 tanan ka mga former soldiers. Di paano naton ini mapagwa? Tina through the Senate Floribon Committee. Sino sa Senate Floribon Committee ang recognized? From the very start, as far as this group is concerned, may abogado sila, that's Attorney Levy Baligod. Tinakainchende sa Attorney Levy Baligod sa sistema sa Senado. Nga dapat sa investigasyon sa Senate Floribon Committee, ang invitation or ang summon. Ang invitation or summon must be signed by the chairman of the Senate Floribon Committee, number 2 by the Senate President. Sinong Senate President? Based on sa pag-intiende, nanday Attorney Levy Baligod, sa mga statements even, ni Senator Erwin Tulfo nga ginarecognize sa ila grupo ngang Senate President sa gihapon is si Senator Alan Peter Cayetano bangod kay wala sila sang 13 ka mga warm bodies. Kay 13 ka mga senador ang pwede makailis sang Senate President, Senate President pro tempore, Secretary of the Senate, and the Senate Sergeant at Arms. So wala sila sang 13 warm bodies. Sa ilang pagpati, sa muna nga regulasyon, kagsandigman sa ato sa nga konstitusyon, nga ang Senate President, as admitted by Senator Erwin Tulfo in one of his interviews, nga si Senate President Alan Peter Cayetano gihapon ang Senate President. So nga wala pirma si Senate President Alan Peter Cayetano ang munang gina-question nila. Nga asiling nga wala pirma dari ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa imbitasyon sang Tulfo Gatsalian Group kag wala pirma sang Senate President. Pagkatapos sila gin-prejudge na kami. Ginhambalan kami sang taga-NBI nga bugos. Ginhambalan kami sa mga Tulfo nga mga kargadores. Naghambal ka kargadores da mga stevedores blada sa Atonport kag airport. Ini mga kargador bla. Nagapamasan sang dala for a fee. Ti mga kargadores, mga bugos, ha? Ti sila niya we were already prejudged by the NBI. So with that sila niya, may regulasyon pa sa Senado. Ang regulasyon sa Senado nagasiling nga any member or one senator, a member of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede niya i-cite for contempt ang isa ka resource person kon hindi sa kontento sang sabat sang resource person. And that resource person can be detained by the Senate sa ila sininga or i-custody sa Senate under detention for contempt, or if not, be detained sa any detention facility just like that of the Pasay City Jail. Kaya muna ang poder sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang desisyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-cite in contempt sa isa ka resource person sa ilang investigasyon will become the decision of the entire Senate. Tiyan mo nang ila sininga ginakabalakan kasi niya we are already prejudged. Number two sa linya, si Senator Erwin Tulfo is directly involved as per the affidavit of the 18 Marines. Siya, do you think sa iya mga denials sa mga interviews, sa iya denial sa iyang statement given sa opening sang Senate Blue Ribbon consultative meeting yesterday, siling niya mapapati namon ayhan siya? Kung hindi namon siya mapapati because he is being alleged to be involved, siling niya he can as always use his power to cite the 18 soldiers, former soldiers, in contempt or for contempt. So with that, siling niya mapreso ini sila. Ti siling niya munang problema kay ti sa investigador. Ha? Siya man ang huwes. Ti waay fairness siling niya kami nga tubangon da. Kaya maimbestigar sa amon, siya man ang madesisyon. That's why they are calling Senator Erwin Tulfo to inhibit sa Senate Blue Ribbon Committee investigation as presiding officer or chairman. Kaya ti siya ang isa sa mga dapat imbestigaran. Apat ang naminsyonar ng mga senador diya, lima. Tito Soto, number one, delivered according to the Marines sa iya sining opisina or building sa may pasa sa ano sa tawagan naton sini Baclaran, ha, in Manila. Number two, Senator Cheese Escudero, na mention man nga may delivery man sa kay Senator Cheese sang tiempo nga ara pa sila sa mayoriya, ara pa sila sa pihak sa grupo ni Gatsalian kag ni Tulfo. Number 3, Senator Mark Villar. Number 4, Senator Loren Ligarda. Number 5, Senator Erwin Tulfo. Sa din niya gin-deliver ang sakay Senator Erwin Tulfo as per allegations made by the 18 former soldiers, amoning inatawag the Brave 18, gin-deliver sa balay sa Green Hills ni Senator Erwin Tulfo nga ila pagani gin describe nga may ara sang basement or basement, ha, maghamak ka basement inang daw hindi man underground pero below the land surface medyo napaidalom kun sa mga mall pa the lower ground floor. Sa idalom sang surface sang palibot. So may ara sang basement. So with that, ladies and gentlemen, amo nang rason ko nga wala sila mag-attend kahapon, magsulod dito sa hall kung sa diin nag-conduct sang consultative meeting. It's not a Senate Blue Ribbon Committee hearing, but it consultative meeting of the Senate Blue Ribbon Committee, Erwin Tulfo Gatsalian Group. Kaya nga consultative meeting, wala ma-constitute to the fullest a membership sa Senate Blue Ribbon Committee. They cannot proceed with a hearing because wala ma-constitute ang Senate Blue Ribbon Committee sa part iya sang Gatsalian kag Tulfo Group. Sa part naman iya sang grupo diri sa pihak ni Cayetano and Marcoleta na constitute, only that wala mag-submit ang grupo ni Gatsalian kag ni Erwin Tulfo sang membership and the Senate Minority Leader nga si Senator Vicente Soto III, wala sila mag-submit sang membership kung saan ay sino ang magabugos sang mga senador sa minoriya sa Senate Blue Ribbon Committee nga gin-create headed by Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta, because ini sila they were concurred at the time sa session sang May 13 if we're not mistaken. Sa Mayo 13 gindala ini sa plenary and was approved by majority of the senators at the time. Nga muni ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, amuni mag-compose sang Senate Blue Ribbon Committee. Kulang lang kay waay iya mag-submit since then ang grupo sang minoriya. Amuning grupo at the time sang minority leader, Senator Vicente Soto III and the group of Gatsalian and Erwin Tulfo. So amuna ang plastada, ladies and gentlemen. So with that, may ara sang reaksyon dari si Senator Alan Peter Cayetano of all the things nga mga nagkahinabo. There are very, very serious allegations and accusations. Number one, that we have to Senate at this point in time. Ay akusasyon, the Senate of the Republic of the Philippines and the Senate of the Malacanang. He is accusing nga ining grupo nanday Gatsalian kag Tulfo and together with the Senate Minority Leader Vicente Soto III and the rest of the senators sa ilang grupo, amo ini ang Senate of the Malacanang. Kaya nga, as of now, sino lang ang Senado or ang grupo nga ginrecognize sa Malacanang? Amo lang ni ang grupo nanday Senator Win Gatsalian and Tulfo and Soto and the rest. Ang kay Cayetano ay sa Malacanang ginarecognized as of now. So that's why again label ni Cayetano, ni SP, Senate President Alan Peter Cayetano, nga Senate of the Malacanang. Number two, ladies and gentlemen, nga ang natabo nga kinaburigal sa Senado, inibangod kay may suspisyon na ang grupo ni Cayetano at the time they were able to get the majority. Nga, si Senator Ping Lacson ang ginagamit lang sang Malacanang. Ginagamit lang agudto tabon-tabunan ang madalagkuan ng mga opisyal sa gobyerno nga naulamid sa flood control scam. And that's it. Amo nang pagkadismaya. Amoy nang rason, amo nang sentimiento sang mayoriya nga ginatabon-tabunan nila. And ang investigasyon under the Ping Lacson Senate Blue Ribbon Committee suno kay Cayetano because gusto nila pagwaon either half truth, with just a semblance of truth bisan weaker allegations, agud to lagson ang mga senador nga indi magupod sa grupo. Nga, kuno, belongs to the group and the Senate of the Malacanang. That's why sila niya, they are trying to build up cases mostly sa mga senador nga wala nagupod sa Senate of the Malacanang. Suno kay Cayetano. Amo ini ang kaso nga ginatubang Number one, ni Senator Joel Villanueva. Number two, si Senator Jinggoy Estrada. Number three, ni Senator Chis Escudero na tumawid na sa kabilang bakod. So these are the allegations of Senator Alan Peter Cayetano. Pero balikan tani dari sa ato sering pagparagad, kay mainom kita na Vision X Plus para magsiga matata, para kakita kita figures bla. Kakita kita maleta. Ang Vision X Plus may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, mabakal ini sa sukit nyo sa ning mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:36 in the morning.
9: XFM.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Bibili sa mga butika.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
16: maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
16: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one
17: sa presyong magaan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: System Pain.
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung akong lalas ang System Pain para diri-diritso ang training.
18: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! System Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabili sa mga butika.
23: Maka-college na ko!
18: XFM.
24: Katropa mo!
23: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: sa yung mga civil rights laws, etc. Yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin yung mga minority, yun yung de facto, 'di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang police, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacañang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacañang. Hindi na 13 ang kailangan mong boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacañang.
1: Sir, so you will still sign?
0: That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, diba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinetreten yung mga empleyado, diba? But sila, inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Irwin tapos nag-sorry, bad cop, good cop yun. Sadya yun. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo ko ano-ano, tapos si Senator Irwin naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Diba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience.
1: Sir, so you gave up the signing?
0: No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirman. No. But I'm not giving it up, di ba? Kailangan ko i-assert yun.
1: Sir, sorry, ano po ba yung extent ng arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasino?
0: No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Eh, hindi naman pala sila open. Di ba? Kasi sabi nila, ayaw nila ng gulo. Di ba? Sabi nila, eventually, kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo, di ba? But mukhang ang utos ng Malacañang, hindi, kayo lang. Oh, kasi nga alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever.
1: How will you assure kung hindi darating sa inyo yung Peterman?
0: In any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa iyo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. Last.
1: One last.
0: Sandra.
2: Sir, nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. So are you referring to the one filed by the school teacher Tayam or meron po?
0: It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for other, the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang in-appoint na secretary at USAA, bagamat illegal, di ba, umikot na in everything. As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President, si Senator Dulon, diba? Tapos si Senator Soto, matagal din, more than 5 years. Diba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon eh. Ako naman, isang empleyado, wala pa akong na-appoint eh. So as a practical matter din, sila ang mga kaklose. So syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't want to disturb. Diba, hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate ko ano tama, tama. Kung ano mali, mali.
1: Okay.
0: Thank you, guys. Thank you.
3: Bullseye! Bullseye!
4: There you are, ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano. This deserves an explanation and a statement coming from the other side. The group of Gatsalian and Tulfo and Soto and also of the Malacañang. Kiti tuod man gid no do kadasig ang cooperation sa mga government agencies and offices under the executive department under the president sang nagpatawag sang Senate Loribon committee. It's not an investigation, it's not a hearing, but it's somehow a reorganizational meeting or consultative meeting. Pero sang si Cayetano Marcoleta nga group ang nagpatawag sang Senate Loribon Committee hearing sang Huwebes last week, wala sa may nagtambong at taga government agency. Ti ginakusaran karon nga may Senate of the People and Senate of the Malacañang. May Senate Loribon Committee nga pangtabon-tabon kag may Senate Loribon Committee na gusto kuno ng katotohanan. So lastly, amoning aton, we are right now in sa duha sini ka mga dalagkuan nga mga political groups. Duha ka political groups. Ang grupo karon nga pro-administration kag anti-administration. Ang aton dari, ladies and gentlemen, number one, that the Senate to do its job accordingly. May mga political strategies based on laws and constitution nga ginaalaw. Ang aton na sini, hindi lang nila pag-abusuhan. Number two, we need to know the truth behind the flood control corruption. Sanday sino ang nagpartida sang trillion peso allegedly nga kickback? Ha? Sanday sino ini nga mga personalities? Sanday sino among senators? Sanday sino among congressmen? Sanday sino among cabinet secretaries U6, A6, and all of them? Government agency head? And ang pamatuod in alleging among others that the president also partake sa proceeds ang flood control corruption. Amo nang gusto naton lang sini mahibaluan niya. Ha? That's it, ladies and gentlemen. And the rest will follow. Ininggaling sang justisya. Ha? Ti the rest will follow. Butang tabi, ligar nila karon nga involved na ang presidente. The president is immune from suit. He can only be removed by virtue of an impeachment. Why pa mag-lapse ang 1 year nga period nga ginpasakaan impeachment complaint sa House si President Bongbong Marcos? Definitely, within the few months, he is still immune from another impeachment complaint. So that's it, ladies and gentlemen. Gusto talang mahibaluan because we want also accountability aside from transparency. Number one is transparency. Sanday sino ang mga involved sa corruption? Number two is accountability. Ano karon ang himuon sa mga tao nga involved sa corruption? It's already 10:03 in the morning sa ato sering nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Why not to Chempo lang alang gigitas Chempo. Good morning kay Ma'am Hermite and also sa kay RV Chris Caceres. Thank you for listening there sa XFM. Bullseye! Kon manamit niya pansit mulong kinanglan mo, cup ising pansit mulo. Wala dun. Ha? Ara na available ang cup ising pansit mulo sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, sa Atria, kag sa SM City. Kung kinanglan mo naman yung caterer, gusto magpa-cater, gusto mo venue para sa mga gatherings ninyo, dara, reunions, or if not, sini mga activities bala pagbukas ang klase sa mga estudyante, di ba, may ara ka muna sa mga tawag naton sini gani, katropang BJ, no, na gani, ningga-gather ka muna bilog nga klase, bla, oo. Pwede ka mo dara sa The Crib Kitchen Cafe. And The Crib Kitchen Cafe located sa Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro. Likod sa Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kinanglan nyo naman car wash, quick and clean car wash, kilid sang Alta Cheret Church. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: Mga katrupa, excited!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nagkontak ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Nagdamgo ko ako. Si Tansyong? Nakita ko sa sakong damgo? Kaya ginhandom niya ako nga patsyon? Amo na lang bala si Permi ang matabo? Hindi ako makaangkon sa kalinong? Buwas, kadlawan ko naman. Kagamumay ng anibersaryo sa kamatayo ni Tansyong. Nakaibalo na ako. Hindi siya mag-untan sa pagtublag sa akon. Gani bahala na. Si nanay, kinanglan makaibalo sa sang natabo. Agad hindi siya mahinalian sa mga indesisyon ko.

0: Oh, Diyos ko! Tungtong!
1: Kaginda ako makaangkon sa kalinong. Mientras hindi ko pagakuhon sa kapulisan, nga kami ang may kaibuan sa kamatayo ni Tansyong. Gintripingan namon siya sa mga abyan ko. Nga ginbangdan sa ngiya kamatayon.
0: Tungtong!
1: Kanibwas, palakat ako sa presinto ah. Ako kung nabuhat namon nga krimen sa amigo ko.

0: Dat zo rijk.
1: Ano bilang kinihimo nila?

0: Pamugali. Makaluluhi man. Ginhampangan nilang kabuhi sa makaluluhi nga tinuga. May diferensya pagali sa paminsaraw na to?
1: Oo, oh, Jisum. Katungod na patay naman ng kaupot niya. Antusa niya ina sa prisuan na nag-aisahan nun ang ginbuhat nila.
0: Mayo ka na, solbargid man ang kaso. Nagnalipay ako. Tungod bisan paano. Para mga katrupa mo. Nga wala nagkakataka sa pagbulig sa aton. Lani, mapadayon lang kita sa aton buluhaton. Ah, sige na. Papawain na kita. Kay buwas may ubra naman ako. Hindi ako dapat nga malate kay istrikto subong ang amon bag-ong abos eh.

0: Ano pang kinahulap mo? Magkaon ka na. Ang balon mo, nahanda ko naman. Ang pagkaon mo sa panyaga, ara na sa ref. Initon mo lang pag-abot buhalin sa eskwilahan, ha? O ano? May kinahanglan ka pa bala?
1: Wala na.
0: Good. Kaya man gihapon, ha? Tawagan mo lang ako kung may kinahanglan ka. Ah, sige. Mauna na ako sa imo. Kagkagali, maghalong ka sa school, ha? Kag hindi ka magligoy.
1: Oo, Nay.

0: Eto na si Nanay. Magkaon ka na, Angie.
1: Nalipat ka naman pala, Hana.
0: Ay, sorry. Nalipat ako. Wala kang gali nagakaon. Kag nalipat ako, nga ako lang gali ang makakita sa imo. Pero, abi mo, manamit magluto si Nanay. Amo ina, nga damo kami permi magkaon ni Tatay. Ay, sorry oh. Wala ko na dapat gininambit. Hindi bala? Sige ah, makaon ako ah. Agod nga makalakat na ko dayon. Para nga hindi ako malate sa klase.

0: Kinabutan? Hindi ka pwede nga mag-upod sa akon, Angge. Dali ka lang sa balay. Kagulat ton ang pagpauli ko. Dapat, hindi ako malit sa first subject ko. Aniko. Naapalangan to may nagkahutik sa akon na magpalikid? Ani ka gani, mabalikid ako? Angie? Nagsunod ka sa akon? Palihog lang ha. Hindi na magpangulit. Dili ka lang sa balay. Kaya kung may iba nga makakita sa imo, mapahama ka. Mapahama kita nga duha. Sige na bala. Magbalik ka na lang sa balay. Kaya malakat na ko. Malate na ko karon sa klase ko.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

来生不行吧。哦，啊，si Angie, nakita ko siya nga nagalili sa bintana sa classroom. Anay ka bala? Kasi nasan ko siya sang sekreto na maghalin? Wala siya nagkahulag o? Patayon siya nga nagatindog sa atubang sang bintana. Hey, paano ko sinikara makafocus sa klase, Kuya Man? Bahala na. Payan ko na lang siya. Hindi na lang ko maghulag dari sa pulungkuan ko. Kay base kung may makakita naman yung classmate ko, bulihon naman ko. Kung kaisa gani, ginasilingan nila ako ng weird.

0: Anji, sa liwat gani, hindi mo na pagsulito ng ginbuhat bunga pag-apa sa akon sa eskwilahan, ha?
1: Hala?
0: Oh, hala? Si Dory?
1: Surprise!
0: Anika? Nga nga, naga-uniform ka man, pareho sa ginasuksok ko.
1: Sugod subong, dari na ako maskwela, siling sang tita ko.
0: Aba?
1: Oo, siya nang mapaskwela sa akon, gani.
2: Sige na.
1: Dari naman ako maistar malapit sa inyo. Hindi bala, magkasilingan ka mo sang tita ko.
0: Nga nga diri kaw.
1: Koy, madayon gisa paglakat si mama ko mo. Maubrato siya, ma-DH. Gani, magka-upod na kita.
0: Ate, maayo man ah. Abi ko anay kung hindi na kita magkita ay liwat. Pagkatapos naton graduate sa elementary, kita magkikalayo sang bando nga ginhalina naton halindiri.
1: Oh man, nakadumdum ka? Grabe gid ang kasubok ko sa nagsaylo kamo sang balay. Tapos, maupod man lang kita galing edo ha?
0: Kinakos niya ako. Hala, si Angie, nagkusmog sa tupad ko? Tumula niya nagustuhan si Do.

Ay, matulog naman ko. Ay! Wala ka gali nagatulog, no? Ako lang gali. Good night!

salod sang pila kasimana na magkaupod kami ni Dory. Talagsa ko na lang masugilanon si Angie. Kag makita ako, na wala niya maluyagan. Ay, was, istoryahon ko lang siya ah.

Chị, pasensya ka na ha. Hindi ka pwede nga mag-upod sa amon ni Tori. Diri ka lang. Malagaw lang kami sa makadali ah. Dason, balikan ko ikaw diri. Nan, ara na. Natapos ko na higot ang sapatos ko. Magwa na ko diri sa balay ah. Ma? Hinali lang ang naghuyop ang mabaskog ng hangin? Kag nagsiraman tayo ng portahan? Ma? Si Angie? Nakita ko? Kalain sa iya panulog sa akon? Angie? Nga ah? Ma? Wala siya nagkahulag? Tinatulog lang niya ako? Buksan kong pertahan. Ma? Hindi mabuksan?

0: bunga ba to?
1: Oo.
0: Hana? Nabatian ko nga. Nagasinggit ka kaina. Pagdasun, nainambit mo ang ngalan nga, Angie. Sino siya? Doon lamang ko sa nakita nga kaupod mo sa ginbuksan kong portahan.
1: Ambot kun mapati ka sa isugid ko bahin kay Angie. Apang, amula ining paagi. Agad na mahangpan mong mga hulag ko, Dory. Ilabi na ko naghahambal ako nga isahanon.
0: Sige, mamati ko.
2: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
2: magaan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Mas Gary, sa ka-service ko, may arap sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
11: So Max Savers, sulit busog meals, laging may pa extra. Siguradong extra busog ka with Max Savers sulit busog meals.
12: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Sister Pain.
23: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
24: Makalage na ko!
25: XFM.
26: Katropa mo!
24: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!
28: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Philippines, last just 45 na sa aga, kagnaing oras, ang buylog ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagateridium. Ini ang mayara sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga vitamina kagaminerales nga kinanglano naton, agod nga mangin masanag ang aton pananawan kag magapabilin nga healwise sa mga balatian. Ining aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agud maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol.

exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sang sentro sa Martes ng edisyon, Petsa 9 sa bulan sang Hunyo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Martes. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters? Sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton sila nga mga drivers, apadayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sa Iloilo sa mainit nga tiyempo. Maginot kag amo ni oras sa mainit ang aton siling panahon. Pero halong-halong lang kita sa pagmaneho sang aton siling mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado sa aton nga mga katropa. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday. And sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nag-hiwat sang kafiestahan sa subong adlaw, happy, happy fiesta. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, pagtalakay sa mga issues kag update sa mga tupiko nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Subong nga mga inoras ang Bureau of Fire Protection nag-responder sa isa ka fire call sa sitio Matawhay, Barangay Tabok Suba sa distrito sa Haro. Lapit lang di sa aton. Di ang sitio Matawhay ni thickly populated area. Inisya katropang BJ. So may fire call nga nagluntad kagagin na respondera na sa aton siling mga katapo sa Bureau of Fire Protection. More updates sa aton siling pangalaga diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kay kadelikado nga daan subong. Kahapon may sunog man nga nagluntad sa barangay Lambuyaw sa Banua sang Uton. Isa ka balay to ang naupos sang kalayo ang ginhalinan sadto sang sunog bangod sa nalipatan nga nakasaksak nga electric fan sa sasaksakan niya. Muna ganing reminder na ton bala. Before ka mo maghalin sa inyo si tagsak ka mga puluyan, kapin pa kung wala sang tawo or kung may tawo man kabataan, be sure nga dapat panggabuto na ton ang mga nakasaksak sa mga outlet kay parang hindi ma-overheat kapareho sila kahapon sa natabo ang sunog kahapon ang ginhalinan posible nga gintunaan sa nga kalayo amo ang electric fan nga nalipatan nga nakasaksak sa outlet way magabot ikaroon kay way isang tawo way ang tag-iya. So pagbalik niya, paghalin niya ang iya sila nga balay kompleto pa, pero pagbalik niya, ang iya balay, abo na. Standby ka mo kay more updates, kay check naman ni Kiron ang fire call. Nga call up, subong na nga aga sa sitio Matawhay, Barangay Tabok Suba, lapit lang din, no? Sa aton sa XFM, Iloilo sa aton sila nga mga katropa. Sa pihak nga bahin, subong nga aga, nagsulong subong ang mga drivers sang LCC taxi. Sa talatapan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB, may kang tanan ini mga katropa sa ginahatag balang fuel subsidy, ayuda sa mga drivers. Di kadamo sa ila nga nagsulong sa subong aga kay ang ila sila nga tinutuyo agod pamangkuton nga ang sa kadugay na wala sila yagapon makabaton ang mga drivers sang LCC at taxi. That is why nga sila subong sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office mga katropa. Unahon tani siguro katropang BJ kay ginalagas na nato ng aton siling oras sa aton siling mga tag palamati. Unahon tani siguro katropang BJ para nga makadurodiretso kita.
No, sa aton sa nga mga katropa, ini may kang tanan sa pagpadulong sa mga drivers sa LCC. Taxi, kumpanya ni ang LCC mo. Ang nag-aras la subong sa opisina sa LTFRB mga katropa. Nag-message sila diri sa aton or nanawag sila sa aton diri pero galing kaya lang alam kita kay manog onboard kita, manog programa kita. So tawagan na lang naton ang aton sining aton sining contact para nga maka-check kita, makapamangkot kita sa ila kung ano ang plastada. Centro. Ano ang nagtulod sining sa ila kung nga ang padulong sila subong agada sa talatapan sa LTFRB Regional Office mga katropa. Ito ang iba niya. Centro. Nakabato na yan sa fuel subsidy mo. Nakabato na sa ayuda. Ito may mga drivers sa aton sining mga katropa nga wala. Wala pa yan until now. Despite nga nakuhaan naman sila sa data or na submit naman sa LTFRB but until now wala sa gihapon. Madumduman sa aton nga mga tagpalamati na interview naton ang spokesperson sa LTFRB 6 si Attorney Josette Boyko nga ang regional office sa LTFRB nagadepende sa pag-release sa sa gina-download nga pondo halin sa central office. So bisan gustohon Manila, bisan gustohon

No, nagatawag kita sa aton sering contact basi kon pwede ninyo masabat no sa aton sering mga taga palamati para nga makadamo kag makadurodiretso kita. Tawagi lang liwat na katropang BG kay gamonitor man na sila. Gamonitor man ni aton sering mga contact ng mga taxi drivers nga ara subong sa opisina sang LTFRB. So hibalon ta kun ano ang sabat no kun ano ang resulta sang ila sering nga pag padulong dira sa Talatapan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga katropa. Sinya silang ko katropang BJ kun makontak na sila kay laban-laban siguro basi sako sila. Sa aton sa ding mga taga Palamati nag message na makita sina sa ila no sa aton sa ding mga katropa and balaan manaton nga nagamonitor sila no dira sa opisina sang LTFRB sa aton sa ding mga taga Palamati. Standby kay ma sinya silang ko kung makontak na para nga makadoro-diretso kita katropang BJ. Sa piyak nga bahin may insidente man nga inagawan sang cellphone. Isa ka babae nagreklamo nga inagawan sang cellphone dira sa barangay Osmeña sa Arevalo kon sa distrito sang Arevalo or Santo Domingo sa distrito sang Arevalo mga katropa nagafollow up man subong ang hepe sang Arevalo Police si Police Captain Michael Arevalo or Michael Tuboran sang Arevalo Police Station dire sa aton sila nga pag pangalagan para sa dugang nga mga updates karon ha sa aton sila nga tagpalamati but first unahon tanay ni ang aton sila nga mga taxi drivers no mga taxi drivers ta unahon tani anay kay subong ara ang ila sila nga presensya gid sa opisina sa nga LTFRB no unahon tani sila hatagan ta sila sa nga nagakaigo nga pagtamod kay subong aga nagsulong sila na no nagsulong sila sa opisina sang LTFRB sa aton sini nga mga tagpalamati. Dali kahapon nanawag ini sila sa aton hambal nila 9 o'clock di kon mga 9 o'clock pwede kon tani naton mapadulungan kay ti lapit man lang diri sa aton sini nga studio but alang-alang na mga 10:30 na sila naka-inform sa aton nga ara na sila sa LTFRB ti nag-start ng aton sa nga program 10:30 usually. So hindi kita makapadulong or hindi naton sila makantuan sa LTFRB. Rason ko nga ang ati ma-interview na lang kita sa ila no? Ma-akuha na lang kita sa live nga interview si katropang Rodolfo Dilapos. Saling niya damo pagidwala kabaton fuel subsidy katropang Mario. Di mo na ang isa ka masakit na katropang Rodolfo. Paiti sa nagligad to pag-interview naton sa kay Attorney Josette Abiliar. Siling niya ara pa lang sa second or third batch no sa mga drivers and operators ang may ara abi sa mga drivers nga at the same time operators man nga nagamaneho sang ila sa kaugalingon nga mga taxi sa aton sa nga mga taga Palamati. Anong feedback ka tropang BJ? Na-contact ni ka tropang BJ pero anong ilang kwan? Anong ila sa ding contact? Ara pa sila sa gwa gusto nila ti alang-alang kita no? Hindi kita pero hindi sila magpa ano? Ha? Hindi ko sila magpa-interview ti ano-anong pwede tala mahimo bay? So okay man na no ang aton kay ti alang-alang kita alang-alang ni naton bayaan di programa ta no ang aton kun pwede man lang maka-interview kita sa aton sini nga matag palamati iti same man gyapon mabal-an ta kun ano ang ilang anong ilang tinutuyo
Ah?

0: dira sa LTFRB kag ano ni sila kadamo. No? Pwede ano ang Balnila alang-alang hindi sila alang-alang. Alang-alang atong nagtawag sa aton. Nagahatag hindi isa. At sige na lang kundi isa. Tenon tanah bigyon. Alang-alang kita no. So sa aton sige nga matag palamati iti gusto nila nga mag kadto kita dito. Tigaling ti alang-alang man kay akin kita dire alang-alang tani bayaan ng aton programa. Oh, debla no. Kay kung pwede talang tungaon aton na tiil. No? Ang isa takatil, totoo. Isa kalawas, totoo. Sa aton sa nga mga tagpalamati. Sige lang. Si police, ano na lang, si police captain Michael Tuboran na lang. Sa aton sa nga mga tropa, unahon ta. Standby ka mo, ha? Standby man ka mo sa update sa Mindanao. Kay... Bao masubo ni ang sa Mindanao kay ti amakon mo base sa report sa Office of Civil Defense o kon OCD yara na sa 37 ang patay and sa breakdown mga katropa sa 37 based sa record sa Office of Civil Defense dito sa Mindanao ang apat halin sa Region 11 and may pinakalmadamo amo ang Region 12 kay 33 gidya ang Region 12 and sa record mga katropa 436 diri ang injured and may apat nga missing. Sige pa subong ang paghimo no, sige pa ang ginahimo subong nga mga assessment in fact dito sa area. Ato dito subong si DPWH Secretary Vince Dison and ato man dito ang DSWD Secretary agod nga mag-distribute sa mga relief goods o kon bulig sa mga apektado sa siring linog. Kahit imagine nyo sa bilog ng Mindanao mga katropang apektado based sa record ha, mayara sa 864,000 ka mga households ang apektado ha, sa siling magnitude 7.8 nga linog. Di kay na gani mayara sa another nga pagtayog dito no aftershock sa katropang BJ ang isa lang sa mga aftershocks nga mabatsyagan kay nagasubra pa sa magnitude 5 may 4.9 or 4.8 kaina nga nakita kita sa update sa Feebox di mga magnitude 5 bisan aftershocks man sa may mga sunod-sunod nga mga aftershocks na mabatsyagan tong aton sa nga mga kauturan pero ti maskog na iya katropang BJ. Imagine mo mag magnitude 5 no, sobra sa magnitude 5. So standby ka mo kay i-check ta nagkaroon ang dugang pa nga mga updates kay sige-sige subong ang ginahimo nga assessment sang aton sa nga mga opisyal dito sa Mindanao mga katropa. Oras ta alas 11:01. Si Police Captain Michael Tuboran. Sige, so sa line number 1 upod ta si Police Captain Michael Tuboran ang ahepe sang Arevalo Police Station. Tawag kita sa sinikina sa iya. Ongoing ang pag-follow up niya, no? Aka siya subong sa field but hulamunta ang tiyempo ni Police Captain Tuboran. Sir, si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Sir, good morning, sir. Good morning sa ito mga kukura na nagpamati, sir.
0: Sir, salamat gid sa time, no? Balaan ko sako kagid. Sir, kamusta ang investigation na ito? Parte ni sa babae nga nagreklamo nga ginagawan sa cellphone sa distrito sa Arevalo da, sa Santo Domingo, sir?
1: Sir, good morning. Good morning sa ito mga kukura na nagpamati, no? With regards to update, sir, sa nalunta niya snatching kagabi, ari kita subong sir sa distrito sa Molo, ginapalap na itong sir ang dua ka persons of interest, sir.
0: Okay. Oo. Sir, anong pastada, sir man? Kay nakita naton lang sa video, no? Pwede naton mapatpat ba? Anong pastada? Paano naging agawan ang babae ngani nga sang cellphone?
1: Yes, sir. Nakalabay na ning motor nga may sakay nga duha ka tao. Nag-U-turn sila, sir. Nakita nila itong babae nga may minor de edad, nga aras siyang di nga gawin at yung cellphone. Doon nagpabili ng isa, doon ang motor nagpunto sa ulunan. Motor, sir, no, tinuwa sa isang suspek ang cellphone na rin sa likod na sa motor.
0: So, but silingon, sir, nanaogin siya galikon na mo sa motorsiklo ang suspek nga nag-agaw sa cellphone sa minor de edad nga ni?
1: Yes, sir. Nanaogin siya. So, nang isa, sir, nag-gawlat lang.
0: Oo. Ang baba, ang minor de edad nga ni, sir, nag-ano siya sa Tiangge?
1: May ginabakal siya, sir.
0: Okay. Tapos, ang duwa ka lalaki nga on board sa motorsiklo, ang isa nagpanaog, tapos pinalapitan niya ni ang babae. Kaya doon nakita ito sa video, cellphone pa ang babae, sino eh?
1: Yes, sir, cellphone pang minor din yan.
0: Oo. So, pag-agaw, pag-submit niya sa cellphone, diretso dayon dalagan, sir, sakay sa motor.
1: Diretso dalagan, sir, kag sakay sa motor, kag nag-diretso na sila.
0: Okay. Din ang direksyon, sir, sa duhani ka mga suspitsyado?
1: Dire lang sila, sir, yung backtracking naton. Nakakuha kita sa mga footage. Dire lang sila, sir, naglusot-lusot sa Villa.
0: Villa, okay.
1: Dason, yes, sir. Oo. Kung bye-bye, dason, nagpabalik na sila sa distrito sa Molo.
0: Aha. So, halin sila sa Molo, tapos nagdiretso sila, pakadto sa... ang natabuan ni sir is along the road malang, eh, no? Along the road malang, yes, sa Santo Domingo. Highway. Oo. So, din sila nag-agi, sir, pakadto sa bye-bye? Pagpalagyo?
1: Nag-agi sila, sir, sa Bonifacio, Santa Cruz, dason na lang taon natong, sir. Then babay-bay, dason diretso na sila pabalik sa Molo.
0: Okay. Na-mention mo, police, sa Captain Atuboran, sir, nga may persons of interest na kamo, no? And duha ang persons of interest nyo. Paano naton ini, sir, na-identify ining mga persons of interest naton?
1: Ang kinasangaga, sir, naghahatag kita sa CCTV footage at mga kauturan sa media.
0: Mm.
1: Kag may nagpadabot dere sa aton sang information nga ang duha ka suspect is taga distrito sang Molo.
0: Mm. Okay. So may nakahatag sang information sa inyo nga taga distrito sang Molo. In particular, sir, diin nga barangay sa distrito sang Molo ne?
1: Ang sa sir taga San Juan, ang sa barangay na dere? Fundidor, sir. Sakop na isang fundidor ang isa.
0: Fundidor, okay. Ano ang mga background sini, sir, sa persons of interest naton?
1: Ay, hindi lang ko na siya makatag isang kuhan sa background kay ongoing kaman naton nga investigation, sir.
0: Okay. Oo.
1: Kandak pa kita, sir, record check sila nga doha.
0: Pero may mga, based sa initial, abi, sir, may mga previous nga mga records niya nga doha?
1: Pamilya nila kag positibo sa pamilya nila ang sa CCTV.
0: Oo. Kaya nakita naton, sir, sa sistema balas ang ila sila nga paghimo nasundan nila or na napanilaga na nila nga daan siguro ni ang ila sila nga target and tapos do kadasig lang anong paglantaw naton sini, sir, ang mga persons of interest, no, mga professional nga kawatan ni police captain Atuboran.
1: Hindi pa rin natin, sir, ma-establish, sir, kaya kung nakita natin sa mga CCTV, sir, nakadiretsyon sila, nakita na nilang victim, nag-U-turn sila, sir.
0: I see.
1: Balikin na lang ito natin, sir, by chance lang.
0: So, by chance lang, ang ilan eh, amuning sila yung police captain na Tuboran nga libot-libot, kung may chance sa... Lagaw-lagaw, kung may chance sa... Nakaw mo, no?
1: Nakaw, sir.
0: Oh, dadaw mo ni Abi. Ang pangidaron, sinisir sa persons of interest nyo, mga pilaho na, sir?
1: mga hindi pa gina to sir, mga around mga 30 plus. Mga
0: 30 plus. Pareho sila nga man nga mga 30 plus ang duwani ka mga suspechado or mga persons of interest.
1: Yes sir.
0: Mm. Okay. Tay sige ko sir, base amo gid man ang ilang nga modus no nang maglagaw-lagaw bla. Tapos ko may ma by chance ma manakaw bla pulis sa Captain Tuboran.
1: Yes sir, i-digdeeper pa natin sir ang ilang mga background kaya ginalantaw natin sir kasi may mga previous man sila sir ng mga case so far sa ongoing ang ating investigation ginatingwan pa natin sila nga ma-identify din.
0: Oo, sir, i-clarify ko lang to be exact pilang edad sa babae itong ginagawa nila sa cellphone?
1: 14 years old sir, 14 years
0: old. 14 years old, gali. Sige, with that, balaan ko pulis Captain Tuboran nga busy kagida, kag-ara kasubong sa fundidor. Siguro ti kabay pa nga madakpan eh, no? Kiti although nga petty crime si pulis Captain Tuboran, pero ti maka-apekto bala sa peace and order rin naton sa syudad na pulis Captain Tuboran?
1: Yes sir, hindi kita yung magpasugot sir nga muna nila nga obraon kaya kita ginamitin nato ng prison order sa bilong Iloilo City. Hindi nila nato sir pag palampason nga muna yung pamatasan.
0: So lastly, Police Captain Tuboran sir, ano ang imo mapalabot nga mensahe no, sa aton sa mga taga-palamati, sa aton sa mga makauturan dire sa syudad sa Iloilo, in particular dire sa distrito sa Arevalo right after sa siling natabuong insidente?
1: Yes sir, ano na gapanugyan kita sa itong mga kuturan nga mga inaware lang sa palibot kung may mga, kung labi na gitong kaysa nun kung gabi, kag ano na sir no, kung may mga suspicious individual magtawag dila yun sa itong kapulisan, ilabi na gitong sa itong Arevalo. Ang aton hot number is 0998-598-6252 sir, kag gapasalamat makita sir sa aton mga kawaturan sa media sa Madasig Manila nga pag-share sa aton nga ginatag-share ng mga pictures sa mga suspect dako kitang bulig para sa Madasig nga kasulbaran sir sa kaso.
0: Okay, so with that, Police Captain Tuboran, good luck sa inyo sa ding pag-follow up da, and kabay pa nga madakpani ang duha ka mga suspechado sir.
1: Yes sir, madamang salamat may mga kaso. Sentro!
0: Sentro! Nabatian mga katropa si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sa Arevalo Police Station. Kaya kung makita nyo sa CCTV nga na-capture sini sa isa ka Changi, nagatindog ang ining minor de edad, no? 14 years old, dira sa Santo Domingo Arevalo, mga mag-19 na katropang BJ, mga oras naman. Las 7, no? Las 7 media. Nagatindog ni siya. Siguro ba si posible nagpa-ano bala? Nagpa-load, no? Kay makita ta gina-istorya sa sulod sa Changi. Tapos, siguro nagpa-load ni ang minor de edad. Nagatindog ang ining lalaki nga naka-helmet, naka-jacket sa green ka kombinasyon sa green kag itom, naka-shorts sa maong. Pagkatapos, kung si Police Captain Tuboran pa, nagdiretso na ning duha. Nagdiretso na ni ining nakasakay sa motorsiklo. Nakita nila ang ining minor de edad nga ara sa sagwas ng Changi nga posible nagapalod. Tapos, pinanaugan sa angkas. Nagtulutindog pang loko-loko nga suspechado. Tapos, gingulpi niya agaw ang cellphone sa minor de edad, and then pag agaw niya nagpalagyo, no, naging lagas pa actually sa minor de edad, no, ining lalaki ugaling why na siya malabot kay nagdiretsyon na siya sa direksyon pakadto sa bye-bye, no, and bangod sa mga posting sa Facebook na identify na may nakahatag sang impormasyon sa aton sini nga makatapos ang pulis sang Arevalo nga kon diin naga-star ining mga suspetsyado o ining mga kalalakinan nga ni nga nag-himo sang pag-agaw sang cellphone. Amo ning sila nga lagaw-lagaw. Amo ning tsakto, gadya nga lagaw-lagaw. Kung may chance, nakaw mo. Ha? Amo ning nami patindugon sa tunga plaza, bla kaga, tapos himuon mo target, tau. Imayo ka na, bla, imo, bla. Oh, what if, abi, kaya kung to ko na nagladasma to yung minor de edad to sang lagas to, oh? Makon mo nga gulpihon mo lang imo, yagawon. Dayaw ko sa mga tao, no? Ah, why nagigya sa may mahimo sa kalibutan, na? Ang hindi ka baluman ng uha.
2: Sentro.
0: Ang pahapos ya mo ng ila, no? Kaya mo ni sila nga lagaw-lagaw gani. Lagaw-lagaw ko may chance na kau.
2: Sentro. Sentro.
0: Angay sin sila madakpan ni patindugon mo sa tunga sang plaza kag himuon target ba?
2: Sentro. Sentro.
0: Tapos ang ibala mo katropang BJ sa Terador inang ano ba? Singkwila na.
2: Sentro.
0: Di gani patindugon kag kada labay isang tao pahaboy mo kakamatis sa
2: sentro.
0: Ayo ka na bla, no? Minor de edad. Ang ginagawa nila minor de edad.
2: Sentro.
0: Sa aton sa nga mataga palmati. So mayara na sang persons of interest ang aton sa nga makatapos ang pulis. Ang isa taga distrito sang Mulo or taga barangay San Juan. And ang isa taga barangay Fundidor.
2: Sentro. Sentro.
0: Nami sa inyo, no? Ang bagay sa inyo pang bitayon suli. Dayaw kong mga tao.
2: Sentro.
0: Last 11:14 ang aton sining oras sa pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo.
2: Sentro.
0: Mabay kita nay sa aton sining mga katropa, balikan ta ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mata sa antioxidant plus mycologen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:20 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Kay Arvi Chris Casires, good morning, happy listening. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Kagawad Robin Darolio, ay Kagawad, kamusta da sa imo siling barangay? Ah? Barangay lingkod ni si Barangay Kagawad, si Barangay Kagawad Robin Darolio mo. Tilap Otman da ang linupad sa langaw halin sa poultry farm sa barangay Tinukwan. Kay kung si Kagawad Robin Darolio pa sila niya, kwan na ni, suba lang ang pagitan sa barangay Tinukwan kag barangay Lingkod. Di pakalabot ko na to sa ila, pero istoryahan na dugay-dugay ang parte sa status sang poultry farm. Kay kahapon way tagi di matutukan itmayad. In fact na napalabot na ini naton sa mga natungdan nga mga opisyal ang concern sa pagdagsa sang langaw. Ah grabe iyang langaw ya katropang BJ mo, gabalas iya sa mga pamalay to sa barangay Tinukwan ang ilayang pagkaon. Hindi sila kano maka hindi ang ilang ginabutang pagkaon daw halos hindi na nila mapuslan kiti. Hindi mapuslan mo pala, mo pa bala na nga gabalas iya ang langaw. Pasensya sa mga nagapanyaga, ha?
1: Sentro!
0: Pasensya sa mga nagkaon na muni oras, pero ang mga pumuluyo, ang mga residente sa barangay Tinukwan, bisan pa gani ang mga residente sa barangay Tabugon, sa Banwasang Dingli, and pakalaboto sa lugar ni Kagawad Robin Darolio. Ang poultry farm ginadira na situate sa barangay Tinukwan. Hindi abi maglinapta ang langaw, hindi abi magdagsa ang langaw da kay wala man sang proper disposal ang mga itis ang manok.
1: Sentro! Sentro!
0: Mayo ka na blay mo nga ihaboy mo lang to ya, isulod lang sa sako tapos ibutang mo sa ilaptahol lang to sa luti itong may mga tanom nga mahugan eh. O, tino yung tingkayhan, insakto ang disposal sina, atropang BJ, no? Although ang iban sini, iba-iban nga mga kautoran naton, kapag sini sa mga may poultry farm, ang ginahimo sina nila, ginakolekta na nila. Pagkolekta sa mga itis ang manok, ibang kanina doon ginabutang sa punong mo, no? Para nga maghahimo nga lumot bla. Pero sa tag-iya sang poultry farm dapat may proper handling niya. Mayaray ni sila sang nagakaigo nga pag manage agod nga ma-eliminate or hindi magdagsa ang langaw. Kay dinggi mo niya kita sus Maria kagusip santisima ara o. Ano ganina ang pagtawag sina? Fly trap. Inang daw bingaton mo bla sticky ang iyang kuan nga tunga. Makita nyo amo na kadamo. Way padalabot na way ta panagi na pakita adang iban. Ngang ilang pagkaon ginahapunan kag ginadagsa sang langaw. Tiperwisyo sa mga pumuluyo, no? Actually may mga feedback kita nga way mas laya actually nagapamatok away man nila ya gina dumilian ang poultry farm. Ang ilaman lang ang ginahingyo nga tani dapat may proper management. May proper disposal sa mga itis.
1: Sentro! Sentro!
0: During sa harvest nila or kung paano, kung kasano sila da nga imo magkuha sang magtipon sa mga itis nga na. Kaya di kung damo-damo ng katropang BJ sa mga layers o kung mga manok, ang ginabubod sina nila, kung di ko magsala, feeds mo. di ba, Jeng? Parang pangitlog. Di ko damo na, di natural ga supot na da ang mga itis ang manok. Pwede ba na yung makapirwisyo kamuda sa mga pumuluyo? Sa barangay Tinokwan, wala bot na sa Tinokwan na nga ito, mention di wala pala labot na ang barangay Tabugon, barangay Lingkod, or kaiping pa ng mga kabarangayan na nga nagareklamo, nagapalabot sa reklamo. Actually, ginpalabot naman ini nato no sa Provincial Health Office. Siguro bisan papano dapat aksyonan ni sang ila sa ring municipal health office da or sanitary da no sa banwasang dingli no. Again, ang mga pumuluyo way ya nagapamatok sa poultry farm, ang ila lang nga mayara sang proper disposal, may ara sang paghimuon nga proper management. Agod nga ma-eliminate, agod nga wala sang langaw, no? Nga magperwisyo sa mga pumuluyo.
1: Centro.
0: Ay, di langaw, higko niya katropang BJ mo. Di kaayong lawas sina dire. Ang ato nga ginaistoryahan. Di karon kon nagakaon kada imoya, tapos nagasapaw da, nagahapon da sa mga kinaon mo. Kung ikaw, makaon ka pa. Di ba, Jeng? No? Ito ka, hindi.
1: Centro.
0: Dapat sa labing madali nga panahon, no? Mahatagan ini sa nagakaigo nga pagtamod sa mga opisyal, ilabi na sa municipal health office sa municipality of Dingli. Ang pangalan sang ila sering ang tag-iya sina dira Rebilita, no? Rebilita poultry poultry farm sa barangay Tinokwan. Ang ila man lang sining ang proper disposal bala, no? Nga hindi makapirwisyo sa mga pumuluyo da, no? Kay basikon why man niya why bla ano why bala kabalo ang tag-iya. Pero ako hindi ko magpati katro pang BJ ang tag-iya, way kabalo ah. Balaan man siguro na isang tag-iya, no? Ugaling, tikon pa bungol-bungula nila, no? Masiling masilab lang, bala nag-reklamo, pagka mataka na, mahipos man lang na. Pero hindi dapat, no? Kaya every time, nga may katulad sila nga mga klase sa reklamo, concern man isang aton sila nga mga opisyal da, lokal nga opisyal sa banwasang Dingli. Sa aton sila nga mga taga-palamati. Damo gyapon. Yes, ma'am, no? Damo gyapon.
1: Centro!
0: Permisyo gidya eh, no? Hindi, amo na ganit sila naton. Kaya kung makita nyo, wala sang proper disposal. Ginasulod lang sa sako. Pagsulod sa sako, galinap ta, kita nyo na, oh. Kita nyo na, sa kadamo-damo, hindi, maghambal ka lang gurong ginatos ka sako na katropang BJ. Sobra. Pilayhan na. Hindi lang kita ka-estimate kung pila ka ano ang kalaparon sa sining mahuganihan nga niyo. Nga gin laptala na, gin hilira lang. Tinatural kung why ina sang proper disposal, tinatural, amagon gid lang sang langaw eh. Di ba? May nag-feedback diri sa aton, no? Siling niya, visit na kamo dito sir kay Damo Japon na langaw. Makong poultry farm. Makong poultry farm kay ang primero nga message diri sa aton, Rebilita. No? So Makong poultry farm, every 28 days ang ila siling harvest. So butang mo masiling silang ati madula mala ng langaw, pero ti every 28 days ya masuprer iyang aton siling nga mga kauturan. May mga pamaagi na nasubong katropang BJ mo, no? May pamaagi na nasubong May mga bulong na nasubong nga gina spray da, or may mga bulong na nga gina butang da para nga hindi magdagsa ang langaw. Kay kung nagadagsa ang langaw, isa lang ng bot siringon katong pang BJ, why isang proper management kag wala isang proper disposal. Di ba? Why isang proper disposal? Kay kung may proper disposal na, hindi mag-amuna ah. Di ba? Siling sa mga residente, ganyan nga nagapalabot diri sa aton sa reklamo, why sila iya nagapamatok sa existence ng poultry farm? Ang ila lang, nga mahimuan sang pamaagi kung paano ma-manage kag paano ma-dispose properly ang mga ite sang manok nga amo ang nagakos nga ginaamag sang mga langaw. Nagadagsa ang langaw do balas mo
1: sentro sentro
0: siling sang aton diri nga reaktor no posible taga didto ni no sa aton sini mga tagpalamati taga barangay Tinukwan siling ya estimated siguro 500 sacks more than ang sinako sang ite ay sus Maria kagusip.
1: Sentro sentro
0: wala gidya sang proper disposal no. Kaya kung may proper disposal na hindi mag-amuna ah, butang mo may ara gid man, no? Pero hindi amuna kadagsa nga daw balas, yeah. Isa pa gid, wala gid sang proper disposal, pati patay nga manok, nahaboy lang sus Maria kagusip Santissima. Tinapat talupang doon sa mga lokal nga opisyal ni, no? Sa aton sa mga tagpalamati, di anong ginahimo sa inyo sa municipal health office drama? Sa banwasang dingli, no? Why, hindi makita magpati nga hindi makalabot sa ilan yung reklamo. Bisan sa kay kapitan lang or sa any barangay official sa barangay Tinukwan, di makita magpati nga hindi makalabot ni sa ilan. Kaya nga tilapot gani di sa XFM nga rin kita di sa Iloilo City. How much more kon barangay official? Kakapin pa ko nagalibot ka sa barangay Tinukwan? Hindi bala? Nagalibot-libot ka da? Hindi ka na mahimo nga hindi magreklamo ang pumuluyo mo.
1: Sentro.
0: Ang isa lang na hindi ka lang magreklamo kon busog ka. Hindi ka magangal kon buta ya baba mo eh.
1: Sentro.
0: Pero kon kung wala ka man lang sang may ginabaton da or hindi man lang buta pero may baba mo, ma-reklamo ka gin. Amo sigali, amo na katropang BG, mahipos ka lang kung bastante ka mo. Dibla? O, ito sa mga barangay officials daw, why gin?
1: Sentro!
0: Why gin ka mo nagpalapot sa inyo sa rin mga municipal health office da? Kay kung kapareho sin eh, ang sitwasyon, ba, Sos Maria kagusip Santissima, masila yung iban nga, yak. Yaki. Yaki gini. Ikayong lawas na ito, anobla ang mga pamaratian in kaso nga madalas ang langaw kung nagkasamo na sa pagkaon mo. Ang ila barangay sir wala teamwork kay wala sila official complaint sa Menro. Ay sus Maria kagusip Santissima. Why sila nagapalabot sang tiduwa sina diri ang concern. Number one, ang municipal environment and natural resources sa Banwa. Ikaduha, ang ilang municipal health office kay ti ang ginaistoryahan naton diri is ikaayong lawas. No? Ikaayong lawas. Ti ano bala ang mga balatian nga madalas ang langaw kapin pa kon naghapon na sa ite? Tanan-tanan ni no? Tanan-tanan nga mga balatian.
1: Sentro. Sentro.
0: Ti okay la niya sa mga opisyal da. Why ka mo sang koordinasyon? Why ka mo nagpalabot sang inyo sila nga why ka mo nagpalabot sa Igtalupangod sila isang Menro, no? Or hindi gani sa inyo sila yung Rural Health Unit?
1: Sentro! Sentro!
0: Ginpalabot na ni naton sa Provincial Health Office. No, sa aton sila nga matag palmatay. Pero kung tani, kung may buot ang mga barangay official.
1: Centro.
0: Sa barangay nga level pa lang, no? Hindi man kita magpati nga why ni makala hindi ni nakaabot sila. Kita nila ni. Base sila gani gyo nga mga barangay official sa piktado man eh.
1: Centro.
0: No? Ugaling ti why gidabi sang pamaagi nga mapalabot nyo ni, mapatawag. Kung ako barangay kapitan, sila patawag ko niya katrupang BJ ang natungdan na tag-iya. Kung ako ha, kay nga ate, ikaayong lawas na sang pumuluyo mo. Hindi mo papag-i-aksyonan. Butang mo, masiling ate, temporaryo malang na. Kay after pinakadlaw, madula malang na, after harvest, ha? Pero cycle na yung katurbang BJ. Sige-sige na ni. Tikon mag sigon sa mga information ta diri. 28 days, every 28 days nag-harvest ta sila. Kag kung nag-harvest ta sila, tinatural dalal man na pang tinlo. No? Pang kwao na mga itida, pang sulod sa sako, ti dapat na may proper disposal. Tapos, pag-insindi nato na mga sabag o subong mga teknolohiya, ang mga tag-iya subong sang poultry farm, may mga bulong na sila mo. May mga bulong na sila nga ma-eliminate ang pagdagsa sang langaw. No? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Dapat sir, makondak sila sang ocular inspection during schedule sang harvest. Yes, dapat. Oo. Wala gani ni lagin pabalo dito sa Banua. May in charge man ina siguro ang chairman nila sa Committee on Health. Ay, por Diyos, por Santo. Diba si ko nagakatulog ang inyo sa nga mga opisyal sa barangay da? O hindi gani ba si bastante?
1: Centro!
0: Bastante sa reklamo!
1: Centro!
0: Diba, Jeng? Bastante sa reklamo! Naghatag sila bulong after complaint pero wala man sa kama. Di dapat sa lalama.
1: Centro.
0: Naghatag na din lang man sila sa bulong para masolusyonan. Why pagin sa lalama? Sige lang, no? Kaya napalabot na ni naton, no? Sa aton sa nga mga ataga palamati. As much as possible lang aton, gusto naton nga mangin fair man. Kay ti involve sa ikaayong lawas, no? Sa aton sila nga mga taga palamati kag sa mga pumuluyo da sang barangay Tinukwan sa Dingli and Kaiping nga mga kabarangay. Basta bastante ha, bastante sa reklamo. Sila nga bastante man gani, bastante sa langaw. Last 11:38 ang aton oras. Sa aton sila nga pagpangalaga, din nga bahin sa aton nga pagpangalaga daw hay bladon ako aga pa ngapi kita sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Para nga hindi kita magalaw ay. Okay, magsagay kita kay nugpas galaw ay kita Ma'am Lourdes Tixon Gayuso.
1: Centro.
0: Hindi kita magsagay ka inugtas ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Nagabulig agon nga mangin manami ang aton siringa pamanit bangod sang glutathione and nagapabakod sang aton siringa mga cartilage na bangod sang collagen. Magluwas dati ang ingredients niya, may santon, may turmeric, may real coffee beans, may arasang garlic, may spirulina, may malunggay, no? Sa aton sila nga mga taga panamati. So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Magluwas dira available ang duwa pagid ka variant sa aton nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede ka pangape. Bangod nga ang ingredients niya, mangosteen, moringa kag soya extract. May ice of labons nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling lawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances sa mga kalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate.
1: Centro.
0: Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang premium D3 coffee mix. Ang kape nga may vitamin D3, kagang vitamin D3 nga ara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans, and sweetened by stevia. Kani sa mga may diabetes da, no? Premium D3 coffee mix. Available sa mga butika, Mercury Drug Store, sa Pharma City GP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, and generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, and sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangita lang official store sa Yes to Health 2011.
1: Sentro.
0: Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Please stand by.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa pinta malapit puti ka sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Pabalik sa aton nga pag-pangalaga ang oras sa XFM Philippines last 11:48 na sa aga kay Rinanti Bongbong Hitchanova, no? Bong, morning Bong, kay Paring Boy Mortel. Paring Boy, kamusta ang Vince Barbershop da?
1: Sa
0: mga barbero, also sa mga personnel sa Crazy Crans, good morning kay nung Fred Belbao. Good morning kay kagawad Rodrigo Montaño. Gawad, good morning lang. Dira sa Kalaparan na Arevalo, kagawad Alan Ilanggos, and kagawad Tony Iturriaga. Kay Gabi Gabo, Gab.
1: Centro.
0: Dira sa Mandoriao, kay Michelle and Ronel Abogadelda, good morning, happy listening. Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, no? Good morning, thank you sa pag-monitor. Siling sa aton, siling reactor, dear. Siling nga daw may nervyos ang council sa Taguia, sir. Basi mahidin agenda, hi. Uso pa naman gahula money sa businessman. Tapos sa dispalko, kabay nga... Abay, wala lang, sir, budlay, daan maghambal ko na paldo ang paldo, bala, sir? gapaldo ang langaw. Budlay, bala, magpaabo-abo sa interview nga daw, karpa lang kita, iya, sir? budlay, da, kung mag-ala tilapia. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Cap Ising Villanueva, da, sa Ising Pansit Molo, kaunin nyo lang sa Pansit Molo, ah.
1: Centro.
0: Kay Kapbot sa Florentine dira sa Molo, good morning, happy listening.
1: Centro.
0: Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, happy listening na daan, no? Sa aton siling nga pag-pangalagad. Kay nung Fred Belbao, nung Fred, good morning, happy listening. Gary Akdi si si Gabi, oh. Oh, baby, kay may message si Gabriel Gabo dio, sila ni katropang Gabi Gabo, sila niya morning yok, ati good morning lang sa mga PWDs and senior citizen da. Kay Sir Busayong gali, no? Good morning, happy listening da sa Kalaparan.
1: Centro.
0: Nga bahin sa ito nga pagpangalagad ang Boylog, ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone na Vitamin C kag Premium D3. Tatlo ka mga suplemento kinanglanon ta ni. Parang hindi kita magkabalatian, kay budlay magkabalatian kita subong Ma'am Lourdes Tikson Gayuso. Katin pa ko na muna yung masugata mo. Aham. Hindi kita dapat magkabalatian. Ang Santone Gold Herbal Capsule, mga katropa, ini ang mayaras ang 5 ka mga ingredients. May mangosteen, may ampalayam, malunggay, garlic, kaga spirulina. Nagabulig giniagod nga mangin healthy ang aton ikayong lawas. Malikawan nato ng aton ang mga balatian kasumong sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kagiban pa ng mga klase sang balatian. Certified halal na pamatundaan na sa madamo nato ng mga kauturan, ang Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Gold Herbal Capsule, mas gin pamayo, mas gin pabaskog, kag para nga mangin epektibo sa aton ikaayong lawas. Obda naton sang Santone na Vitamin C, ang alkaline based tignan acidic nga Vitamin C, nagagikan sa Santone, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system, and Premium D3. May ala antibiotic effect because ang iasring vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. So dapat tatlo gid. Dapat sa aton siling mga katropa, tatlo ang tumaronta sa aga, sa udto, kag sa gabi. Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Perfect combination, eh.
1: Centro.
0: Para sa aton nga ikaayong lawas. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga

0: ha? Kay Doc Ray Impinado. Halin Domingo, Tubtub Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Or contact lang kamo sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. And remember, sa atong sining mga tagpanamati, ang mga MT sa Shea sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang blister pack niya sang Santon Gold or Santon Plus Gold Herbal Capsule kag ang iya sang premium D3, hindi ninyo pagaboy kay nagapadayon ang atong sining promo ang Santon and XFM libo-libong pa premium. 3,000 pesos kada semana nagahulat sa atong sining lucky winner. And ang pinakamalamis na dira until mag-grand draw kita. Kay masobra sa 100,000 pesos sa naghulat nga premyo sa aton sa mga taga Palmati. Simple lang inyo himuon. Kuha ka mo da sang, bakal ka mo sang white long size envelope sa sagwa sang sobre. Butangan ninyo sang pangalan nyo, address, contact number, edad, pirmahan kag ang pangalan sang proof of purchase. Kung Santon Gold Coffee mixed with glutathione, di makasashay, isa ka blister pack sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag isa ka blister pack sang Premium D3, mga katropa. Now, amo na, ang ihulog nyo de kada Biyernes kay nagadraw kita sa Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hello sa mga langaw sa Tinokwan, Dingli. Kamusta ang paggalupad-lupad nyo da? Hello sa katropa ko kay Janjan na Kinoviba to Harold Piania, no, ga pamati sa aton kag kabay ma check pagid ang permit o permit pagid ya. Hindi man na dapat maka-operate kon alang-alang ang permit, kay ang huding-huding ko no damo building pero isa lang ang may permit. Sige, check na, no? Dugang diri sa aton sining pagpangalaga. Sentro. Sentro. Alang-alangon kita sa oras, no? Sa aton sining mga tagpanamati, may national news pa kita kung tani, no? Ang update sa linog sa Mindanao, tidamo subong sang mga nagkalagubato, no? Mga dalan, mga unpassable nga mga portion sang dalan. May mga nagkalalitik nga duta. Sentro. May mga Sentro. Building pa nga ongoing ang assessment, no? Sang mga building officials to si DPWH Secretary Vince Dison kag DSWD Secretary Gatchalian doto dito subong sa Mindanao. Sa aton sining mga katropa, naga-check subong sang sitwasyon dito, no? Sa aton sining mga taga Palamati. Sa Tabugon, duro man lang. Sige, it's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis. Magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men. Upod kay katropa ang BJ Serrada. Standby sa masunod ng mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropa pang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Manila. Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ama paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa naganap na lindol sa Mindanao sumampa na sa 37. Mayigit 1,000 aftershocks na itala rin ng PBOX.
2: Pinsala ng lindol sa General Santos City pumalo na sa 1 bilyong piso ayon sa DPWH.
0: Mga biktima po ng lindol makatatanggap naman ng emergency cash transfer mula sa DSWD.
2: Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA.
0: Senate pro tempore Wayne Gatchalian binunyag na may banta mano ng banta umano sa seguridad ang Senado.
2: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
0: Balitang regional tayo katropa, namatay nga sa lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa 4. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD 11.
2: Sa balitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
0: Showbiz, Chinese micro-drama star Shang Xing Fei nasa Maynila para sa kanyang fan meet and greet.
2: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, besides at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian Tipan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naganap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense. Sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampan na rin sa 479 ang bilang po naman ng sugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po natin katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
1: Live! Report!
0: Katropang Ivan,
3: Katropang Vanny, katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa riyon ng Top Sergeant matapos sa yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng Maatim Sarangani noong kahapong araw o kahapon, Hunyo 8. Sa bagay ito, katropang Vanny, katropang Brian, lumabas sa inisyal na pagtansya ng mga otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng kalimidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal nang itinailalim sa state of calamity. Batay naman sa pinagsamang ulat ng Office of the Civil Defense o OCD 12, CDR Mojanstan at PDR Mojarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani Katropang Body at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jansan, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jansan, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Talumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing, isa, Silway sa Barangay Dadiangas West, isa, Save More Talumpang, isa, at tigisa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Balite Nara Extension at sa Public Market Jansan. Kasalukuyan, katropang Buddy, katropang Brian, na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng tabing kalamidad. Ang bilyong pisong halaga naman na pinsala, katropang Buddy, ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 10 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsususpende sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pampubliko at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, katropang Buddy at katropang Brian, nananatiling sarado ang Jansan Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang riyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi, katropang Buddy. At kaugnay naman na sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jansan, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santos City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa may South Cotabato, katropang Buddy at katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jansan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa, itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially, katropang Buddy, katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa impilan ng XFM 95.9 General Santos City.
0: Katropang Iban, dahil sarado pa nga operation yung Jansan Airport. So yung pupunta diyan from through Davao and then by land 4 hours more or less. Ganun ang sistema.
3: Most probably, katropang Buddy, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jansan Airport para sa mga commercial flight. So yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible. Dito yung pinaka malapit, itong Davao International Airport, Katropang Buddy.
0: Mm. May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
3: So far, Katropang Buddy, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating Secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon na Katropang Buddy. At sa kanilang pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila formal na sisimulan itong mga relief operations itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din Katropang Buddy kung ilan at gaano kalawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano kalawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
0: Panghuli na lang, Katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
3: So far, Katropang Buddy, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, Katropang Buddy. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bumalik sa kaninang madaling araw, Katropang Buddy, and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar, Katropang Buddy.
0: Okay, maraming salamat, Katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
3: At yan ang latest report mula dito sa Impilan 95.9 XFM General Standard City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Breaking news. Breaking news.
2: Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
4: Ngayon po, no, may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Sa naman po ito, sir. Opo. Ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po, 12, pero ngayon po, so midnight last night, 13 na po, no? 13. And sa injured po natin, 144. Taniwan pong dahilan nito is yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Various po siya, sir, ano po, iba-iba po ito, both for private and public, pero karamihan po, pribadong mga istruktura po ito, no? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na 2, although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for 1 na kukumpletohin ko naman po yung data, pero based ito po sa data natin, meron pong damage dito sa bridge. Mostly po nito mga private commercial establishment po, saka institutions.
2: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga areryan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dizon, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang pagsusuri. Kabilang sa Manitalang nagtamo na matinding structural damage, katropa, yung 5 mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bank, bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang infrastruktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ang mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakaharap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
5: Ngayon po medyo may challenge gagawin na sa mga ipinid na lugar, gagawin na sa mga kabundukan, yung mga pakyat sa mga mountainous areas. No? Pero titipitin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
6: Mm-hmm.
5: So, importante yan, tulong-tulong. Ha? Ano talaga, kailangan mag-ingat, pero makakasap po yung mga kababayan natin.
6: Mm-hmm.
5: Ano sabi nga ng Pangulo natin, walang iwanan to. Talagang nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. No? Mm-hmm. Pati na rin mga ospital, tsaka mga classrooms, kailangan maayos na rin natin.
0: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na paumahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng Family Food Packs, Food and Non-Food Items, Mobile Command Center at ang kanilang Mobile Kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
7: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumitas doon sa mga open spaces.
6: Mm-hmm.
7: Imbes na pumasok po no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minumonitor yung kanila pong mga constituents, tinitiyak na lahat po ay nailista para maagina ng tulong.
2: Iyan ang dinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng rapid damage assessment and analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
7: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
0: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho, habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho. Ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Report muna tayo mga katropa, si Senate President for Tempore, Wingga Chalyan. Binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live!
2: Inihayag ni Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isiniwala ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan ng Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ng senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Co ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa mga susunod na araw, pero tiyaktaan niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandu. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng naval forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, ito naman, mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustodiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ipinahayag ni DILG Secretary John Bicrimulya na sa kustodiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante si Ji Ik-jo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng bitima at itinapon ng abos sa Inidoro. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tabo, Quezon City, kanina madaling araw. Samantala, mapupunta sa tipster ang 1,000,000 piso pamuya para sa impormasyon na nagresulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Davao City ang balita. OCD 11 ay nasa 4 yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin bahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Angirang, sinabi nitong umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cunel matapos masira ang isang moske at isang residente ng Diga City na inatake umano sa puso habang nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayang Hirang, malawak ang pinsalang idinulot ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na sira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
10: Ang Davao Occidental, particularly sa Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, taganda yung nawat at balay, nangaguba, so kinanglan sila shelter, so ginapacilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
9: Naapektuhan din niya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port, habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Mahigit 5,000 pagadyanon sa lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Lumigas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Fibox kapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa Barangay Puloyagan, Bumba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad namang naglabas ng direktiba sa Pagadian City o si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nananatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanis na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kamahayan sa Barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuanga Lusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Salangani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansila ng Vbox ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, Katropa, Provincia ng Cebu, magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Gensan. Katropa natin sa Balita Almi Manta, XFM Cebu.
12: Inaprubahan na sa guni ang panalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyal para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ng resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan ito si Governor Barrecuatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalaang panalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan ang pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Barrecuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soco na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang pagpapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agarang pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa ato pagtugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Pibox, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
13: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad na makaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench at napinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Katropang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makalimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Atid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Sinuspindi ng pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampa ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagayon ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
1: Showbiz News!
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapita sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa Okay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paborito paboritong microdrama star, magkakaroon na ng isang exciting meet and greet si Ying Fei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North EDSA sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to katropa ng Premium D3, mabilis na pinilhod ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11 at 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na mga karapon na alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
15: XFM.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
18: So MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Hindi nga programa magatalakay sa mga kung ano ang mga mapuslan naton sa nga mga bagay-bagay kagtanom sa ato sa nga palibot. Magluwas sa usual naton sa nga mga ginakaon. Kag sa usual naton sa nga mga ginakaon, katulad na bisang utan kag prutas, kararuton, kung ano bala mga sikrito nga maginatago nila para mabukaranta kag mahibaluanta kung ano ang mga makapaayo sa ato sa nga lawas. Sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa bilog nga Panay Island kag Negros Island Region. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa nga mga palamagutanon kung may ara health concern, kung may ara ka mo mga balatian nga ginabatsyag nga pwede malang masabata sa masarangan sa ato sa nga health consultant sa programa The Secrets of Health. Ipadala lang ina sa ato sa nga text hotline 0950975697 or hindi gani EPM sa Facebook page sang XFM 100.7 Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Kaya ato nina paninguan nga mapalabot sa ato sa nga consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa nga masarangan. And sa ato sining pagparagad as usual, upod ta ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa The Secrets of Health.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sining pagpangalagad sa edisyon sa ato na programa. Nga padayon kita sining nagatukib sang simple sining mga tanong pero hindi ordinaryo galing Sir Josil, ang mga binipiso sa aton sa nga lawas, kulang lang kita sa pagtukib, pagtuon, pag-abot sa nidre.
0: Kung sa mga galamiton, pagkumpleto sa galamiton ng aton lawas, nga makitanta sa aton sa nga paribot, o galing ang iban siniway, tapa matukiban, Dok Leo, nga makabuligali sa aton sa nga lawas.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, subong iyang edisyon sa aton sa nga pagparagad, isa naman kasahi inisang tawag naton sa ni tanum, nga makabulig sa aton protection sa lawas ta. Ini nga tanom, abi ko sang una gani bulong lang ni sa lap-up kag pampahamot lang iya sa sinamakan, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Gali imo kay dakong mabulig ya sini sa aton may antioxidant protection nga ma-provide sa aton sini kayong lawas gali, Dok Leo.
1: Actually hindi lang Sir Josil antioxidant no, pero sa isa gali ka punto Sir Josil para nga daw mas ma-appreciate naton ang benepisyo sang tanom. Manami kon kumbaga detalyehon kag sipad siparon mag-focus bala Sir Josil sa isa sini ka bioactive compound.
0: Mm.
1: Para nga mas ma-digest naton ano. Sa kadamo sa benefit Sir Josil sining tanom, pero susubong tryanay naton na bingya sining antioxidant protection.
0: Pero sa practical sining gamit sang tanom nga ini. Ini ginagamit kag madamo na nagwani-wani sinisang practice. Nga kun may alap-up ikaw gina lughod mo ni sa imo alap-up, nag-aayo ikaw, Dok Leo, sa alap-up.
1: Tama, Sir Josil.
0: Mainit o galing. Mm-hmm. Mas mainit pa sang saluya.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, manami ini siya nga ibutang sa imo sininga sinamakan, kay nagahamot ang imo sininga sinamakan, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, ka humot, kag hambalon gaman nato na mas marimis ang sabor.
0: Oo, kay timplado pala ang sabor. Yaga kadula ang tama kaaslom sa langgaw.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang kakahang niya bala mahambal ikaw nga iba talaga doon nagapanalupsop ang sabor sa imo sining sinamakan.
1: Kag sa madumduman ko Sir Josil sang I guess siguro I think mga elementary siguro kami sadto ginasudana mo ni sa kanon.
0: Oh.
1: Mismo amo gid ni sa bala mismo hindi man pagilakot sa sinamakan o kung ano pa man nga proseso ginagusabo ni sa upod sa imo sa nga pagkaon.
0: Actually kon sa punctuation mark ang pintokya is asin.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni siyang laba, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ginakaon na ito, we don't know kung anong term sa ibang sining mga lugar, ang budlo nga ginatawag or the younger ones.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon magtigulang na ini siya, almost yellowish ang yaman sini nga color. May may pagkaputi nga pagka-yellow, pero ang budloy sini puti pa halos ang iya sini nga covering, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag kun mature naman dali sa pagka-awot man abi.
0: Oo, hindi mo madutla na. Mm-hmm. So ang ina-refer naton subong is sa panawag dari sa aton sa Isla Sang Panay, most of us and mismo sa Negros, Langkawas.
1: Tama Sir Josiel, no? Pamilya man din sa sang Luya. Magambal kita nga Luya, ati Ginger ginaya. Pero actually, sari-sari man Sir Josiel, eh. May ginatawag man kita nga Luyang Dilaw. Amoning Kalawag or Curcuma Longa. Longa. May ara man Sir Josiel sang Red Ginger. Kag sa Ingles, ginatawag man ining Langkawas Sir Josiel nga Blue Ginger.
0: A blue ginger.
1: Yes.
0: Pero hindi man blue.
1: Hindi siya blue. Oh.
0: Kadamo sini may lampuyang similar to that ang yaman sini nga unod. May ara man sa ginatawag kita sa umang aloy-aloy a ginalakot nato ni naya sa tambo kon magutan kita.
1: Tama.
0: Pamilya man nila ini kada mo man ang pagtubo niya. Pero malapit gid ini siya sa unod sa iya sini nga stem kag sa dahon sa luy a mismo ginger.
1: Correct Sir Josiel, no, kag resilient di siya nga klase sang rhizome o kon sang tanom. Ako kapila ko na ni papason eh. Pero pag tingulan, tubo lang niya po.
0: Daw sed-sed, tawag nila.
1: Tama.
0: Nga, kunin, bisan makuha mo na ang ugat kag ang iyang unod,

0: kabulig sa ato sa ning ikayong lawas. So, umpisahan ta abidok layo. Dari sa bioactive compounds. Ano mga bioactive compounds nga ara sa lang kawas, Dok Layo?
1: Fokusan ta, Sir Jose, lang isa lang. Ka bioactive compounds sini sa Alpina Galanga ukon sa sining langkawas bilang antioxidant protection sa aton. Ang pinakamayor gid sini, Sir Josel, nung nagahatag sa aton sini sang antioxidant protection tungod sa flavonoid na sini nga galangin ukon galangin ang tawag sa iban sini. Kag actually sa iban sining pagtawag dira sa Luzon is galanga. Ang tawag nila sining langkawas. Ate muna diri sa ato ni. Tungod sining flavonoid niyang galangin, main antioxidant niya ini, Sir Josel, nga nagabulig niya taralay sa free radicals. Nagabulig protect sa aton sining cellula batok sa oxidative damage. Kag strongly linked ginaangot siya sa Sir Josel sa anti-aging effect kag cell protection.
0: Basta maghambal ka gani anti-aging effects, damo na ni mang ano karon, mang harvest lang kawas mo. Hala, taray ka mo na karon sa mga ano mula ni, kung sa Tagalog, pabulubunduking mga lugar.
1: Tama, mga ano, bulubong yuron.
0: Oo.
1: Mga lugar, muna nanamian niya tubuan.
0: Oo. And una kita sa iya sining functions that neutralizes free radicals. So, define naton ining free radicals kag neutralizes free radicals. Pero sa ngalan niya palang adaan nga radicals, basta gani radical ka kuno, may pagkalisa kagid mo. Buta malon sini, hindi good. Sometimes black sheep. So, if we speak about neutralizes free radicals, anong buta malon sini, Dok Layo?
1: Libre ni Sir Josele nga radical. So magambal kita sa nga free radicals, harmful kon makahalalit ni siya nga molecule created by pollution, by stress, by poor diet, mga asong ginahaklo na ton, kagkabahin ni Sir Josel sa normal body process na ton. Ang ini mga molecules, mahimo makadamage aton sa nga cellula, making them age faster or work poorly. Ang langkawas, may ara sa sa ginatawag natural antioxidant, o ginatawag na ton nga galangin. Ang ining antioxidant, nag-attach niya sa free radical sa ginatapna niya from causing harm kag ang aton sininga cell. Kung halimbawa, matapna ang pagbanghalit sa ning free radicals, mapabili na niya sining kabakod kag ang iya sininga ikaayo o kung maayo nga kondisyon.
0: Di maghambal kitang harmful chemicals sa mga free radicals nga ini, hindi mo ni makita na yung molecules siya, Dok Layo. Maghambal ka, harmful molecules. Hindi mo ni makita, but sa ordinary nga mata ha, in short sini sa naked eye, with the use of a microscope, hindi mo ni makita ng molecules. So, internally, dako ang mabulig sa aton sa pag-away sa mga free radicals or harmful molecules nga nagasulod sa aton sining lawas. Mambal kita, huh? May harmful molecules kag free radicals sa lawas ko. Ang ginahaklo mo da karon nga aso. Ang ginahaklo mo da karon nga halin sa parigarilyo, aso, pagkanto sa salakyan, pollution karon. Gasulod sa ato sining lawas, hindi mo na makitaan kung kaisang pollution, pero gaupod ina sa hangin.
1: Bisan pa galing, Sir Josel, kung nagdigamo ka, naghihimos ka, ginagamit mo kahoy, ginagamit mo uling, or even LPG, may negative effect na, Sir Josel, sa aton sining lawas.
0: So, ang maklo ta sinaya, natawag na to ng free radicals.
1: Yes.
0: So, dako mabulig dira sa langkawas. Oh, hala, pangita na ka mo na langkawas. Now, secondly, ining sa pag-protect sang cells from oxidative stress. Now, particularly, ano ginahimo sang langkawas sa pag-protect sa ato sining body cells? Muning partition yung ginasampaw-sampaw sa lawas para mapurma ang organ. Ang organ nagapurmay na, mahambal ka nga, may eye, or may ear, may nose, may spleen, may arakaw intestine. Ina, ginasampaw-sampaw nga millions of body cells. So, ang ginadamage niya, hindi ang bilog nga organ dayon, kundi individually nagaumpisa ini sa mga body cells na ton. So, kung if it protects our body cells sa mga oxidative stress, in what way, Doc Leo?
1: Ang cells nga daan naton, Sir Josel, ti pinakaalibutod ni mo. Pundasyon sang aton sining organs, sang aton sining system. So kung ang protection dira palangadaan sa aton

0: sa ninyo cells, tuman din ni kabintahan, Sir Josil. Kaya dira sa pinaka-alibutod, kumbaga pinaka-ubod, abi, ang yasin
1: nga... Pinaka-gamay.
0: Yes, ang yasin nga gin-umpisahan. Panumdumon na to na, nga ang makapatay sa lobby, Sir Josil, bisan no kataas ng lobby, gamay mo lang nga bagangan eh.
1: Oo.
0: Gamay nga bukaan eh. Kuno na unaon gid amo man ni Sir Josil ang paghalit sa aton sa ninga lawas once gani protektado ng aton sa ninga cellula batok sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay katabo inisya kung tuman kadamo ang free radicals kag indi bastante ang protection sa aton sa ninga lawas. Ining stress posible nga magdulong sa aton sa kung magdulong sa pagka-damage sa aton sa ninga cellula, nagaresulta, Sir Josil, sa madali na aton sa ninga pagtigulang, paghina sa aton sa ninga immune kag long-term health problems. Arat na dira ang mga chronic diseases sa ni Sir Josil. Samantala nga act antioxidant nga arat dira sa sining langkawas, makabulig reduce sa oxidative stress. Nga nagaresulta, Sir Josil, sa manaming pag-function sa aton sa nga cellula, pag-repair sa aton sa nga lawas, kag stay stronger for longer kun manami ang kondisyon sa aton sa nga cellula tungod sa proteksyon.
1: Mm. So ang guwagal isang langkawas ni Doc Leo sa aton daw parehas inisang actually ang mga intakes nato ni gina-convert sa lawas nato into liquids or liquid. So para mention diyan tang liquid dot tubig like bla.
0: Mm-hmm.
1: So ara na da tanan sa lawas naton. So ara da ang liquid nagasamo sa ato sininga dugo pagkatapos gina-transport man kun diintong kinanglanon kag destinasyon. So ang guwaya gali sini ara sa ato sininga mga body cells nagapalibot nga daw naga-shield.
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi sa maatake katulad sang mga ginatawag na to ni epekto sang oxidative stress, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil, kasubong ini sang panagang ukon panaming
1: kapute konting ululan.
0: Kapute konting ululan, payong abi kuntuman man kainit or bisan nagaulan man gani.
1: Mm.
0: Kagti bisan pa, Sir Josil, ano, kung sa sinauna balang mga pamaagi sa patag-awayan bla. Ati may dalag din sila nga shield o kon taming.
1: Mm-hmm.
0: Batok sa bangkaw, batok sa espada, para nga maproteksyonan ng kaugalingon kasubong man sa aton sa ninga lawas.
1: Kay kun insakto ang aton proteksyon sa lawas, kag kun kita ang nagakaon sini sa mga mapuslanon nga mga nagatulubo sa aton sa ninga palibot. It's either katulad sang langkawas, utan, prutas, kararuton. Kag insaktong pag take naton sini, why hindi na kita kinanglan pa mag-inom dapat tani sa mga supplements and vitamins mo? Ugaling hindi naton mapasulod ang mga kinanglanon sa aton lawas at once. Bangod man kay ti maiwat ang iban katulad sa langkawas, ay iban gani way kakita panisang matutuod nga tubo sa langkawas. Ti kunway gani kakita sa langkawas butamalon, way sila langkawas inis la kakonsumo sa langkawas. Now, diri kita kadto sa mga health conditions nga posible mabuligan sa langkawas. Una kita sa inflammation related conditions. Again, yun na pinchin din nato nini nga ang iniiya nga sistema sang paghatag naton ideya kag edukasyon sa inyo sa mga health benefits sa langkawas is for the entirety sa ato sa ninyo lawas, ang overall protection niya bla, holistic approach of treating, helping our body maintain sa inatawag nato sa ninyo healthy nga condition. Now, inflammation related conditions, ano ang pwede mabulig diri or mahimo sa langkawas, Doc Leo?
0: Especially, Sir Josil, sa ginatawag chronic inflammation. Magambal kita ng chronic inflammation, different from acute inflammation. Kung masamaran kita, Sir Josil, nagabanog ang palibot sa aton sininga pilas, makabunggo kita, mabuklan kita, magpula ang palibot, ginatawag na siya ng acute inflammation. Part of healing. But when you say, Sir Josil, chronic inflammation, ara na siya sang nagligad nga tuig. But before that, doon nagpabatyag na siya sang past pagyad nga 2 years. Sige-sige, bla, Sir Josil. Ang iban sa ni Sir Josil, hindi man gintuman, pero wala nagahalin.
1: Kung sa mga pagigugma pa, mga nag... ano na nagloko di amor. Gabalik-balik.
0: Gabalik-balik.
1: So tawag sina Doc Leo is chronic inflammation.
0: Yes. Ambalsang kilala ko sa ni Sir Josil nga daw may mahiligon balaya sa isa ka aspeto sa pagtuon bla.
1: Oo.
0: Sa gakon dinar.
1: So dako bulig yun sini ha sa inflammation niya nga ginatawag ta. So especially sa chronic inflammation. Kaya ang tawag nato sini ang isa ka sahi sang inflammation. Amo ining the other one is chronic, Doc Leo.
0: Yes.
1: The other one is
0: acute.
1: Acute ang acute, grabe bala. Tawag kita ba acute? Buta mo sini grabe. In short, mapilasan ka gamay hindi pa na acute. Pero kung dako nang pilas mo posibilidad nga ma inflame, nagbanog, kag may posibilidad sini nga ma ano pagid, naglala pagid, tawag nato sina acute na.
0: Actually Sir Josil, ang acute inflammation part of healing na to na siya.
1: Okay.
0: Mapagamay man, mapadako man, may inflammation nga nagakatabo dira. Galing lang kung gamay lang sa bad mo, tigamay man ang inflammation eh.
1: Galing kay kun ini pagtipigan, posible magdako.
0: Correcto.
1: Oh.
0: Kag ang inflammation nga na Sir Josil, parts ang aton sa nga healing and repair. Tamo man notice mo kung masamaran kita. Actually kun healthy lang aton sa nga lawas Sir Josil, kung masamaran kita, wag kasing kinanglan ni bulong sina.
1: Oo.
0: Maayo lang na sang iya.
1: So, buta malun sini nga, i-repair lang sa lawas ta naturally?
0: Correct. Okay. Kung may ara, kasang bastante nga material sa sulod.
1: Kung daladira lang kawas, eh, mo ginagawa.
0: Yes, Sir Josil. Gusto kita na. Kaya nagabulig sa para sa madasig ng pag-ayo naton. But, specifically, sa chronic inflammation, Sir Josil, especially sa mga tao nagpamati sa tondira, mga listeners naton, kung nagabatsyagan na ikamusa ni isang palanakit sang lawas, pagmata nyo sa aga. Butang balon, may inflammation, may chronic inflammation kamo sa inyo sa nga lawas. Kapin pa, kung hindi magintuman ka sakit ng iban sina, pero ay man nagkakuha.
1: No.
0: Ara lang pirmi.
1: Permi lang luya, lawas mo kada bugtaw mo.
0: Correct Sir Josil, nakatulog ka man pero daw kulang pa, kag-exhausted ka. May chronic inflammation kasi na. Kumbaga, doon nakasaho na sa blase mo, imbes nga nag-rent lang sa tani kon sa border pa, imbes nga nag-rent lang siya, nangin, instead nga rent lang, nag-lease siya blase Sir Josil.
1: Oo, oh, nag-arkila na gano'n.
0: Hindi lang sa ling-arkila, binulan Sir Josil.
1: Oo, oh, long term. Base kon BOT, panadok Leo.
0: Problema pa.
1: Build, operate, and transfer.
0: Na, kagbasi pala Sir Josil kon rent-to-own pag ito. Joint pain, arthritis, muscle soreness. Ini Sir Josil mabuligan sang langkawas tungod sa yasaninga galangine.
1: Okay. Kon paano mabuligan ka mo sa joint pain? I know, we know, ni Doc Leo. Naibalo naman pag-mentionar pa lang sa joint pain, damo sa inyo pamangkot paano. Ha? Kay damo, permiga pala nakita ang ilang mga joints bala. At arthritis, for example, sino sa inyo ang naman, sakit sa tuhod ko. Mga muscle soreness, ang kalabanan sino yung mga trabahoso, gid Doc Leo.
0: Yes.
1: Muscle soreness.
0: Palamaol.
1: Oo, palamaol sang lawas. Pero tikon, hindi madisponihan, may cease the pain. Pero basi kon madisponihan kon palakaon ka mo sang langkawas. Now, sa mga vital organs pigid naton nga iban, specifically heart condition naton and heart problems sabi Doc Leo. Anong mabulig sang langkawas Doc Leo?
0: Tungod sining galangine niya Sir Josil, antioxidant na makabulig para maprotehiran ng aton sa nikaugatan batok sini sa damage. Nagapanubo sang risgo Sir Josil sa heart disease, nagapanubo sini sang risgo sa poor circulation kag ang high oxidative stress ginaangot ni sa Sir Josil sa hypertension kon high blood pressure. Mabuligan man Sir Josil nga mapanubo tungod sa galangine o kung galangine nga ara sini sa langkawas. So in effect Sir Josil sa pangkabugusan hindi lang kurason kundi kaugatan kag kurason naton ang mabenepisyuhan ko nang aton sa nga cardiovascular system.
1: Ang ginasiling naton ni hindi niya is medicine type ha. Nga pag inom ninyo after 15 minutes after 30 minutes may pikto sa kamakuha. Ang aton there is holistic approach.
0: Kag gina-remind na to ng aton listeners Sir Josil, mga viewers na to, nga diri kita sa naturopathic medicine, more kita abi sa prevention.
1: Oo.
0: Kag pagmintinar sang maayo nga lawas. Kating aton dere nga suggestion ginapanumdum gani permiso ila Sir Josil, an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Kay tikon ma-prevent nimo ang malatian, ang pamalatian, ang ill effects abisang mga free radicals nga ini Dok Leo, because mapagod ang aton ni immune system. Paano magpagod ang aton immune system? Because nagakaon kita pareho sa abisang langkawas.
0: Tama.
1: Now, dari pagid kita Dok Leo, ari damo naman ni mamangkot Dok Leo, ano namon ini skin aging Dok Leo, naka prevent sa madasig sini nga skin aging or premature nga skin aging na tawag nato, no, ay kagi si Noltiro nagtigulang na. Oh, now ano ang mabulig diri sa langkawas Dok Leo?
0: Tungod Sir Josil, ang skin aging kon premature aging Sir Josil, tungod isa sa free radicals.
1: Okay.
0: Nga makapadasig sa pag-iidad sa aton sa nga cellula kag sa aton sa nga panit. Kag prone sa ni Sir Josil ano ang mga tao nga mahiligon sa mga makalamay kag mga matamis.
1: Ako namo kun pala kaon ikaw sa matamis, dasig magtigulang ang imo sa nga panit.
0: Correct Sir Josil, kay okay. Pro-inflammatory ang sweets and sugar.
1: Tingala kong pala inom 1.5 liters per me, gamala per me panit.
0: hindi lang panit Sir Jose, lang gamala.
1: Pati tutunan mo per me lang gamala.
0: Na, okay, dehydrated per me.
1: Kag dogay-dogay mamalhan kag
0: laban-laban. Pero may ara sa mga kababainhan ko naman ang problem ninyo. May ara sa Santhon plus coffee mix Sir Jose la.
1: Oo, may ari diri kon kahibalo lang kamo mag-discovery kon diin ninyo inikuhaon kag paano ninyo ini-take, no? So makabulig ini sa premature skin aging. Paano magamit? Karon lang dugay-dugay, ha? Relax lang gid kay discuss namo na ni Doc Leo. Kay diri kita na isa amo ining masami mabatian ninyo is naghinang immune system. But ang balo ng overall sining resistance sa ato sining lawas naghina, nalutos siya sa mga free radicals o kung nagadala infection sa ato sining lawas, viruses manda, bacteria manda, fungi manda. So, anong ginahimo sinisang pagkaon na to sa langkawas, Dok Leo?
0: Nagapabakod, Sir Josil, sa aton sininga immune system. Actually, ginaubra, Sir Josil, ano, sang mga ginatawag antimicrobial properties pagalin sa tanom, nagabulig na sila paluya sa mga kagaw. Kaga mga soldado sa lawas, taya, amo responsable sa paghimos sa ila.
1: Ay, si dogahampang lang sila galisin ni Duta, kaga ano gani na yung ginahampang nyo masami gani ang popular ng hampang bla sa computer Duta, ang iban sina is nga ang imo nga una nga soldado ipa-weekend niya lang ang depensa. Kag ang shield sang imo kontra kag ang aton nga natural nga body armies or immune system amo nang mapatay Dok Leo.
0: Tama Sir Josil, sila sina ang taga himos.
1: Taga hilo gali ining langkawas.
0: Manug paluya. Manug paluya Sir Josil, pero manug patig-aman. Manug paluya sa kagaw. Pero manug patig-asa dapat patigahon nga kinanglanon gidanos especially sa mga kalalakihan dira. So naga-protect Sir Josil sa aton sa nga immune cells batok sa ni sa oxidative damage nga nagaresulta Sir Josil sa mas efficient, mas mabakod naton sininga immune system sa pagbato sa mga kagaw, mga higko dira sa aton sininga lawas. Kag kun kita sini may balatian infection at tungod sa mga kagaw ngayon na siyempre madali kita sinima ka-recover o kun maumpawan.
1: Kay dasig mapatay ang mga kagaw sa lawas ta.
0: Correct.
1: Okay. Now, sa aton naman sininga digestive system or issue sa digestion. Duham lang nintindihan tayo. Kung hindi ko no halog hugot, Dok Leo. Kung hindi ko no tig-a, kung kaisa hapos naman nga daw hindi mo mapunggan.
0: Tama.
1: Sa digestive issue, ano ang effect niya?
0: Kung hindi ko no basa, mala.
1: So, paano kinabuligan in isang pagkaon sang langkawas, Dok Leo?
0: Actually, Sir Josil, no, isalot ko lang ang mga nabinipisuhan bala Sir Josil sang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Especially sa may mga problema sa bloating, indigestion, excessive gas dira. Especially ang mga nagreklamo sa aton Sir Josil na pagtapos nila kaon, hindi sila komportable. Especially kung nakabulubuylo kaon sa gabi, hindi mayong tulog. Nga nabuligan sa pag-inom sinisang Santhon Gold Herbal Tea. 1 hour before bedtime, isa sinika maalabaab nga cup. Ila sa naginahimo, Sir Josel, nga ginainom. Kag pagkaaga, Sir Josel, nagabulig pahapos sa aton sa nga bowel movement.
1: Ang Santhon plus gold herbal tea, Dr.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Oh. So makabulig man ina sa aton galisin nga digestion.
0: Absorption, okay. Bloating, hindi o maintindihan nga pamatyag sa emotioning at yan nga nagresulta, Sir Josel, sa disturbed emotioning nga pagtulog sa gabi kag hindi manami nga bugtaw sa aga.
1: Actually, ang tea being served mostly ang nag-serve sinigid ya kag dominante ni sa mga Chinese. Pasalamat ikaw kung bisita ikaw nga serbihan ka sang tea because that's the way nga nagapakita sila sa pag-care gali sa imo.
0: Kag nagapakita na Sir Josel na presar kanila, importante ka sa ila.
1: Oo. So ti importante ang ato ni kayong lawas, importante kita deris kalibutan karon kun why kita hindi na balancing ato sa ninyo ecology. Why na tao? So, dako mabulig yun sa ato sininga ma-digestive issues. Makuha man ang bloating. Ang makamal ka bloating, doga butod ang imo nga tiyan.
0: Yes, Sir Josel. Butod imo sininga tiyan. Ang iban sa Sir Josel, kung pitcon mo daw drum.
1: Oo.
0: Kuan bala?
1: Sa bata mo nang na paghampak mo sa tiyan mo muna, nang daw tunog ya daw bula.
0: Yes, Sir Josel.
1: Oo. Bloated kasi na.
0: Bloated siya. May gas. Kagang iban sa ni Sir Josel, itong hindi mapahamtang kay hindi mayong ilas ni nga panunaw. Muna bilang ginahambal na itong Sir Josel nga sang una, may hambalan nun kita nga what we eat is what we are. Pero may iban nga mga teorya sa Sir Josel nga mas dapat hambalon, kag correct hambalon nga what we absorb is what we are. Kay hindi tananta nga ginakaon, ma-absorb na ton sang maayo.
1: Okay. So, pwede kita gali mahusgaran kung mamangkot sa aton ang mga practitioners, no, Dok Leo? Naghambal sila nga, ti ano masaming ginakaon mo? At niya mahambal nga, at ikon paborito ko git permiso niya, crispy nga chicken skin.
0: Do ka namiton ba?
1: Pagkatapos niya magkakulitsyon siya, hindi ko kuyon sa unog yung gusto ko git yung crispy nga panit. But hambalon siya ni, hambalon kalaban-laban siya siya napakonsultahan mo, Dok Leo. Selling niya, your days are numbered. So ti, amo niyong mabulig ha, part lang ni sa mabulig sang pagkaon sa langkawas. Gin-highlights lang naton dari ang mga bagay ba lang ang badasig naton sinimention dihan. May mga may iban pag sininga pwede mahimo iya sa ato sininga lawas sa pagkaon sa langkawas. Pero again gin-highlight lang naton ang mga madasig naton sinimention dihan. Kag masami mabatsyagan ta. Now, dari kita sa ginapamangkot ninyong method of preparation, balaan ko amo ning ginahulat ninyo. Paano naton ipreparar ang langkawas para nga makuha naton ang iningin pang discuss naton sini nga mga benepisyo, Dok Leo?
0: So kung may ara na kita, Sir Josel, sa langkawas, limpyuhan naton ini sang maayo and then aton ni siya nga i-slice. Mga duha, tub-tub tatlo sini ka kihad.
1: Duha hasta tatlo kakihad niya daw langkawas. Piso ka...
0: Daw piso ka lagko.
1: Lagko, okay.
0: Yes. Okay na siya. Pabukal kita sa ni isa, tub-tub duha sa ni katasa nga tubi. Pagbukal sa ni isang tubi, ilunod naton ang tatlo ka-slice ang langkawas. Pahinayan naton ang kalayo. Susulod sang 10 tub-tub 15 minutos.
1: Okay.
0: And then, patya naton kag sa laon naton. Actually, pwede nyo ni siya mainom nga maalabaab, Sir Josel. Kung, depende sa imo kung gusto mga mainit-init pagidiya. Pwede mo iya nga imnon nga daw kasubong sang coffee wala, Sir Josel. But usually paghambal din ni Sir Josel nga tea abi hindi sa tuman ka init eh. Kundi nami sa tea sinining maalabaab lang siya.
1: Makaya sang aton sininga ba ang kainit, Dok Leo, nga labukon.
0: Yes, Sir Josel. Kag pwede kita sinin makainom isa tub-tub duha ka kutsara o isa tub-tub duha sini ka cup sa kada adlaw.
1: I see. 1 to 2 cups lang ha?
0: Yes, Sir Josel.
1: Hindi nyo pagpasubrahan kay base karon mag-inom tinyo ti kinabo bala?
0: Hindi man siguro sila, Sir Josel, makakaya.
1: Oo.
0: Kung pasubrahan gid nila kay ang isa sinisang effect sa aton sa ningat yan.
1: Oo.
0: Kung masubrahan ka man, hindi komportable.
1: Okay. May somewhat ano man, no? Discomfort ka mabatsyagan. So, pwedeng i-tea-like, i-boil ninyo kung gaon. So ang question si ni Doc Leon na mention mo kagay ng partiya, makabulig pagisato sa nga good digestion. Ang Santon plus Gold Herbal Tea. Pwede ini nga amuning gamiton mo, Doc Leo. Ang linagaan mo sa langkawas sa pagtubi mo sa imo sini nga Santon plus Gold Herbal Tea.
0: Pwede man Sir Jocelyn, no, pero depende sa preference.
1: Okay.
0: Kay may mga tao yang hindi makasaho sang amuna nga klase sang combo bala.
1: Mm.
0: O kung sang pag-mix, pero kung makasaho kaya, okay lang. Pero kung dalimbawa, gusto mo man iyang ang langkawas mismo, do, medyo man neutralize ang iyang sining taste, pwede mo subutangan, Sir Jocelyn, sang lemon, kung gusto mo.
1: Actually, ang iyang sining sabor, do, kapariho sang ginlaga nga tanglad, may similarity. Pero mas ma-aggressive gamay ang iyang sining odor. Medyo rin ko panulupsup ka daw may mint sa imo sining ilong, Doc Leo, no?
0: Yes, Sir Jocelyn. Kagmayara pa sa sinisang bitter aftertaste.
1: Oo. Oh. Kay tikon sa aton sa una, nanadda sa uma, ginasudan tayo na nanunot lang sa asin.
0: Mm.
1: Kapin pa kung bagong bakit ang imo sining tinigang.
0: Mm.
1: Pag ang kamo na mong angkab, sa mamaguhan ka pangat sigara yun.
0: Yes. Kag pasungaw na yun, baba mo. Gabaling aso eh.
1: Kay kon magdako-dako ang ingkit ni mo, tali makahang man ini siya eh.
0: Tama.
1: Oh, daloy agid. So, ina niya sa sa tea-like preparation, Doc Leo. Is there any other way nga maprepara nato nini? Katulad sa ginhambal ta, ginasudaan namon inisang una, kami ni Doc Leo nakaagis inisang sudaan sa langkawas. Pwede man ini to be taken raw, Doc Leo, just like sa ginahimota, ginasudaan to sa una.
0: Basta kaya lang, Sir Jocelyn, pero man sa aton sa una, mo man ang parts ng aton sa nga pagkaon. Without realizing, ganyan sa una, no? Subong ko lang na-appreciate, Sir Jocelyn, sa sanin nagatoon na kita sa phytomedicine, naginaturopathic medicine, nga amugli itong mga benepisyo nga nakuha na naton sa pagkaon sang mga pagkaon abi nga uay pa naton matunaan sang una, particularmente inisening langkawas. So pinakamanami, Sir Jocelyn, nga foremost common and safest, amuning tea form. Magluwas siya kung medyo ang emotion nga tolerance sa init, sa kahang, sa medyo bitter nga aftertaste, mataas-taas, pwede mo siya kaunan, Sir Jocelyn. Nung inambanaw na, so masa sa asin, kasudaan mo imo, depende kung kaya mo. Kasi may mga tao, magani, Sir Jocelyn, nga ginahamal man lang gani ang kutitot nga kwan mo.
1: Katumbal.
0: Yung katumbal.
1: And by the way, sa mga palabisyo, Doc Leo, sarangan nyo gani ang bitter taste ng whiskey and rum.
0: Tiyan mo ko na, Sir Jocelyn, mo, hindi katulon sang kapsula kay mabudlay, pero mahapos ang pula nga kabayo.
1: Now, ang pamangkot si ni Doc Leo, nga sa diin mo dapat i-take ini before meal or after meal?
0: Mas mo namin, Sir Jocelyn, after meal.
1: Okay.
0: Makabulig sa pagpanami sa aton sininga panunaw.
1: So, digestion, gino. Just like the tea, no? Santon plus Gold Herbal Tea.
0: Correct.
1: For good digestion.
0: Tama.
1: There are other sources sa mga pwede na ton sinima dalawat nga mga mga nutrients nga makabulig man good digestion. Pero isa na dira ang langkawas. Sa una, ginagapas lang naton ini kaysa sagbot tawag ta sini sa una mo hilamon weeds the unwanted nga nagatulubo sa aton palibot. But right now I was surprised nga sa mga nagabulanti halin sa umasubong ginabaligya na Doc Leo ang langkawas.
0: Tama.
1: Damo na sang nakita na ko ginabaligya ang langkawas kag actually isa ni sa mga rare nga ginabaligya ang langkawas. Kay again, sa ato siling panit, pwede naton ini na makabulig sa lap-up, sa pagkuha sa lap-up. At the same time, manami kag mahamot ibutang sa sinamakan, kay may nagagamit pagyapon sa sinamakan. Kag sa mga hindi man gid, mga old-timers na, kalusi, na too old, na too young, mga old-timers na, may ara paghihapon sininagapangita ang ginhawa nila sang langkawas, Doc Leo, from time to time.
0: May ara, Sir Jocelyn, no? Kag sa madumduman ko, daw nakakaon ko sang isa kaluto nga isa sa, kumbaga, mayor niya nga sangkap, amo ang langkawas sa Thai cuisine.
1: Thai and Thai Vietnamese cuisine.
0: Yes, so ma-identify mo gid sir, mabalaan mo gid sir Josil nga may ara gid sa sang langkawas tungod sa sining nga sabor kay tungod sa sining hamot.
1: Sa isa ka Vietnamese nga cuisine, nakatilaw ako sina pagmuno ko sa nagabantay bladok layo. Ambal ko ano ni Mando lang kawasaw. Yes sir. Lain lang galing ang langgala niya sa presentation.
0: Yes.
1: Why ko yung malong alpin niya galangga. Langkawas galing. Kaya nabutang nga mo ni mo. Mamuno pa ko na tanikin sa introduction alpin niya galangga. Pero nabasa ko ni sa isa ka Vietnamese cuisine ha. Gali kaya mo ning langkawas sa atan.
0: Langkawas man lang gali, no?
1: Now, inaya for good digestion. Again, pero ang manami nga digestion, dapat insakto ang pagpasunod ta sa aton pagkaon nga available sa lamisa. General rule, first, dapat prutas. Sunod na ton, kung may meat is meat or protein. Carbohydrates must be at the very least must be taken last dapat.
0: Kung mahimo Sir Josil, no, unahon na naton ang ma-fiber ng mga pagkaon like fruit and vegetables. Or kung halimbawa masiparar mo ang fruit sa vegetables, sa vegetable man mas okay. Kaya base kung hindi man compatible karon ang emotioning fruit and vegetable combination, base magresulta man Sir Josil sa fermentation and bloating. So pinaka-safety mo sinadira kung magkaon ka fruit lang, kung magkaon ka vegetable lang, hindi mo sila pagdungan nun. Unless, kung balaan mo iya ang husto nga kombinasyon.
1: Okay. Pero sa mga waya lang kawas, kag hindi sila sigurado that they can achieve sa ginatawag nga good digestion equals good presentation mo dito iya sa toilet o kung CR. Iti kung hindi nami digestion mo, duha man na kabagay mo. Either gapalang luha kapag wadok layo, or nagagwa ka nga nagasap na ihihapon. Kaya mambal mo, may arap pa nabilin.
0: Ambal, sang kilala ko ganun, Sir Josil, huwag yung kaabot ba?
1: Always late.
0: Naunahan good.
1: Una ko na dayon ko, ibidinsa. Pero sa mga produkto, for example, the Santon Plus Gold, the premium D3, Santon Plus Gold capsule, the premium D3 soft gel capsule, pwede ni mo ma-achieve, for example, abi ang good digestion taking these mga supplements ngayon ni Dok Leo.
0: Actually, pwede, good Sir Josil. Kag, actually, ang mga beneficyo sang langkawas, tungod sa yas ni nga galangin o kung galangin, mahimo man nga makuha na ton sa paggamit sa isang mga suplemento, Sir Josie, like Santon Plus Gold. Kag actually, ginakuhangid na ton, Sir Josie, ginagaan na ton yung fascist bala. Ang aton sa nga ultimate trio, o kung ultimate trio na ton, kay may ara, gid sila, Sir Josie, sang synergistic effect. Pag-abot sa aton sinitopiko nga mga ginapang istoryahan.
1: Ang langkawas siya makabulig lang.
0: Yes.
1: Ang ultimate trio, just like the Santon Plus Gold capsule, the premium D3 soft gel capsule na Santon Vitamin C. Kung ma-take ninyo ini, ma-achieve ninyo ina ang comfort pakadto sa CR and even sa kondisyon sa ato sini nga tiyandok layo.
0: Kagada mo, Sir Josil, sa iban pagid sini nga mga benepisyo. Like for example, kung ang problem nato is digestion, ang isa sa kinanglanon nato si Dadra Sir Josil is prebiotic and manami nga ginatawag populasyon sa aton sa nga probiotic. Para magnami aton sa nga digestion, magnami aton sa nga absorption. Kaya kung manami, Sir Josil, aton sa nga digestion at absorption, abtik man aton paminsaron. Manotice na aton kung troubled aton sa nga tiyan. Stress kita. Nag-efekto, Sir Josil, sa isa kag isa. Ang brain kag ang aton sa nga tiyan.
1: Ada, dahil na violation mo, Dok Leo. Destructive driving. Kaya hindi ka mapahamtang mo. Huwag ka kabaloko din ka. Mapungko ka or matindog ka, mahigda ka.
0: Tingnan lang kung ibang ga isi-isi ka eh. Pag-abot Sir Josil sa mga health benefit na makuha na ton, kag protection nga mahatag sa ton sang Alpina Galanga ako na nilang kawas, may araman Sir Josil sang hindi maglayo nga binibisyo kay protection nga makuha man naton. Halimbawa, makuha naton sa Sunthorn Plus Gold kung kita sa magtumar. Halimbawa, ang Alpina galangga kung lang kawas may ara sa isang bioactive compound nga galangin o kung galangin para sa aton sa nga beauty, anti-aging, digestive health, heart problem, premature aging, abing may nagakontra dira para nga hindi magdasig ang pagkurinot sa aton sa nga panit. Ang spirulina sa Radio Seal ining blue-green algae may ara man sa sang phycocyanin. Nga may ara man sa sang hindi maglayo nga binipiso nga makuha man aton sini sa langkawas.
1: How?
0: Kag-ari man ini siya sa Sunthorn Plus Gold capsule bilang isa ka ingrediente sini.
1: Amo nang kon basi budlayan kamo da pangita langkawas hambal nga do tinuntoy nyo na dokleyo kag katropan nyo sil nga pabudlayan yung pangita langkawas. Tikadto lang mo sa butika ka mabakal Sunthorn Plus Gold eh.
0: Tama Sir Josil, pero actually do ay ka naman ibelibad subang kumpensaron gid Sir Josil no. Kaya actually sa merkado, sa wet market or sa vegetable section,
1: no,
0: mapisan ka lang mangita, makakita ka sang langkawas.
1: Pisan yung mangita nga, bakal gani ka bayo, yaram lang na kung sa Shopee, gani TikTok mo lang mabakal mo, yan na magpamol.
0: Abi tanawan nyo, may langkawas sa Shopee. Masabiyara na.
1: Sa diri sa isa pagin premature aging nukleo, ang dako nga may ibulig siningil ni sa aton, ang balunggay gali Dok Leo, which is common to almost all of our products sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 soft gel capsule, may balunggay. Kapi naton nga Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, may balunggay, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kaging ining balunggay, makabulig ni Sir Josil sa aton lawas, pagbato, para mabulubalansin naton at nung reaksyon sa niya sa stress.
1: Okay.
0: Para hindi kita matamaan, kaya dali, Sir Josil, magpatigulang kung masami ka stress mo.
1: Ate, oh, permi ka lang kung nagkakusam mo, damo ng hambal nila nga, uy, daog mo pa si Atlas. Si Atlas, sila niya, why na yakabuhi? Pero ginapasaan niya bilog ang kalibutan niya, buhi ka pa imo iya, pasaan mo na bilog ang kalibutan.
0: Do kaya, yagit abi ko, no? Di kayo makantong lawas naman. Amun ni dali magpatigulang sa aton Sir Josil, eh, ang masami nga pag-ugtas, aburido, init ulo permi, kaugot, pagdumot, kaakig. Amun dali magpatigulang sa aton Sir Josil. Pero, ang makabulig man parilax sa aton nga raas ni sa balunggay Sir Josil, o kung sa moringa, ang B-complex vitamins. Ang iya sininga vitamin C, ang iya sininga magnesium nga nagabulig pa relax sa aton. In effect, mabulo balanse Sir Josil ang aton sininga reaksyon sa piyak sang stressful kag mga nagapanghangkat, nagapanggarit-garit nga mga sitwasyon naton.
1: Kay balogid niya magbalanse ang nagtuga sinino. Could you imagine that? Ang balunggay the fact niya madamo ikaw sang pwede mo saktan sa pagluto kag sa pagkaon. Very very abundant kag mahapos patubuon.
0: Tama.
1: So with balunggay around Dok Leo, buta balon sini nga ma kon pala kaon na nga managa-star sa balay nga puno sang balunggay, pala kaon man sang balunggay, makasiling ikaw nga they are engaging at least sa healthy way of living by consuming sang balunggay.
0: Actually, Sir Josil, no, kung liba bastante ang balunggay, gakaon ka sa ni adlaw-adlaw, kasubo ni Sir Josil nga ginapabakod mong imo sa nga taming batok sa balatian.
1: Ti, kung balunggay lang, Dok Leo, kada gabi, harad sa Smallville, damo balunggay mo. Balong na. Balunggay.
0: Balong sa barangay.
1: So, ti, ang Sunthorn Plus Gold Capsule natin, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Sunthorn Vitamin C, is your alternative if you want nga makuha ang mga benepisyo kag-effects sa pagkaon sang langkawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag ang bintaha pagid sa nikati holistic bala. Kaya nga man, ang isa, Sir Josil, sa bintaha kung ginakuha na to ng sources, makinanglanon sa ton siling lawas sa plant, hindi siya isolated. Butang balon, Sir Josil, pangkabilugan ang efekto kag benepisyo sa aton. Kaya nga aton, sakit, Sir Josil, hindi lang physical. Why is yung sakit na nagdiritso, Sir Josil, sa physical? Ngoy anay mag-agi sa pagkasubo, pagkaakig, stress, sa emotion nga mental o kung panghuna-huna. ang plant source naton, Sir Josil, pag-abot sa niya sa mga bioactive compounds, sa mga phytochemicals, bilog ina, Sir Josil. Ngayon, hindi lamang ginabuligan niya mapaayo ang imo pala nakit sa lawas, kundi pati, Sir Josil, ang imo sinipang huna-una, ginabuligan man nga magnayanaya, nga mapunggan ang sige release pala, Sir Josil, sang ginatawag pain signals o kung mga pain chemicals nga nagaresulta sa pagpalanakit sa parts sa imo sa nga lawas. So, in effect, Sir Josil, hindi lang siling na ginakuha niya ang symptoms.
1: No.
0: Kundi, ginatratar gid kung ano ang kabangdanan dito sa sulod sa aton sa nga lawas, kung natural source ang aton sa ginakuhaan sa mga benepiso ang kinanglanon naton sa kakulangan tungod sa kakulang sa nutrisyon, kakulang sa nisa ginatawag pag-prepare naton o kung sources naton sa masustansya sa nga mga pagkaon.
1: Mm.
0: Kung ma-provide naton, Sir Josil, sila na nabahala sa pag-repair sang dapat i-repair, sa pag-kuha, pagpanas sa itong mga symptoms. Kagun ano ang cause, Sir Josil, at the same time, mabuligan man nila nga marimedyuhan kag masolusyonan.
1: May ang iban si ni Doc Leyote daw, maghambal kabla capsule. Ang iban si ni sila niya, may iban kamudra nga pwede na lang naton mainom haw.
0: Mm-hmm.
1: So kung for example, kung kaisa hindi man nga hindi kita gid kauyon, no, nagakataka kita kung kaisa bla Doc Leo. Nambal nga doon natakaan ako sagi ka lumoy sini. Why sini sa liquid sini?
0: Mm-hmm.
1: Nga imnon mo lang bala. Don't worry. Sa inyong matagadlaw-adlaw nga ginahimo, nga naanda na to sini Doc Leo, pwede nyo man ni makuha nga mga benepisyo bisan nga mag-inom lang kamo sang kape, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, ang iban, Sir Josil, nagpangafe lang. Nga, why ba lang sa ila?
1: Mm.
0: Basta doon lang in part na lang sila sining pagbugtaw sa aga.
1: The routine, no?
0: The routine na lang. Do, hindi bila kompletong ila sining adlaw nga hindi makapangafe.
1: Ang balsang kilala ko, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Siya pagkaga, bugtaw ko, galain chan ko, diritso ko CR, pero una ko siya, kaptan siya, takuri mo. Nanad na pag-upi.
0: Yes, o.
1: Oh.
0: Andam lang, basi maliswahan, ha? Nga, ay man bala, Sir Josil, bala, nagapanguna-una ako nagapaminsar kung ano bala nga ginahimo ko, part sa akon sa nipang adlaw-adlaw, beneficial bala, o kung makahalit sa akon sa nga lawas.
1: Oh.
0: Pero Sir Josil, nagapaminsar ka man kung wala, pero kung masustansya ang ginapasulod mo sa imo sa nga lawas, bisan sa imo sa nga pagkafe, bisan may kaya nagapaminsar, Sir Josil, eventually, makita ina, Sir Josil, kung mabatsyagan sa imo sa nga lawas, makita sa imo sa nga mismo nga panglawas.
1: So, amo ni nga, ang kape sang Yes to Health Incorporated, amuning tatlo ka kapita, Santon plus coffee mix, which is kape ininga wala caffeine, wala sang coffee beans, mangosteen, moringa powder, kag soya powder. Pwede ka pangapi pati mga bata sinindak layo.
0: Correct, Sir Josil. Especially sa mga nag-edad-edad, Sir Josil, kinanglan sang muscle repair. Pero kung ang ginatawag mga source naton bala, sang kinahanglan nun sa pag-repair sang muscle naton, dali ba, ining protina, kundi makita mahalungon, kwaon naton permi sa karne, bugat man sa liver, bugat man sa kidney, Sir Josil. Samantala kung ang protein na ginakuha naton sa is from plant source, mas mamagaan. Kag mahimo man gyapon ang pag-repair sa aton sa mga muscles, especially sa mga nagaedad-edad. Tamo, Sir Josil, kung nagaedad, nagaamat-amat payos.
1: Hmm.
0: Nagaamat-amat nipis ang aton sa mga kaunuran. Isa na si Sir Josil, kulang man sa gamit, kulang man sa exercise, kag kung may dapat i-repair sa nadira, mahinay. Kung magkulang man kita sa protein, kung nagainom kita sa Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josil, ara na ng protein kaupod na sa isoflavones, kasubong kaupod pagid sa ginatawag lecithin, nga madamo sa benepisyo pagid sa aton sa nga lawas, sa sinang ginatawag pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix, may protein, may isoflavones, may lecithin, kagiban pagid nga mga bioactive compounds nga ara dira tungod sa yes healthy nga mga sangkap.
1: And ang isa pagid rin, Doc Leo, speaking about free radicals, no, buta mo sini mga harmful molecules nga ara sa aton sining sulod sa lawas. So, isa sa pamagi sina para mapagwais na detoxification.
0: Tama.
1: I-detoxify na to ng sulod sa ato sinang lawas. Wherein, ang isa naton kay kapedari, may ara ingrediente nga nagabulig sa detoxification sa lawas ta ara ina sa Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, na tawag naton sining glutathione, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josiel, kay para maproteksyonan kita sining mga harmful molecules, sining mga free radicals, dapat may antioxidant kita. Amunin panguntrable na ito, Sir Josiel, para hindi magtuktukon sining salsalon, antes mo kutingan, Sir Josiel, sa final mo ibing ang kulor nga gusto, mas bintaha, Sir Josiel, kung may epoxy primer anay.
1: Oo.
0: Or kung may red lead, ang tawag sa iban na sini, para proteksyon sa tuktok. Amo man sa aton lawas, Sir Josiel, kung damo free radicals kasubong sa tuktok man nga nagamatamat utot sa aton sa nga lawas nga nagaresulta sa badatian. Ang antioxidant, Sir Josiel, protection naton ini. Kag ang manami sini, Sir Josiel, ang good news. Hindi lang basta antioxidant kundi master antioxidant. Ini glutathione. Nga ara naton makuha kung nagainom kita sini sang Santon Gold coffee mix kag ginupdan pagid sang collagen.
1: Mayo ini kiti takos ng tanan kag ara, Dok Leo, sa kape.
0: Tama.
1: So daw nag nakasimpon ka lang man sa nagapangapi, just like nag-enjoy ka lang inom sa kape. Pero may dako nga ganan siyang nawas mo kay masustansya ang imo nga kape.
0: Ang kilala ko sa Sir Josiel kung nagapangapi upod sa mga kaupod yung man nga mahilig sa kutso-kutso, kung nagapangapi bla sila.
1: Mga membro sang chism.
0: Sa iya yung opinion, siya, Dok, mas namit pag gani ang Santon Gold Coffee Mix sa ila sa niya kafe para sa iya, ha? Though sa akon man, nanamitan man ako sa sabor sa niya Santon Gold Coffee Mix at ikainoman kita sa niya. Pero maglawas din na may beauty benefit sa pag iya specifically.
1: Pero ang pinakanamit ko, no, kung nagapangapi ko, no, kamo ang chismis, Dok Leo. Mas namit pa kuno sang sa kape.
0: Oo, hindi mo manutaran hanggang sa ubos na kape, chismis wala.
1: And then we have this premium D3 coffee mix. Nga sa premium D3 coffee mix, isa sa mga distinction niya sini kay wa ay nagapashoot up sa blood sugar level.
0: Amon ang bintahan, Sir Josiel, kag amuning nauyunan man sa may mga insulin resistant, Sir Josiel, bla, nga na-appreciate gid nila kay may mga times ang una sa uay panibala ng premium D3 coffee mix, makahumot sila sa kape, Sir Josiel, daw tuman kadako nga tentasyon para sa ila.
1: Hambal ganin nila sila niya makasinghon sang kapis niya do ido buang ka tulonton lawa yo.
0: Kay maka tilintar gyud man, Sir Josiel, kon coffee enthusiast ka. Pero sa subong ang ginapasalamatan nila kay mga kafe sila nga wa sila sing worry sa ila sining insulin resistance, sa ila sining triglyceride levels, sing LDL cholesterol, sa ila sining blood sugar.
1: Kay may iban kita makilala nga mga masami mo makita nas kapihan, gulpiran do pagsunod niya, pag-appear, pwede ka toos niya naguntat ko, anay, pwede niya nagsaka blood sugar level ko.
0: Kag nagpalpitate ko, Mayo.
1: Oo. So, kung gusto niyo magpangapi, balon ka mo sang premium D3 coffee mix.
0: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang Santon sinikag ang vitamin D3 nga sangkap, makabulig ni improve sa insulin resistance. Kaya ang concern sang iban, may nag-message sa ton, Sir Josiel, Dok, ti matamis man na. Paano na karoon ka ti kontragan niya sa ako ng tamis? Kamu na ginasilinggalin na to, no? Nga ang iya sa nga pampatamis, hindi yan makadisturb sa aton sa nga blood sugar. Zero calorie man siya kay halin siya sa stevia.
1: So, that's premium D3 coffee mix. Pero kinanglan do ko maglagaw ka, kay daw ikaw naman na manuglagaw, abi, no? Masunod, no? Dala ikaw sang Santon plus herbal oil.
0: Base na sa imo sa nga experience.
1: Oo. Kaya ang oil yap, namigali sa Santon plus herbal oil, Dok Leo. Kaya nagapa tawag nato sini ang iyab lang effect do nagapahumok kag daga moisturize ang ato sini skin
0: kag amo gid na, Sir Josiel, kay ang ano lang ara dira amo na pinakapunto mo kun nga makabulig sa kondisyon sa panit nga makapahumok sa nga makabulig sa moisturize ang aton sini nga panit dira ang daganan, Sir Josiel, sa ingredient kon sa sangkap.
1: So anong mga ara sa Santon plus herbal oil, Dok Leo, that could help sa aton sini nga panit, especially abi may expose ka sa tama ka sa temperature or sa klima For example, tama ka lamig, nag-dry skin ka manami, Dok Leo.
0: Ang manami, Sir Josel, sinadira mo ang VCO.
1: Okay.
0: O kung virgin coconut oil. In fact, kaning iban sa ni Sir Josel, ng mga produkto for deep cleaning, isa ni ilasin nga sangkap ang VCO.
1: Oo, kay I was able to secure sang oil. Ngambal ko daw may lubihaw. Ang nabutang lang is skincare, deep cleaning. Oil ang uno, Dok Leo.
0: Yes.
1: So, ang humotya is just like sang lubi. So, I presume ka may VCO.
0: Kalabanan, Sir Josel, no? May VCO. Kagang isa pag Sir Josel, nga makapanami sa kondisyon sa panit na ton, kag bastante man sa ginatawag antioxidant, vitamin E, ang moringa oil. Ara man sa ton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagang isa, Sir Josel, nga makabulig iya batok sa mga palang-alay, palamoy, po'y palamaol sa ton sa nga lawas, endorsed by our DOH, amun isang peppermint.
1: I see.
0: Which is ang oil niya sini, isa man sa sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Oh, so balon ka mo maglagaw ka mo regardless of weather condition, regardless sang climate, ma normal lang para sa aton sa tropical countries or malamig man kadto ka sa mga western countries, balon ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil para ma-moisturize ang inyo sining skin. Tanawa bla kay ulihin na lang kadumdum sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Ginpalagas na tonto ay kaabot sa imo.
1: So, nami sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Dok Leo. Kay may ano pa ni? Insect repellent bala. Hindi ka pala pita may insekto kon mamanyos ikaw.
0: Tama.
1: So makabulig pa na protection sa imo, just like for example, malaria or if not dengue, halin sa kutot sang lamok.
0: Kag Sir Josel, may mga parasite nga dala ang kutot sinisang lamok.
1: Oh.
0: Kagambal ganis ang kilala ko, Sir Josel. Actually, bisan wai pa sing infection. Ultimo, Sir Josel, makutot ka lang sang salabay, sang dapaw. Tuma na kahasol mo. Di yung pinakamanami nga mahimo na ton sina, hindi sila makapalapit sa ton the first place.
1: Oh.
0: So nang himo na ton, dapat may manugtabog kita dira.
1: Kag delikado balaan makututan kita sa lamok. Just like siyang lamok, parehos man sang langaw o binaton gahapon lang, nag-itlog gali siya.
0: Tama.
1: So, nali gani, makadulot ang iya sininga sungusungo sa buli. Kag itlogan niya ka, tingala ka lang, nga nagaka-allergy ka na.
0: Tama.
1: So, balon ka mo da, Sunthorn Plus Herbal Oil. And then, ang habon gali, Dok Leo, sa malamig sininga klima, for example, nagapadry pagid gali sa imo sininga skin.
0: Correct.
1: Ang mga ordinary nga mga habon.
0: Correct.
1: So, lipatan ko magbalon sang Sunthorn Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung nakabalon ako, guro, ay mag ano ganina? Mag-scaly guro ning mga panit ko, Dok Leo.
0: Ah, pero sa nakabalik ka naman dasig naman noong pawangke, nakagamit ka na?
1: Ah, galing kiti, amo nang hambal nga kada paligo mo, paglugod mo, ang datualiyang buling mo kag.
0: Galulon?
1: Oo, oh, galulon ng dry skin or dead skin. Now, ang ato sining habon, habon na moisturizer pa, Dok Leo.
0: Tama.
1: So, gamit ka mo na kung mga habon ka mo sa Sunthorn Plus Herbal or Sunthorn Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap. Lainon nyo ya ang iban pagid nga habon nga ginagamit ninyo sa panghugas ang inyo sa kamot, especially kung mag-CR ka mo. And then, sa mga kauturan ta naman, nga nagareklamo nga grabe exposure nila permi sa blue lights bala, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat suplementuhan yung gidang mata ninyo. Kadamo subong sa mga workers na to ni expose sa blue lights, labi na gid sa mga highly developed countries man bala, kag diri sa ato sa mga BPOs, mga call centers. So piktado mata nila, sa nakay computer ang atubang nila halos, cellphone or gadgets. So suplementuhan ta sang Visionix Plus, Dok Leo.
0: Kag magluwas, Sir Josel, sina no, hindi man lang sa mga BPO or hindi man lang sa mga nag-work from home nga nag-atubang permiso sa computer, pamangkuton tabing tagsa-tagsa ka pa ni malay kung pila sa mga hamtong dira or mga kabataan or even toddlers, Sir Josel, ang waay nagabilid cellphone.
1: Ati, sinitin pa ano pagatulog ang bata ko, ay sakay balong, agapangurumbot ang bata, ay limog hampang cellphone.
0: Na, kaginadim pa na.
1: Oo.
0: Para hindi mas nahon sa sagwa.
1: Oo.
0: Pero the more, Sir Josel, nga nagkakaproblema nga ton sininga mata, kung alang-alang ang kasanag sini.
1: Hmm.
0: Pero kung tuman man ang kasanag sini, tungod sa blue light, Sir Jocil, especially kung gabi, disturbo ang pag-release sa aton sininga melatonin, nga nagapahina man sa aton sininga pagtulog, kag madulaan kita sinisang mahamuok ang pagtulog, kag nagaresulta, Sir Jocil, sang lain-lain o kung nagkalain-lain yung mga problema sa lawas, pag sunod nga adlaw, kapin pa kung halos kada gabi, amun nga aton sininga sitwasyon. Nag-umpisa, Sir Jocil, sa aton sininga mata, ha? Excessive ang exposure naton sa nisa gadget. Pero mabuligan gali Sir Jocil nga mapabakod ang aton sa nga mata. Of course, number one, gaan naton limit ang aton sa exposure sa blue light. Bisa sa silak sang adlaw, Sir Jocil, ara na siya. Kung masubrahan man kita. Kag tumaran naton sang Visionex Plus soft gel capsule kada gaya ini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
1: Okay. And then, speaking about inflammation, iniya banugid niya. We are referring sa banog aragay ang mabatyagan mo. Ining externally bala may mga manifestations kag may paghubag. Ang iban sini nakagwantabi. So kon grabe gid ang peste sa inyo sang banog or hubag sa inyo or palanakit sa inyo sa mga joints. Isa dira sang pwede ninyo gid gamiton kag manami nga gamiton, stack lang kamo sang Cease the Pain Doclayo, which is a pain reliever.
0: Correct Sir Jocil, no? Dumduman ko may kilala ko da sa una sang ay problema renovate ni ay problema bag-o nga ton sa terminal market. May pwesto siya dai somewhere dira sa palibot dira. Hubag iya sining butkon, hubag iya sining mga tudlo, hindi iya makuom. Pwerte ka sakit. Pero ginapanumdom niyan lang Sir Jocil ang kanamiton sang lukon. Siya amo ni Doc ang nakuha ko tungkol sa kanamiton sang lukon. Pero mabuligan niya na Sir Jocil ang ngot-ngot, ang hubag, ang banog kung tumara na itong Cease the Pain.
1: So pangitaan niya lang sa sukin yung mga butika kag pharmacy ang Cease the Pain equality product still sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo ini diri sa siyudad sa Iloilo kung makapamasyar ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa City Proper at ubang nasa Midtown Hotel. And then kung sa Bacolod City makakadto ka mo dira, kadto lang ka mo sa Yes to Health Store ara na sa tubang sang Marayo Bank. Ha? Hindi kayo magtalang na sa tubang gidyasang Marayo Bank, Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at tubang sa Marayo Bank. Kung wala sang Yes to Health Clinic or Yes to Health Store, pamangkot lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy sa mga produkto ang inpang-mensyonar ta. And lastly, Doc Leo, antes ako magpasalamat sa imo, it's turbo time. Sa mga kauturan ta, labi na gidang daw naghina ng libido. Tapos daw permi lang kadulan ganab or libido sa inyo sini nga mga partner labi na sa mga kalalakinan kay masami kita nag-suffer gid sini sang ED or erectile dysfunction. May solusyon pa, don't worry. Pero pakonsulta ka mo kay base may mga underlying medical conditions, may masakit ka mo katulad sa diabetes, ano pa daway ka mo gana permi. So maggamit ka mo 30 minutes before ang loving-loving sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Correct Sir Jocil, no? Kaya balga na sang kilala na kung kita ang ambalya sa una talaymingan di ko no Sir Jocil. Mayo na lang isa ka bulan may kaisa.
1: Hello. Hambal nila ko ng babae alabuton, no? Ang lalaki, sobra eh.
0: Sobra.
1: Amo na nga ginhawa na kung kaysa kalungay sa babae, huwag paghihapon reaksyon. No.
0: Di ko huwag ginaabot sa gana mo. Di mo itong yes ni Sir Jocil nga nabatian sa ton sa ninyo program. Actually, nagkatugo na sa confirmis ang turbo. Hapitit na, Doc. Paong ko lang karon. Ito ko huya-uya, babla sa butika, bla.
1: Budlay sina, kung malipatan mo, bla hatag sa iya. Kag masabit mong dilargo mo.
0: Kag may makakuha. May makasapobla problema gid. Tengi diya niya subon Sir Jocil, ba wise man sa, why na sa gawag tugon sa kon. Kay order na sa Shopee. Dito na lang sa direkta ga pa deliver sa niya.
1: Simple lang siya.
0: Simple lang. Pero sinya sugod niya nakagamit sa Turbo Sir Jocil. Why na timing? Pag magturbo gani ko no kun makainom sa makatumar sa turbo. Anytime, ready sa kun laging handa tungod sa iya sining pwersa kaganangan amat-amat balik tungod sa suplemento.
1: Kagang iyang effect is galabot up to 72 hours.
0: Tama.
1: Hindi man sigi-sigi nga daw halayan. Pero kung may ara sang impulse, may arasang inatawag nato sining pang-arit-arit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka gid yama paslawan.
0: Balsa kilala ko ni Sir Josiel, manginan lang gamay, jaduman ah.
1: Sa Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. Available sa mga butika, so kinyo sinima pharmacy, kag sa Yes to Health Stores and Yes to Health Clinics. Kadami pagunta ni Padayon sa ato siling madiskasyon, pero walang alam na tas champion. Lastly, kuwanta na lang sa iya siling parting words. Sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos, Doc.
0: Ang natural medicine, Sir Josiel, nagapahanundom sa aton pirmi nga ang pagbulong, ang pag-ayo, especially in prevention, nagaumpisa kita ni Sir Josiel sa kinaiyahan o kung sa aton siling nature, sa natural siling mga pamaagi. Nga kung maalamo naton sa gamiton, beneficial sa aton. Gani ang palang masami nga pagsunod, pag-upod, pag-subaybay sa aton siling programa, nagatudlo kita Sir Josiel sa mga sikreto nga ginatukib naton, kinaiyahan, mga properties, bioactive compounds sa mga tanom nga makahatag sa aton sa benepisyo sa pagpasanyog sa aton sininga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, kag kun paano naton dinhi mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginulihi ang tanan. Kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amon.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa-premium.
11: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa-premium. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa-premium. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na.
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. Maka-late na ko.
4: XFM.
5: Katropa mo.
6: Exciting.
7: Mga katropa, exciting.
8: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Oris XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Les Dos Jess.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugs-tugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan?
4: Pwede, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng bakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray po!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated X-Rated
11: Upod ang inyong paboritong katropa, katropang era X-Rated.

0: Hello, hello, hello. Ila, ila. Good afternoon semua. Kita dapat datang dengan Pamatina Ketuto ke XFM 100.7 Raja Petrol. Ila, ila. Ang Ketropa Mo. Good afternoon semua. Kita dapat datang dengan Pamatina Satan this afternoon. Mga kita dapat datang dengan Tutok na ke-tune in sa 100.7 your frequency sa ilang mga FM bands. Mga kita dapat datang dengan Pamatina gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan mga kitropa. Good afternoon. May ad-ad nga hapon sa inyo tanan. Welcome sa ating program X-Rated. And we will be with you until 4 in the afternoon mga kitropa. Sa pag-upod sa inyo nga hapon. Kag syempre to make your afternoon more exciting, mas masaya. Ganit mayong hapon gid sa mga kitropa natin ha. Sa mga nagapamati sa aton via our Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Ila Ila, kag XFM Ila Ila, 100.7. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong hapon? Kamusta ang inyong pag hilay-hilay da? Ang inyo da nga pag ano, pulubantay kung maulan, balaw kung hindi. Amod gani, akong maulan, subong akay doon nagagulagalom. Pero hindi ta sure, diba? Kung kayo sa daan, nag-drift na siya. O, diba? Gani sa mga kitropa na naton, nga may mga transaksyones everyday. O, ano, dapat expect the unexpected. Kung bala maulan o kung hindi. Kay ti daan, hindi ta mabalaan. Kung kayo sa daw maulan, biskan daw gadulom-dulom, nagid ang kalibutan. Kung kayo sa wala pa siya gatupa, diba? Abot, ginaano yan. It's a prank, kambal yun na. Good afternoon sa mga kitropa natin nag-upod sa atin this afternoon sa aton nga program that is X-Rated sa mga naka-tune in sa 100.7 nga frequencies sa ila FM bands. Good afternoon sa inyo tanan mga kitropa atin, mga katropa nga nag-upod sa aton gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Hello, hello, hello gid sa inyo tanan mga kitropa. Tropa, kamusta ang inyong afternoon? Ang inyong Martes. Uy, kadasig sa adlaw. Martes na subong. Hindi na naman mababalaan. Webes naman gay dugay, diba? O, kamusta ang second day of school sa ating mga kabataan? Eh, anong sudan? Taging na? O, tapos na ang lunchtime, no? Tapos na ang lunchtime sa ano, sa mga schools. O, nagaano na ni sila. Ginatuyo na ni ang mga senior high, ang mga college students. Pero ang elementary, ay suswala na sila ginatuyo. Agyan, tama na sa to, ano? Sin kita, ang elementary, wala kita yung ginatuyo. Kay man, ginakigan, taga ni kunod to, diba? Nga wala kita katulo. Diba? Na-remember niyo bala? Na-remember niyo ang ginakigan ka mo sa ginikanan niyo sa elementary kaya wala ka magatulog kung udto. Inaambalan ka mo. Paano ka mo na mag-alam? Paano ka mo na magtaas kaya wala ka mo nagtulog? Pinataas man ka mo, wala man ka nagtulog. Sarap. Inilang sure galing sa nag-alam. Bali duwa-duwa to dak apart pero sa nagtaas, nagtaas man ko gato kapiyong lang mata ko pero wala man ko gatulog. Ayan, no kamayaman. Amot ka ni no, basta muna bala, basta mga high school, mga elementary, no, mga kinder, mga amo na nga mga pang-idaron, mga ano mga before 10 years old and mga ano, mga 12, mga 10 to ano, mga sa 13 years old na arada do. Kung ginapatulog kong udto, wala ka tulog. Diba? Damo tayo rason na hindi ko yung magtulog. Yan, wala ko yan natuyo. Ay, hindi ko magtulog. Yan, diba? Mampang ka pa yan, no? Walang sanay ka pa yan. Ganun isagwa. Patulogon ka na yaya. Tapos, ano, tapos kung ka isa, akigan ka, hindi ka magtulog. Siyempre, nahadlo ka mabakulan. Nahadlo ka nga malunitan. Sino man bing manamian lunito ng hita man, no? Sino man bing manamian lunito sa gamay-gamay ginang ilang hita. Diba wala? Kundi wala ka sang choice. Kundi, magpakuno-kuno nga tulog. O, diba? Tapos, bantayan mo lang na nga una, tulog ang nagapatulog sa imo. Kaya ang kapatulog sa imo, may bit-bit nga hanger. O, ginahulid yung ang hanger. O, di gani ano, o di gani paha. O, diba? Paha nga naan, biskan layo, kaigo. Kagid na iya, biskan punta lang ang kaigo sa imo. Pero gabit, eh. Diba? Experience nyo yan. O, ginamantayan nyo lang na yun yung makatulog ang nagabantay sa inyo. Tapos, muna na mag, ano na nakamuda yun. Mag-gorabels nakamuda yun pag wasang balay nyo. Kag, ala, lumbayag. Hala, itin-itin. O, diba? Amugin ang mga ano sad to. Amugin ang mga words sad to. Saga, lumbayag. Sagi ka itin-itin. O, diba? Amo man na sinyo or salmon lang gid na. Experience yung mana, tapos manakpan ka naman ate, galagob naman ang imong mga ano da, eh, imong paa, imong mga pusog-pusogan, kitigin barbol ka naman. Oh, galing sa mga kitropa na nato, yung mga elementary, sige lang, paduray lang kamo, nila kamo magtulog. Pero pag abot yun na high school, pag abot yung senior high, as na magdako na kamo, ay pangita-ngitaon yung gina ang tulog kunod to, as in. Ambal ka mga ayambot. Ah, nasa isang oras. Ah, wad doon naman. Natuyo na ko. Akon ka isa gani. Alas 10 pa lang. Natuyo ka na, di ba? Ote, inyo be. Wala ka mo natuyo. O sa mga elementary, di wala na sila yagi natuyo. Pero pag abot high school, oh, kagi ka mo na nga klase. Tapos panyaga. Tapos tuyo-tuyo ka mo. Gapa ano lang ka mo. Gapalipod-lipod. Para lang makapiyong sa inyo nga mata. Kagi ka mo na yung sa tuyo. Nga daw, biskan ano nyo kamuklat sa inyo nga kalimuta. O daw hindi, gidya magmuklat. Like daw masilaw, super silaw, gidya feeling nyo. Tapos na gusto nyo, gidya magtulog. As in gusto nyo lang siya nga ipiyong ang inyo mga kalimuta. Kalaway na blang nga klase isang katuyo. Diba do, hindi kaya mapunggan. Like biskan ano mo kayo imo, nga imuklat ang imo nga mata. Do, hindi siya yung magmuklat. Do, ano, do, maluha ang imo mata kung imuklat mo siya. Yayaya! Okay, good afternoon sa mga katropa naton nga nagapamati sa atin this afternoon natin mga katropa, mga drivers din man nga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Hello sa inyo tanan, kamusta ang inyong pagbiyahe? De, may pauli na tabala sa atin mga family later on. Halong gid mga kitropa sa inyo nga pagbiyahe ha. Kag syempre may ride man nga pagpamati sa inyo mga pasahero out there nagaupod sa aton. Mga kitropa naton, mga vendors. Uy, good afternoon sa inyo. Kamusta mga kitropa naton, mga vendors? Say damo na bala ang ating nga nabaligya. Madami na ba? Madami na ba ang bumili? Oh, good afternoon da sa inyo ha. Kag syempre mga kitropa naton sa Di Kamay Eatery. Mga nagapaniyaga pa lang na sa May Di Kamay. Hello sa inyo. Ano ang atong sudan? Anong luto na ni Mami sa May Di Kamay, man? Ano ang hidlang natasang lutong Di Kamay, ha? Good afternoon ha sa mga taxi drivers natin kayo mga uniformed personnel natin nga nagapaniyagan sa May Di Kamay Eatery. Hello sa inyo tanan. Kamusta ka mo da? Kamay pang very good lang ka mo da ano. Mayong hapon man sa mga taga 3S Eatery, mga katropa natin, mga taga Toyo, mga taga ano, mga taga BPI, mga taga ano, mga taga gasoline station dyan nga nagapaniyaga. Hello sa inyo tanan. Kamusta lang ang inyong kamusta ka mo da? Kamusta ang inyong pagpulupan aga. Mayong hapon na sinyo ha. Mga katropa natin sa 3S Eatery, o sa Akasha Eatery, o sa mga katropa natin sa May Mais Bukuhan. Mga nagpabukas ang ilang mga buko this afternoon. Teka, musta? Kamusta ang paghigop-higop nyo na sa inyong mga mga saburoso nga buko? O, okay pa ba tayo dyan? Kaya pa ba? Kaya pa ba today? Oh, good afternoon sa inyo, ha? And salamat, salamat for being with us, mga katropa. Kay katropang Danilin! Wow, first honor. Gidiya si katropang Danilin, yaho. Siya gidiya ang una-una nga nag-comment dari sa aton. Si katropang Danilin! Oh, mayong hapon, anak kay Danilin. Ah, kamusta lang da? Oh, balya, good afternoon, katropang Era. Oh, kag kay Nunoy, san DPWH. Kay katropang John Ray. Kag kay katropang John Zin. Wow! Wala ginakalimtan si katropang John Ray Bertias ba? Ambot, kamusta na tong migo mo? Ah, bati ko may transaksyon to sa daan, subong. Ano pa, hambalya? Log una ko parts, ah. May transaksyon pa ko daan karon. Oh, kwarta na, hindi pa, ha? Oh, diba? Baka naman, John Ray! Oh. Sa kay katropang Roby Lynn, hello! Good afternoon, mga katropa natin sa San Dionisio na nag-upod sa atin this afternoon. Mayroon tayo din nga hapon sa inyo, tanan. Sa kay Sir Roy Escorpeso, good afternoon, man! Ayan, mayong hapon ha, watching live from Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Good afternoon, Sir Roy. Hambal ni Katropang Robilin. Good afternoon, mga katropa. Good vibes naman, Idol. Ay, oo, bala. Diria sa XFM. Always niya, good vibes. O, oh, diba? Wala man sa himuon. Ano ba yung atin sa kabuhi? Diba? San sa mag-ugtas ta? San sa mga problema ta? San sa magdumot ta? O, diba? Dapat ano lang? Dapat happy lang? Dapat good vibes every day? O, diba? Life is so short. Ano man hambal nila? Kalipot sang aton kabuhi, mga katropa, to cling on mga bagay nga ano nga nagauyang sa aton nga energy o nagauyang sa aton nga attention. Gani dapat ibutang ihatag mong imo attention sa mga bagay or sa mga ano mga kaganapan or sa mga tao nga syempre ano man nga gahatag sa imo sang kasadyan, diba? Kag hindi tagani pag-uyangan ang aton nga ano ang aton nga energy sa mga maugtas ka lang, di ba? Malain lang buot mo. Dapat ngita to sang ano, ngita to sang uyangan sang hindi man tod nga maugyang ang aton energy pero sang mga bagay nga may mga kabuluhan sa ating buhay. O, di ba? Correct! O, correct! Ako na lang mas second emotion sa akon nga ano kay we have no partner this afternoon mga katropa later lang no kay katropang Bea mag-story kita kay man ang aton nga partner is you know nag-fart siya nag-apart. mayong hapon lang dahil siya ah. Good afternoon kay katropang Jet Tibaga nagaupod sa aton habang ni Sir Jet. Hi, good afternoon katropang Era, pa shoutout lang di sa amo nagabatang-batang sa Duyan. Shoutout lang kay katropang AJ Bordon. Thanks gid sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. Oy, grabe, tawhay-tawhay lang katropang Jet Tibaga ba? Nagahilo-higda lang sa ano sa Duyan. Good afternoon lang da Sir Jet. Nakapaniaga ka na Sir Jet. Ano ba maulan do maulan da sa ano? Sa inyo sa Ahoy or carry lang ang weather. The weather is weathering ba? Kay Sir Joel Hamora, good afternoon. Mayong hapon man kay katropang Team Real. Oh, bala man ni Team High. Good afternoon sa guwapa ko nga mega nga DJ. Kaya except nung kaya ako na team ha, basi kun biktimahon mo naman ko da karon. Basi ako naman ay magiging isang victim. Pero may kagid yung araan ka pang ano ya, ayam bot. Hindi ko naman, no? Hindi ko na ma-explain. Dumadalaan matasalig sa imo man. Charot. Good afternoon na mga dahil hapon sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon in our program X-Rated. Sa atin mga katropa nga nag-upod sa atin, please share our Facebook Live. Mga katropa, i-share nyo na dali ang atin yung Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon. Mas marami, mas masaya. Parang damot na mag-ululupo this afternoon kag parang ano, nasadyai of course. And if you have your mga talamyahon, mayara ka mo rin isang gusto nga i-greet. O, sa mga katropa natin, kaya ano pang inyo kinahulat? O, gusto nyo pakilatan? Charot. Joke lang ha. O, sa mga katropa din natin, i-comment na ang inyong mga talamyahon. I-comment na sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugid nga magtawag o kinmag-text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, mga kitropa, our hotline number 0950-975-6970. Oh, hambal ni katropang Jet Tibaga, nagainit ni subong ma'am daw nami, gani maglumpad sa baybay. O, oh, wae mo yung katropang Jet Tibaga, kay ano kada iya? Kay may baybay, kada iya nga imo, nga kaugalingon. Di kami man DBI, nga wala kami ya baybay, wala gani kami diwis kan inflatable pool. Ano na lang, bimo, nawon kong mainit. O, oh, syempre, mamubo, eh, no? O, oh, sa mga katropa natin, dahil sa may San Dionisio, kay Ma'am Rubilin. Ma'am Rubilin, kamusta ikaw? O, oh, nag-aulan dahil sa San Dionisio, init man sa San Dionisio. Diyan sa city, nagagulugal. Gainit siya. Actually, mapaang siya. Pero, nagagulugal. Kag hindi ta sure kung matupad ni siya later on or madrift or ma-fade away naman na siya ang ano, ang clouds, ang black clouds. Diba? Hindi ta sure nga daan yung kaisa. Wala man lang sang badya ng pag-uulan. Tapos gulpe lang yan nag-ulan. Kung kaisa dulom-dulom na. Tapos tugay-tugay. Ay, masana. Gaya si iyay mo yan. Diba? Hindi ta mapaktan. Amo na sa mga katropa natin nga may mga kaladtuan, always magdala sa inyo mga payong. Always maging ready mga katropa, especially kung nag-travel ka, nag-motorcycle. Nag-motor, always magdala sa inyo mga kafote. Magdala sa inyo mga kafote. Kay man, bawis kan tuod nga kun aga. Init siya. Wala siya signs and symptoms nga maulan. Pagabot, tapos igma, ay ara, nag-idea, no? Makita mo na siya nga nag-form ang mga itom sa kalangitan. Yung mga dark spots na ang langit. Ganit sa mga katropa natin, yung mga travelers dyan, or mga nag-travel, mga ang trabaho, para yun sa mga taga-delivery riders, nan. Mga katropa, magdala sa inyong mga kapote, or ano man nga panaming sa inyong alawas, para hindi ka mo mabasa. Init, ulan, init, ulan, init, ang mga nag-trigger, ang hilanat, ang ubo, ang sip-on, diba? Kaya siyempre, kung nagkatrabaho, ta-hustle, ganyan ino, nga magmasakit na. Kahit siyempre, kung magmasakit na, mag-absenta, wala naman ito sang, wala naman ito sang sweldo. Wala naman ito sang kalanunon. Ay, ang buhat na lang, ganyan. Wala naman ito sang tiligangon. Ay, kabudlay. Ang magina para basta mga working girl and working girl and man and boys. Oo. May daan, may harap daan nga man, may harap man yung daan nga boy. Diba? Ikaw, are you a man or are you a boy? Good afternoon ha, may dahil nga hapon sa inyo tanan, mga katropa natin. Hello sa inyo tanan, hambal ni wait lang. Uy, ang aking kasi na cum laude nanonood sa atin ngayon. Hello, kiketropang kay Bebe, kay Inday Bea Grace Deason. Congratulations! Oh, kita ko to, Gina, pagbugta ko dahil daw may chat kadi mo pero karon ko lang basahon ha. Wait lang ha. Hello lang na Daya, and congratulations, we are very very proud of you. Oh, di ba? Ang nag-iisang cum laude in the family. Good afternoon ha sa mga katropa natin sa may Banate. Hello. Oh, hambal ni Sir, ni Sir Eric Chris Caceres. Good afternoon, katropang era. Hello, mayong hapon. Okay, Sir Jetty Baga, galing damo sa Labay, ma'am. Alang-alang maligo. Ano siya sa Labay, Sir Jetty Baga? I-explain for Derby. Balaan mo na gid nga naghambal, tagani nga hindi takabalo sa mga wordings niyo na yapro. Ano siya sa Labay? Ano na siya? Ginaano na siya? Kag para sa ano na siya? Kay Ma'am Robilyn, paang, di subong ma'am daw maulan, nga daw mainit, man, o gani, di ba? Hindi mo siya maintindihan. Pero habal nila katropa ng Robilyn, kumapaang ko, no? Ano na ako, no? Maulan na ako siya ko, no? Kumapaang. Kag kung may baboy ka mo, kung nagapanimaho ko, no, ang ano? O, batian yun na? Nabatian ko lang na sa mga tigulang. O, di ba? Na, kung manimaho ko, no, ang higo sa baboy, ano na ako, no, siya? Nagbabad siya ang ulan. Or maulan, gina siya ko nung amo na haw. Tuo, di mo na ya haw. Sa inyo be, or sa akon lang anay. Tuod na, or ila-ila lang na to sa mga taga-amon. Basta ila-ila lang man, no? Nita sure. Pero amo na na nabatian ko, kapag mati-mati, mantayalaan. Oh, hama ni Sir Joel Amora Baskog, gid sa Bukidnon ang XFM Iloilo. Uy, taga Bukidnon si Sir Joel Amora. Hello lang guys sa mga katropa natin da sa may Bukidnon. Mayong hapon ang pink kanunay. Oh, sa mga katropa natin da, Sir Joel Amora, may XFM Bukidnon man ta Sir Joel ha. Good afternoon lang da sa ila tanan. Kay Sir Ivy Chris Caceres. Hello Sir Ivy Chris Caceres, kamusta ang imo nga hapon? Kamusta ang imo nga afternoon? Noon, Sir Arvy Chris Caceres. Nagkapaniyaga ka na ba Sir Arvy? O, mayad-ayad lang na nga pagpamati kay Sir Arvy Chris Caceres. Kag sa iya mga kaupdanan nga nagaupod sa atong this afternoon in our program X-Rated, mga katropa. Yahoo! Wow! Oh, basi may mga talamyawon pa kamo da ha. You are very much welcome gid sa pagpadala mga katropa sa inyong mga talamyawon diri sa aton. All you have to do sa liwat is to comment ang inyong mga greetings sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag o kan mag-text sa aton nga hotline number sa 0950975 6970. Again, 0950975 6970. Kay Sir Francis Aprovechar, hambal niya, good afternoon, katrapang era. Shout out ko lang ang asawa ko, si Ma'am Janice Aprovechar Birahi. Oh, okay dyan ah. Oh, sige. Ano ang birahan, katrapang Francis Aprovechar? Nagaano si Ma'am Janice, ha? Oh, mayong hapon lang kay Ma'am Janice, ha? Sa iyang pag-upod sa aton kag kay Sir Francis. Amo man, kay Sir Julio Sancho Medina. Hello! Good afternoon. May adayad nga hapon sa iyo, Sir Julio. Kamusta ang inyong nga hapon? Nag-aulan, dakbala sa inyo? Oh, halong-halong kita. Kambal ni Sir Jetty Baga, apartment sa jellyfish, ma'am, sakit-sakit na makatandog sa iyo skin. Ay, to all. Amo na siya galing. Abi ko kung ano na siyang salaba. Abi ko ang salabay sa humay lang na in case nga like makatulma na siya mo. Ang salabay pero do ano na siya ya do insect. Ado mo na siya ya. Ang salabay do jellyfish man galing sa dagat. May salabay man galing ya. O, ti, hindi kita sa may part nga may salabay katropang jet eh. Ahay, kanugon. Namitanik manligoy eh, no? Ano ka lang, katrapang jet, sa ano ka nalang pa, ano, lumpat sa inyo, da nga, ano, sa inyo, da nga, labador, kunigo ka pa. Pero kung hindi, timantiner ka na lang eh. Ay. Okay, Sir Julio, mayong hapon, katrapang era, tamiyaw ko lang, si Sen Sen sa San Joaquin. Oy, good afternoon. Ngayon nga hapon, ha. Salamat, salamat, kid, sa inyong pag-upod. Sa liwat sa ating mga Facebook Live viewers, mga katropa, i-share ang ating nga Facebook Live. Para nga madamo pag-id sa mga katropa natin na mag-upod sa ating this afternoon. Para nga mas marami, mas masaya. The more, the merrier kita, mga katropa, this afternoon. Alright, oras na ito. 36 after 2 in the afternoon. Oras natin mga kitropa, ginadalong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix sa mga bago da bugtaw, sa mga ginatuyo da, or sa mga kitropa na natin nga always nagapangape, kagilig ang pagpangape. Mga kitropa, itry ninyo nga ipangape ang aton the best coffee, amo ang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix mga kitropa, ang himus mangosteen moringa kag soya powder drink mix. Ang Something Plus Coffee Mix wala sang side effects, mga kabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix epektibo, safe, immune, FDA approved kag halal certified. Available sa mga butika kag isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangitaon ang may tatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Ang Something Plus Coffee Mix mga katropa ha, available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sang Midtown Hotel. Ganun yung pa inyong ginahulat mga katropa. Amo lang siyang kape nga hindi acidic. O makabulig pa sa atong ikayong lawas. Sa Something Plus Coffee Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa. Oh, hambali ka tropang jet, ibaga sa drum na lang, ma'am. Oh, basta igo ka ka tropang jet, ang makakapay-kapay ka, ma'am. Kag ang ano, ang maibsan ang init na iyong nararamdaman. Wow. Oh, hambali Sir Roy Escarpeso, good afternoon, everyone. Oh, mayong hapon sa liwat, Sir Roy. Masibang mga greetings ka muna, mga kitropa. I-comment lang sa liwat sa atin nga Facebook Live. Oras, mga kitropa, 38 minutes after 2 in the afternoon. Stay tuned lang mga kitropa sa XFM ha. When we get back, atong nga i-reveal sa inyo ang atong nga X-rated question And if you have your answers, syempre, i-comment lang sa ating Facebook Live. Okay? I-comment lang. Para mo damo answer, wala na siya, ano? Wala na siya limitations. Kung pila man ang inyong answers. Okay? Kasi sa mga katropa, pag-ida natin, ang gusto magpasakop, o, ano pa inyo ginahulat? Magtawag lang sa ating hotline number. Honestly, 1:39 after 2 in the afternoon, mag-pause kita na for some commercial break. Mga katropa, magabalik pa ang excerpt rated isang XFM Philippines.
1: XFM. XFM. XFM.
2: Yes, to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata. pagkakita na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea sante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to health!
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Padayat na kubwasa.
11: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Monkey Tropa'y nagabalikang X-rated. Oras natin 47 after 2 in the afternoon. Ang oras, Monkey Tropa, ginadrong sa inyo yung Sunthone Vitamin C. Alkaline base ng vitamin C. Hindi magsulabang inyong asurok-sulok, mga asurok-sulok. Hindi mag-aslabang inyong tig-ab. Oh, produkto sa Yes Health Incorporated na makabulig sa atin ika yung lawas, makapaboost sa atin immune system. Ang Sunthone Vitamin C. Ang vitamin C, gikan sa Mangosteen, masaligan, epektibo, safe, inon, FDA approved, kaghalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, alkaline base, kag syempre protection na lang atong ika yung lawas batok sa mga masakit, especially sa mga panahon nga uso ang sipon hila na tigtrangkaso kahit nag-transition na ta sa tig-ululan, mga katropa, halin sa mainit na panahon. O, gani mga katropa, parang may pangaman ang aton nga ikayong lawas magtumar sa Sunthone Vitamin C. Mahimo man nga ma-order ha sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Good afternoon kay Sir John Perocho Sumagaysay. Nagaupod sa atin hambal yung mayong hapon, katropang era. Hello, Sir John Perocho Sumagaysay. Kamusta ikaw? How are you to find out? Kamusta ang imo hapon, Sir John Perocho Sumagaysay? Oh, kamusta ang imo nga, ano, inyong weather? Kaya Sir Joel Hanagap, o mga ilang pagpamati sa Mandawi, Foam Pavia, sila Glenn, Gerald, Rined, Yunel, kag si Gino. Uy, mayong hapon na sa mga taga-Pavia natin yung mga katropa. Kamusta ang Pavia? O anong ganap na sa may Mandawi Foam sa Pavia? O humukin man ko no ang foam sa, ano, sa Mandawi. Ano siya? Comforting? Wow! Kay Sir Jetty Baga, bugnaw man matyagan ko ma'am kaakay daog ang San Antonio Spurs, nakabawi sa pamyerdiho, nagligad ay nagpusta naman Sir Jetty Baga, hay amo gina no, basta ano, basta NBA finals ay gaguluwa gina ang kwarta sa mga katawhan. Amo na hambal nga wala pang ano, wala inog bakal sudan, pero pang taya gani sa NBA ay, dayaw ko ay muan pa maagi no. Wala sunod anon, pero himuan pagi ang maitaya sa ano, sa NBA. Amo gina taya mga katropa, basta sports, di ba? Kagoti, biskan tuod nga wala ka na sunan, oh, basta may pangtaya ka lang, ti okay na siya. Mas mayo pag intani ko madaog, oh, may mga plus-plus na siya nga daan ng kaisa, no? Biskan sa local lang ganing nga basketry sa ato, ay sa ano lang ganing sa championship game lang ganing sa inyo banwa or sa inyo nga barangay, may mga pustahan na eh. NBA pa ya. Tesin o ang ano mo katropang Jetty Baga, sin o ang imo nga favorite player sa ano sa San Antonio Spurs, si ano, si Victor Wembanyama. Sino yung mo favorite, ha? Katropang, ano, katropang Jetty Baga, gaguluwa, ginagadaan, basta NBA Finals, ah, tananada sa God sa basket, tananada mo, may nabalan sa basket. No? Ang mga sa mga Filipino, mga into sports kita, di ba? Kagmayo man na gani na mga bagay nga wala sa pulos. Kundi dito na sa basket, o, dito na lang yata, gangaton nga, attention. Diba? Sir Jet, pilang na nag-anta na. Sir Jet, kidaog kita sa bong. Daog ang Spurs sa bong. Kamusta? Kamusta, kamusta? O, pilang nga ton nga na nag-an. Bawi man bala sa napirde taligad? Or tsakto-tsakto lang. O, mayad-ayad lang da nga pagpamati sa mga nagdaog sa ano as sa pustahan na kagina. Tess, ano naman liwas? Ano naman ang game 4? Game 3, di ba kagina? Mayalayad yun yung hapon sa inyo tanan, ha? Good afternoon man sa mga katropa natin yung mga bago lang bukas ang ilang mga radyo, mga katropa natin nga bago lang nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Hello da sa inyo. O, patunugin yung inyong mga radyo, mga katropa, kay man
X-rated na. O, kag may mga talamyawon, pa mo dahil sa liwat, i-comment mga kitropa on our Facebook Live. Sa din Facebook pages, XFM, Racho Patrol, Ila-Ila, kag XFM, Ila-Ila 100.7. O, mga kitropa din natin, nagkatulog-tulog pa. Ang nga ka namin, magtulog, basta tapos pa niya gano. Ano na siya, taas ko na sugar mo. Charot lang. Oh, basi mga ano bala. Basi mag ano bala ka muna. Mag-overthink. Oh. Sa mga katropa na natin nga nagatulog pa. Te, hello, mayong hapon. O, oh, bugta na ka mo kay Gaydugay. Last stress na. Hello, oo. Oh, 7 minutes na lang. Last stress na mga katropa. Baka nasig sa adlaw. As in, nagpaniaga ka lang. Nagtulog ka lang pag bugta mo hapon. Ah. O, oh, diba? Maano ka naman? Kundi matigang ka naman liwat. O, oh, especially sa mga ginikana, sa mga nanay. Nan. Mano na sila kung aga pa sila madigamo para sa balalunon kag kalanon pamahawon sa ilang mga kabataan, sa ilang mga bata kay eskwela, tapos patapos pamahaw manghugas, o di ba? Manghugas kada, mangkuti-kuti kada sa inyong mga kulutihon, manglaba kada, tapos maano ka naman liwat, manigamo ka naman liwat, tapos mamiod or manilhig, di ba? Manyaga, tapos manyaga manghugas ka naman. Di ba the routine every day? Tapos mong panyaga, hugas ka naman after mong panghugas, matanaw ka TV, lay-lay, katulugan ka. Pagbugtaw mo ay, tigbulohi natin. Kundi maano ka naman liwat, manigamo ka naman liwat. O, hambal, amo na hambal nila nga the routine mo na gid siya every day, you know, especially if sa balay ka lang. Pero, hindi bala hapos. As in, mga problema, kada ano naman sud-ano ni nila man, kaya mareklamo man sila karon kung sulit-sulit ang sud-an. O, di ba? Ay, maninlo sa inyo balay. Ay. Oy, ang ano ni katropang Jet Hibaga, ang iyang idol, si Dylan Harper. Oy, gusto mo naka-afro nga buhok, sir, ano, sir Jet Hibaga. Grabe, ha? Nga si Dylan Harper, ha? Ano ang imo nga nanamian kay Dylan Harper? Pero bata pa na siya si Dylan Harper, no? Pila pa lang na siya. Pila pa lang iya edad. Oh, 20 years old pa lang si Dylan. Oh, correct me if I'm wrong, mga katropa. Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon. Oh, ambot lang kung nagpusta ni si katropang AJ Bordon sa ano, ah, sa NBA Finals Game 3. Oh, anong iya ginpustahan? Oh, basi wala kong trahanay. Kamu, Sir Jet Ibaga, balas na ginapustahan. Now, basi kung sa Piak, sayaya. Basi sa Nick, sayaya. Wow, kaya tropang Bethany, makamadaman niya sa'yo. Hello, kaya tropang Bethany Siliero. Special shout out kami ni Vienna. Hello, Vienna. Good afternoon sa'yo. Good afternoon lang sa kay Japa Yuki ng... sa Japa Yuki ng Kabagyaw. Si katropang Bethany Solieros and si Mama Oni ng Kabagyaw. Katropang Vienna. O, di ba? Mayong hapon ng daa. Ate, ano ang mabubod na takwin? Ano na ni oras? Last dos pa mabubod na. Last dos, pati kada. Oh, good afternoon ha, sa mga kitropa natin nga nagapamati sa atin ha. Oras natin mga kitropa, 56 after 2 in the afternoon this time. Ato na nga i-reveal ang aton nga

tani sabtang akon nga pamangkot kaga ano kaga Biyena sabtang pamangkot ko Biyena ha. Ano nga mabaho ang kinahanglan hugasan? May kun ka isa daan may mga mabaho man siya nga hindi siya kinahanglan hugasan. Pero sometimes may mga mabaho gid yang adok kayang lang gid siya hugasan like hindi siya nararapat. Oh, hambali ka tara pang AJ Bordon Paldo na plus 2 games. Oh, di ba? Bongga pa lang ano ang Paldo. Hambali sa Jetty baga 20 pa lang na sa ma'am quality minutes basta ara sa ara siya sa sulod ka court muna idol ko siya. Ay, very good. Oh, Sir Jetty Baga, kagkatropang AJ Bordon, sabtan yun ang pamangkota. Ano nga mga mababaho? Di baga palitla. Ano nga mga mabaho ang kinahanglan hugasan? Hugasan mo ang kanal? Grabe ba? Hindi ko na kaya yung maghugas kanal niya. Wow, paano mo na siya hugasan? Ang kanal, hulaton mo na lang ating ululan. Katropang AJ Bordon, getting ma-flush out lang na siya yaya. Oh, hamali Sir Jetty Baga, agay, grabe nga partida ba? Oh, di ba? Daog siya sa dira nga party. Ambot next game kung malaog para siya. Oh, good luck ha sa mga nagataya sa NBA. Oh, ano pagid? Katropang AJ Bordon. Kagapon, katropang AJ Bordon, wala ka bala kasabat sa aton X-rated question. Oh, gusto ko sabton mo subong. Gusto ko mabalaan ang imo nga sabat. Kay daan gagata naman na yung imo nga utok na daan. O, oh, katropang AJ Bordon, ang pamangkot na gapon is, ano nga parte sa imo nga lawas ang una mo ginahugasan sa imo nga pagbugtaw kunaga? O, oh, te, sige be. Anong ginahugasan mo be? O, oh, alangan na pabaho lang sa ugsaran. Ay, okay. May kanal gali sa ugsaran yung samon to be wala. Amula nang kinalain kay taga ano kami ya taga Umarica so wala to ya ano wala to ya siya ano wala to sa ya kanal sa amon nga ugsaran. Amali mam Robilin ginamos sa lagi nang kasar ang ginamos kay trapang Robilin mabululag na sila eh maano na sila eh ma-separate. Oh, ang ba-ba eh amali ka trapang Jetty Baga oh diba. Grabe, malaman dapat syempre hugasan ginayang ba-ba ya kay doka ano man, doka lain man. Ha manika to pa AJ Bordon ara og gapon kag. Ano man ara agin man gapon? Ang what are na ni siya kuya ha. No na lipat kuya ya ka to pa AJ Bordon ha. Ano ka gid man? Charot. Oh, balik ka pa AJ Bordon kamot i ay. Amo naging sabat mo galigapon no kamot. Ano man, sino na sabat kamot? Nagsabat kamot man. Ikaw gid man. Ay, ambot ang bata gid mo. Amo na nga ka memory gap na lang takay. Charot. O, te, sige na. Ano pag ginang mga mabaho ang kinahanglan ng gasan? Amo na siyang atin X-rated question this afternoon. O, ano pag ginang katrapang AJ Bordon ka na lang? Katrapang jet ba-ba ko no? Ito na huya man ta ah. O, ano pag ginang mga katropa? Dali na ipadala ng inyong mga sabat but on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Kamot ka ni sabat ni Sir Janzin, oh. Tikay, wala na sa'yo may maisip nga daan, ano na siya pasakay. Diba? Kahit tiyo, wala siya subong, absent siya subong, so tirahon na siya subong. Haman ni Sir Jetty Baga din, halay ng kamot mo ako nga nagbaho. Amugani, ambot kun magtulog sila, din nilagay na panguot ang ano ah, ang ilang mga kamot ka nagbaho, magbugtaw sila, oh. Ikaw, katropang AJ Bordon, ha, anong ginahugasan mo? Una-una nga parte sa lawas mo pag bugtaw mo kung aga, ha? Ang pareho man sa ginahugasan ko? Ha, katropang AJ Bordon, oh, sa liwat mga katropa, ha, for our X-rated question, ano ang mga mabaho ang kinahanglan-hugasan? Tiil. Nga ka ba o tiil? Mga sapatos ka magtulog? Araw-araw. Kamunya ka tapang AJ Bordon. Oh, ano pagid ka tapang AJ Bordon? Tiil sang ano na siya? Oh, tiil mo? Tiil niya? Tiil sang baboy? Tiil sang... Oh, ano pagid mga katropa? I-comment lang ha, mag-comment lang sa ating nga Facebook Live. Oh, kag sa mga katropa natin yung may mga load pantawag, kag pag-text. Mga katropa, ang inyong himuon.

0: tawagan ko, mag-text sa atin yung hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Kamali ka talagang AJ Bordon, ga-watch lang ko. Ay, tuon. Silent listener, kalang gali ka gapon yung katropang AJ Bordon. Wala agad nagtulutog da, araw-araw, come on. Araw ka malang nagali, wala agad nagi bulubutwa. Kamot gani kay, kay makwa, katutbrush, dapat tinloing mo kamot. Ay, wow! Amo na gali, dapat na-sanitize, anay, ang kamot. Ay, tuod ka. Kamali ka tapang jetty baga, ilok, ati, magmuna, ligo ka na lang katropang jetty baga, you know, alam ano, gasan mo na siya. Amo mo ka lang na, oh. Gasan mo lang siya. Ligo ka na lang magbuna. Katropang dyan, timaga. O, pwede man liog. Di ba? Siyempre, kung magtulog ka, nabalhasan ka. O, dirigastak ang balhas. Si kundi ano ka na lang. Ligo ka na lang. O. Mayo pa sa Sunthone Vitamin C. Wala gaslong ang imo tiga. Pero sa balhas, ay gaslong. Gindi ang ilok yan. Eh. Dayaw, gid ko ya. Acidic. Oh, ano pagin sa bat niyo? Katropang Jet. Oh, nahuya sa Guro Gapon. O, oh, basi. Nahuya si katropang AJ Bordon. O, oh, basi. Lain ang ginakaptan niya Gapon. Gatanaw lang siya. Pero iniyakapot ang iyang cellphone. Basi din kalabot ang iyakamot, abi. Katropang Jet, ibaga. Ano pa? Wala siya nakatypes ang iyang comment. Basi ko nagalagaw-lagaw ang iyakamot. Kundi nagkadoto, di ba? Doon may upod niya sa Gapon mo. Ano pa? Wala siya ka-reply. Wala siya ka-comment. Chak to, katropang AJ Bordon, may upod ka gidman. Jesus! Kaya ano pag ina katropang AJ Bordon, kahit wala ka wala ka gapon, nakasabat, bawi ka subong. Di ba? Ano pa siya? Natiruhan pa siya iya. O, bawi subong, katropang AJ Bordon. Ano pag isabat niyo da? Wala na ka mo sabat? Wala na ka mo sa may ma-think? Wow! Think it, yeah? Ano ginahuyaan mo, katropang AJ Bordon? Man, hindi ka bala mahuya. Kita-kita, walang gidni. Ikaw ding leader, huya ka. Ay. Ay, sa mga nag-share, galihan sa ating Facebook Live, hello sa inyo tanan, kikatropang! Kikatropang Romel Paclibar! Good afternoon, katropang Romel. Liog lang ko na sang akon nga, ano na ganit tawag. Ah, ano na ganing isa, do grapes? Ano na siya ganing do grapes? Katropang Bea, ano na siya ganing do grapes? Nga, balya nga dalon niya, nalipat na ko sa ngalan kay Aaron. Yan, dumanduman ko na siya, Lumboy! Katropang Romel, Lumboy, please. Dali, kami ni sang Lumboy, ang balya nga dalon, mabakal siya ko na sang ano, sang isa ka balde nga Lumboy. O, sige, be, kung madalaan niya tayo Lumboy, be. Ating malalaman, o, sa bukas. Sige, be, katropang Romel, ang balya ni katropang AJ Bordon, wala siya ko naka, ano, nakasabat kagapon. Sa so, ating X-rated question, kay man balaan niyo kung gaano siya, nagapangayutong. O, sana all na ginapangayutong. Nga, nahidlaw man ang mga yutong ba? Why, okay ka pa ang yutong si katropang, ano ba, si katropang AJ Bordon? Ano ba, mangkot, katropang AJ Bordon, diin ka pa ang yutong? Diin na pit, oh. Katropang AJ Bordon, diin ka pa ang yutong? Babongga mo niya maka mulberry ba? Ang mulberry, mo na siya ang daw, ano, ang daw violet na siya, di ba? Red siya kung ano, red siya kung hilaw, tsakto. Basi mo sa, mahuy, anaman kundi wala. Red na siya kung mahilaw, katropang AJ Bordon, and then nag-violet siya kung luto, amo na siya. O mulberry na siya, kilala ko na siya, yaya. O Lumboy, tsakto, Lumboy, di ba? May Lumboy ka muna. Dugay na kung di wala ka on Lumboy. Ang dito yung samon nga bilin taghangin na lang. Tapos aslom pa siya. Acidic man siya. O, oh, diba? Kay nanay. Okay, ako nakadrabang AJ Bordon. Ah, kay nanay, ha? Saya kay nanay mo or sa pwede namangin nanay? O, oh, duwala na kabagay, katropang AJ Bordon, ako nin ka nagapangayutong kay nanay mo or sa tinatawag mong nay. O, oh, sige, bira-bira lang na pakayutong, sakpa lang na katropang AJ Bordon sang ano. Ano ka mga yutong, katropang AJ Bordon? Ano na siya? Ha? Ginakumuskumos? Ginabutong-butong? Or what? O yung mga kabataan, di ba sa mga kabata, pata, di ba hindi takatulog kung hindi ka pangayutong? naman, no? Oh. Ano na, shadow stress ball? Charot. Hamba ni katropang, ano, ni katropang AJ Wardon, may lumboy, di color lang galing. Color lumboy muna. Sa baklayan, damo lumboy. Baklayan, barotak, ano, barotak veho. Ay, di na siya baklayan. Okay, search na, eh, kung di na siya baklayan. Oh, wait lang, ha? O, oh, diba, tsak to, sa so may barotak veho. O, oh, gani, amo na tuguro na namin ni Katropang Romel nga mabakal to siya kuno sa isagid ka, ano, sa isagid ka baldi. Pinaldi to yung baligya, yaya, daya. Sa iba niya kinilo, sa ila to yung binaldi. O, oh, Katropang AJ Wardon, haman niya, balaan mo layo, paano ka pa ngayon tong? O, basi sa iban. Nga siya lang yung ginapangayutungan mo, ha? Mm. Ginapitik-pitik, ikaga butungon. Awo na mga yutong, ha? Ginapitik-pitik? Ginapitik-pitik or ginapiti-piti? Oh, pili. Katrabang AJ Wardon, nakasakit mo na pilipitkon? Ano na ko, no? Ginapiti-piti or ginapitik-pitik? Oh, sige be, katropang AJ Wardon. Oh, hambali katropang Jet, ibaga, pangayutong reveal. Be, oh, oh my, pangayutong reveal that be. Kung ano ang nag-iisang katropang AJ Wardon. Oh, kung paano siya mga yutong. Ikaw yung katropang Jet, ibaga, wala kayo pang yutong? Or gusto mo kay katropang AJ mga yutong? Ay, nako. Oh, hambal ni Katropang Jet, ibaga sa Viejo. Oh, di ba? Dito gin sa Viejo. Eh, hambal nga dito gin siya yaguro mabakal si Katropang Romel. Ay, kay Sir Ronald Paneha, Padilla Ehanel. Good afternoon, ha. May ayad nga hapon. Salamat, salamat sa imong pag-upod. Hambal ni Katropang AJ Bordon, oo, para magtindog. Ay, hala. Kinanglan, galipit ko para magtindog. Ay, daw kasakit. Mga katropang AJ Wardon, man daw hindi siya nice. Hindi siya ano, hindi siya maganda. Diba si sobrang makapitik, katropang AJ Wardon, ang muna guro namin mga color lumboy ay... Diba, ambal mo da, kung may ara da, pero color lang, da, ano, color lumboy. Amo na, guro nga nag-color lumboy, kaya kinapitik-pitik mo. Ay, hindi, wala pagpit ka, katropang AJ Wardon, ay ambo, sino? Kasabad? Alright, ambali ka trabang AJ Wardon, hindi na ba si maguba, maguba mo record ko? Ay, ala. Hindi, saya magsugot. Uy, basi pa lang pareho, kamusang style mga yutong, hindi ka pa na, may upod ka. Ayaw mo niyan? Oras natin mga katropa, 10 minutes after 3 in the afternoon, ang atong X-rated question, nagresulta na yan sa pangayutong. Sana all ka pangayutong. Oras mga katropa, sa liwa, 10 minutes after 3 in the afternoon, ang oras, ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, ag spirulina, produkto sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig sa atong ikaayong lawas. Labi na sa mga katropa naton, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health. Makabulig sa ka, mga katropa naton nga may mga weak immune system. Para sa healthy body, kag stronger immunity, mag Something Plus Gold. Available sa Mercury Drugstore, Sir Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mahimo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iriila City, katubang sa Midtown Hotel. Mahimo man yung ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Hambal ni katropang AJ Wardon, guwapo, pinkish niya. Wow! Tanaw, bisang pinkish, may katropang AJ Wardon, araw-araw, isend lang. Hindi lang pag i-comment. Hambal ni Sir Jetty, baga, sus, hindi pa samang share, o, diba? Ginag-gatekeep ya pa katropang, ano, katropang Jetty, baga. Pati ka da, basi pareho, walang kamudua kung paano mga yutong. Ay, ang buti katropang AJ Wardon. Ano ginagamit mo ngayon tong katropang AJ Wardon? Kamot or ba? Diba? Sang bata ka, diba? Kung kaisa, amo na ang imo nga kaugalingon nga thumb, amo na kagapang ano, gapang ayutong, or kung kaisa, galot-got ka. Kung hindi ka katulog, o, oh, diba yung ikuda, ha? O, oh, sige, may katrapang AJ Bordon. O, oh, basahon ko yung musabat, katrapang AJ Bordon when we get back, ha? Oras natin 12 minutes after 3 in the afternoon. This time, mga katrapang, mag-pause kita, anay, for some commercial break. Sa atin pagbalik mga katropa, atin nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated story. And if you have your insights, may ara kamo sa gusto nga i-comment upon itugda sa atin nga letter sender. I-comment lang sa liwat mga katropa sa atin Facebook Live or itawag sa atin nga hotline number. Honest sa liwat, the 12 minutes after 3 in the afternoon, magabalik pa ang extra drive. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: for DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Padayat na kubuwas ah.
19: XFM. Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

Okay, tropay na, gabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin mga kitropa, 19 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, hiwa sa glutacolchic at VCO sa pagpaputi, pagpahamis sa ating kutis. Magbakal kag maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Mayara siya sa glutacolchic na makapaputi, makapahamis sa ating skin. And mga katropa, amayara siya sa VCO to protect our skins, mga katropa, against bacteria and viruses. Ganun no, pang inyo ginahulat, mag Claire Skin Herbal Soap na para sa healthy beauty skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at upang sa Midtown Hotel, mahimo man nga mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Claire Skin Herbal Soap, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Claire Skin Herbal Soap, mga katropa, available man sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy sa TGP South Eastern Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available gid sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Gani para kung gusto nyo maghamis, magputi ang inyong skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Balko ha, extra drive katrapang AJ Bordon. Sorry gid ha. X-rated e. Sorry gid. Wala, abi ko Domingo. Charot. Oh, may wapon lang ha. Sorry gid ha. X-rated mga katropa. Haba ni katropang AJ Bordon, sup-sup ko no, dalalutgot. Awa na siya mga yutong. Awa na siya gali dapat, mga yutong. Kaga sup-sup, dalalutgot. Really? Ay, bongga. Bala, amo na siya guro. Kada nagalumboy, tan awon katropang AJ Bordon. Kaya gumabuyan, nag-violet na siya. Kaya ginasup-sup mo, kaya ginalutgot. Ay, ang balan nga, ano lang. Ang balan nga, piti-piti lang. Ginasup-sup, kaya ginalutgot. Habi mo. Ay, oh, balik ka tropang AJ, ani ka tropang Jetty baga, kag duro damlot. Wow. Ikaw yung tropang Jet, amo ka na mga ngayotong, ginadamlot-damlutan. Huwag gabala. Kay Tita Liklik, oy, si Tita Liklik. Hello, Tita Liklik, mayong hapon. Kay Tita, ano, kay Tita Liklik, nagapamati, kag nagaupuan from, fresh from, Barangay Kabagyaw, Kalinag, Iloilo. Oh, good afternoon lang kay Tita Liklik. May diet nga hapon, Tita Liklik. Ano ang latest, Tita Liklik? Oh. Katropang AJ Bordon, hambali ka, ani katropang AJ Bordon. Kaya katropang Danny Lynn, hambali ya, guro sa si AJ Bordon, mag sup-sup. Kag maglutgot sa kargada ni Ibaga. Bang, grabe ka man. Nga kay... katropang AJ Bordon, ginimoy-moan niya kadisyo. Katropang AJ Bordon na. Ang baliya, ginasup-sup, ginalutgot mo kuno ang kargada. O, te. Okay pa na bala? Okay na siya? Ay, sugot ka na katropang ano? Katropang AJ Bordon. Ang baliya, katropang AJ Bordon, mas gusto ko muna, mas gusto ko muna ka, ma'am. Ay, dayaw ah. O, tiyanong masasabi mo katropang Jetty Baga, kasi sinusup-sup daw ang iyong kargada ni katropang AJ Bordon, sabi ni katropang Danilin. Okay lang ba iyan? Sama ni katropang AJ Bordon, hindi ko yung type si Jetty mo lang na siya. Grabe ka katropang AJ Bordon, nagambal mo na si katropang Danilin, nga hindi yung type pala si katropang Jetty Baga, nga ginapasapasahan yun na si katropang Jetty Baga man. Mayo man yung tao si katropang Jetty Baga. O, diba katropang Jet? Buot man siya, kung gatulog. Ay, dagyaw, gid ko yung sinyo yan, mga chusi, gid ka mo yan. O, te, katropang Danilin, ano? O, kung sa imo, guro, basi, bala. Wow. Ay, tapos kagid katropang Danilin, nagtugda-tugda kagid Danilin na aray mo. Kay maarak na wala karon ng mga ano ni katropang AJ Bordon. Nan, ay ilam na lang, never mind, damba ni katropang Jet Ibaga. Takana sa sang ginamo ah. Oh, katropang ano, bala mo katropang Danilin, makisala magtugda ah. Ginaisyuhan mo pa yan si katropang AJ Bordon ah. Ay, nako. Te, ano na, bi katropang AJ Bordon.
Ay, katapang hindi mo doon. Ano ang other word na once sa ginambal mo? Oh. Katropang EG board doon. Oh, katropang ano, katropang nanilina. Mani katropang EG board doon. Monarkiya lang ko nang balaan yung asup-supon. Hindi ang kargada. Ayan po, talang yung katropang nanilina. Wala sa bigger research. Te, ano na lang nabi kay Monarkiya? Giya yung katropang ano, katropang nanilin. Sala, anaman katropang nanilin ang balaan. Ay, te, ano na lang nabi? Alright mga katropa, oras 7:24 after 3 in the afternoon. Already na bala kayo para sa ating X-rated question? Ay, X-rated story. Ay, nagkaka-demoralize na lang ko sa inyo mga comment na kay Hambali katropa ng Jetty Baga, thinkers are doers none. Ten. Bagay na bagay, gid ka mo, not ni Sir Jet, ma'am. Oh, di ba? Hambalya, sanay gid si AJ. Ah, hambalya, oh, hindi kuya kay Hibaga, wala ko galot-got, kaga sup-sup, hindi ko na yasanay. Oh, di ka tropang AJ, ah, ka tropang Danilin. Kung wala kaya na galot-got, kaya naga sup-sup, gaano ka lang, bi? Ginaano mo lang, bihay? Kaya kaya't katropang AJ Bordonia, balaan niya, pero monarkiya, ya, hindi ya kargada. O, di ikaw yung katropang Danilin, hindi kaya maghambal ng monarkiya, manang imo. O. Te, bagay na bagay. Gid ko no kamo katropang ano, katropang Danilin, te, okay lang na. Bagay ka mo ni katropang ano, ay ala, sorry. Bagay ka mo ni katropang ano, ni katropang Jet. O, ginasup-sup ni... Ano man ay sayahin mo, ay yaya nga mga comment man. Ayan po, talang katropang Danilin, ah. Ay, dayaw, gid ko. Ginasup-sup ni Baga, imo, kwan, man na, hindi na ko magsugpon. Ah, kayo daw matabista, diyaw. Mamali ka trapang AJ Bordon, try mo sa iya, basi madimat ka. Gani check to, kung wala pa na try, or na ano, na wala pa siya, hindi mo siya maano. Basi ka trapang Jet, ni Baga, maano ka. Madimat ka, mamali ka trapang ano, ni ka trapang AJ Bordon. Uy, wala gani, kami ka kita ay, mamali ya. Katrawang AJ Bordon, ginaimay mo, anya kaya sa ano, sa isyo, ano na ano, ay. Katrawang Danilin! Alright mga katropa, 26 minutes after 3 in the afternoon. Aton nga pagabasahon this afternoon ang aton nga X-rated story. O, basahon talang mga katropa ha. Kay pahuway ko na mga dramatista ta. Wala na ko binogbayad sa aton nga, no? Sa aton nga TF. Na ano ko subong, na kalbo, charot. Na ubos sa aton nga, ano? Ang aton nga budget. Te, wala na tayo inogbayad sa aton mga dramatista. Kay man, ano na sila da? Daan, mahal ila TF. Everyday daan, tagi 5K, bayad ta si ila. Alright mga kita, paoris X FM, 27 minutes after 3 in the afternoon for our X-rated story.

0: Good afternoon, Katropang Era. I am Jen, 32 years old and female. Kasal, Katropang Era, kang may duha ka mga kabataan. Gusto ko lang i-storya, Katropang Era. Kwento ko lang, Katropang Era, yung kasalan na nagawa ko. Not intentionally, but nangyari na lang nang hindi ko inaasahan. Konan. Katropang Era, mayara ako sa karelasyon sa sunod sa amon nga trabaho last year, 2023, but not too long of an intimate relationship. Katropang Era, may nangin kabit ako sa pamilyado man nga tawo. Katropang Era, nahulog gabi ako sa iya mga panglalambing, sa iya nga pangulit sa akon halos everyday. Di syempre, everyday man kami nga daan nag-uupdanay sa isa ka building o sa isa ka katrabaho. Tamo to siya, Katropang Era. Inambal ko na gid gani nga marupok po ako. Oh, di ba?
1: Yahoo!
0: Ako yaman. Ginako ko, Katropang Era. O kung ginako ko man nga may natabo sa amon nga duha, sang among nga lalaki. Kag pareho man amon nga nagustuhan. Yun lang. So ini lang siya once Katropang Era nga may natabo, pero many times. Sa nabalaan sang asawa ko ang kun sa ako nga bana ang about sa amon. Ginutod ko na ang relasyon namon sang guy on my workplace, Katropang Era. Kay ti gabusong ako sa pangaduhan namon nga anak sa akon nga asawa. But Katropang Era, nag-cross sa akon nga mind lately. Kung hala, sinugin man bala ang tatay sang akon nga agot nga anak o sa amon nga ikaduha nga anak. Ang amo, ang akon ginman bala nga bana. O kung ang akon, ito nga nangin kabit. Kaiti, sang natabo kami sa akon nga kabit, may nagkakatabo man sa akon kag sa akon nga bana. Or may nagkakatabo man sa amon sa akon nga bana. So nag-ano, Katropang Era, panumdum ko. Sinugin man ayhan ang tatay sa akon nga anak. Ang hinakulbaan ko, Katropang Era, kay tiindigid ko ya sure. Sino ang tatay sa akon nga ano, akon nga agot. Dako ang chance nga iya sang bana ko kay ti always man kami nagakwan, kag dako man ang chance nga iya siya sang akon nga nangin kabe. Katropang Era, balaan mo sang nabalaan to sang iban ko nga ka-workplace nga may something sa amon sa isa ko katrabaho. Bawd ako dako gidya nga issue sa sulod sang amon nga workplace, Katropang Era. Kaga wala gid ko na numdom nga dako galito ang mangin effect ya o mangin epekto ya, not just me pero sa iya. Kaiti, after to nabalaan sang amon nga boss, ginkakas siya, Katropang Era, sa trabaho. Kag wala na ko sa nangin contact sa iya. Kag wala na kami nag-aistoryahan ay after that. Hindi ko na mabalaan ang iya account. Kay daw nag-deactivate siya or gin-change siya ang iya mga pangalan. Kag Katropang Era, nag-change man siya sa number sa cellphone. Ganing hindi ko na siya makontakt. Subong, Katropang Era, nagaduda ako kung sino ang amay sa ako niya anak. Wala akong kabalo kung ang bana ko bala. Ukon siya. Pero as of now, Katropang Era, okay naman kami sa ako niya bana. Ginpatawad ako sa ako niya bana. Kag ginaklaim niya gidya nga iya tuyaya nga anak. Ukon iya nga anak ang ako niya ginabusong. Ukon ang amon nga agot. Pero ako yati, syempre, may mga thoughts kag may mga pangduwa-duha. Kaya tibalan ko sa kaugalingon ko nga hindi lang siya ang, or hindi lang ang akon nga bana ang naka-sexual ano ko. Kundi pati man ang akon sa to nga nangin kabi. Subong, Katropang Era, wala man biko kwarta nga ipa-DNA test. Pero ti, amon ay gurong next kung asuptan. Pero ano ba lang himuon ko, Katropang Era, kung hindi din siya bata sa akon nga bana. Kinakulbaan ako kay Tibas kung ano ba lang ang mga consequences ang matabo kung mabalaan niya nga hindi siya ang tuod ang amay. Kaluoy man niyang agot ko nga anak. Amo na lang gusto ko i-share this afternoon, Katrapayara, sa imong program. Salamat, Gid, sa pagbasa sa akon nga sulat. Sa liwat, ako gali si Jen, sang Lambunaw.

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Ray Ted on a Sex FM 54 minutes after 3 in the afternoon. Salamat, salamat, kid. Thank you so much sa mga katropa naton. Nagupod sa atin this afternoon in our program. Thank you sa mga katropa naton nga nag-comment, nag-share, kag syempre nagpakigsakop sa atin nga program this afternoon. See you all tomorrow, mga kitropa, same time, same station, dirigid lamang Sex FM, Radyo Petrol, Iloilo. Pwede sa rin technical partner this afternoon, katropang BJ Serrata. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X FM. Mga katropa, exciting dito!

0: kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
0: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Mayong hapon, siyudad sang Iloilo, kag mga kabanwahanan dira no sa probinsya sang Iloilo, of course. Mayong hapon gid sa mga kitropa naton nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyo sining nga kahapon anon mga kitropa peeps? Mayo kay daw nag-silak-silak na ang adlaw, pero daw nagaguom-guom gihapon. Ano bala ang buot silingon sini? Matupa ang ulan o kung hindi? O te, ano ni? Paktakon. Pakta-pakta nyo na lang kung magtupa, gid man or hindi ah. Sa mga nagapulupanilhig na sa ilang mga ugsaran, sa mga nagapamunpon na sa ilang mga ginbulad nga mga palay, sa ilang mga humay dira no, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan, sa mga nagapamunpon naman sa ilang mga linabhan, sa mga nagaluto sa ilang mga pamahaw, good afternoon gid. Sa mga nagabiyahe naton nga mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers, subong man sa atan sining mga bus drivers, sa mga modernized jeepney, sa mga passenger assistance officers, kag mga pasahero, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kada siglang gid yasang ano ba no sang inadlaw, subong is June 9, 2026. Sa mga naga-celebrate sang ilang birthdays today, happy birthday. Sa mga sa mga buhi na nila, sa mga estudyante da, kamusta ang aton nga Tuesday nga adlaw ino? Kamusta ang aton bilog nga adlaw sa eskwelahan mga katropa peeps naton? Ang amon to nga estudyante sa balaya, gapuli na siya kun udto. Bao pagpuli niya ang iya nga mga bistedo hindi na iya mapuslan. Ambot nga inano na siya sa eskwelahan. Ang iya nga mga bayo, may mga mancha, ay na, ano, nalanggid ni. Ang Arab lang daw, ano daw, tuktok na siya, I don't know kung sa bangko na. Basi amugid man na guro, kahit wala pagid totally nga natin loan, ubos tinlo ang eskwelahan. May Arab man daan nga eskwelahan nga daw indigid. Daw indigid bala nila, goal ang beautification sang eskwelahan. Focus sila sa pagtuon, sa pagtutok sa mga kabataan. Because, masumala ka lang kasi katapa ka padalansa. Naman ang ako nagalakat ka, hindi ka gin magtanga, kag hindi ka gin manglibak sa iban, kaya basi bumalik si mo, bla. Tapos ka gin. Mapa-inject ka gin anti-tetanos, wala sa oras. Sige lang, alibre man na sa sentro. Ayam bot na lang gid ya, uyang lang galing sa tiempo. Sa mga katropa da naton nga nagapala uli na, mga nagasugat sa ilang mga estudyante, mga ginikanan nga nagatambay na dira sa guwas ang eskwelahan, hindi gid pagpabayi ang inyong mga kabataan ilabi na kung nagatabok sa dalan. Wala ka mukha balo bala, ilabi na gid kon likuon bala. Mga blind curve dampi ang inyong eskwelahan dira. Kung kisa makibot ka na lang ay may nagahuganas nagali nga salakyan. O, sa mga may kabataan, bantayin nyo gid ang inyong mga anak. Ay, hindi ta nga daan, kuring nga pila kabilog ang kabuhi ta. Bisa ng kuring gani, sa isa lang kabunggo, tudas. No, di bala? For your messages, mga katropa, this afternoon, palihog lang isend sa amon sininga text line. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ka mo makapadala sang inyo sininga mga mensahe sa amon sininga Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. Oras diri sa XFM mga katropa peeps, it's now 12 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen na nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhina na aton oxidative stress, kag nagsuporta man sa aton immune system. Mayarap man ining mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation, kag nag-improve sang
ang aton nga overall health. Sultan Plus Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kag pwede man kamo makakadto sa mga leading outlets nationwide, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katropa peeps, obdanay kita until 7 o'clock subong gabi. Gani ha, obdanay paghambal ganing obdanay ginaiya. Wala sang bayaan. 13 minutes after 4, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya,

0: okay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium DHA ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Mayong hapon, mga Katropa Peeps. Welcome back sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Before kita manamyaw sa inyo, mga Katropa Peeps, may breaking news kita, Anay. So may nasapuan sa buong patay nga lalaki dira sa may Franklin Hall. Franklin Hall... dormitory sa sulod sa Philippine Central University. So bantayan yung mga katropa peeps ha, mga duga nga detalye kung sino bala ining lalaki nga nasapuan, kung ano ang gintunaan sang iya nga kamatayo, no? Bantayan yung mga katropa peeps kay sa subong pagpadulong dito ang aton nga news team. O, kamusta na daw mga katropa naton nga nagapauli na subong nga hapon sa mga nagapakadto pa lang sa ilang trabaho. Maghalong gid kamo mga katropa peeps sa aton nga mga katropa nga mga call center agents. No, subong nga oras nagasugod na ni ang ilang nga mga trabaho kung early pa yang ilang nga mga schedule. Like for example, kung 5, ano oras ka ma-out kung 5 ba? O alauna, gidya sa kagahon ng himo out kung alas 5 sulod mo. Mali 9 hours na yung isip, mga katropa, kay nga aman, ang 1 hour is intended para sa imo nga lunch break. May lunch break man na sila, mga katropa, abi nyo, maskin nga gabi, may lunch break na ang taga call center. Huwag ka mo kabalo. Ay, ambot na lang gidya sa inyo. Ah. May aramal na sila nga ginatawag na bio break. Pero ang so far, ang bio break nga na, kung why ka na patay, dugay-dugay CR, why ka na patay, dugay gagwa, why patay mo nga gwa pasulod, maka-affect na

sa imo nga scorecard. Abi nyo kung nagatrabaho ka mo sa call center, daw ano lang na, daw estudyante, kamo may scorecard man kamo. Gina-assess man ang inyong performance. Kung nami inyong performance, syempre paldo ka eh. Damo sa mga incentives. That's why damo na mga dots ang taga call center. Kaso depende lang na kisa sa ila. Kay may ara mga call center agent nga mga gastador. Bago lang tapos sweldo, wala na bilin. Kaya ang ila sweldo gintapal sa mga utang kag mag-utang liwat. Amo ginayang life mga katropa pips sa nasiling tanagani. Do wala man sang tao nga ini mabuhi sang kun wala sang utang, di bala. Natural lang na mangutang ka kay iti may kinahanglan ka, nagapangabuhi ka. Ang ginahambal sang iliban kung maayo ka sa imong isig ka pareho, dasig ka ginaya makapalapit yan. Diba? Sa mga katropa natin dira, nga mga taga call center agent, mga bayaning puyat, saludo gid ko sa inyo. Kay ako before no, nangin call center agent man ako sang una. That's why nga naintindihan ko gid ang inyo nga pagpulaw bugtaw dira. Imagine, may ara nga tag 2 a.m. ko sang una naga-out. May ara man nga alas 5, alas 6, alas 7. Ay, ambot na lang gid ya ah. Good feeling ko nagabantay ko sang salakyan pero daw nagatulog ng espiritu ko. Kung sa call center ka mga katropa pips, dapat ya bastante kagid ya sa vitamins. Gani kung vitamins ang aton nga pag-istoryahan para nga ma-boost ang inyong immune system, mag-inom ka mo sang Santhan Vitamin C. Kung nagapulaw ka mo mga katropa pips, mag-inom gid ka mo sang Santhan Vitamin C. Kaya ang Santhan Vitamin C mga katropa nagabulig ini sa pag-boost sang aton nga immune system. Agod nga hindi kita madasig tapikan sa mga ubuhilan at sip-on mga trangkaso. Kag kun ano pa dira nga sa isang balatian, wala ka mong kabalo nga kun kulang-kulang ka mo permiso sa tulog, dasig ka mo na tapikan sa mga balatian. Tekon ako sa inyo, mag-invest na sa inyong ikaayong lawas, magtumaros ng Santhan Vitamin C. Ang Santhan Vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagsaranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga tatay naton, dira mga daddies, mga construction workers naton, tama na nga pamanday da. Tama na nga panakasaka da. Out na. Alas 5 na ang oras oh. Time na nga magpauli sa pamilya. Magtagay-tagay sa babaw sang lamesa. Basta hindi ka lang magmaoy da, ayos lang na. Good afternoon lang da sa mga taga-shopping, mga riders. Mayong hapon mga sirs. No, dira kay tita sa may Changi sa Gua. Good afternoon kita. Grabe ang aton nga mga riders subong, no? Kamayong hapon man sa aton nga mga katropas listeners and solid supporters sa aton nga mga class, sa aton nga mga XFM taxi patrollers. Mayong hapon gid sa mga katropa natin dyan, nga mga taga Hydra Taxi, taga Momo Fed, taga Vikings, taga quarry, taga diin pagin nga mga taxi drivers na. Kunway ko kamo naluwagan, hindi lang kamo magsunggod. Parang nga matamyaw, taka mo abi padala ka mo diri sang inyong mga mensahe sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Pwede man ka mo magkasend sang inyong nga messages sa amon sining nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 7 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa. Updan ay pakita until 7 o'clock subong gabi. Maging updated ka mo ha para sa mga balita lokal, national, international. Kag kun ano padra ang sa isang balita. No, i-follow ang amo sining Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo nga may ara na sang 208,000 followers. Mga katropa, padayon lang kita no sa pagpamati isang music. Dari lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako suggest ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health, mga katrupa! Exciting!

0: Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Madiet na ko buwas ah.
6: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
6: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya na

0: ay sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Mga katupa, exciting!

Kamusta na daw mga ginikanan nga nagatudlo sa pagbasa sa ilang mga kabataan? Malawig pa balang pasensya, tada? Kinanglan nyo gid pa lawigo ng inyong pasensya kay bag-o pa lang nagsugod ang klase. Pila pa kabulan, hol? Isipan nyo bala. Tatlo ka semester? 3-term school calendar. Sang una, 4 ka-quarter, no? Subong 3-term na lang. Mas gin pa shorter ang per quarter. Mas gin pa shorter ang kada semester. Pero daw, same lang man gyapon ang equivalent niya sa number of school days. Ginpanubuan lang siya kuno abi, ah. Tunisipon nga ni mahambal ang iba niya ginikana, no? Hambal nila, tani, wala na lang sa K-12. Kaya after nila tapos, after nila graduate sa K-12, may eskwela man gyapon sa college. Doon nagdugang lang sa galastuhan. Amo gina ang masami kung mabatian sa mga drivers ang taxi. Kay ti subong subong nagbalik ng klase. Imbis nga kun tani tuod gid man nga kun wala tani ang K-12, college na tani ang ilang nga mga kabataan. Imagine pag-graduate mo sa K-12, amo man gyapon bis may eskwela ka man gyapon sa college. No, nagdugang lang giduwa ka tuig, no? Ang dugang lang giduwa ka tuig ang galastuhan kag pag-anto sa estudyante. Kung wala tani ang K-12, kung sa basic education man tagihapon, basi kung after 4 years, isa ka na ka-licensed teacher, isa ka na ka-licensed nga criminologist, isa ka na ka-natawag, kung ano pagida ang imo nga mga handom nga nga mga kurso. Ati, wala tas ang mahihimo, go with the flow na lang ta, kahit ara na na siya. O, ti subog nga gabi mga katropa peeps sa mga bago lang bugtaw, bago bangon, kahit na nagalain ang ilang pamatsyag. O, pala nakapangapi na ka mo. Masikon wala pa mag-inom na sa Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangod may yara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus inis ang atan immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa atan nga cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atan nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang aton nga blood pressure. Manami ni mga katropa ha sa mga may diabetes kay mayari ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa, produkto ini sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong lugar. Sa mga nagadigamo na, oh, ini pagpabay ida ang imo nga ginalupo ginaluto kay basi karon pagbalik mo batok na ang imo da karon nga tinig-ang basi ko nawili kada sang ulo istorya sa ingod balay nyo tapos pagbalik mo baw dukot na kay makaon kaya sang sunog na sige pala biyada ang imo marites. Happy eating gid sa tanan nga mga nagapanyapo na. O sakpan nyo lang ko da. Sa mga nagapala uli, maghalong gid kay ang kalibutan Marie. Mga katropa ha, padayon ka mga mag-send sang inyo sining mga mensahe sa amon sining text line 0950-975-6970. Sa mga nagatagay-tagay na da, te, sige inyo lang na anay ah. Enjoy mga katropa PFs. Oras diri sa XFM, 11 minutes after 6 o'clock in the evening. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: for Extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
5: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa may plant

0: pounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa. Starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
5: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM, mga katropa. Exactly 7 o'clock in the evening.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Madamo gin nga salamat mga katropa sa inyo pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Sa mga taxi drivers naton dyan, mga XFM taxi patrollers, maghalong gid kamo sir sa inyo nga mga sa inyo nga pagbiyahe. Kabay pa nga ti damo pagita sang mga pasahero para nga ti may pabalo naman tabo sa aton nga estudyante. Hindi lang nga daan estudyante ang nagakadto sa eskwelahan, kundi pati man ang mga iloy nila. So meaning to say, ang iloy nila dapat may allowance man. Kailangan manada karon nga nagakuyam-kuyam. Kita niya da nga nagakuyam-kuyam ang iya nga mga upod nga mga ginikanan. Tapos siya ya, matulok-tulok lang. No, kaluluoy man mag-amuna nga sitwasyon. Sa mga katropa naton nga nagapalauli palang subong, maghalong gid kamo, hindi na mga pitapit sa kundiin nga tiyanggi kag magtagay. Hulatan na lang ang mag-abot sa balay kag magtongga. Para kung mahubog kamo, kundi diretso kamo da tulog. Hindi na magminaoy, ah. Madamagid nga salamat mga katropa ha sa inyo pag-upod kay katropang Bea subong nga Tuesday afternoon. 7:02 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kita ay kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. Magabulos na ang programang Headshot with katropang Boards Tibor Morales.

0: 1. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: XFM.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:29 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: oras sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:29 na mga kabayanan, mga katropa. Nagapan naman kita sa mayang gabi sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, diri sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami mga kabayanan, mga katropa, sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, kamulisang unang frequency sang Z100. Ang paborito niya sa unang estasyonan sa Radyo Bladra sa sulod sa University of San Agustin na nag-aagi man sa number 1 sa survey sa radio diriya sa sudad sang Iloilo, mga kaminan, na munisubong ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ginaparagayan, mga kaminan, sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami, mga kaminan, mga katropa, sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, mga kaminan, mga katropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang amon nga page, amon nga XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook account, XFM 100.7 Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:30 na, mga kabayanan, mga katropa. Kamusta naton sila yung mga tagpamati diri sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo? Diri sa Iloilo, bago lang nagbalik, mga kabayanan, ang supply harin iya sa More Power, mga kabayanan. Ini matapos nga nag-request ang National Grid Corporation of the Philippines. Kung pwede, mga kabayanan, nga may ara na nga pagbuhin sang ginaload sang More Power. Bagod, mga katropa, sining tindaw ginakulang, mga kabayanan, ang supply sang kuryente diri sa aton. Kabagta naman, kabayanan, nga tisubong mainit kay nakabalik-balik kita, nakabalik kita, mga katropa, sa normal nga operation. Katapos na nagamit kita, mga kabayanan, sang generator set, mga katropa. Alas 7:31 na, mga kabayanan. Sinag-celebrate sang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Kag sinag-celebrate sang ilang anniversary subong adlaw, happy anniversary. Pero rin mga kabinan nga nagapamati subong sa aton online kag on air. Kung on air kita, ang amon nga frequency 100.7. Kung sa online, amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dyan, mga kabadala, sa inyong mga mensahe. Kag kung gusto niya nga private, mga kabayanan, na inyong siling mensahe, pwede nyo man nipadala sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Ang amon nga YouTube channel, XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa, ang oras alas 7:32 na. Welcome na, mga kabayanan, sa Headshot. Trigapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang inyong katropa subong ang gabi. Ako si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Off lang ito ni katropang Alex Aspatubtub, alas 9 ang takda subong ang gabi. Sa pagdulong sa inyo, mga kabayanan, sa nagapangunang mga balita, kagawa informasyon, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita, mga kabayanan, mga isyo, kag mga informasyon, ngintila kayo diri, mga kabayanan, sa XFM. Atun man tatagan sa update, ang atun makauturan, diri sa Headshot, mga kabayanan, mga katropa. Gargay, mga kaupon natin, atun nga koneksyon sa News Center. Apon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita, mga kabayanan, sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Nagalibog ang ulo subong sang mga empleyado sa Senado. Kay man nag ay maanaw. Ang Gatsalian Black, mga kabayanan, nagpagwa sang isa ka memorandum nga work from home boss gadlaw tubtob unsi. Ay maan si nagalibog ang ulo sang mga kwanis sa mga empleyado sang Senado, mga kabayanan, kung sino tubano nila. Ate, dito ka mo iya sa majority, ah. Basta nga ito rin mga kabayanan ginatindugan nga kung sino itong ara sa legal nga nagatindog, kung nagapungko karon nga Senate President, dito siya eh. Di ba na? Kaya ang opinion, mga kabayanan, ang konstitusyon nagahambal nga ang Senate President mahimokin lamang nga maislan kung inisya butuhan sa majority of all the members. Di ang majority sang tanan ng membro sang senador is 13. Di kung may ara yung mga kabayanan nga napriso, may ara yung nowhere to be found. Kag ang ila yung pagangop ang majority is 12. korte siguro dapat nang dalon ina makabadan sa korte. Agod nga ang korte makabadan amo maghatag ya sang ila sining interpretasyon mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:35, depende. Hindi pa ni pwede, madalas sa depende. Kasi ang inyo, dira nga mga, ang civil service, ang inyo sinada makabanan nga kontra ko ng kaso nga mag, kung anong matamo, anong, ano daw hindi maintindihan, no? At siguro samtang gina-resolve ng mga bagay, guro, diri kita anay siguro sa 3C, eh. Di ba? Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:35 na magkabanan mga tropa. May update kita magkabanan sa sining atleta ba na? Ining atleta dito magkabanan sa Agusan del Sur. Kundi may paralong pabansa to. May duwa katlita magkabanan nga napatay. May duwa katlita nga napatay. Ini matapos magkabanan, ngayon sila ang nagpulapaligo to. Di ba kung sino makabanan daw nag-viral ni sa social media, kung ano gibalaan na tabo, may ara makabanan nga investigasyon ang PNP, kung ano gibalaan na tabo, sino may ara ba lang foul play, kaya man mga may potensyal ini mga kabataan, no? May potensyal ini sa patag sang sports, inindiwa ka mga kabataan makabanan nga nagkanapatay, tinduwagin sila. So may araw makabanan nga findings ang PNP kung ano ang natabo sinisili nga ini sila makabanan ang napatay pagkatapos nagpaligo kung ano makabanan. So ano ang nangin findings diri sa aton nga PNP para nga matagan ka makabanan sa update kag ang katagan sining bagay makabanan. Ang isa diri nagapilido pa patirbunya, no? Adamo patirbunya sa Barutak, Biho. Pero daw dito na iga pa uli makabanan sa lugar, no? So basi, may mga pariente ba na? So bantay makabanan ang dugang sining mga informasyon, dirigid lamang sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, makabanan, mga tropa. Sa balita, lokal, nga itong talakayon sa mga gabi, ibalon tabi ni ang findings ang aton nga pulis diri Saro. Ito may kaktera magkabanan sa isa ka estudyante sa Central Philippine University na nasapuan sa isa ka-dorm, no? In Franklin Hall. Dira sa CPO, subungin lamang nga hapon. Malunta ko na nung finding, sabi investigasyon sa ato niya nga PNP, no? Kati ang CPO management ang nag-confirm magkabanan nga may nasapuan ng isa ka estudyante dito magkatropa sa sunod sa Franklin Hall. Isa ini ka dormitory dira sa Central Philippine University makabanan makatropa. Alas 7:37 na kag ang balita makabanan dire sa aton sa Iloilo. Ti preparado na kuno ya ang kagabudlay man sining kumbaga iti adon tanabi, no? Hindi da budlay da ka budlay man tani nga preparahan gani kati dapat ki preparahan eh. Ang city government pagi iya makabanan sa CDRI mo preparado na kayo makabanan kuning kaso nga may mga matabo abig na bigwa, no? Ining pareho na tabo sa Mindanao makatropa nga nagtayog nagdinog mga 7.8 magnitude di ginaplastar makabanan ni Engineer Papa ang mga bagay-bagay kung ano ang imuon nabi, no? Kung in kaso nga magluntad ang kapareho sining kapasugon sa linog dito ya makabanan sa may Mindanao ilabagay dito sa may Sarangani province sa Jensan kag sa Pormulok makabanan ang isa sa napiktuhan sining isang mabaskog nga linog dito ya makatropa sa may Maasim ang yasining nga epicenter mo ang Maasim offshore ini makabanan sang Sarangani province pero ang mas nadako nga napiktuhan amo ini makabanan ang Sarangani ang Pulumulok ang General Santos City mga katropa ti kon sa preparasyon ti preparahan tayo galing kati hindi tagid makabanan nga makwalbalay di gim naton iyang nga malikawan nga magpanik kita may bisan matuod nga bastante kita sa ginatawag sini nga earthquake drill Pero may ara gid makabanan nga gitawag sini nga garatol ang tawo kon ara na makabanan sa actual nga sitwasyon nga magluntad ang pareho sini nga mga kabasugon sang linog mga kabiyanan mga katropa. Di ang pidere mo basta patawag sila sang isa ka briefing agod nga ilaragway man kon ano na preparasyon abi no sang Provincial Disaster Rescue Action Management Office sa probinsya may patawag baska press conference ang PDRMO mga kabayanan ilatag nila kung ano ang mga bagay abi kung anong preparasyon karon sa probinsya kung di kaso ginman nga mag luntad ang babaskog na linog dire abi sa aton sa Western Visayas kami wala ini mga kabayanan gina pabayaan dapat nga maging preparado kita sa pareho sining mga sitwasyon kay tima ko muna dito sa Mindanao sang maghulag makabanan ang ila dito nga trench sa Mindanao ti 1976 pa ti mga modes mga 40 anyos na nakaligad sang maglinog naman makabanan nga nagbisulta sang 7.8 nga kabaskugon sang linog. Tindiri ko makabanan sa Panay. May araw kita din nga ginatawag nga Panay fault. Makabig ini ko makabanan nga isaman ka active nga fault. Diri sa aton iya sa Western Visayas mga katropa. Pero ang tanan-tanan ni makabanan, mahimo naton ni Markaban kon may ara kita makabanan nga paghugot nga pagpamuyo. Importante makabanan mo ang bagay nga pagampo naton sa aton nga makaako mga katropa. Amon ko nga ang agot nga makalikaw kita sa mga pagratol naton, pagahiblad naton. Ano pag ida, no? Dapat nga preparado kita sa tanan nga bagay, pangamuyo kita kay ang tanan makabanan may ara kita ginatawag sini nga divine intervention. Divine intervention mga tropa nga ginamilagruhan kita sang tanan-tanan nga bagay kung hugot lang aton sini nga pagpangamuyo pero dapat nga kung ano ang nagkakabagay sa aton nga mga nga lawas pareho sini nga tigin buhat ni sang Dios agitagan sang skills ang aton sini nga mga scientist diri sa XFM ang aton diri nga mga scientist sa Yes to Health mga tropa agot nga maghimo sa mga supplements nga para gid sa tawo ha hindi na sila makahimo sang the best nga mga supplements kun wala sang divine intervention amon kon nga ang ginapabugal namon sa inyo nga kun may magidebatyag kita sa aton nga balat sa aton lawas nga mga balatian mag-inom lang kita makabanan sa mga food supplements mga nga iya sang Yes to Health Incorporated agod manikaw kita makabanan sa mga balatian mamati kita na mga tropa sa mga kwambara sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian paagi sa The Secrets of Health upod kay Dr. Remilito Oy mga katropa. Ang oras alas 7:43 na mga kabayanan mga katropa.
1: XFM
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating Prada consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold!
6: Mga talas, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Kamiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
4: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may taglay na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus Capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguri ang window of the soul. Hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hati nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balancing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang premium D3 coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
2: XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis
10: sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kang human, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:55 na mga kabayan at mga katropa. Padayon ka magkapamati dire sa headshot sa Gyapon na. Dire sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Ibalon tabi mga kabayan, kung okay na nga itong sinayang nyo center. Bagaya sa mga balita mga kabayan sa palibot sa nga pungsod Pilipinas. Kaya na... Takod man, no, na utod man ang mga na-print sa aton diri mga kabanan nga kapdanan. Pagkatapos nga ti nag-brown out, galing nga ti, may lang kay manang bintaha ko na may auto-save ba na mga kabanan ang aton siya nga computer kay bisan mga brown out siya, arang gyapon mga kabanan ang mga kopya sa mga balita mga kabanan nga inyong ginamantayan diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Kung ano ito ng mga balita, nagikanya sa News Center, upon katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may hanggang
1: Katropang Boards liwat nga i-lockdown ang Senate kun mapamatud-an nga may pamahog sa seguridad sunod kay Senator Tito Soto III. Kasunod ini sang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga posible may security threat sa Senate premises kadungan sang consultative meeting sang Blue Ribbon Committee kahapon Hunyo 8. Bangon sini Katropang Boards ginpayag man ni Senate President pro tempore Win Gatchalian nga makigsapol siya sa Senate Executive Committee kaga sa Senate Sergeant at Arms. Samtang sa kaangot man nga balita pareho nga nagpagwa sang magkatuhay nga order ang duha ka mga opisyal angot sa work arrangement sa mga empleyado sa Senate. Apang ang pamangkot subong Katropang Boards kunbala sinugid ang masunod. Base sa order ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian mag-shift sa work from home arrangement ang tanan nga opisina sa Honyo Jest Tubtub 11 matapos nga ginpayag ni NBI Director Matibag nga posible may security threat sa Senate premises. Samtang sa order naman ni Senate President Alan Peter Cayetano magasugod ang o kung magasugod ang official working hours sa Senate last 8 sa aga, tubtub last 5 sa hapon, halin sa Hunyo 8, tubtub 11, sininga tuig bangod sa holiday, o kung bangod holiday ang Hunyo 12. Inibangod, ginbasehan ni Cayetano.

0: Palacio, Camara. Integrated Board of the Philippines, retired Supreme Court Justices, legal experts, Lodins, Caglo professors, Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Dugang pasininga ang resulta sa ginahimo ni Cayetano ang kaangay na lang sa natabo sa iya sa House of Representatives sa diin mapilitan na lang ini nga batunon nga wala na siya sa pwesto. Magluwas diri katropang boards una naman nga ginpahayag ni Senate President Cayetano nga may duhaman ka Blue Ribbon Committee kag ini amo ang committee di absueltong ang trabaho, amo ang i-absueltong mga mataas nga opisyal, samtang ang isa naman amo ang seeking the truth. Samtang, sa dugang pang balita, gintawag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga basura ang nagabag-ubago nga statement sa Jesse Ocho ka mga anay Marines nga nagpakilala nga bagman ni former Congressman Saldico. Kasunod ini katropang boards ang pagbawi nila sa ngalan ni Senator Loren Legarda nga una nagkasulat sa ila sworn affidavit nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sa kickback sa flood control project. Sunod kay Castro nga mga claim sa isang mga testigo ang ini makapasal sa hearing sa korte. Dugang pa sini nga lunsa o kun lunsay pangguba lang ang tanan nga mga alegasyon sang mga ex-Marine. Samtang, sa dugang pagid nga balita na talana sa Hunyo 18 ang pre-trial sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte last 9 sa aga. Ginapasubmit ang magtimbang kampo sang ila pre-trial brief. Kaga ini ang mangin na ginatagan sila katropang board sa tub-tub Hunyo 15 lamang. Closed door o kung hindi bukas sa publiko ang patigayunon nga pre-trial proceeding. Samtang, sa dugang pagid nga balita national, nakarecord o kung na-record ang 1,158 ka mga aftershocks matapos gintay og sang magnitude 7.8 nga linog ang Mindanao as of alas 10 kaina sang aga, Hunyo 9. Yara sa magnitude range nga 1.3 tubtob 6.4 ang mga na-record nga aftershocks kun sa diin 28 ka beses nga nabatsyagan ang pag-uyog. Base sa latest data sang Office of Civil Defense, ini magnubo sa 37 ang mga kumpirmado nga napatay bangod sa linog. Samtang, sa kaangot pagid nga balita iganonate sa nga Gatchalian Block Senators ang ila isa ka bulan nga sweldo para sa relief efforts sa Mindanao inimatapos nga gintay og sang magnitude 7.8 nga linog ang nasambit nga lugar kon sa diin na 37 na ang napatay. Magluwas diri madamo man sa mga balay buildings kag mga lagyan ang nagkalaguba bangod sa linog. Ginainganyo man ni Gatchalian ang Senate Majority Block nga idonate man ang ila nga sweldo. Samtang, sa dugang pa nga balita ginamanduan o ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy nga padasigon ang pagpabalik sang supply sang kuryente sa Mindanao matapos ang natabo nga linog kahapon. Sunod kay Energy Secretary Sharon Garin, ginaga-coordinate na sila sa nagkalain-lain nga energy sectors agad ma-assess ang mga nadulaan sang kuryente kag mapadasig ang pag-restore. Dugang pa sini nga importante gid ang kuryente sa mga critical infrastructures ilabi na sa ospital nga madamo sa mga ginabulong nga mga pasyente kag sa mga evacuation centers. Magluwas diri katropang boards ginamonitor man sa Department of Energy ang mga fuel supply chain agad masiguro nga may bastante nga supply sang produkto petrolyo sa pihak sang natabo nga linog. So far katropang boards sa muling mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Te mayo ni no kay ang Gatchalian Block ining 12 ka mga senador including dira makabanan si senador Chase Escudero na pangako sila nga ila kuno nga sweldo. Isa ka bulan nga sweldo hatag nila to sa mga napiktuhan sa linog dito ya makabanan sa Mindanao. Di wala pa ya sa commitment sa bahay niya sang sa bahay niya makabanan sang Cayetano Block makabanan magalibog ang ulo sang mga empleyado sang Senado ako sinong ilat patihon. Di ako sabagay kung mag-report ka mo di di wala mga perdiyon. kon hindi ka mag-report kay work from home basi kon mapirde kamunda ko din ka anong plastado anong libog ang ulo sa mga dala nung nagapon naglagaw ah di ba ikaw na kuya ako na kuya ibe no ako na kuya pipi ang empleyado sa Senado ah ma-report ka kon niya bahala na dayang bahala ng bukas.

0: Bakit napagregla dahil sa desminorea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Iba ganyan efekto siya kung sa Sister Pain.
4: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nanadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Pa-diet na kubwasa.
2: XFM.
9: Katropa mo!
0: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:39 na mga katropa. May gabi kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway. May gabi present boss I'm watching. Salamat kid Jerry Boy. Adorno Climino. May gabi kay Pico Quintos. Katerina Biloso Biloso may gabi kay Ninen Inar. Gabmati subong saton kay Idnaporay may gabi Idnaporay dira sa Ribalo. Kay RB Chris Caceres, mayang gabi. Good evening. Ano pang Phoebe, no? Mahaling kay RB Chris Caceres. Kay Nick Espinosa, mahal ni Nick siya mayang gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat, Gid. Sira kay Nick, kay Bing Bing sa Barangay Boulevard sa Mulo. Salamat, Gid, sa pagpamati. Diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot. Headshot. Yatamin-tamin sa mga gabi dira si Cap Ising Villanueva. Dira sa mga personel makabilan sa Cap Ising Pancit Molo sa Barangay South San Jose Molo kag may branch makabilan na dira sa may Central Market. Iloilo Central Public Market mga gabi. Kag may nga gabi iman no? Dira sa mga membro sa Damarong ng Boys. Dira kay Pinoy kag Nining Baroka sa Baroka Prosin Foods. Dira sa Argil Yesaro no? Gapmati kina kada aga kag subong sige ang... Sige ang himo sa manamit nga chorizo kang imbutido. Nagpamati makabayan diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Headshot. Alas 8:41 na makabayan mga katropa. Aw diri kita bala sining nagviral nga bala balita bala parte ini makabayan sa kwabala sa diwa ka atlet bala nga napatay didto ya makabayan sa Agusan del Sur sa pagkatapos ang kumalasang gatawag sining nga palarong pambansa. Kamay may ara makabinan nga investigasyon ang PNP may kangtanan sining sa pagkapatay sa duwa ka mga athletes ba may kwantanin no? May gatawag sining makabinan nga anong gani ang isa ka kwa no? Ang makabig ni nga mga kwambala, mga athletes. Nga ang natabo gani makabanan, wala ko sa foul play, sino makabanan sa PNP, no? Kundi mga naanod ko na ining duwa sang ini sila ang mag-outing. Oh, ini sila makabanan nag-outing. Naanod ko na makabanan sa mga Baskok nga Karen Santubig, amon resulta kung nga inis na makabanan ang napatay. Tigin investigar ni makabanan sa PNP, agod nga may ma-establisar bala kung anong gibalang natabo, no? Kay suno makabanan sa aton nga investigador investigasyon dito ya makabanan sa lugar ambal sa pores nga police say no weight attached to bodies of drowned Ateneo athletes. Wala kuno makabanan sa bugat ang balita o impormasyon nga ining lawas ang Ateneo de Manila University nga basketball player nga si Rene Materbonia kag Divine Adili. Ini sila makabanan ang nalumos sa Dipa Kulaw Aurora. Sunod makabanan sa Pulisa. Sangi pamangkot makabanan sa sining payag nga nagala lapta sa social media nga ining duwa ka mga athletes ang supposed kuno tani makatropa nga may team building activity sila dito sa Dipa Kulaw Aurora Province. Ano sinisuno makabanan kay Police Chief Major Eduardo Mendoza Jr. Sang inisya makabanan ang gipamangkot kon bala may foul play. Suno makabanan kay Mendoza nga gin cite ang statement nga sa pag sa responding personnel sang Aurora sa Disaster Risk Reduction Management Office nga upod man dito ang mga pulis mga kabayanan. Sagin na patawag sini nga press briefing nga ginpahigpakaban ni Mendoza nga Aurora Province Police Chief Police Colonel Percival Pineda nagapayag sa nga ginpahayag sa ila sa investigator nga wala kuno sila sa may nakita sini nga foul play sa kamatayon sa duwa ka mga estudyante. Bangod ko na makabanan sa ang mabaskog nga kuryente sa tubig, amuni ang rason kung nga ini sila makabanan ang na lumos. Natabo ko ng insidente mga katropa sa beach resort, sometimes mga alas 2:40 ang takna sa ang hapon, sangtong Lunes nga daw. Sa tong pizza 8, malas 2:40 ang takna sa ang hapon, sunod makabanan sa pulis kag ang PNP na notify mga alas 3:15 na sang hapon mga katropa. Sunod kapinida nga nagapilar siya sa publiko nga mag hindi magpalaptas ang anuman nga mga misinformation. May kang tanan makabanan sang na tabo, no? Kati may mga naglaptang balita ang kolong primero. Ini si Divine Adile kag si Rene Batermonia ang kuno ba si kun may natabo abing gin may foul play apang nagwa makabanan sa investigasyon nga wala sa foul play na lumos sila nga duwa pagkatapos ng outing ang ilang grupo dito ya makabanan sa may Aurora Province. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:46 na makabanan na samtang ang pagkatapos ang bangkay sang estudyante dito ya sa Franklin Hall sang CPO. Sunod makabanan sa police station number 9 nga ang CPO management lang kuno ang magapagwa sang anuman nga investigasyon, no? Kay amune ang ginhambal kay ina sang management sang CPO nga sila lang kuno ang magapagwa sang mga informasyon makabanan. May kang tanan sini sa pagkasapo sa isa ka estudyante dito ya sa sunod sang Franklin Hall Dormitory sa CPO mga katropa. So hindi magatag sang anuman nga kuno naman abid ang findings, no, sang pulis sa pagkasapo sini nga nabitaan ng estudyante kay ginarespetar nila ang pagpangabay man sa management nga sila lang ya magapagwa sang anuman nga mga information. May kang tanan sa nabitan ng insidente dira sa sulod sang university mga katropa sa Central Philippine University. Ang oras sa alas 8:47 na makabinan mga katropa sa aton mga kabinan sa aton mga katropa, no? Kung gabatsyag ka mo sa high blood, isa ba lang ini makabinan amon gina-recommendar sa inyo? High blood, mga bukol-bukol sa labas ninyo, mga rayuma, gina-recommendar namon sa inyo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga mga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpiyuhan man sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga agot nga makalikaw kita makabanan sa mga balatian pareho sang diabetes, no? Makalikaw kita sa diabetes kung maginom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa paginom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Kon kape ang inyong ginapangita agod nga maka painit-init na sang sulok-sulok kag suman maka hatag sang alibyo sa aton nga magidebatya nga balatian, maginom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang Santon Coffee Mix kag Santon Gold Coffee sa kanatural nga makabulig sa mga balatian labi na sa mga hormonal imbalances para ang mga partner niyo nga okay na bago lang gadugay lain naman ang desisyon. So basi may mga problema bala basi kon may hormonal imbalance paim na sa bala makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Pareho naman sa aton nga lalaki kahit iti isa hindi gamanikawan makabinan nga ginapunggan ta bala aton nga ilihion labanagin ko nga sakay kita sa mga kamala mga long distance nga mga salakyan sa mga driver, no, sa aton nga mga patrollers namin isya ang Santon Plus Coffee Mix kay Santon Gold Coffee kay makabulong ini sa makabanan sa prostatitis. Kag sa wala pa damang kasang balatian ng prostatitis, para manikawan ini mga balatian ng prostatitis, sa ato ni mga lalaki, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Kag kung parte naman niya sa mga viral kag bacterial infections ng mga balatian, pareho sang pareho ini abisang mga dengue, pareho abisang leptospirosis. Kay ba pagit nga mga balatian nga dalasang virus ug bacteria, maginom kita ya sang premium D3. Kay man ang premium D3 gipepektibo sa subong nga panahon nga ubuang uso ang ubo sip-on hilanat katrang kaso. Indi nato pabayaan nato lawas sa maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabag-o kay epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 mayra siya nga vitamin D3, kag mayra siya nga virgin coconut oil, kag moringa oil extracts. Iniya legit kiniya, kag iniya sigurado kiniya nga na pabatudan ini isang timpo sang COVID-19. Kay man ang isagali sa mga ingredients makabanan sang premium D3 ning virgin coconut oil nga ginsukob para sa aton gidyang lawas. Amo nakon nga mas epektibo siya, makabulig siya sa pag proteksyon sa aton sa viral kag bacterial infection. Ang premium D3 may kapasidad makabanan sa pagguba sa kapipatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ang premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio, ang premium D3 mga katropa. Ang oras alas 8:51 na, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula. Sigurado nga mas manami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kaya man, sulid ka kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa sex life ninyo. Nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabanan sa masunod ng programa ang phone palo po kay Troy Tisoy at kay Dolphy Langka. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borns, Tibor Morales. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Travel Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
5: XFM.

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Marilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya epekto sa akong sang Sess the pain. Pero si Dasi, gadya madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sess the pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sess the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Yeah, kibot yung jagi, no? Grabe sa buong iyong punda ba? Color pink na, puti.
1: Pink.
0: Punda, gin ba na?
1: Ha?
0: Punda na.
1: Gintay-tahi lang.
0: Donut-not ba na? Grabe blush on mo ba? Bangian? Bangian mo blush on.
1: Kita mo na ganyan tiko.
0: May ano, may event ka subong?
1: Event?
0: Children's party.
1: Horror party.
0: Grabe ka mambira blush on, no? Anong gamit mo? Stewitis, hindi.
1: Ha?
0: Stewitis na?
1: Hindi.
0: Hindi na alin? St. Peter na?
1: Pwede Roaring Hills naman.
0: Hello mga katropa, maumpisa na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Mag-inop na lang kita until
1: 12 midnight.
0: Gab isang
1: June 9, 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Ay, Tuesday na naman?
1: Yes.
0: Dasig lang ba?
1: Korea to yaw.
0: Naman, damo sa buong mga ano, maligno ang maintra. May mga mantiw, may mga tikbalang, sigbin.
1: Sigbin.
0: Ano pa, Ged?
1: Tayho.
0: Alo, kasi amo na tulog sa kaagina?
1: Amo to.
0: Uy, charter, gali, no? Sa Sagay, no?
1: Sa June 11?
0: June 11, yes. Oo. O, te, dawala, Ged, ah. Wala na libre pa, Berda, Mayor? Kay advantage sa amon deo, ari lang gid kami di sa city dapit.
1: Oo ah. Bisan libre to ba na lang.
0: Nakatune in tanan nga mga katropa naton sa nagkalain-lain nga lugar sa Negros Island region kag sa Panay Island. Sa Bacolod mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod upod ta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct.
1: Wow, thank you.
0: Tandaan na gid ba? Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Wow, thank you.
0: Pero duwan lang niya yung tsaktong sa bata. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Isa pa lang ha.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Babado ganado sa subong ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: John Ray
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 upod ta si katropang
1: John Ray na ginaiya
0: ha?
1: John Ray
0: Kuya J. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 sa Kalibo Aklan, XFM with katropang
1: Noel
0: Jamin.
1: Bumalik siya. Welcome back.
0: Sila chak na mga sabat?
1: Tatlo.
0: Oh, okay na na, not Whoa. Bad. Damo, makabawi ka man karon sa bugtong-bugtong. Dumudamo na balaga message kag gusto nila ipasabat sa imong ilang mga ano man.
1: Oh, padala ka mo ilang sa
0: mga bugtong-bugtong.
1: No? Send it sa ato niya messenger.
0: Buta kay saon sa ilang nagbugtong-bugtong lang kuli dayon man sila kapapakot-pakot man. Live man kita sa social media ni Troy Tisoy. I-type nyo lang na Troy Tisoy 2.0. Pwede ka mo kasend directly sa inyo mga number. Kay tawagan ko ka mo. Ang amon nga, XFM call and text line
1: 0912-007-6793.
0: Kag nadala ko na gid ang akong cellphone subong nga gabi. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kaya kung wala lang sing higot, kag wala lang ni nakakabit, pero minibili ng akon itlay.
1: Correct. Eh, wala to sa inventory.
0: Why man? Nang intact pa man ang stock. Dol, grabe nga mga sunata to subong, no?
1: Gani man.
0: Madugo ka pa ugat, no?
1: Kwan ko, sa mga, ano pa, nostalgic.
0: Bo, nostalgic? Ano kayong spelling sa nostalgic?
1: Ikaw, nostalgic.
0: Hindi na nostalgic, kaya nostalgia, nostalgia.
1: Nostalgia, kaya.
0: Oo, oh, nostalgic. Hindi mo na ikuha nga na vocabulary, nostalgic.
1: Ang nostalgic, alin na gani sa word yung nostalgia.
0: Oo, te, parehas lang galing sa batya eh. Nga, dapat may harang explanation.
1: Kaya ang nostalgia, yeah, pwede mo na siyang manown.
0: Hindi, hindi. Ang nostalgia, yeah, amo na ang ginagamit sang aton nga mga utod nga Chabacano.
1: Nan, pwede.
0: Espanyol.
1: Pwede.
0: Espanyol, Lolo Dolpo.
1: Amo na ganyan ba nila nga El Caballo Bagong Toli no pwede kasta.
0: Welcome mga drivers kag sa mga nagabiyahe papuli sa Ilatag sa Kapanimalay. Sa mga estudyante nga kuno abi may project naman nga ikaduha pa man lang kaadlaw.
1: Ay may project na tayo.
0: Kabalo kami kung ano nang project niyo bata.
1: Amo to kanyang balmo. Yo de bagong abri class, holding hands dayon.
0: Pa to terminal. Subong ila project bata na.
1: Oo eh.
0: Oh, so see you. Ano to sabong John? July, August, September, October, November, December, January, brother. See you on March. Graduate na ka mo. Dala niya na yung trope.
1: Correct.
0: Pili ka lang, either babae o kung lalaki.
1: Basta iya kapid pa na iya.
0: Uy, gusto mo gitgali yung magkapid ko dyan?
1: Oo, handom kag dumot ka na iya.
0: Aba. Oras, 28 minutes after 9 o'clock. Mabali pa ang phone pal. Damo pa di. Mga manag, may nga music. Dire-direcho, apat kakanta para ma-enjoy nyo. Kagalingawan. Yes. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Tibalong. At ang problema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Diba diterba?
1: Kani, kibot mong kutay mo pa.
0: Yung nga kukuha ang cellphone. Kaya wala ko gali madala di. Nante! Wala gid ka mag-preparar ng kalawig sa inyo sonata. 20 minutes na. Tapos mga cellphone nyo mabilin. Ang phone bang ng programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, collagen. Sa mga gusto magwapa ng gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Kagara man ang Santon Gold Plus, makabulig sa tanan yung alaga superhair sa nanarisari nga balatian. Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yes Old Products, sarang mabakal sa Mercury Drug Store. Mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sorry lang guys, ito ginahapo pa ko yan, oh. So, dali na. Umpisahan ta na ang phone pal natin nga programa. Pwede na ka mo ka-call sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Wala pa rin nakakonect na sa amon na maka... makinarya guys, so i-connect ko na subong gabi kay para makasugod na ta. Amo to ang ilawag ni Dolpe, amo tong smart gag TNT. Ang sa Globe naman niya, pwede nyo madial ang 0915-8311-431. I-check na ang aton nga taglantaw sa aton nga FB Live subong gabi. Imo anay una dolp kay ginaprepare ko
1: kay one and only pa malang na ang
0: hindi bala mag ano bala ano? Hindi bala mag dulok-dulok da kung ano ano da may ara kada greetings wala
1: ara eh
0: o ti greet na da siga kay may ginasit up ako hindi ko pagulatan nga hindi ko mo ulat no pa ko mga bugtuan ko di adlib.
1: Mayong gabi lang dahil sa kay. Monique Montelibano Gustilo.
0: Tulok-tulok siya sa ako niya. Oh, lato niya ganyan nga. Wala ko may ihambal. Hindi man sa maghambal. Sige pa. Damuha. Ang iyong dumduman.
1: And of course, hello. And mayong gabi. Dala sa may andumanan. Mga Lakang family. Hello and good evening manda sa mga Fernandez Cagnavales family sa may Granada. And of course, hello. Mayong gabi manda sa mga Bukog family sa Hacienda Conchita.
0: Hindi lang ganyan yung Hacienda Conchita.
1: Pakato Granada man.
0: Ah, kaya may Conchita 1, Conchita 2 man din sa sagay mo. Nasakop na sa Barangay Paraiso. Ay, salamat. Nagwa, nagid man siya.
1: Okay na.
0: Dali na gina. O, sige. Pwede na ka-dial, guys. Connected na kami. Go! Mayong gabi sa kay Alan Habiliana, Jack Jack Vlogs. Troy, ibutang sa comment ang number mo. Ay, huugali, no? Tudloan niya pa ko yan, no? Hindi ka linila sa ulo to. Kidasig na maghambal. Dali lang, i-comment ko lang dugay-dugay pa ginawa. Alang ko bla. Sweet Dalen, Timmy, Puto Tanon, Burnasal, good evening. Sa mga tagahibawan Pabia, mayong gabi, salamat gid sa adlaw-adlaw nga pagpamati diri sa XFM. Ang comment, may number na gid ko da na butang. Wala ko may nabutang dol. O sige, anyway, 0915-8311-431 and 0912 ano dol?
1: 0912-0076-793.
0: Mayo kay na sa ulo mo na no sa kadugayon no.
1: Of course.
0: Eh wala man Japon makonek kay sa Bluetooth ni.
1: Wapo. Mayong kapilan da sa mga Pendon family sa Pututan, Bailon family sa may Concepcion, Iloilo, and of course, ang aton da nga mga suki sa Sara, Iloilo mismo, labi na gid sa may Igtuba.
0: Mayong gabi, line number one. Ay, dahil lang, may video call, incoming video call. Di sa gagi man. Dahil lang gid.
1: Nan.
0: Dito ni Gagi nga feedback ni man.
1: Gani.
0: Ah, sir, liyo ko patay si Moradyo, sir. Ay, amot ah. Dial lang ka muli wat ah. 0912-007-6793. Ah, chak to, gimagali hambal mo to, Dol.
1: Nasirihan ka ng kanya po riya to yao.
0: Hinachangaw, gimang tagali si buong gabi.
1: Martes ka dahan, subong.
0: O, ara na na. Butang ko na sa comment section ko na kapinang amon nga number. Baka damo-damo kaya sa inyo ang mga request yan. No? Ginapakabudlayan yung ginangamon nga hapos nga trabaho, no? Dahil lang kita. Na, ano man iman, ang imo nga cellphone nakakonek na sa Bluetooth. Dol, pula.
1: Wala.
0: May gabi eh. Balik sa ito ng YouTube. Ano man iman? Guys, basta may idea ka muna. Guys, pabuli kami biyan. Ala, na ano ni man? Nga nag-amuni sa dahil lang ka. Dahil lang ka muna yagi sa piyak nga ano, be?
1: Na linya.
0: Sa piyak lang mo linya, agi. Sa 0915 lang, anay. Kailang alang amuni sa kalinya. 0915-831-1431. Okay, yari daw. Okay na saya. Mayong gabi.
1: Hello?
0: Nautod.
1: Makamadog na.
0: Sa piyak lang ka mo, anay, agi sa 0915-831-1431. Kay set up na mo na amon line number 1. Maluoy man ka mo, intindihan nyo kami, anay. Kay may naka-on, gurong isa ka Bluetooth. Dol pa, imo guro cellphone.
1: Wala ko yung ka-Bluetooth siya. Hindi ka kuna ka balo.
0: Wala ka ka-Bluetooth, pero ka-patutot ka.
1: Of course. Wala ko, hindi ko natin ka-balo.
0: Good evening, line number 2.
1: Hello?
0: Mayong gabi, gasala kami subong dirimig. Sino ni?
2: Jerry.
0: Si?
2: Jerry?
0: Taga diin kao?
2: Antike,
0: Troy. Oh, Antike. Din sa Antike, kay kalapad sa Antike.
2: Amtik.
0: Ganda dahil lang bala doon kaluyas ang imo tingo gaw.
1: Gani man.
0: Ano ka man?
2: Hindi ko, ako lang di isa atin.
0: Ikaw isa sa diin?
2: Sa arin di siya, kamantay ka, dalaag, puno.
0: Oh, gusto mo padalaan ta ka daupod?
1: Gani?
0: Gusto mo? Gusto mo padalaan ka na namun upod? Hindi pala pag ilaspeaker mo cellphone, bla? Para klaro kami yung batian?
2: Oo, okay.
0: Ari na. Galing kay nakaputi, okay lang?
2: Huwag pang dalaw.
0: Hindi ah, ano gandiyan, nakaputi ang upper, tapos ano, naka-slacks nga itom ang idalom. May algodon ng ilong.
1: White lady. Hindi, okay lang.
0: Gusto mo? Pila na edad mo, Migo Jerry?
2: Bo, sumbra na ko 50
0: to. Oh, mayo kay nakalabot ka pa 50?
1: Pero ang iyating, huwag daw, hindi pa yung 50, no?
0: Gani, oh. Sumbra ka na 50? Mga pilagid bala sa 50?
2: 52.
0: 52. Te, kamusta ang nag-aedad 52? Mapagros pa?
2: Do tagad lagi na to.
0: Ay, gali.
1: Ba?
0: Do gusto ko malabot man 52, ah.
1: Pero nagatindog pa man na.
2: Mami Julio, diya pa yung tindog pa man.
0: Mabato pa man siya?
2: Mabato ko man.
0: Pero ang pamangkot na may mabato ay han sa 52.
2: Depende gani amo na ang pamangkot na.
0: May ara na yan.
1: May ara na.
0: Matyagan mo dol, may ara wala.
1: May ara ha.
0: Hindi mabato gani 63.
1: Oo ha.
0: Ha?
2: Oh. Dol.
0: Oo.
2: Kamu lang nga duwa pa pangabayon ko. Basi may ara na.
0: Sabi ko gani, kung kami nga duwa pangabuyon. Pangabayon mo sa ano nga kami nga duwa?
2: Pangabayon.
0: Sabi ko gani, kung matrisam ta. Yang. 52 kay 63, yok. Abidyo lang.
1: Gusto mo ako na lang?
2: Hindi na idol pa. Buligil ako, pati kayo na lang ko.
1: Hindi namin kuya ba lamang patigas ang imo?
2: Pero kung mapatigayan mo ko,
1: ano?
2: Pero kung mapatigayan mo ko, ikaw una, bis siya.
0: Ba? Siya una, bis akon mo?
1: Dawasay gali, no?
0: Oh,
1: ma-miss akin sa iya.
0: Huwi. Doon sa ano pala? 52 sana mo?
2: Mati, ibla na Troy.
0: Ano? Okay. Eh, ikaw, tunutun yung signal.
3: Oo.
0: Hindi pala pag speaker.
2: Tiyari, Troy, wala ka, hinahigil na po. At sabi nga.
0: Naka-loud speaker, abi mo cellphone. Muna, hindi ka naman batian.
2: Bala, dala. Eh, katup.
1: Eh, kakasang, imo nga, ano, bala? Nga, headset.
2: Eh, okay na, okay na.
0: Hara na, okay na, okay na. Ano to, ano to ang pumatian namon?
2: Sidulpo, tani. Maka, kung pati kayo, ano ko ni Dulpo, da, tani. Sidulpo, maka, bis, una.
0: Ba? Ha, bali, ang imo kabaylo, patilawon mo si Dulpo, una.
2: Nice, oh. Na.
0: Ba?
1: Pangitaan ta, ah.
0: Mga misyon ko siya, pre.
1: Oo, eh.
0: Jerry, mga misyon ko siya, ya.
1: So, saan? No, bilang mapasumpitan ka?
0: wala ka pa nakapangasawa, amigo Jerry? May asawa na sang una, ginmulagan lang?
2: Oo, mulagan lang, pre.
0: May kabataan ka mo?
2: Kabataan siya.
0: May isa kabilog. Dako na?
2: Dako na, daw mga 20. Ah.
0: 20?
1: Buti, kung naman galiin, no?
0: Dako na.
1: Mm-hmm.
2: Laga na.
0: Ah, babae.
2: Laga na.
0: Te, pila ka nakatuig nga wala sing ano ha, uyab-uyab after nga nagbulagay ka mo sa sawa mo?
2: Ang tubo ka, bata ko nga to, Troy, pagbulag ko.
0: Mga pila na sa buong bata mo?
2: Hindi, ito na sa Amerika ba, hindi.
0: Ba?
1: Mayo ka, ito na sa Amerika, no? Mm. Pero te, ano ga, communicate mga kamugya po nga duwa?
2: Oo, dol.
0: Tingin doon ka sala-sala, kagin magsabat ka kay Dolpia. Kulbaan ka?
2: Kulbaan ko po ito kay Dolpia.
0: Ha? Gaano?
2: Kulbaan ko siya kay nag-ano tanamo.
0: Ah, oh, grabe gini siya. Buyan ay ang imo, yakargad na, agapalang git-om na mo. Makulbaan ka lagi dapat sa iya.
1: Halin sa brown ma-violet, yun na siya.
0: Wow!
1: Eh?
0: Na, gusto mo mag-violet? Kaya nga ako na, iawan ko na iya pa-pink-pink sin eh. Ginlugong ko na ganin eh. Para mag-pink lang, imo, madakpan nila, mag-violet ka na ba?
1: Ugati, kasi witis pala. Parang pula-pula.
2: Lord,
1: ano?
2: Hindi mo ko po tami. Ay, basi ko.
1: Ano?
0: Hinahinay na
1: nagani. Inayon ko lang gani.
0: Oo.
1: At titisingan pa.
2: Arap.
1: Ano? Nagka-cutting off ka?
0: Bayran mo sa kuno, anay?
1: Magkano?
0: Amo lang nagaling kung bayranay gani, mano na sa matra

0: Kinaano ko, no, kinala siya. Oh, wala gid man, ah.
1: Oh. Amo gid man na si Idol po magplastar kung pangitaan niya ka. Mm-hmm. Sige, Idol, padayon, Idol.
0: Mga babae nga gusto palang gaon sang isa ka 50 anyos nga lalaki, mapagros pa, huh? Pwede ka mo katawag sa anong number?
2: 0915.
1: Ano, 0915?
0: Only what time?
2: 0915.
1: Okay, 0915.
2: 8311.
1: Okay. Ako naman na number na, no, ka man imo yaman.
0: Ang imo gudya number bala.
1: Ako na yan number ang 0915-831-1461. Plagpat kay Muya, ako na iya, mo nang ginatawagan mo subong.
0: Mahina kasi, mahina kasi, si Troy Masalo, santalan nga kababali.
1: Bilion po kita ng mga matruna nga maintra.
0: Amo.
2: Uy, sorry, B.
1: Ambal ko kita, o. Ako number na, ha.
2: Amo, 0915.
1: Hmm.
2: 245.
1: Hmm.
2: 69.
1: Mm.
2: 96.
1: Sigurado kang imo na na?
2: Mm.
1: Yele what be? Yele what be?
2: 0915.
1: Okay.
2: 245.
1: Ara naman 0915 kuno 0953. Na, no man niya ka. Tag number sala-sala man ni man.
2: 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0953 0
1: Sige, be.
2: 0953.
1: Correct.
2: 0953.
1: Correct.
2: 245.
1: Correct.
2: 6996.
1: Ano na pangita mo sa isa ka babae, gani?
2: Ano, di, bastos lang.
1: Naamo na iya. Diba, mati kisa gali sa punungan niya. Sa ano ka maharvest da sa imong mga ano, mga kaisdaan da kag ano, seafoods?
2: Kung makalagaw ka mo sa Troy, bisan oras, ari lang ko samtik.
1: Samtik? Ba? Sige lang kayo, na-save naman din number mo ah. Amo na gani agin pamangkot ka kung gusto mo may upod da sa bunga gabi. Kaya may naka-slacks na diog, naka-itom sapatos, naka-ready na.
0: Ano, wala gina isang kataw nga nagpakita sa
1: inyo. Hey, okay ka na?
2: Okay na, Troy.
1: Oo, oh, kayo okay. Daw yawan ko di ka pa-connect ang isa ko di ka cellphone na. Mano ka kay Dolpe? Mano? No, sige, me. Ano topic nyo? Hindi ko mamati, ha? O, oh, sige, Dolpe. Sorry, anay. Kamu ko nun. Sige. Ano?
2: Abi mo?
1: Mm-hmm.
2: Kung ako dyan sa Negros, ikaw i-dala na.
1: Oo, ah. Dito dahil makadto.
2: Balaan mo na.
1: Ha?
2: Well, ano mo lang na?
0: Te, sa bakulod na lang ta, Diretso?
2: Oo, basta sagot mo ko ha.
0: Sure.
2: Ang ganda tayo ko walang sa tiki, kagangin ko bakulod.
1: Ano?
2: Ang halindi pa mga sahay.
1: Ano nga, dula sa. Basi mambal ka naman ang ginungod ko utod, ha?
0: Wala ko yung blanang mambal.
1: Defensive.
0: Pero kung gusto mo, ginman ko.
1: Oo.
0: Ara lang ko diyan.
1: Ba? Na-develop ka na dayo.
0: Ha?
1: Na-develop ka na
0: dayo. Sa ano lang ba lang siya pang nangagad?
1: Ari na sa liwat. Sige, go ahead. Ano na, Jerry?
2: May nga, Petro, sorry, napatay yung cellphone, bay.
1: Uy, kaso, abiskan, ikaw pa. Hindi, gali, basta ikaw, gali, nabaliktad lang.
0: De, yun nun tato.
2: Well, ang hindi ko pa ito, pari, cellphone mo, ah.

0: ako, no?
1: I-shoulder mo ko nung pagadto, pagkari, back and forth.
0: Oo, ah. Halin sa diin.
1: Ramtik. Ramtik halin.
0: Pila ang, ano, tiruro ka lang.
1: Roro, roro, roro, roro.
0: Kaya, kuya, handa ikaw mag-ro-ro.
1: Roro, roro, roro. Roro.
0: O, da yun nun, tani, ah. Ara ka pa? Gakating off ka gani.
2: Master, ka muna yung troy sa akon. Ay, masumbat ka dito.
1: Oo, ikaw una, Masyar, di. Gani kay man. Si Dolphy, willing ka diyan mag-ano sa imo, mag-akomodar.
0: Oo, ah. Kahit ti, kung sa bagay, kung ako makato, ti wala makuha kilala kung si sino ka.
1: Amo man.
2: Hindi, ah. Ah.
1: Basi palang buuan mo ni kilid niya.
0: Amo ka dyan. Buuan mo malang yung magbusong, kuya. Wala na kaas, kuya. Pero kung buuan mo, kuya, ang may tubo at ilain na naiyak.
1: Migo Jerry, enjoy na da ang mga matext mo. Salamat gid sa pagtawag. Mayong gabi.
2: Salamat, man.
1: Lamat.
0: Salamat, man.
1: Regards sa mga tagamtik, ha?
2: Okay, oh.
1: Salamat, bye-bye. Dopdo, isa na lang kalinya magamit sa bong ba?
0: Gani?
1: I-off ko ni Anay, gurong console ay. Basi, madid-air ka dali ha. Bantay-bantay lang mga guys. 8 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lopo nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kam, si Katropa ang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting.

0: Family ang go, matrupak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, naling

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: 26 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Basta makabuylo lang. Ikaw ay kagindi may mahimo sa ako. Okay na, na-reset na naman ang amon connection sa Sininga Nation. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yeswell products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi kay Mark Juanico Andrin sang Barangay Tadlong, Sagay City. Wala gidaguro may nagaano no. May nagakiwi kay
1: Tadlong tanan. Isa na, may mga ano mo?
0: Ang kiwi?
1: Ang kiwi mo?
0: Kakita ka na sang Dauguna?
1: Ha? Oo eh!
0: Nakandos na ang Dauguna sa imo.
1: Ha?
0: Sa imo latrasan.
1: Ay, wala pa yung kakaan. Wala pa yung woodline na, basta magsarait.
0: Agay. Namang kota bala si Mian kung Dauguna gin man?
1: Si Buwas.
0: Line number one, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Line number two, good evening. Line number two, good evening. Wala may kasabat sa two. Ari sa one ni what? Mayang gabi eh. Hello? Ay, nagapinamati. Sila ya, wala sila ya ka sa lalabat. Yaya ah. Ari ay. Ari ay. Bala mo na ni Guro, ano?
1: Oo ah.
0: Nagluto si kumpari. Gintunaw ang agi.
1: Hala? Nga kamiyaw. Okuluan ay ah.
0: Part siya sa ingredients ang pagkaon na ginaluto.
1: Ingredient? Ano klase nga luto na?
0: Pwede sa paksiw, pwede sa adobo, pwede sa nilaga, pwede sa tanan ng pagkaon. Isa sa pinaka makulang ang imo niluto kung hindi mo ni siya pag-ibutang.
1: Asin?
0: Correct. Mangkot yung gintunaw ang agi.
1: Na gani.
0: Tamis ka mo aw?
1: Ha?
0: Tamis ka mo aw?
1: Depende.
0: Di ba? Okay man ang clue.
1: Yes.
0: Line number one, good evening. May gajaga sa bate, kapamati lang.
1: Oo.
0: Hello? Mag-amuni gani ang nagapanawag sa aton. Grabe nang akong tinguha nga makabalik ka mo, kag makatawag ka mo, nga hindi ka mo mautod-utod sa amon nga Bluetooth. Tapos wala ka mo gas sa lalabat. Ano gani ubrahon ko, Dolph?
1: Si kundi black eh. Sa ano bala? Sa Bernes. Kay Martis Bernes na ako na mo.
0: Amo gyud man ang ila tiguluwa abi.
1: Na
0: tuod gyud man ang imong mga ano? Ang imong ano tawag sinigani man paghaum-haum.
1: Sa Bernes kay manuob ta niyan sa mga tubo.
0: Koreko, madala ko din sing kamangyan.
1: Dason, manibet kita sa
0: ahos.
1: Ano pa lang sini sa Luya sa aton nga bayo.
0: Oh, ahos pag
1: oh, correct.
0: Kay para dire-diretso.
1: Ano gina
0: ano? Ginachangaw ta kada Martes.
1: Na
0: ano mo gid na ano mo gid na notice mo gid no na notice mo gid na mo no.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ay. Ano? Sa isa ka bukid ang panit gaburingot. May panit nga nagaburingot. Prutas. Sa isa ka bukid may panit nga nagaburingot.
1: Kid, kuan ang atis.
0: Gaburingot.
1: atis gani.
0: Gaburingot.
1: Gaburingot. Rambutan?
0: Ha?
1: Rambutan?
0: Lapit na. Dako-dako lang sa rambutan.
1: Dako-dako sa rambutan.
0: Color yellow.
1: Kwan e ng kabugaw?
0: Basta, ginambal mo na permi kag nanamitan mo man.
1: Santol? Santol gidman?
0: Oh, hindi ka na magsabat?
1: Hindi na.
0: Oh, ang ginambal mo nga na permi.
1: Ano?
0: Ako si Troy Tisoy.
1: Langka eh.
0: Ay, hello. Hello, mayong gabi.
2: Gabi.
0: Mayong gabi. Hindi lang pag ilaw speaker, palihog ang ano, ang cellphone para klaro ang sulod. Ah, oh, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Pangalan. Ay, ambot ang mga taga Isabela na naman liwat. Ah,
1: oh, ah.
0: Ano naman problema mo dyan?
2: Gimit ko tong gimit na akong buntis man, manuganak man.
0: Gabusong? Tagadiin, tagadiin. Tagadiin to siya. Tagadiin. Pamati, bala, naibla kay imo na tanan da istorya, wala pa gani na kay sun. Tagadiin to siya, kag sa diin ka mo nag-meet. Nagpabakulod gid siya gali. Sa South Terminal ka mo nagkit anay?
1: Okay, sa kwan man.
0: Wala iya ka, wala sa nag... Pamati, bala, anay, bala, hindi bala, anay, magisabat. Bala, wala ta kami mangkot, liwat. Wala sa nagpabalo sa imong busong na siya?
2: Wala, Troy.
0: Wala gisa nagpabalo?
2: Wala, managanak naman to, Troy. Kaya mauya mo sa nga dalawang tabis katuna.
0: Kaya ano hambal niya sa imo sang pakitanay niyo nga mabato naman kung nagabusong na kusubong?
2: Nagambal ko siya, Troy. Gali, nagambal ko, Troy. Hindi ko kayo sa imo, kayo buntis ka naman. Kaya managanak ka na, mauyaan ka na yan.
1: Diba si
0: Eakon? Kalaway man ang sabat nga mahuyan ta sila
1: iya.
0: Wala yung managinhungod nga mapabusngan siya. Ang iya tuguro ya, kay ti na sense sa imo nga maayo ka nga tao, basi may chance guro nga batunon mo siya bisan busong na. Kay pagtapos, pamati, bala, anay, bala. Kay pagtapos siya bata, pabusgon mo naman sa liwat, imo naman dahil nga bata. Hindi ka na ihaw.
2: Tamo di ka sinlog sa amin, Troy.
0: Ah. Di, hindi ka di pwede sa sininga program kay mapili ka man. Kaysa kadamu-damo, dapat mati, bla. Sa kadamu-damo, nga nagtawag sa imo, nga asya gid-abi imo na pilian. Munang pamangkot.
1: Kapatapos, ikaw magani mismo nagambal, dahil ang gid-bala, na ikaw magani mismo nagambal nga okay lang ang single mom, karong kay nagbusong.
0: Dumduman mo, ang iyagi pangambal sa ere, no?
1: Gani. Karon kay nagabusong, hindi mo ya pagkuanon.
0: At least kay kung iya nga dayunan, iya dayunan pag matubuan na panimuot ang bata, siya nagidayan tatay.
1: Oo, correct.
0: 'Di ba?
1: Kay gimbayaan man sa.
0: Sugot ka ganin single mom, hambal mo tong ligad nga pangita ka.
2: Managanak imong putray.
1: Uti, amo kay single mom gani.
2: Putray.
0: Hindi ka, okay, sige. Ah. Salamat sa sunod ka na lang intra next century ka na lang intra liwat. Ay tamara kasi mo magistorya nga. Daw dugay-dugay lang poros na lang tanang reklamo sang wala pa gani. Ah, gapangita
1: ko gali sa
0: pangita ko gali sa single mom. Aray nga wa. Manog single mom pa malang na kay mabata pa man lang. 'Di ba? Dol,
1: manog gani, manog.
0: Tapos siya edad pilan to gani edad? Lipat ko daw nga 50 plus naman siya pro no.
1: Mga 40 something.
0: Oh, 'di ba? Hindi na ko na mag-intertain siya sunod, ah. Ang tamaraan ko, ah. Sagad, istorya nga.
1: Magali, pangita sa single mom. Karong kay Ara na,
0: kaluoy man sang babae.
1: Oo.
0: Galing kay ti. Wala tama na siya ginpilit nga mag...
1: Magbusong.
0: Magpabusong. Amo galing kay ti. Amo na gani, hambal ko sa mga kababainan. Nga dapat, inyo ginsiktuhon mayo ang lalaki kung magpaana-ana ka mo kag magresulta, maunong bala.
1: Subo nga chimpo, mag-ana-ana ka mo gani, siguraduhon yung ano, kamong mga babae, hambal dayon nga, money down. May kumbayaan niya ka mo, may kwarta ka mo.
0: Ba, amo na?
1: Oo eh.
0: Kung okay lang guro na tani, kung ano na gani, tawag siya na gani, Dob, surrogacy? Ngarang...
1: surrogate ka?
0: Oo, ngarang isurihanay ang mag-asawa, nga hindi sila mag-aan sing bata, tapos may gindil silang isa ka babayi
1: nga dito ibutang sa ano.
0: Oo, nga dito ya ibutang sa career sang bata. Pero
1: no, baby maker abi.
0: Oo, daw mo na. Oo, mo na iya pero kayti hindi pa man iya uso gid sa aton nga mo na nga sitwasyon. Wala lang takabalo. Off the record guro may gaamo man na pero hindi diri sa aton kundi dito guro sa laing
1: sa nga pungso.
0: Sige tag iya gani sa aficionado gani si Joel Cruz. Sakto, no?
1: Si... Oo, si Joel Cruz ang muna ginahimo niya.
0: Na, di ba? Lain-lain ang nanay nga gina-injikan sang iya nga, ano, sa iya nga similya. Muna ko nga ang lain-lain, manrasa sang iya kabataan. Manaw
1: kabataan.
0: Pila kayo kabilog sa buong bata, yaman? Daw pulo?
1: Da sobra, gani. Ama siya nga, ano?
0: Di, hindi pa to si, ano, si taga-Sikatuna nga may bata na sa Dayon.
1: Amo diya, eh.
0: Amo naklaruhon nyo sa sunod mag-intra ka mo kay kami na nabudlayan di ka pinangita cooler anay nga may ma-entertain na gani sa inyo daso naman ka reklamo nyo di
1: tapos hindi man tugon magpalapit ang babae si mo kung
0: wala sa salig sa iya
1: oh correct karon kay ara na nang hindi ka pa
0: ari problema naman ni Lai Namberto good evening
3: oh Troy
0: aw problema man ni imo kung gapangita ka
3: gapangita Troy
0: ngalan anay ngalan
3: Jan Lloyd Eres, Choy.
0: Jan Lloyd. Taga din si Jan Lloyd.
3: Taga Iloilo.
0: Din si Iloilo.
3: Taga Mindoriao, Choy.
0: Taga Mindoriao mo na yung muya man. Mindoriao, Iloilo. Pila na edad ni Jan Lloyd?
3: 21, Choy.
0: Anong obra? Ay, ang buta. Natamaran ko na ba sa may gautik-hutik sa tupad, ha?
3: Choy. Store.
0: Ano?
3: Sa store.
0: Oh, ano, obra mo da sa store? Ikaw ang ano? Ang tawa ni gani, ah? Shoplifter? Ano, obra mo da sa store?
3: Gatan ako may kan live mo, Troy.
0: Oh, hambot, ah. Pamatiib lang. Ako namangkot mo lang ba? Ida ng live la.
1: Oo.
0: Ano trabaho mo sa tindahan?
3: Ako ang taga-Baligya, Troy.
0: Baligya. Taga-Mandurriao giman ikaw o kung may province ka pa sa Iloilo ang ginaulian mo, Ged?
3: Province of Dao, Troy.
0: At taga-Capiz.
1: Oo, Dao, Capiz.
0: Pila ka na da katuig sa Mandurriao nga diraga-work?
3: 3 months, Troy.
0: Oh. Ti ano, gusto mo pa maka 3 months and a half?
3: Oo naman, Troy.
0: Ah, gusto mo pa maglawig until 1 year?
1: Mm-mm.
3: Oh, Troy.
0: Okay, very good. Ano problema mo? Wala ka nobya?
3: Wala ka nobya, Troy. Pangita ko, Troy.
0: Hmm? Ikaw pa madulaan?
1: Gani man.
0: Huwag gida sa may Mandurriao nga kadamo da guwapa.
3: Huwag gita time, Troy.
0: Ate.
1: Yan, nagabakal na si mo nga mga guwapa. Wala mo na ginapangilala.
0: Amo man?
3: Why, Troy? Na... Nalawayan ko rin sa kong, Troy.
0: Ah, be palang tawa kami bisa yung Facebook kung lawa ay kagiman, be.
3: Eres dyan, Troy.
0: Kami na makahambal kung lawa ay ka o kung hindi. Mm-hmm. Oh, anong alam mo sa Facebook?
3: Eres dyan, Troy.
0: Eres? Erek?
3: Eres dyan.
0: Anong spelling sang Eres mo? E-R-I-S?
3: A- I-R-E-S.
0: Ah, dahil lang yun. Liwat, be, liwat. A?
3: A.
0: I?
3: A. A-R.
0: Dahil lang yun, ang first letter be letter A nga apple o kung letter E nga elephant?
3: Eagle, elephant.
0: Elephant, okay. E, dayon?
1: E-R-E-S.
0: Next letter, ano?
3: A.
0: A nga apple, E nga eagle?
3: Eagle.
0: Dahil lang yun bala, nambal mo ng E nga letter nga una-una, ang next letter na.
3: R-A, Troy.
0: R. E nga eagle, Japon?
3: Oo, Troy.
0: Dayon S.
3: Oo, Troy.
0: Amo ni Eres, ano?
3: Jan.
0: Ha?
3: Jan.
0: Ang spelling sang Jan mo, J-O-J-H?
3: J-H-A-N.
0: Na, ano mo ni nga pangalan? Imo man, apelido na lang dayon. Eres, Jan?
3: Oo.
1: Ano apelido?
0: Apelido!
3: Eres Jan, Choy. Eres siyempre doon na, Choy. Tapos Jan pangalan.
0: Eres kag Jan lang, gid. Amo lang niya mo ni type.
3: Oo, Choy.
0: Oh, i-describe anay mo ko galing kung tuod yung mang ginahambal mo.
1: Oo.
0: Do sino ka look-alike? Ka look-alike?
3: Si...
0: Dali lang git bala sa...
3: Si... Shhh, Choy,
0: pamati, blanay. Pamati, blanay. Pamati, blanay. Hindi ni Eris dyan. Ah, dyan Eris, guro.
3: Oo, dyan Eris, Choy.
0: Buti mo, pagkalang kaya lang gito. Tuod yung man nga Martes, yung man subong, ah. Ang diinde, ang... Ano yung colors ng bayo yan, man?
3: Naka-black, Choy.
0: Dahil ang idalan, taon ko, anay. Nga, ara si Sinugan, ang may kinartons, ang bayo?
3: Naka-black, Choy, bayo, Choy.
0: Bayo ni, o kung ano, coat? Daw jacket bala?
3: Ay, hindi ako na, Choy.
0: Ah, oo, kay gwapo ni siya mo. Balaan ko man, hindi ni ikaw. Ang imo cover photo, dahil lang, cover photo mo, ano man?
3: Ha?
0: Naka-black, nagatindog.
3: Oo, Choy. Naka-black, nagatindog, Choy.
1: Ah, may butilya sa likod.
0: Oo, muna, Dolp. Ang may, ano, ang may bintana.
1: Mm-hmm.
3: Oo, Choy, may bintana, Choy.
0: Hindi man ni makita ang imo nga picture. Naka-lock man eh.
3: Ah, amo... Eh, unlock, Choy.
0: Ha? Eh, sige, tasiga kay para ma-block ka na dayon. Lagi ko na, be. Lagi ko na, be. Be. Oh, muna sa. Kuha, nakuha mo, Dol? Pindi yung picture?
1: Oo.
0: Hindi na, mon makita, di o. Paano mo nakuha, Dol? Ginano mo?
1: Isa man yun, wala man yun na, ano?
0: Ah, kaya nag-request ka na dahil yung friend sa
1: iya.
0: Ay, oo daw si Coco Martin, gidman. Dol, no?
1: May pagka.
0: Amo ni siya, oh. Ari, oh. Ari, oh. Siya ni, oh, di ba? Oo. May itsura, galing kayo hindi kay istorya, dire-diretsyo.
1: Oo man.
0: Na ano ka? Lipot dila mo, Migo Jan Lloyd.
3: may na, Choy, signal dire, Choy.
0: Hindi ah, imo gidyahin ang balanding signal ah, balibad mo pa.
1: Ne, paliwal be.
0: Eh, pagwa ko nung dila be, pagwa ko nung dila
1: be.
0: Ayaw mo na be. Wala pa nagunting ang ano? Ang panit sa may imodila sa dalom sa dila. Wala magunting. Nagunting na, wala.
3: Nagunting na, Choy.
1: Kapati ka man nga kung ano, kung nakalaba sa dila mo.
0: Oo.
1: Amo mo nakalaba ang imo?
3: Oo, Choy.
0: Babay. Paano na namun mabalaan kung laba? Ano niya ganit, Dol?
1: Send ano yung picture.
0: Pero nakano ay ambot ah.
3: Wala okay. Gi-
0: pamati di bala sa amon blad ako kabalo ka nagka on air ka chismis ka di moya
1: ambugit eh
0: wala ka to may ginubya sa dao
3: may nubya ko ta si Troy dati Troy na kuno Troy
0: may nubya ka lalaki
3: may nubya lalaki Troy
0: ano man may nubya ko tani Troy ugaling
3: nag-break kayo na kami, Troy.
0: Nga aman. Hindi ka makambal. I love you. Ay, ambalbi ko na I love you, be. I love you.
1: Ay, hindi kinsaya kambal.
0: Eh, ambalbi, anay ang I love you. I love you, ambalbi.
3: I love you.
0: Ah, kabalo.
1: Kabalo man siya, gali.
0: Oo. Ano pag hindi mo pambal, Dol?
1: Liwata, be, sang I love you, be.
3: I love you.
1: I love you too.
3: I hate you.
0: Naisahan correct. Naisahan ka naman, pre. Why ka na? Hindi ka na virgin. Dalawa ka na sa agi.
3: Pwede tayo magkapangitap.
0: Karoon lang bala kay Suryana. Ay, Suryana.
1: Ay, Patagani, pro.
0: Gatali kay Muyo man. Asa ba talas 12? May interview pa kami gani.
1: Tinga nga nag-break ka mo haw.
0: Na mo na.
3: Nang pamenila sa Troy.
0: Tapos
3: nangangita na iban Troy.
0: Ay kaluoy man.
1: Pero nakalambada nagid man ka mo nga duwa wala pa.
3: Ha?
1: Nakalambada nagid man ka mo nga duwa wala pa.
3: Nakalambaga na Troy, sa kabisis na Troy.
0: Liwat be lambada, uh-huh. Nakalambada, liwat be mitlang lambada be.
3: Nakalambada na, Troy.
0: Ah, kapila ka beses? Kapila ka beses.
3: Kaisa la, Troy.
0: Ay.
1: Buti nga aging bayaan niya pagid ka.
0: Bago siya magpamanila, naglambada ka mo?
3: Oh, Troy.
0: Bang! Te, ano na batsagan mo?
3: Ha?
0: Ano na batsagan mo?
3: Masubo, Troy, eh.
0: Na, nga nasubaan ka, haw.
3: Hindi na maliwat.
0: Ay, hindi, ah.
1: Kung sa bagay, kasi naglakat naman, Troy, mo.
0: Hindi, ah. Maliwat man na, iya. Nakailove you to nga na ganit kay Dolphy, hindi yung papagliwaton.
1: Pero sa naglambada ka mo, wala ka man yung kulbaan nga, basi pala nga palayuan niya man ka o kung ano?
3: Na kulbaan man to eh, wala mong kabalo malakat ito.
0: Ha? No, wala ka kabalo, tapos kabalo ka nagpamanila sa...
1: Gani?
3: Kulein na, Troy. Kulein na ako ng balaan, Troy.
0: Hindi, wala man na problema. Bisang pamanila sa aslo nga intact ang inyong pagpalanggaan ay diri-diritsyo malanaguro.
1: Oo, kung may komunikasyon, malang kamo yung adwa.
0: Oo man.
3: Naburingan ko rin sa Troy. Mo to nang ito, Iban, Troy.
0: Sa bagay, bisang kami ganyan mag-istorya sa iyo, boring ka ganyan. Sisa Sobong, ano plano mo?
3: Mangita, Troy. Para may libangan, Troy.
0: Ah. Kay... Para may libangan? Nga, wala ka mo na si Aram.
1: Kalibangon ka na, Ken?
0: Yuck! para may kalingawan!
3: Oh, Troy.
0: Taka, dao lang git kita. Malibangan-libangan ka pa, imuya man. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: No, simple na, Troy. Seryoso, Troy.
0: Ay, wala na natin sa amo na yan.
1: Wala na, seryoso.
0: Wala na yan. Liwata, lain na.
3: Nang simple ka, guwapa, Troy.
0: Wala na natin gani sa amo.
3: Yan, babae nga, pwede lambadahan ni Troy.
0: Nga, amo na. Tapos, ano pa, kid? Tapos, ano pa, kid?
3: Nang hindi ka pagpabayan, Troy.
0: Wala na di gani sa amon. Okay na tong magpangita sa babae nga lambadahon. Ano pa, gid?
3: Nang balalbalon.
0: Correct! Amo na. Ano pa, gid?
3: Yang manamit mo, Troy.
0: Nan! Oh, basi may ara pa. Ano pa, gid?
3: Yang palaban, Choy.
0: Ah, pwede na.
1: Pwede na.
0: Ah. O, isa pagid, mga kadlaw kami. Ano pagid?
3: Wala na, Choy.
0: Wala. May ara pa nalipatan. Makota kong ano.
3: Ano, Choy?
0: Arang ubahan niya man ka. Hamuna na subong nga ito na pangita.
1: Oo.
0: Ilang edad?
3: Yang mga nasa 23 pataas, Choy.
0: Ah, pag 3 pataas. 23 pataas. Dalaga, single mom, pwede.
3: Dalaga, Choy.
0: Mga gwapa, gani ding mo ginapang-add nga friend yung hugi. Pang lantaw ko, mga gwapa, gali. Oh, grabe. Mga gwapa, ang imo ginapang-add rin, migo. Ah, ang nakabutang di, oh. With Troy Tisoy 2.0, I just got recognized as one of their top fans.
1: Wow! So congratulations, eh!
0: Isang June 6 pa ni Gali. For me, nasa galigalan tao sa aton niyang live po.
3: Oh, Troy, kumikutan ako vlog ni Troy.
0: Sige, ano number mo kay para makitanta na tong babae yung ginapangita mo? Zero?
3: Wait lang, Troy.
0: Basi sa imo na topan nga number, ha?
1: Wala.
0: Ikaw lang ginsugo niya?
3: Hindi, let's try. Tanamang ko sa number ko, Troy. 09, Troy.
0: 09.
3: 70.
0: 70.
3: 65.
0: Hindi, ah, sala. 67.
3: Ah, 67.
0: Sunod.
3: 52.
0: Correct.
3: 732.
0: Correct. Liwat, isa pa.
3: 0970.
0: Correct.
3: 675.
0: Correct.
3: 2732.
0: I-message mo ko sa akong page kung makakita ka da. Or, may nag-text sa'yo magtawag, ha?
3: Okay, pakiliwat, Choy. Pakiliwat, Choy.
0: Oh, sige, haliwat, ha.
3: Ikaw na lang lawag, Choy.
0: Ay, hindi na kuya pagsugo, ha. Ikaw ka pangita, ha. Liwat. Liwat, 0970.
3: May nagtawag na, Choy.
0: Ara na.
3: O, Choy.
0: Na ano, ambala daw pod mo nga ginsaylo niya ang iyang ginapamatian ni na XFM ao. Sige, salamat gid, Migo Jan Lloyd. Bye-bye. Regards sa mga taga Mandurriao, Iloilo. Bye-bye.
3: Bye-bye, Choy.
0: Di, hindi ka damo, yung mga babae, yung mga huro-huro ang matawag.
1: Correct.
0: Kaya ka boring nga, arang caring. Maintindihon, guwapa. Why na data, mama mo na yan. 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon yun si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!

0: 8 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
0: Nagkabalayan ng phone pal ng programa sa mga gabi sa Tuesday. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
2: Tindog-tindog pa! Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen kag Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes Well Products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line para maka-join Smart and TNT subscribers.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari-ay, ready ka na?
2: Oh, sige, go.
0: Tiyan ko sa bonggane, Pizza
2: 9.
0: Okay. Daw superhero ka kung mag-abot kay may dala nga grasya. Pero, daw kilat naman ka dasig kung mabayad mo na sa mga bills mo para sa kuryente kag tubig. Kwarta? Pwede?
2: Luwabi?
0: Nambal ko ng pizza.
2: Neve. Kwan-in ng binulan.
0: Ha?
2: Binulan.
0: Sala.
2: Nambal na ng pizza.
0: Oo.
2: Kalendaryo.
0: Yes, lapit na. Sabi mo, tsakto na.
2: Kalendaryo. Simana?
0: Ha?
2: Simana?
0: Pwede.
2: Binulan?
0: Pwede.
2: Tinuig?
0: Pwede.
2: Naya kunuya.
0: Matiili wata? Daw superhero ka kung mag-abot kay may dala sing grasya. Pero daw kilat naman ang kadasig kung ibayad mo na sa mga bills mo pareho sa kuryente.
2: Sweldo!
0: Correct! Korte ka ha, namudamo ka pa ha. Sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, nakapoy ka na sa sige ka-scroll kag kapinsar nga wala pa sa Gyapon nag-reply ang imo nga crush.
2: Kapsula?
0: Kapsula! Psychotic? liwata, sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, nag-kapoy ikaw, kakapoy ikaw sa sige ka scroll kag paminsar kung nga wala sa Gyapon ga reply ang imo nga crush.
2: Globe,
0: glo,
2: tawo ne.
0: Syempre natural tawo kay kag may crush mo. Ara sa imo nga panghuna-huna.
2: Ang crush mo?
0: Sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, ginakapoy ka na kasi ka-scroll. Sa kapinsar nga ang wala sa Gyapon, nag-reply ang imo nga crush. Nga ang wala sa Gyapon, nag-reply man. English ni siya!
2: English.
0: Nga ara permi sa imo nga mind.
2: Inspiration.
0: Inspiration.
2: Si harap yung misa akong yung mind.
0: Yes. Oh, harap yung misa mind mo. Nga harap lang kung kaisa nga wala pa siya po naka-reply sa akong man.
2: Worries.
0: Lapit na. Nga wala pa siya po reply man.
2: Overthinking.
0: Correct!
2: Overthinking mo lang gali.
0: Pwerte ba? Gabi no, ma, ano yung gid ya? Mabato gid sa iya.
2: Oo eh. Oo.
0: Oh. Dali lang gid ha. Dali lang gid, may ari pa. While waiting sa matawag ha, Katie. Basta maglasunsi na gani. Ang iba nagapaway na, may klase pong nanuwas. Hari ay. Hindi man kay drama star ang upod mo, pero grabe gid ang porma mo. Katatlo mag-ilis ang iyang abiste para lang may i-post nga nami sa Instagram kag sa Facebook.
2: Klobe?
0: Ang klo? Oh, siyempre. Diba, ano gani? Hindi man kay drama star ang upod mo. Pero grabe gid ang porma, no? Makatatlo ka bisis mag-ilis ang biste para lang ma-post nga manami sa Instagram kag sa Facebook. Ang first letter sa isabat mo, letter O. Oh, uso-uso sa mga millennials. Ang second letter, letter O man Japon.
2: Oo? Grabe ba? English.
0: Yes. Oo. Amo na ang iyang abbreviation na first and second letter ya OO.
2: Abbreviation pala na?
0: Oo, oh, abbreviation pa na. Dungagi na lang biskan duha na lang ka letter ang next na. Sang OO.
2: OO man. Tay posible man nga may OO dai.
0: Sabat ka lang ako, masabat ka ah. Hindi na yung mga imposible.
2: Siret ah.
0: Siret.
2: Oo.
0: Siret.
2: Oh, siret.
0: Siret. OOTD.
2: OOTD man.
0: Grabe, OOTD mo subong ba? Lain naman.
2: Anong OOTD man?
0: OOTD.
2: TD gali ano na sa?
0: Kay STD lang yun na balaan. Outfit of the day.
2: Ah, okay.
0: OOTD. Okay na?
2: Sige ah.
0: Hindi man ini sa pa o kun bye-bye, pero nagadagsaan tawo kun weekend. May aircon nga mabugnaw, pero ang sulod sang pitaka mo ang matunaw.
2: Pension house? Hindi man ni sapa,
0: hindi man siya sapa o kon bye-bye, pero nagadagsaan tao kada weekend. May aircon nga mabugnaw, pero ang unod sang pitaka mo ang matunaw.
2: Resort?
0: Ha?
2: Resort?
0: Wrong.
2: Blue ah.
0: Resort may aircon?
2: Base pa lang iya.
0: Ha. Klo? Anday lang daw, umabalaan mo ni Dayon eh. Color blue ang iyang logo.
2: Color blue ang logo.
0: Kag color puti.
2: Ano na iya kunuya?
0: Hindi man inisa pa o kun bye-bye, pero nagadagsaan tao kun weekend. May aircon nga mabugnaw, pero ang unod sang pitaka mo ang matunaw. Oh, ang isabat mo ga-start ang letter sang inugsabat mo sa letter M. Pwede man ang duha ni kabilog mo, pwede man ang unang letra sang isabat mo letter S, either M o kon S ang first letter sang inugsabat mo. Ang una, ang sa M, four letters na siya. Ang sa S naman, kung ang isabat mo S, duwala na siya kalitra.
2: Duwa kalitra?
0: Ginalagawan sang tao. Hindi man inisa pa o kun bye-bye, pero nagadagsaan tao kun weekend.
2: Tapos walang kalitra?
0: May aircon nga mabugnaw, pero unod sang pitaka mo ang matunaw. Duwa ka letra, pilian mo lang duwa ka letra ang isabat mo, letter S ang una-una nga letra. Kag kung apat naman ka letra, ga start sa letter M ang first letter sang inugsabat mo. De, dumapatay ka na.
2: Hindi na ko kasabat. Ano na yung ako niya?
0: Sabat na?
2: Siret, ah.
0: Siret?
2: Oo.
0: Mall. O, ang isa pagit, ano?
2: Ano to yung dua lang?
0: SM.
2: Kita mo lang din. Paname.
0: Okay na? Ano, may ribat ka pa? Wala na. Tsakto man nga ako naging plastar.
2: Daw medyo ano ah.
0: Daw medyo ano. Sige ha.
2: Palang.
0: Hindi ah. Wala lang tawa bala. Hindi man inisa pa o kun bye-bye. So, hindi to acceptable mo sa Bat nga resort. Pero, nagadagsa ang tao kun weekend. May aircon. Nga mabugnaw. Pero, ang unod sang wallet mo ang matunaw. Di ba sa mall?
2: Sige na lang gani.
0: Buhok mo ginpa itom, ginpa straight o kon ginpa koloran sang manami. Pero pagwa mo sa karsada tungod sa kainit sang hangin kag sang salakyan, daw nahulog ka lang sa tunga sang
2: manhole.
0: Oh,
2: manhole gid man.
0: Hindi daw nahulog ka lang sa tunga sa manhole.
2: Gani.
0: May sabat ka da.
2: Ha?
0: May sabat pa.
2: Ano gali?
0: Letter R ang first letter. Yung sabat mo.
2: Letter R.
0: O, pamatihi ha. O, English na. Matiha. Buhok mo, ginpa itom, ginpa straight, o kung ginpa kuluran.
2: Reband?
0: Correct. Sabat yun man sabat. Di ba pa music na ta?
2: Oh! Doon lang, mati may nagatawag.
0: Madula ka lang tuyo mo, kaya nagapiyong-piyong ka na eh.
2: Gani.
0: 20 minutes after 11 o'clock, balik ba ang phone para po nyo si Katropang Troy Tisoy?
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Mayo pa siya mo si Alex, sabda niya itong akong papakot-pakot nga mall.
1: Alex.
0: Alex, ang aton nga technician sa Iloilo.
1: Oh, okay.
0: Oh, arilas ah, para matulugan ka na. Sing paminsan nga, wala ko itong sabtan, kapos man lang. Hari ay, daw CCTV yung nagabantay sa bintana, hindi magpikit, o kung hindi magpiyong ang mata. Basta, may nag-aagi sa kalsada, pero kung pangayuan mo sa bulig, hinali lang sila nga magpabungol-bungol.
1: Mga chismosa.
0: Correct.
1: Martes.
0: Ang yung mag-alubrahon ba? Una pang video kaysa magtawag sa 911.
1: Kung sa bagay. Amo ganun yung mga Pinoy, makadlawa na yan, disbuligan.
0: Oo. Ay, hindi ka magkalipat ha, padayon sige po ng Amon ng Santo ng XFM libu-libong pa-premyo ha. Ang promo mechanics, bakal na ka mo sa mga ESL products, pareho sa isa ka-blister sa Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kalima ka sa Shays, sa Santon Gold Coffee Mix. Kada Friday or kada simana, madawag ikaw sa 3,000 pesos. Isulod nyo lang sa puting envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kagpirmahan, kagihulog sa mga drop boxes nga naamtang sa tanan ng XFM radio station sa bilog ng Negros Occidental kag Oriental kag siyempre sa Panay Island. Sa Grand Draw may 50,000 cash nga madagaan, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Damong salamat sa mga tech on duty subong evening sa tanan nga mga station managers ang XFM Negros kag Panay Island. Sa ngalan sang amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigas, amigos.
1: Muchas gracias.
0: Ba, may muchas gracias pa siya. Okay na, wala sa kasabat sa ano. Ano ito kayo nauna?
1: SMA.
0: Ako. Bawi buwas ha.
1: Okay ha.
0: Ah. Salamat. Good night everyone. Bye. XFM. XFM.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kung vitamin C, tandaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
2: Santon Coffee Mix.

0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
2: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sistapain.
4: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sistapain para diri-diritso ang Trini.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit diri yo.
7: Ay, dali na.

0: sa pakinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo na wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Para sa maputi nga panit.
1: Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit?

0: Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa Pilipinas, mga byan, mga katrupa, 10 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mga byan, nagapalayag sa kahanginan, mga katrupa, ang palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Fitsadyes kita sa bulan sang Hunyo. Dalawang tulog na lang, mga katrupa, kag Philippine Independence Day celebration na. Sa June 12, pula ang aton kalendaryo. Kung makita ninyo sa inyong mga kalendaryo, pitsa 12 sa bulan sang Hunyo, adlaw nga, Biyernes, Philippine Independence Day na. So, dalawang tulog na lang, medyo malawig-lawig sa buong ang aton nga weekend. Bangod maabyan sang celebration, adlaw sang kahilwayan. Pitsa 10 subong kita sa bulan sang Hunyo. Ini mga katrupa ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sang inyong mga radyo on FM band 100.7 MHz. Sarang maninyo kami makita sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo para sa inyo nga mga opinion, mga comments sa mga issues nga aton nga pagatalakayon. Pasiplat sa aton nga kasaysayan dahil dito sa XFM Radio Patrol Iloilo naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Makakuha kita dres ang maayong mga pagtulunan because sa history mga ben kag experience is the best teacher, no? Ang mga maayo lang nga mga pagtulunan kuhaon naton kay may mga history man gindi impuslan mo. Why to pa bla kung ning kilala ko. Why to pa na. Ay, by the way, tamyaon ta ni mga street sweepers ta nalabayan ta dira kay nasa distrito sa Mandurriao, sa Bakhaw, sa Bulilao. Diri pagkanto sa Haro Plaza, sa may San Vicente Haro, sa may Commission Civil. May nga agagid sa inyo, limpyo na ang karsada ta. Mga street sweeper, manda sa Pabia, sa Maliaw, aga pa nila sila bulog to. Ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Panghimos ah. Tidri mabiyan sa syudad sang Iloilo, wala magtupang ulan, wala kita sang ulan nga na experience halin sang nagligad nga adlaw tubtub kag gabi kagayna sang kagahon. Amoy na rason kun nga ang medyo mapangpaang ang aton nga panahon subong. Pasiplat sa aton nga kasaysayan kun inyo pa madumduman sa tung June 10 sa siniman nga fetsa, mga katrupa, mga abyan, sa tung 1988, si Ane Pangulong Corazon Aquino naglagda nga mangin kasuguan ang ginatawag nga Comprehensive Agrarian Reform Law o kung may ara ini nga Republic Act number 6657 nag-establish sang isa ka legal nga pagsulundan o kung framework para sa pagdistribute sang mga agricultural lands sa mga tenant o kung mga farmers. Inang dugay ka na bala nagatalauma sang uma o kung sang duta sang amo mo, ti kumalabot mo ang specific nga mga tinuig nga ikaw ang madugay na nga agsador o kung nagatalauma, maabot ang tiyempo, katropang Alex, nga may porsyon nga ihatag sa imo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak na bahin mabiyan sa Mindanao, kagsiban nga bahin sang Pilipinas, pagkatapos nga nag-uyog ang kalabanan nga lugar sa Mindanao, dito mabiyan sa Mindanao sa itong pag-una gid nga adlaw sang bukas ang klase bala. Ang 7.8 nga linog, nagresulta sang kamatayon sang 34, nagkalapilasan ng madamo, missing pa ang iban. May mga aftershocks pa nga nabatyagan sa pila ka bahin sang Mindanao. Actually, diri sa aton, may mga aftershocks kita na batsyagan, no? Hindi lang galing tuman kabaskog, pero mabatsyagan, matag 3.1, matag 4.2, mga mamo na aftershocks inimabyan sa linog nga naghanot sa Mindanao. Actually, ningin unod ini sa mga balita sa mga international news outlets, ABC, MBC, CNN, ini natabo nga linog mabyan sa Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: International nga mga media outlets, ha? MBC, CNN, may MBC man yung international ang katrapangalis mo, no? Ang CNN, mga international, hindi niya mga kabugaw sur news network, ah. Hindi niya kalumpang news network, Di niya kabatuan news network ha. CNN, BBC, gali, BBC. Oh. British Broadcasting Company. Hindi niya Barutak Broadcasting Company ha. Sa bagay, palapariho mo na ng inisyal nila mo. So mga abyan dito sa Mindanao, padang gyapon nga ginapa-alerto ang mga pumuloy dito sang posible nga mga aftershocks pa. No? Bago sa natabo, mga abyan nga wala ginapaabot nga linog. Kung sa bagay, wala ginapaabot ang linog. Sino man niya maka-expectar, sino man makatagna sang linog man. Mangyara ya nga mga future seer, ini mga nagapakuno-kuno bala nga mga prophets. Ining ga pakuno-kuno bla katro pangalis na makita nila bla ha ang palaabuton. Ang kaysa kabatya kan hatlog bla. Sino kay mo makapakot sang palaabuton ng mga insidente man.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ini nga bahin mga katropa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mabi naman yung pinakamanamit gid nga kape nga higupon sa sininga matinion. Sa tanan nga kape sa bilog nga kalibutan nga ni Telewan ko. Amo gid ini Santon Plus Coffee Mix ang pinakamanamit nga kape. Ha? Sa ako niya personal ha. Sa kadamu-damo na sang kape nga natilawan ko sa bilog nga kalibutan sa malawig na nga mga tinuig.
1: Exciting.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix yun ang pinakamanamit. Kag amo ini ang may madamo nga benepisyo nga nakuha ko. May mangustin. May moringa. May suya powder drink mix. Ha? Ining nagakape ka na, nag-enjoy ka na sang pagpulapangapi mo. Pero may benepisyo ka pa lang nga makuha. No? Sa mga diabeteson, nganing nagalikaw na sa matamis nga kape, hindi ka mo magkabalaka, pwede gid ka mo makahigop sang Santon Plus Coffee Mix. Kay wala niya kalamay. Natural sweetener ang gingamit sini nga amo ang stevia. Sa mga nagahilab ng sulok-sulok nila, bangod sa kadamo na sang caffeine nga nakonsumo nila nga ara sa mga regular nga kape, magsaylo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Kay iniya, wala sang caffeine. Bisan pila pa katadyaw nga Santon Plus Coffee Mix ang inyo nga masuyop. Wala gid chance nga maghilab ang sulok-sulok ninyo. Sa mga nagaminopause, sa mga naghana nga magminopause nga mga kababainhan, nga may mga manifestation na sang pagminopause katulad sang hindi na makatulog timprano sa gabi. Tapos daw nag-war freak na. Ining nagapasing alang bla pirmi katropang Alex. Oh. But silingon may mood swing siya. No? Kung hambal pa siyang ibang sang kilala ko, liyang marauton. May tupa man. Oh. Kung naman na nagani, paim na ninyo sang Santon Plus Coffee Mix ang inyo partner kung ang kilala ninyo. Daw amo na ng pagbinatasan niya. Kay may ara ina sila ginatawag nga hormonal imbalances. Di ko may hormonal imbalances, pabalo-balance hunta ang hormones niya eh. Pinagi sa pagpahigop sa ilas ang Santon Plus Coffee Mix. Kay may mga properties ang Santon Plus Coffee Mix nga nagapabalo-balance sa ilang mga hormones sa mga kababainhan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pag-updan magkita sa nga aton nga katropang reporter si katropang Romel Paclibar sa field ukon sa patrol mga abing nga maghatag man sa aton sang ilas ini nga mga situation reporta. Sa piyak na bahay mabiyan sa mga local issues, mga local nga mga balita diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, nagareklamo ning mga pumuloy sa pabiya. Ining ano bala katropang Alex, ining mga damo-damo bala nga mga subdivision das pabiya bala. Ano ganin pinaka low cost housing da sa pabiya? Damo abi nga mga subdivision sa pabiya mo. May high end, may middle end, kag may low end man, no? Ti ang pabiya abi ginakabig mga abi nga subdivision capital sang probinsya sang Iloilo. Ara dira damo-damo nga mga subdivision, no? Bangod sang malapit nga access sa siyudad sang Iloilo. Malapit man nga access sa Iloilo Airport of International Standard. Mahal na ang duta sa pabiya. Mahal man ang mga subdivision. No? Ining subdivision ah. Ining nga paga dikitane alam la dingding nyo ah. Ining iban gani nga mga balay da. Ining daw iya kapating bla. Kita mo na katropang Alex. Tapos nagato pare lang ka mo. Kung magluto ka mga linagating sang kaldero kag mga yahong bation bla. No? May mga reklamo kita nga nabato, nagikin mabiyan sa DECA. May party abisang dika nga Santa Barbara mo. May arap man niya sa Pabia. Kay kalapad sinin mo. Sa mga messenger nga nabato nato, actually daw kapila naman ininagwa nga mga reklamo. Ang source ng water nila dito sa Deka Santa Barbara, kaya balokan mo ang sunod nga banwa sang Pabia di Santa Barbara mo. Di may mga subdivision nila nga daw duha ka banwa bala ma-occupy niya sa mga boundary. No? Ang sa Deka Santa Barbara ya, may mga kilala kita dito, nagpadangat si ilang reklamo nga may ano katrupa nga Alex, ang supply sang tubig nila. Pasensya sa mga nagakapi subong, kag sa mga nagapamahaw timprano pa. Hindi taman ini gusto nga ibalita sa inyo aga pa. Pero agit kita may mo eh. Kay reklamo na abi mo. Positibo ang ila to tubig mga katrupa. Hindi man tanan-tanan ha. Pero may mga puluyan sa Deka Santa Barbara nga pas nga positibo ang ilang source of water dito sang E. coli bla, no? E. coli kag coliform bacteria bla mga katrupa, no? I-research nyo lang karunda kung ano klase animal nga bakterya ni eh. Eh may nagapin na mahaw abis sabong iban mo gabang nga pibla di research nyo ah. May E. coli kag coliform bacteria sa tubig mga katrupa nga ginagamit sa Deka Home sa Santa Barbara Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basta mo ni gani nga mareklamo daw hindi dahil makahatag sang sabat ang mga ginareklamo, no? Basta higo nga ano ah. Isti higo ni klase, bakterya. In short mga byan, higo sang ano ah. Sang katawhan. No? So ini matapos mga byan nga may mga ginhimo nga test ang ila sini nga local government unit. Ang tatlo sini ka mga bubon kasunod sang reklamo sang mga household. O kun sa mga ginang sang puluyan. Sa kay Mayor Dennis Superficial. Ti kung mag-amo na ini gani delikado ini mga byan kay makatuga ini sang balatian, no? Kung hindi gilayon ini matapda, ini gilayon ini matagaan sang solusyon. Mga byan makatuga ini sang lapnagon nga pamalatian, believe me. Kapin pa ning mga piktuhan sini mga tapukit, mga sulok-sulok bala. May mga reklamo. Sunod sa kay registered nurse, mga byan, sa isa ka opisina, daw iya sang sanitary office ini, sang local government unit sang Santa Barbara, sang Mayo 25 pa sang karong atuig, sang gintagaan sila sang routine slip sang alkalde tungod sa reklamo, mga byan, sa tubig. Gilayon sila nga nag-inspeksyon kag nagkuha sa mga water samples sa tatlo ka mga sources. Well number 1, well number 3, kag well number 4. Una nila nga gintest mga binang well number 1 kag nangi negative sa coliform kag E. coli. Pero malubog ang iya tubig. Gani ginrekomendar nga further analysis pa. Mayo 29, sang karon mga tuig ginpatigayon pa gid ang isa ka test. Ang well number 3 o kun ang bubon numero 3 negative sa E. coli kag coliform pero malubog man sa gihapon ang tubig. Gani, ginpatigayon pagid ang dugang pang analysis. Pero sa amo mga adlaw, Mayo 29, sa ika-apat nga bubon, well number 5, o kung well number 4, sila nagkuha sang sample sang amo nga bubon, kag nagpositibo mga ben sa coliform, kag bakterya nga makahalit sa aton nga lawas. Kaya balok ka mo mga subdivision nga ini. May ara man abi sila katrupang Alex nga source of water bala nga sila mismo nagakutkot sang mga tasok-tasok nila kag naga-supply sang tubig sa mga customer nila daw backup lang bala pun may ara man nga nagasalig sa nawasa pero ang ilan ng mga backup mga byan kung kaysa supply ang ilang source of water. Di may mga block dito sang subdivision nga ginpang test. Sunod nila nga gintest ang balay sa mga masunod nga block. Block number 30, tub-tub block number 96. Matapos mga katrupa na nagreklamo ang pila ka mga pumuloyo nga may mga ringworm. Ha? Ang mga bata kag nagpositibo sa E. coli kag negative sa coliform. Ang ringworm bla... Pasensya sa mga nagapangapi, ha? ang ringworm mga katrupa, BT Turok bla. Kilala ko katrupang Alex. Doon nagbitukon yung mga bata to. Di, ini abin nyo para lang sa kabataan niya eh. May mo inimabian nga maglaptop pa sa mga adults. Di, bangod sini mga abian tungod lunsay ang ginausi sa ini nga mga block number 30 tub 96. Nagreklamo ang mga kananay nila dito sa mga kabataan niya daw may gaguluwa sa buli sang bata ko may mga bitok tanda. Subo man nagpositive buman sa coliform kag negative sa E. coli ang mga balay sa block number 22 tub block number 27 matapos kag ginkuan sang water sampling. So sa sining nga kantanan mga kabiyanan, ila ginarekomendar nga ipa-inspect, ipausisa ang mga linya kag islan kun may mga leakage. Ha? Agod matigayon ang pag-flushing, paglimpyo sa mga water tanks kag mga water pipes. Kay balo ka mo, basta gani tubig na mga kabiyanan ang problema sa aton nga panimalay, major problem gina. Halimbawa, kulang ang supply sang tubig para sa panghugas pinggan, para sa panglaba, para sa panghugas kag panglimpyo sang banyo. Number one nga daan, ang kulang sang supply sang tubig. Kung may supply man sang tubig, mga katrupa, hindi man limpyo. Ano-ano man ang 3-in-1 nga kape man sa kalubog na tubig na nagagawa sa mga gripo. Tiinimabian, isa ka problema, kay balo ka mo, life, o kung water is life. Pero water man makapatay sa inyo. Ha? Inom ka mo dahil ko kag puno sang bakterya nga tubig tapos gid ka mo. Tisa di kang tagdumalahan. Kabay pa nga masabat kag ma-resolusyonan ninyo ini. Matagaan ninyo sang solusyon. Di kita luyag magdamo pa ang mga tagreklamo. Kag mga bitukon ang mga kabataan da sa deka nga sakop mga biyansang Santa Barbara. Exciting Pilipinas! 28 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga exciting istorya, exciting balita, exciting information, mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal apang inyo na mabatian diri mga biyen sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mayo lang ang pagpangapi sa mga katrupa ta dira sa Lunok, itire sa kay paring Juven kag maring Juven and Mrs. Caballero sa mga taga Bacaus bong sa ano ni nga street gani kay Boy Alahas man basta asa Durian Street maing aga sa mga katropa da sa kay Boy Alahas sa kay Tutong Uga kay Tutong Guardian kay Boy Luto sino pa ni si Elmo Castañeda alias Naro, si Mormor Jupines, kag si paring Ray D. Foreman sang ginapatindog nga puluyan sa tupad sang balay nga tuman sa inyo kagahod. Ligtas basta may ginobrab lang ang balay sa tupad puluyan nyo din ikag tulog no? Hindi kagid makanap sa apo na ikaw paring Ray kayuhon mo da. May mga nagapukpuk martilyo, may mga nagautod sang salsalon, do may mga chinso, may do may mga jackhammer nga balon bla. Kailan may kaman mimo kay may building permit eh. Pilipinas. Basta lang kita nis kumod-gumod. 29 minutos na nakaligid sa takna ang alas 4 mga kabiyanan sa mga abiyantara sa Bulilaw, sa Kilid, sa Nginjap Tower, sa kay Ray, sa kay Moroy, sa kay Nining, sa kay Janet, kag sa kay Mario. Mga taga Bulilaw kag Mandurayaw, mga Bulilaw boys, taga Bulilaw, taga Bacau, ang mga e-bike drivers ta. Kag subo man mga Food Panda, mga Grab drivers naton sa motorsiklo. Mga grupo ta sa pabiya sa mga taga Marangay Maliaw, pabiya. Kay Maria Capra, maing aga. Sa kay Tito Sen kag sa kay Donald Trump. Boy Donald Trump. 30 minutos na mga bian ang nakaligat sa takna alas 4 sa agarugang pa nga mga balita nasyonal. Pagpasiplat naton sa mga nagapong nga balita sa palibot sang pungsod. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanundom.
3: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Zantong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
5: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Eh, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ora sa Pilipinas, mga katrupa, 36 minutos nang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Padayon ka mga nagpamati sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga nagpamuna nga mabalita lokal kag nasyonal. Mabatian ninyo mga bendri sa atong pagpangalagad diri mabiyon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Maing aga sa mga tagpalamati nato no kon viewers naton sa duha naton ka mga Facebook pages sa kay Sir Roy Escorpeso nga nagpamati kag nagalantaw sa aton at the same time sa kay Mike Praba Nardo. Maling aga, sir. Kag sumaman sa abya naton dito sa Negros Island sa Cadiz City sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. Maling aga, gid, sa mga katrupa tara sa Cadiz City Public Market. May ara na siyang meat shop sa sulod sa merkado eh. Maayo, maayo ang kita niya.
1: King Pilipinas!
0: Baboy-baboy lang ni Pro. Naga 16,000 man ang adlaw niya, no? Kay Wise siya nabudlayan magsagot sang baboy. Iba niya nabudlayan pagsagot sang baboy. Kaya siling sang kilala ko, ang kilala ko, nakilala man ni Pidring, nagasiling ang pagsagot sang baboy, hindi basta-basta. Kaya imo baboy.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kamon na lang sugpo na. Mabiyan, dalas-dasunta, mga nagkapauna nga mabalita lokal kag nasyonal, kay balo kamo, gali o suno sa pag-asa mga katrupa. Subong palang bulan sang unyo. Katrupang alis magasugod ang ilinyo, no? Hariho ang detalye sa pag-asa para bala nga mangin aware kita, mabin ko na no, nga mga opsyon ang naton mahimo. Bangot sang kakulang sang tubig, kakulang sang tubig ulan. Anong efekto sinis sa mga pananom ta? Damo, efekto sa mga pananom naton sa uma, mga ulutanon naton, kararuton, kaglabaw sa tanan ng aton nga mga rice producing farmers. Ginkonfirmar na sang mga katapos ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga nagtuhaw na mga abyan ang El Nino phenomenon o kung kondisyon diri mabyan sa Tropical Pacific. Suno sa ginpahayag sang mga tagapag-asa sa isa ka press release nga ginpagwa sang damlaglang mga abyan sang ahensya kahapon nga adlaw sa ila sininga press conference Hunyo 9, nakalabot na sa positive 0.5 degrees Celsius threshold ang sea surface temperature. Anomalies. Do anomalya, do hindi inikinandan bla. Suno sa mga figures nga ginpakita nila. So ini nga level mga abyan suno sa ila kay may mga technical kag may mga ginabasihan sila nga figure bala. Ang ini nga level kuno suno sa pag-asa ang mahimo nga maangot sa pagsugod pa lang sang El Nino condition diri sa aton nga pugsod kag sa ibang pangabahin sang Southeast Asia, no, sa mga kaingod taman diri nga mga nasyon mga abyan sa Southeast Asia. Ini nga level mga katrupa suno mga abyan sa pag-asa ang hindi kinaandan, no? So sandig sa madamo ng mga climate models suno sa Weather Bureau, masubra na sa 80% ang posibilidad nga magadevelop ini sa full-blown El Nino nga kondisyon sang panahon kag magapadayon ini mga katrupa tub-tub sa bahin o kununa nga bahin sang 2027. So ginahimo ini nga announcement mga katrupa, agud bala nga mangin aware kita kag makakita kita sang mga mapuslanon nga alternatibo o kun option kun ano himuon ta bangon sang mahimo may ara kita nga water shortage. Ang most affected sa nga sektor amo ang agriculture sector.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Dalas dasunta ang mga kapangunang nga mga balita lokal. Si Board Member Rolex Suplico, mga katrupa, ang chairman bala sang Committee on Zoning and Land Use sang Iloilo Provincial Government, nag-resign. Ambot ko na nung rason niya, base hindi man lang makaagwanta sang mga na-discovery niya ng mga deal sa duta bala. Ining wala ma-issuehan, ining wala ma-convert into commercial o kung industrial lot. Ining mga agriculturalan sang una, nakibot lang siya nga ang ano na, may inugpatindog na nga mga negosyo bla, kag mga industriya. Base amo ning isa sa mga rasones. Pamatian nato ng report ni katrupang Feby Birds Morales, Board Member Rolex Suplico, nag-resign niya chairman sang Committee on Zoning and Land Use sang Provincial Government. Sa detalye si katrupang Birds Morales, Birds, may nga ga.
2: Hunyo 9, Board Member Rolex Plico, nag-design na chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning na ginbato ni Vice Governor Lee and Dubuque. Resignation ni Board Member Rolex Plico na chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning na ginon the floor ni Suplico ang iya manifestation sa pag-resign na majority naman sa members present ang nagpabor sa resignation ni Suplico. Ginbuslan siya ni Board Member Mark Palbica ante sa pag-resign ni Suplico, nag-deliver ini sa iya ng committee report na iya gin-remand sa sanguni ang bayan sa Ngahoy ang ordinansa nga nag-reclassify sa industrial haling sa agricultural ang duta naging patinugan sa solar power plant sa barangay Tipakla kag Central Ahoy nga iya sa Solaris nga subsidiary sa Ayala Group of Companies.
3: Expressing my intention to resign as chair of the Committee on Zoning and Land Use Planning effective June 8, 2026. And I have taken to regain my reasons, and in the interest of the uninterrupted functioning of the committee, I respectfully endorse the Honorable Mark P. Palabrica to serve as the next chairperson. So my resignation is effective immediately since there is a vacancy. I hope that we elect a new chairman, but I am already nominating the Honorable Board Member Mark Palabrica.
4: Okay, the floor is now open for the Honorable Mark Palabrica is nominated to be the chairperson of the Committee on Zoning and Land Use Planning. There being no other nominees, let's proceed to the voting. Those who are in favor of Honorable Mark Palabrica is the new chairperson of the Committee on Zoning and Land Use Planning, please raise right or left or any hand. Mr. Secretary, please call.
0: Salamat ka tropang Febby Balls Morales. Abi mo amo ni nga mga komite baga tropang Alex. Kun medyo marot ka lang di kag medyo may pagkabuaya ka. Nami ni klase komite ba uyatan mo. Juicy ka tama ini. Kay balo ka ang mga negosyante nga mag mag-scout bala. Meaning magpulo pangita sa mga lugar nga plastara nila sang ilang negosyo, nagapangita ni sila sang koneksyon sa sangguni ang bayan. No? Agod tong pangabayo nila, hingyoon nila nga magpasar sang resolusyon. Converting a piece of property from agricultural to industrial. Oo, dapat may resolusyon gina na mo. Tiang una nilang palapitan sina mga katrupa, amuning chairman, sang Committee on Zoning, Land Use and Planning. No? Kung mga madasig ka lang, kag medyo damol ka man abipanit pareho sang buaya, grabe mo. Dali ka man di magmangranon. Oo, sa amunin nga committee ba? Pero kung medyo tarong kay mo ya, bangon sang madamo nga daw attempt bala. Madamo sang mga ginatawag lang nga mga enticing offers. Ining makagalana, kag makagalanyat nga tanyag, basi bala masulayan ka. Oo. Kontraon ka man sang constituents mo, sa mapumuluyo mo, ang ina nagatalauma sang sinang agricultural nag ang mga agriculturalan nga makibot lang ang iban, may ginapatindog na nga mga cell site, may ginapatindog na mga katrupang solar power plant, no? Kaya na-convert na sa industrial mo. From an agricultural, na-convert na sa industrial. Kaya ginbahig nila to ang chairman sang Committee on Zoning, Land Use and Planning. Pero kung matarong kay Imoyati, daw likaw-likaw ka na lang eh, no? Kay ini nga mga chairmanship, among mga committee ba, daw ka-sensitibo, pero juicy, juicy. Damo na nag-atim si Imo na. Amo na gani nga, no? Tataan ko lang, kuro-konsihal ng animal nga. Kaya kung matarong ka, damo kontra mo. Sa mga konsihal, mismo nga kaupod mo, kung matarong ka, gani kay Imoyang mag-upod sila, damo man kontra mo. Ang matarong kag mga prinsipyado nga mga public officials, halimbawa sa guring bayan, kung hindi kay Moya, hindi man tanan na, damo man mayo ah. Kung hindi kay Moya mag-upod sa grupo, ti kontraon kanila. Amo na dis Pilipinas mo, usually, commonly, ang iba natong mga katrupa nagapadlagan sa politika, makaangkon sang posisyon, agod luyag nila yung magmanggaranon, hindi serbisyo publiko. Di ba? Doon mo na din sa Pilipinas eh. Mapapili sa public service sa pagka-elected official, Hindi mabiyan sa matutuon yung serbisyo. Actually, ang iban sinada kag ang kalabanan, tinutuin nila po ang pagmanggaranon sa inilang pamilya.
1: Exciting Pilipina! Exciting!
0: 46 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. May mga police report kita din mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipina!
0: Wala ginalauman, wala nasang kabuhi sa nasapuan ng isa mga abyan ka lalaki, estudyante ini. Isa ka lalaki estudyante na sapuan maabin nga wala nasang kabuhi sa sulod mismo sang building ha, sang Central Philippine University. Kahapon ini nasapuan ng isa ka estudyante nga wala nasang kabuhi, June 9. Kasunod sini maabin nagpagwa sang pahayag ang universidad nga nagapabutyag sang kasubo sa kamatayon sang isa nila ka estudyante. In this incredibly difficult time, we remember in prayer his family, classmates, and friends. Suno sa CPU administration, nagpalabot ang eskwelahan sang bugos na suporta sa iya pamilya. Kagpadayon ang ila sininga pagkikangot sa ila. Lugang pa sinimabi ng kapangamuiman sang pagrespeto ang CPU sa privacy sang pamilya sa sining masubo nga tion. Wala gindetalye abi, no? Ang rason sang kamatayon sang sininga estudyante. Wala sang ginhatag nga detalye sa media kung ano gid ang kabangdanan bala, no? Ano aw nga mariit na daw. BCPO pa ano lang kamo. Pa press release kamo parang kay ban di gid naton bala manigar basta amo ning mga insidente. Ang iban bala madasig mag pitik sa utok nila. Linya ba si may foul play? Ha? Ang ibang sinada, why natong ginapangunahan? Sa iban ba lang ang mga instances, sa iban nga mga lugar, basta gani katropang alis may mapatay ng estudyante sa sulod mismo sa campus, ha? Ang unang nga nagasulod sa pinsar sa ginikanan, basi ba lang nag-ulo intra, ha? Nag-ulo intra ba sa, ano na, sa fraternity? Kag may mga hazing, kag masablay sa hazing. Actually daw hindi man gid amo ini ang pila ka mga paminsaron sa iban diri sa Iloilo. Pero may ara sa iban nga mga tinion, sa iban nga mga lugar sa mo ning mga kaso, may nagasulod bala sa pinsar sa iban diri kanan. Syempre matingalan gid kanan ano tabo. That's why iban ginapa autopsy nila ang ila sini nga himata. Hindi man tanan-tanan na. Basta may mga kaso bala nga mapatay ang estudyante sa sulod sang campus. Kaya mo malang nangin pagwasa ang CPU ay sila maghatagpas ng dugang panitalye for public consumption. Nagapangayos lang ang privacy, upod ko ng pamilya sa bata ngayon eh. Kung estudyante nga nasa panpatay sa isa ka building sa Central Philippine University. Oras mga 49 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ini nga bahay na inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, amo na ini ang solusyon sang aton sininga mga katrupa nga daw nagahina na mga abyan ang ila nga mga alaga nga si Junjun. Ining wala na mga abyan nagatungkaro, masami na lang nga nagaduko kay wala nagid pirsa kag mabakod nga panindugan. Kun luyag ninyo nga ibalik mga katrupa, ha mga katrupa tanga makalalakin, an kun luyag ninyo nga ibalik ang inyong mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation ni Junjun, kag luyag bala ninyo nga magbalik ang inyong nagakayabang nga performance sa kama, magturbo dietary supplement 100% natural, safe kag effective. May duha ka mga major ingredients nga amo ang maka kag klabuwas ka. Basta 30 minutos antes ang championship, tukon nyo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay may chance pa nga mag-champion? Oo, sa Turbo Dietary Supplement for Men, basta 30 minutos, dira nyo gin mabatyagan. 30 minutos ang antes ang enkwentro. Dira nyo gin mabatyagan ang kabaskog sang turbo. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, mabatyagan mo na ang pagpangahig kag pag-alsa sang mga buol ninyo.
1: Oo.
0: Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Mabiyan sa Mindanao, may pila ka mga lugar dito nga nagabatyag sang mga aftershocks. Pagkatapos ang magnitude 7.8 nga linog na tuhaw na tabo dito sa Mindanao sa itong first day of classes, June 8 mga pyan, iban nga bahin sa lugar sa Mindanao may ginabatyag na pagtayog. May mga trauma ang iban ilabay ng kabataan. May mga experience sa mga pyan sa pagkatayog bala. Kapin pa kung mga elementary ka, maka-experience sa kasang mga senaryo katulad sa nito, mapag-kids pinsan mo balang card block. May mga traumatic experience. Dili mabiyan sa syudad sang Iloilo. Do ano kita kapreparado? Wala man aton ginapangayo. Ang sining ang ini nga insidente kun ini nga hitabo mabiyan natural calamity. Ano bala kapreparado ang Iloilo? Na kahanda bala ang Iloilo province ang syudad sang Iloilo sa kun ano man nga mga eventuality, no? Kabay pa nga hindi, no? So sa sininga kang tanan nga paghanda man ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, ginatumod naton ang Iloilo City kay diri sa syudad sang Iloilo may mga madamo nga mga buildings, you know, iban mga bin mga matag-asman nga mga buildings sa probinsya iya may ara man true indi gid pareho sang mga matag-as nga mga buildings diri sa syudad sang Iloilo. May mga ginapanghanda na, may mga tikang na sang pagpanghanda ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council mga katrupa. Sa mas mabaskog nga linog, katulad mabiyan sa natabo dito sa Bugo City, ha? Sa Cebu, sa itong nagligad nga September 30. Ha? So maman sa Manay, Davao Oriental, sa October 10, sa nagligad nga tuig ni natabo. Ha? Kagsubong, pinakaulihi, kag pinakamabaskog, amo ang sa maasim Sarangani sa itong nagligad nga June 8. Dapat ang pagpanghanda ta, amo ang mga linog nga mas mabaskog pa sang mga linog nga nagliligad. Ito bala, nagliligad nga tuig. No? Dito sa Bugo City, sa Manay, Davao Occidental, sang nagliligad nga tuig lang ni. No? Ang pinakamabaskog nga linog subong nga tuig, subong sang June 8, nagligad nga Lunes. Pagbukas gid the first day of classes mabiyan sang mga kabataan, maswerte lang ang mga elementary kag high school nga ini mabiyan nga wala sa sulod sang mga classrooms kag trupang Alex, wala sa sulod sa mga building ang mga kabataan nga ini kay 7:37 naguyog eh ti ara agid sila mabiyan sa ila sini nga mga sa mga plaza sa eskwelahan sa flag raising ceremony grounds nila ground no. Manami gid man no pagpalangga ta sa nasyon ta kay masalbar ka man, isa sa mga naghatag pabor kag nakasalbar mo ning pagamba mo sang flag pagamba kag nag-attend sang flag raising ceremony, pagamba bala sang ano sang national anthem lupang hinirang do no? Ang mamatay nang dahil sa iyo wala mamitlang ina sang maguyog oh. Ti daw isa man yad to ka tinion nga daw pabor sa mga kabataan kag sa mga maestra nga sa to nga mga tinion katrupang alis nag-attend sang flag raising ang mga kabataan kay ti kun sa sulod abi sang ano sang mga buildings no sa mga classrooms kun nagkinaran karan to sila nagpinauna-una to sila pagwa sa classroom no? Ang syudad sang Iloilo nagapaghanda na mabiyan sa pagprepara sa mga response units, ang mga nahanas na nga mga response personnel. May mga ginapanghanas man o kung nag-undergo sang training para sa mga volunteers. May ara kita nga available nga emergency medical assistance. May ara man yung mga ginatawag nga interagency response measures kag ang quick response fund pundo. Sa karon ang syudad sang Iloilo, may ara kita tatlo ka mga rescue units. May tatlo ka mga rescue units ang CDRRMC nga ginabugosan ini mabyan sang duha ka mga rescue trucks kag isa ka quick response pickup truck nga naka-standby dito sa Suok Arevalo station no kag nakanda nga mag-responder sa anuman nga oras. Ang kada unit may mga equipment ini katulad sang crane para sa medium rescue o kung ang pag-penetrate sang mga rescue teams sa mag-collapse mga abyan nga mga kongkreto nga mga structures. Ginpatag ni Mr. Darwin Papa ang Disaster Response Division Head sang CDRRMC. Sa Suok Arevalo, nakastandby ang tatlo ka rescue units agud nga mas madasig nga makaresponder nga wala sang sablag sa dalan pananglitan nga may mag-collapse na structure kag magbalabag sa mga dalanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginalikawan man sang CDRRMC nga ipahamtang ang rescue units sa mga matao nga mga lugar kag nagpalibutan sa mga matagas nga mga structures. Ti na may ara kita available nga mga trained personnel nga magahatag sang mga medical assistance. May napulo ka mga trained personnel para sa urban search and rescue ang CDRRMC. Na sentro mga byan sa collapse structure search and rescue ang ila sining paghana sukon pagtraining, lakip na ang rescue sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon. May mga personnel man ang CDRRMC nga ginapaydalom sa cross training sa iban nga ahensya katulad sang Bureau of Fire Protection. Magluwas diri mga katrupa mga abyan, may interagency response nga mga measures man ang CDRRMC upod sa iban pa nga mga ahensya katulad sang Philippine National Police, Philippine Coast Guard kag mga volunteer groups nga ginabugusan sang Federation Fire kag ang ikag Volunteer Fire Brigade. Nagka-standby man ang Emergency Medical Response Team nga nakahanda nga mag-responder sa anuman nga oras.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagakandak man sang monitoring ang engineering sang CDRRMC nga amo ang Office of the Building Office. Yan natawag bilang nga OBO. Office of the Building Official sang City Government. Lakip man rin mabi ng preparasyon sang City Engineer's Office. Sunod sa kay Darwin Papa, nagapang assess na sila sang mga building sa palibot sang syudad upod ang mga taga City Engineer's Office kag ang Office of the Building Officials. Makabig nga priority structures mga katrupa, mga abyan, ang mga hospital. Tungod sa tion nga maapiktuhan ini sang linog, ini nga mga structures mga abyan ang labi sa tanan nga nagakinahanglan nga maibalik gilayon ang regular sini nga operasyon. No? Kay ti may linog kag wala katrupang Alex, may pasyente yamo sa mga hospital nagakinahanglan sang hour per hour by hour, day by day nga medical attention or medical assistance. Ginapang assessment subong sang Office of the Building Officials kag sang City Engineer's Office ang mga heritage buildings sa downtown area sa city proper kun sa diin kalabanan na sini mga katrupa ang ginpang retrofit lang, ha? Ginpang kumpuni-kumpuni lang ginsuguran ang pag-retrofit sang sini nga mga heritage buildings sa tung 2023. Kay balo kamo ini mga heritage buildings nga ini ibang tag 50 anyos nang edad. Iban mga katrupa tag 100 anyos na. Ti bangod nga ginkabig ini nga mga heritage buildings, mga heritage structures, indi mo ini basta-basta nga maguba kag maliwat ang structure niya. Kay ara ini mabiyan sa Philippine Historic and Culture Commission nga may mga layda, may mga kasuguan nga basta gani ang isa ka structure kapin pa ang mga government structures may edad 50 anyos pataas, indi mo na ina masalapay. Pwede mo lang ina makumpuni, ma-repair o kung ginatawag mga biyan nga retrofit. Pero amog yapon ang tsura niya. Hindi mo pwede ma-bailo. Hindi mo pwede ma-islan. Kung ano na ang tsura sina 50 years ago o 100 years ago, kung ipakayo mo, ipakayo mo. Pero hindi mo pagligwaton ang tsura sang amo nga structure. Oras mga katropa sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, eksakto na alas 5. Maying aga sa mga nagaupod sa aton sa duha naton ka mga Facebook pages. Sa kay Ma'am Rosely Berha, maying aga kag salamat sa pagpamati kag pagtanaw. Sa kay Ma'am Hermite nga nagaupod sa aton sa sining mga tinion. Sumaman sa kay Sir Roderick Villagracia. Nag-upod man sa aton sa sining mga tinion. Sa pagbalik naton mga katrupa, mga abyan, magakuha kita sang situation report ha. Sa field, balakay ti alas 5 na oh. Masilak na dugay-dugay ang adlaw kag may market report kita upod sa kikatrupang Romel Paclibar. Ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Diri mabyan sa Haro Plaza, sa mga motorista naton halin sa city area padulong sa Haro District, mag-agi kamo sa Komisyon Sibil. Hindi pa totally open ang mga nagahalin nga masalakyan sa city proper nga nagabiyahe o kung nag-aagi sa Komisyon Sibil nga tuyo magpadulong sa Mandurriao, liko dira sa Haro Plaza. Medyo hinahinay lang kamo. Kay hindi pa gid totally open na day. Kay ginkalkal sang taga MPIW ang pila ka porsyon sang karsada agudto nga makumpuni ang ila sini nga mga water pipeline. Dugay-dugay ha, i-check nato nina sa atong nga pagpangalagad. Magapanumbalik kita mga katrupa pagkaligad pagid lamang sang pila naton ka mga malipot nga mga pahanumdom.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas tagani kay nung po sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Pablo kay ning Claire's Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire's Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil, available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit diryo.
0: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Pa-diet na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 6 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan ni Sighting Pilipinas, mga byan. Kaya balo ka mo sa sining mga aftershocks bala. Hindi ilang gali dito sa Mindanao, katrupa, ang alas mabatsagan ng pila ka mga aftershocks ang linog na magnitude 7.8 dito sa Mindanao. May mga porsyon man din sa isla sang Panay nga nagbatsag kita. Gintay og sang magnitude 3.7 nga linog mga binang ang Antique. Mga alas 4 kahapon sang hapon mga byan, ha? Di iban nga mga lugar diri sa isla sang Panay, mahimo man gali no. Hindi man kanang not necessarily nga direktang epekto sang linog sa Mindanao. No, kay diri sa aton may ara man kita di ginatawag nga Panay fault line bala, no? Ti ang Pilipinas bilang sakop sang Ring of Fire, damo kita diri nga mga aktibo nga mga fault line. Di dapat gid mga abyan nga panghandaan ta gid ini, no? Ginasiling sa mga taga Fibox nga ang nabatagan nga mga mahinay nga pagtayog diri sa isla sang Panay, hindi man gid kinahanglan nga direkta nga epekto ina sang linog dito sa Mindanao. Kaya may aktibo man kita din nga mga fault line sa isla sang Panay. 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, ang ini nga bahin mga katrupang idadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amoy ini ang Santon Vitamin C o kung Vitamin C nga bisan wala ka pa makapamahaw sa aga, kung luyag ninyo nga makaangkon sang protection batok sa sipon, trangkaso, kagiban pa, magtumar sang Santon Vitamin C. Sa kinaandan sang una nga panahon, dapat makakaon gid kita antes kita magtumar sang vitamin C. Kay balok kamong vitamin C, amo ning pinakailoy sang tanan nga mga vitamins nga ginatumar natong kadaadlaw. Di ang vitamin C mga byan, sang una sa kinaandan, kun magtumar ka sini sa aga pa wala ka kinanan, masami nga daw nagahilab ang sulok-sulok mo bala, no? Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture kag nagproduce mga byan sang isa ka alkaline based nga vitamin C. Nga bisan wala pa kita makapamahaw sa aga, kun luyag nato ng proteksyon batok sa ubo, sipon, trangkaso, kagiban pa nga mapamalatian, magtumar na sang Santon Vitamin C. Bisan wala pa kamo makapamahaw.
1: Exciting Pilipinas.
0: 8 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga, way pa makabutlak si Haring Adlaw. Mga alas 5:37 o alas 5:39 pa ni mabutlak si Haring Adlaw. Pero medyo masanaaw man palibot naton kay wala sang galom. Makaangkon kita sang medyo manami nga panahon subong sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Malamala ang karsada subong ha, ho. Ang mga main streets naton diri sa siyudad sang Iloilo, malamala. Kag kay balo kamo subong adlaw, sugod kagabi alas 6. Kag sugod kagabi alas 6 ang kasasid mong tub-tub subong alas 6 sa aga. Barato ang baligya sa Iloilo Terminal.

0: Market kay schedule subong sang Iloilo Terminal Market sang ginatawag nga night market. Ang pag-akomodar sa mga bolantero, bolantera gikan sa kaumhan nga may mga produkto nga mga ulutanon kagiban pa. Mahimo nga makalatag sang ilang mga baligya sa Iloilo Terminal Market kada Martes sang gabi halin lasais, tubtub Miyerkules sang aga takna man lasais. Luyag ninyo magbakal barato kadto na kamo sa Iloilo Terminal Market. Kung luyag ninyo night market every Tuesday night tubtub sa Wednesday morning. Alright, pamatian nato na be ang report ni katropang Romel Paclibar. Medyo madala maulan-ulan. Hindi, medyo malamala subong ang mga dalanon. Katropang Romel, kumusta? Maying aga.
1: Morning, Katropang Alvin. Masanag ka, Katropang Alvin, dito sa Iloilo Terminal Public Market. Kaya kitao na ang
0: gani?
1: Sanag sang adlaw. Pero kita mo nga pa ng bulan.
0: Oo. Nag-abtanay ang bulan kagadlaw?
1: Oo.
0: Wala pa maka-exit ang bulan? Oo, wala pa maka-exit ang bulan. Ara na siya rin adlaw?
1: Oo.
0: Oo.
1: Pisubong, may mga wala pa yan nakahimos sa mga nag-abulante diri sa Iloilo Terminal Public Market. Dato bangit kita pang Alvin. May ara pa sila nga 48 minutos pa.
0: Oh, dugay-dugay pa.
1: Para nga magbaligya. Sige na, mo diri ang mga nagpangumpra di kita pang Alvin na may mga baligyaan man sa Talipapa dala sa Haro.
0: Yes.
1: Dala sa Haro Big Market diri pagkapangumpra sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Ang tawag sina ano eh, ang tawag sinabla, kundi kung sa mga online ka, makabakal ka man sa online sa medyo barato nga presyo, di ba? Tapos gina-resell mo kung ibaligyan mo liwat.
1: Oo.
0: Ang tawag sina, Lazada.
1: Alzada.
0: Lazada sa online. Ang, ang diraya sa aton, sa lokal nga market, Alzada. Di ba? Kung may Lazada sa online, sa actual, may Lazada. Gets?
1: Gets. Kay dako gid man abi ang diferensya kun diri ka mga sa mga nagabulan kay katapang Alvin
0: mapisan ka lang ah.
1: Oo, kay may ara yung abi nga nagabaligya diri nga ila gid niya tanom mo ila gid niya produkto, so
0: wala na sang ano, wala na middleman.
1: Oo, wala na middleman, wala na middleman kag wala na sila ya nga ginakumpra nga gina-retail pa pala bali wholesale sila ya. Ang ginot din nagkogit lang ang bugkos ini tinigi-igi ya. Ikon dito kaya sa babaw may ara tag 100 to 120 ang kilo ang bugkos diri sa gwa sa night market. May ara 60, may 60 lang ang bugkos sa pangalpin. So may 40 pesos gid nga diferensya.
0: Yes.
1: Pero siya mo nang galing, medyo mano ka lang, makulaw ka lang para nga makapangumpra ka damo dari sa night market ng Iloilo Terminal Public
0: kung
1: Market.
0: Kung hindi, kayo mo yung magpulaw, tipa buraw-buraw ka eh.
1: Ate mo lang na eh.
0: Pagpaburaw-buraw mo, huwag ka na baklunda nga barato.
1: Wala ka na baklunda, huwag na.
0: Huwag na. Timo, imo na yung choice mo.
1: Ang iya, ang kung napadlaw ka na yan, samputan mo na din mga recheck na nangyay katapang Alvin.
0: Oh, may ara ka man samputa, may ara ka man baklong, pero dito ka na imo sulod.
1: Oo.
0: Medyo lain ang presyo to.
1: Yes. Ito bong nagamatama sa higit pa sulod na gani ang mga tricycle na makaagit rin sa William Street katapang Alvin. Kasi kayo na fully closed kini mo para nga hindi makadibla, para nga maski sa tunga sang karsada pwede makalatag ang atong sininga mga bulantira at bulantiro na nagabaligya sa ngila sininga mga produkto halin pa sa mga kabanuhanan dari sa probinsya sang ngila.
0: Mamangkot ko katropang Romel, alimbawa sa mga ulutan nun subong, sa mga vegetables okay, sa may season man mo sa mga ulutan nun, ano ang daw dagsa subong?
1: Ang dahon, mga dahon-dahon, Katropang Alvin, ang damog itsubong. Mga tagabang, alugbati,
0: lupo.
1: Lupo, may ari. May kita ko dito lupo.
0: Kaya balo ka kung medyo dagsa, subong. Oo, nga daw nagdagsa, subong, kag nagdamo ang mga dahon-dahon. Kaya bangun sang nagligat to, sunod-sunod kapag tupa sa ulan.
1: Oo, yes.
0: Oo.
1: Kasi kapinta kung parang yung mga lupo, Katropang Alvin, nagatubo ni siya sa mga wayang o mga katalamnanan.
0: Oo.
1: So sa nagligan,
0: nga wala pa makultibar, nga wala pa blagin preparar para sa first cropping ba?
1: Oo. May pagpapasang ulan after 3 days, 4 days.
0: Panalingsing na siya.
1: Mm-hmm. Eh, mga isa ka semana, pwede mo na mapang potol ang punta katrabangal din.
0: Ano ang pinakamanamit na pagluto sang lupo o kung pa sa ano nga mga luto ilakot?
1: Sugbaka bangros, tapos igisa mo sa lupo.
0: Okay, bali pwedeng linagpang bangros.
1: Oo, linagpang gawa niya.
0: Pero subakan mo sa sang lupo.
1: Sang lupo. Pwede ano man nga ibutang mo siya sa ginurot nga nagko nga bangros, pala, kinabawan niya bangros.
0: Aha.
1: Pwede man.
0: Pwede man nga ilakot mo siya sa scrambled egg.
1: Pwede man. Diba? Pwede man gani, igisa mo siya sa sardinas, pwede man.
0: Oo, pwede man. Pwede man isalaktan munggo kag baboy. Lupo ibutang instead ng kamote.
1: Pwede.
0: Pwede man ini siya isampaw sa gintake home nga crispy pata.
1: Pwede.
0: Imbes nga kamote kag munggo ang ginalakot mo sa imong take home crispy pata, lupo abi kag munggo.
1: Pwede.
0: Ah, pwede. Okay.
1: Ewa mo kamis ning iyang kapinta kong bago. Poksi kon kotol lang iyang upusan ni Trapangal Ben.
0: Kaya balok ka, mga ano ni sila eh. Mga damo man ni mga nutrition kag medicinal properties. Hindi ba magsiling kita nga carrots rich in carotin.
1: Oo.
0: Ang kamote, siling mo rich in?
1: Kamutin.
0: Kamutin. Te ang lupo ya, rich in ano?
1: Lupo in.
0: Pwede magdamo ka mo sa lupo kay base mag-ritsin lupotin ka pala. Pero daw
1: wala ko nag-alay yung drink.
0: Pero daw medicinal daw herbal medicine man ang tunog yan, no?
1: Oo.
0: Pero sakto na. Ang mga tanom-tanom ta sa palibot nga siling mo daw hindi sa lapakon mapuslanon gali ni Katrupang Romel.
1: Oo, oh, di sa probinsya sa Iloilo, oh. Sa mga kabanuanan, Katrapangal, damo niya makarelate mga klase sa
0: kutanong. Parehos ang kulitis. Spinach, galit na yun, di ba?
1: Oo, tumirik yung syudad, hindi mo na nila makilala.
0: Ti, ang ano kulitis, rich in?
1: Kulitisin,
0: di ba? Daw vitamins man siya nga daw bulong man sa pamatian, bro. Basta may mga sin, may mga tin.
1: May tin ng punta, din, may sin. May in punta.
0: Yes, oo. Ti, ang ano gani, iya gani sang tiya ko, panuwagya sang ginlistab lang nga utan, nga down-down. Ang tawag yung gani, alugbait. Alugbait.
1: Alugbatin.
0: Alugbate, pero tawag yan alugbait. Pero daw tunog mo daw naman mo daw bulong mati, may mga sulfate, may mga mamuna lang ang mga tunog. Tiyo mo na ang mga dahon-dahon subong, ang mga ulotanon, amuning dagsa subong.
1: Amuning kilamanan din lalo si Balikya Katrapangal Ben. Mga saging mga saba saging dahon ang katumbal, talong. Kailan sa di talong.
0: Di kung katumbal rin siya, no?
1: Katumbal. Katumbal pinduro.
0: Katumbalin. Pero ang katumbal, daong katumbal, ano pinakamanamit nga laktan sang daong katumbal?
1: Manok.
0: Oh, isaya manok. Kapayas kag daon katumbal. Kampiyon ganyan. Pwede man ang daon sa katumbal sa bangros? Kasi sinabawan?
1: Pwede man.
0: Tapos ang bangros black katulpang Romel, laktan mo sang puso sang saging.
1: Oo.
0: Laktan mo man abis ang dahon katumbal. Pwede mo masalama mix. Laan mo ang dahon, ang puso sang saging. Bisan ibulakot mo sa baboy nga sinabawan kag sa bangros. Nagagata agi niya.
1: Okay, kaputi-puti gina sa bangros.
0: Nagagatas-gatas, no? Pwede man gali ang puso sang saging sa nilaga nga ulo sang kanding.
1: Pwede man. Pwede man kaning purohon mo lang, butangan mo lang sibuyas sa sibuyas sa bubay kag ahos.
0: Insalada na yan.
1: Dulang suwa. Hindi, dulang suwa gwa niya.
0: Ah, puro lang niya puso?
1: Oh, puro lang niya puso. Tapos sa subakan mo siya balingon.
0: Maayo man, no?
1: Namin man nga pagluto.
0: Kesa umaya, magkihad ka sang puso sang saging, ay dirilakot mo sa baboy kag sa bangros. Lagko, ano yung kinihad mo?
1: Oo, lagko. Pali, ang isa kabilog, kag-apat lang kakihad na
0: katapahalpin. Oo, lain di sudad nga ginakini-kini, bla.
1: Oo.
0: Dito sa umaya na, nagtatos ang dalagko, ang kinihad, pati labining ng natawag lang ng lauya, bla. Oo, ang lauya, bla. Kita mo ng lauya?
1: Oo.
0: Baboy, bla. Tapos mayroon man nga tilsang baboy. Lagko yung kinihan sa umamo.
1: Pag ng tilsang baboy, yung parilya mo.
0: Ay, habaw.
1: Pula-pula, ganyan siya bala sa parilyahan.
0: Isa lang kakiyad nga baboy, kagiri, isa kakiyad nga lang ka. Solve ka na mo?
1: Oo, solve ko na.
0: Lagko nga kinihan.
1: Pero yan sa uma, sa aton sa uma. Pero sa bong, makakas sa restaurant sa bong, isa kabilong mangka. Kagpihak nga tilsang baboy. 120.
0: Grabe, no. Ti kay mahal ang petroleum products mo. Ano gamit lang sa bawaw? Diesel o gasolina? Ginagamit na lang pirmi nga tapala ng presyo sa petroleum products. Pari man sa batsoy.
1: Uling ako nga gamit ha. Tingang uling mo, ginpasaan mo lang ako. Karga mo man sa lakyan.
0: Mahal man bla uling subong ha?
1: Mahal uling subong. Pag 550 ang sako.
0: Di mag-kimi-kimi ka lang sa retail gani, ang ning tiny plastic gani, di talagsa ka lang kita, tag napulok pesos, tagpila na?
1: May 5 na subong, may 5.
0: Sus Maria kagusip.
1: Inilo na subong ang uling, katro pang Alvin, naway na pinotos-potos.
0: Grabe. Uling-uling na pro, damo nag-kaladakpan siya na.
1: Oo, pagdamo na kalapiso subong sa mga uling-uling ha.
0: Ikaw, imo yan, nagbakal ka lang sa uling sa umano. Sala mo, imo yan, kung nagbakal ka lang.
1: Gani, oo.
0: Dapat ang dakpo nila to, ang may chinso to, bla, kag nagpangtapas, kag nagpunguling.
1: Ang iban siya na yung katropang Alvin, abe, ang mga, may mga taramnan, or may mga pakulot bala. Tapos, dugin ulingin nila pala, tawag na nila. Kinapanggagan nila sa mga tanom. Kundi may mga kahoy nga nagtubo. Ngayon, di yan naging tanom mo niya kahoy, ha? Doon nagtulubo lang mga kahoy. So, mo nang kinapangkuha nila sa ginauling. Kahit double purpose na nila yung katotong Alvin mo.
0: Oo. Kagwala mo sila kapang tapas ang mga mapuslano ng mga kahoy.
1: Kilala, ganit kong gatindog ang kahoy, huwag nasulot.
0: Ah, ubos na ka.
1: Huwag na tablon po katindog pa.
0: Ano nga klase ka pang operation to ila?
1: Gane, kibot ka niyo nga. Naging sihat nila sa tunga eh.
0: Ah, o, pwede
1: tapos ang slap niya sa kilit, nabilin. Pero ang tablon, wala na.
0: Ang mga tugasi on to
1: mga
0: blah, sulod?
1: Expert to.
0: Ang mga tugas.
1: Expert niya mga manog, ano ah.
0: Oo.
1: Manog chinso.
0: Iban nga manog chinso machine, may silencer na oh.
1: Why man?
0: Matiyon ginaya galing mo?
1: Hindi ka gamit ang barangay official sang kwan?
0: May
1: sang
0: permit?
1: Aircon.
0: Oo. Hindi pero may aircon. Permit na eh. May permit na basta mag-chinso holder ka.
1: Oo. Hindi galing ko sa mga nagko, sa mga bukit kaya na mag-chinso. Why naman nagurugahat ng permit ang dinar na ito pang Alvin?
0: Kung sa mga motorcycle dealer pa, magsabot-sabot na lang ba?
1: Oo. Hamo lang na.
0: Oo. Sabot-sabot na lang ta. Intindihanin na lang ta.
1: Oo. Kaya ang pagiging kilala ko, samtang nagasinso sila ang barangay official.
0: Ara.
1: Sa nasakupan ng barangay. Nagagamit aircon.
0: Hindi ka bate?
1: Hindi ka bate.
0: O kundi base may electric chinso naman bla? No?
1: But,
0: kaya balok ka, ang chinso mag-ahod lang kung may gandar ang motor niya mo.
1: Oo, makina.
0: Gasolina.
1: At ito na yan, tawag namang sirahe, tawag.
0: Oo.
1: At ito lagari lang na blangad ako.
0: Mag-uso gani ang electric chinso, bantayin nyo. Huwag naging gahod, magpagkaingin, magpangtapas, kaho ito sa kabukiran.
1: Tapos solar.
0: Oh, solar power. O, galing kay base solar power, base hindi ka guantamil? Hindi, giro ka matigang daan ng... kung ano lang ya, kung bamuti sa dalom ka sang kakawyan, di ka blama silakan ng imong solar panel to. Pero kung electric lang, do baskog pa?
1: Extension lang talon mo?
0: Oo, extension lang eh. Sige, ang angot to sa imo. Sige, angot mo to sa balay nyo to. Gali, pila ka kilometros mo na extension wire group gamit mo?
1: Gali.
0: Ah, gali. Palibugan talang na galing ko nara na. Presyo lang ah. Presyo lang ah, subong sa mga balaklon ng aton nga tidiron. Palibugan talang ano kung paano ito mga illegal laging.
1: Tari ka sa picture sa panagpumunaw ng balaklon sa Ililo Terminal Public Market. Ang isda, ang aloy, ang 25 kilo. Mataan, 180 peso kilo. Pula, 180 peso kilo. Pasayan, 380 peso kilo. So, cost 425 ang kilo. Kasag, 450 pesos ang kilo, bangros 400 to 440 pesos ang kilo, ang isogo 450 pesos ang kilo, ang lapu-lapo 300 pesos ang kilo, wison 450 pesos ang kilo, paraho 150 pesos ang kilo, pamutyos 180 pesos ang kilo, ang kuloy pag 120 pesos ang kilo. Ang panakot, sa isagwa ang ilo-ilo sa dalbami paket, ang ahos, 100 to 120. Pumpay, may 50 to 70 pesos ang kilo. Kamatis, may 40, may 50 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Sibuyas dahon, pag 200 to 250 pesos ang kilo. Ang talong, may 40, may 50, may rabanos, may ara 70, may 80 pesos ang kilo. Ang margoso, may 50, may 70, may 80 pesos. Ang okra, pag 180 pesos ang gatos. Patula, pag 50 pesos ang kilo. Ang balatong, may ara 80, may 100 pesos ang bukos. Ang kalabasa, may ara 30, may 25 ang kilo. Ang may panit, pangalpin. Ang alubati, pag 60 pesos ang bukos. Ang pagabang, may ara 60, may 60 pesos. Kangkong, 20 pesos ang bukos. Ang pichay, may 60, may 80 pesos ang bukos. Ang dahon kamuti, may ara 50, may 60 pesos ang bukos. Diri niya, sagwa sa Iloilo Terminal Public Market, sa night market, yung trabahal. Sitasyon sa panibot ng child care fishers sa managapangunang Balakon, sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong tingin sa Santos Asphalt, Santos Asphalt Coffee Mix, Santos Vitamin C, Vision Expert, Premium D3, and Turbolitary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Ketropang Romel Paglimar, XFM News.
0: Exciting! Hasta lang la sa isa ang night market, ha? Ti kayo yung 5.25 na. Ti maswerte ka mo eh kung makahingagaw pa ang mga ginang sang puluyan, mga operator sang eatery, karinderia, kag-restaurants. Base makahingagaw pa man ka mo, ha? Balak, bakal ka mo sa mga vegetables, mga prutas dito sa Iloilo Terminal Market. Pero dapat ninyo paminsaron pagkalasais muna na na sila eh. Mahitso na nila mga gamit nila. No? 626 lang ina. Alright? Salamat kit Katropang Ramel sa report nagikan sa Iloilo Terminal Market kagiban pa ng mga situation report. Ah. Sa mga nagupod sa aton sa duha naton ka mga Facebook pages ng among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagapamati sa ila sini nga mga monitor sa mga transistor radio nila. Salamat din. Magabalik ako maabyan sa Express Balita sa aga upod ko dugay-dugay si Katropang Era Espinosa sa Express Balita sa aga. Upod ko diri sa technical side si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News!
2: Exciting Pilipinas!
3: Mga katropa, exciting news!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin. Ano? Kung baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: So, sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang persado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung, most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, doon sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common eh, na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM, yan. At yung iba naman yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, eh tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
2: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
2: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayun po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
2: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
2: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yun ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
2: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan, karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
2: Oo.
1: Or pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
2: Oo, tsaka pag nauhaw. Okay.
1: Yun nga.
2: Oo, pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you are not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh magandang pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayin nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Maligaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic, at pag-inom ko ng santong plus gold at santong vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng santong plus gold at santong vitamin C.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-santong plus gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong plus gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The secret of health.
1: Sa mga kababayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahin gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Kaya sa may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
3: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
2: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yun yung case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kababayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinigan. No? Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
3: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palagi

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ring Express balita sa aga Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Kami ang inyong mga tag balita katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Iloilo City Government plano nga maghatag sang bulig sa mga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City.
1: Barot Akbeho, una nga benepisyaryo sang long-term tupad mitigation and waterway rehabilitation project sa probinsya sang Iloilo.
0: Siyam ka mga personnel sa Police Regional Office 6 involved sa illegal quarry operations sa Western Visayas.
1: Lalaking estudyante na sapan patay sa Franklin Hall Dormitory sa CPU. Eskwilahan nagpagwa sang official statement.
0: Board member Rolex Suplico nag-resign bilang chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning.
1: Arevalo Police Station, may duha ka mga persons of interest nga nag-agaw sang cellphone sang minor de edad sa Barangay Santo Domingo.
0: Headlines, Balita National, 1,997 ka mga kabalayan, 117 ka mga government facilities nagkalaguba bangod sa linog sa Mindanao.
1: Isa ka bulan nga sweldo igadonar sa mga senador sa Gatchalian Block sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
0: Madasing assistance kag rehabilitation ginpasalig ni DPWH Secretary Dizon kasunod sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao.
1: Madasing pagpabalik sang supply sang kuryente sa Mindanao ginmando ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy.
0: Mga flights nga halin kag pakadto sa Jensan kansilado bangod sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog. Lakip sa mga ginkanselar nga flight ang gikan kag pakadtuman sa Iloilo.
1: Mga residente sa General Santos City nagtulog lang sa guwa sing ilang mga puluyan tungod sa sunod-sunod nga mga aftershocks.
0: Palasyo nagabiso sa Gatchalian Block senators nga hindi pagbatuno ng interim administrative arrangement ni Senator Alan Peter Cayetano. Senador, hindi dapat pagsaligan suno sa Malacañang.
1: Pamahog sa seguridad sang Senado na diskubrihan sang National Bureau of Investigation.

0: Senate posibleng aliwat i-lockdown sa tion nga mapamatud-an nga may security threat.
1: Duha ka mga opisyal sa Senado nagpagwas ang nagkalain-lain nga order angot sa trabaho sang mga empleyado.
0: Ginsabat ni Senator Kiko Pangilinan ang pahayag ni Senator Cayetano nga may duha o kuna nga may duha sumong kasinado.
1: Basura ang pagkabig ni Jose Claire Castro sa mga inconsistency statements ang 18 ka mga ex-Marines.
0: Congressman Benny Abante nag-file sang kaso bato sa 18 ka mga aning Marines kag kay Attorney Baligod.
1: Pre-trial sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte gintala na sa Hunyo 18.
0: Unemployment rate sang Pilipinas nagsaka sa 4.7% sang Abril.
1: AFP liwat nga nagpanindugan nga sila ang mga non-partisan.
0: Headlines sa Balita International, Northwest Coast sang Cuba, gintayog sang magnitude 6.1 nga linog.
1: Kompirmado nga kaso sang Ebola sa Congo, naglabot na sa 515.
0: Entertainment news of vlogger nga si Sir Gaben, ginsabat ng mga cheating allegations, batok sa iya.
1: Kag sa sports, San Antonio Spurs, daog kontra sa New York Knicks sa Game 3 sang NBA Finals sa score nga 115-111.
0: Kag sa an extra wow balita, candy taster sa Canada, nagiswelto sang 6.1 million pesos kada tuig.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa i-stress ang mga katropang oras ginadarong sa inyo sang Suntone Plus Gold. Suntone Plus Gold, himo sa mangosteen, ang palayamalungkay, garlic, kag spirulina nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sang aton immune system, batok sa mga masakit. Suntone Plus Gold supports health, 100% himo sa herbal extract, available sa mga butika, kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, CTGP Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Suntone Plus Gold. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagaplano ang Iloilo City Government nga maghatag sang bulig para sa mga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City sa Sarangani Province. Ginmanduan na ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO agud nga mag-coordinate sa ilang counterparts sa GenSan agud nga maibaluan ang sitwasyon kag ang posible nga kinahanglanon sa mga apektado. Sunod sa alkalde nga ilan na lang ginahulat ang official response kag report sang DRRMO. Agud nga masigurado nga ang bulig nga ipadala sang syudad ang manging responsive sa ilang mga kinahanglanon. Samtang base sa pinakauli nga data sang Office of the Civil Defense, nagapabilin sa 37 ang numero sa mga napatay sa mga linog sa diin 12 diri ang nag-record sa General Santos City. Ginpaidalom naman sa state of calamity ang mga syudad bangod sa natabo.
1: Sa iban pa ang mga balita lokal, nangin madinalago naman naging patigayan nga launching sang long-term Dolly Tupad sa Barangay California, Barutak Viejo kahapon sang aga. Ang programa ang ginapangunahan ni Municipal Mayor Nilo Bongbong Tupa supod sa iban pa ang mga opisyal sang banwa. Nagtambong sa mga programa si Dolly Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. kag si Dolly Provincial Field Officer Dr. Arlene Xiaotong. Ang Barutak Viejo ang unang banwa sa probinsya sang Iloilo para sa long-term Dolly Tupad nga mayar sang isa kagatos ka mga benepisyaryo sa spito ka mga barangay nga ginasakupan sang Rizal, San Jeronimo, San Miguel, De La Peña, La Fortuna, California kag Bugnay. May 31 dia sila nga duty nga may sweldo nga tag 17 pesos o kung 17,000 pesos.
3: So, una salamat gid honored and humbled pati ang pinakauna ng long-term na programa sa Dolly Tupad na mag-last niya isa kabulan kag makasweldo sila 17,000 is dirigid ba? Dirigid give lunch sa Baratak Girona. Sa bilog na probinsya, nalipagid kami kay Diri ang una nga programa. Kag aragid ang atong regional director sa Department of Labor and Employment, si Attorney Popoy Sixto Rodriguez. So, ari, pito ka barangay ang makabinipisyo sa atong irrigasyon. Ang atong na beneficiaries isang gid ka gatos no sa nagakalain-lain si dala nga barangay. So isa ni ka dako gid na bulig sa atong mga sa atong pumuluyo kan kapin pasubong abri klase ibuga bulig gid ini sa ila ka kalaskusoy kaya nami nga nami sini kundi ng mga barangays nga pito ani nga ang nagbeneficiaryo wala man mayuriya nagkuha man sa mga
1: trabahante. So, isa sa kabahin sa pagpayag ni Mayor Nilo Bongbong Tupas.
0: Na 6-17 involved sa legal quarry operations sa Western Visayas ang siyam ka mga personnel sa Police Regional Office 6 o kung PRO 6. Sunod kay Brigadier General Randolph Tuani o PRO 6 Acting Director nga nag-coordinate ng Regional Intelligence Division sa Iloilo Provincial Government in Environment and Natural Resources Office sa Mines and Geosciences Bureau kag sa mga concerned local government units bilang parte sa nagapanay ng investigasyon. Dugang pa ni Tuani ang lima ka mga commissioned officers, ang kag-apat ka mga non-commissioned officers ang mga involved. Inimbestigaran man kung bala ang mga nasamit ng opisyal na nag-operate sa ilang negosyo sa Banwa kung sariin sila nga assigned. Sa piyak, sininanindugan man si Tuanyo nga wala ginadumilian ang mga police officers sa pag-interest sa mga lehitimo nga negosyo. Basta ini ang legal permitado kag ini maka-interfere sa ilang nga trabaho.
1: Lasay is 16 na ang atong oras. Sinigabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Patay na sa nasapuan ng lalaking estudyante sa Franklin Hall Dormitory sa Central Philippine University kahapon sang hapon. Kasunod sini, nagpagwa sa official statement ang nasambit ng eskwelahan. Agod nga magpabutyag sang ila kasubo sa kamatayon sang isa nila ka estudyante. Nagpalabot man ang Office of the President sang CPU sang simpatiya sa pamilya sang napatay. Wala naman gidetalye pa ang nangyari rason sang kamatayon sang amo nga estudyante.
0: Sa dugang balita national o balita lokal, ginbaton ni Vice Governor Lee Andibuque ang resignation ni Board Member Rolex Suplico ng Chairman sang Committee on Zoning and Land Use Planning. Gin on the floor ni Suplico ang iyang manifestation sa pag-resign. Majority naman sa members nga present ang nagpabor sa resignation ni Suplico kag ini ang ginbuslan ni Board Member Mark Palabrica. Antes ang pag-resign ni Suplico nag-deliver pa ini sang iyang committee report nga iya gin-demand kung gina-demand sa sangguniang bayan sang Ahoy ang ordinansa nga gin-reclassify sa industrial halin sa agricultural ang duta nga gin-patindugan sa solar power plant sa Barangay Tipakla kag Central sa Ahoy nga iya sang Solaris nga subsidiary sang Ayala Group of Company.
4: Expressing my intention to resign as chair of the Committee on Zoning and Land Use Planning effective June 8, 2026. And I have stated therein my reasons and in the interest of the uninterrupted functioning of the committee, I respectfully endorse the Honorable Mark P. Palabrica to serve as the next chairperson. Blanco na butuhan talaga sa mga. So, my resignation is effective immediately. Since there is a vacancy, I move that we elect a new chairman. But I am already nominating the Honorable Board Member Mark Palabrica.
0: Nabatian si Board Member Rolex Suplico.
1: Express. Sa ato naman police report, Arevalo Police Station, may duha ka mga persons of interest nga nag-agaw sa cellphone sa mga minor de edad sa Barangay Santo Domingo. May detalye si Katrupang Mario Hilongo.
5: Nag-a-star sa Barangay San Juan kag Fondidor Mulo ang duha ka persons of interest sa Arevalo Police Station nga nag-agaw sa cellphone sa minor de edad samtang yara sa Changi sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Lunes ang gabi, Hunyo 8. Suno kay Police sa Captain Michael Tuboran, hepe sa Arevalo Police Station, nakilala ang duha pinaagi sa mga impormasyon nga ginpalabot sa iya matapos naging post sa social media ang video nga nakapture sa CCTV sa natabo nga insidente. Makita sa video ang duha ka suspitsyado nga nagasakay sa motorsiklo nga naglabay sa Changi sa diin nagatindog ang minor de edad nga ila ginbalikan kag pag-abot sa atubang sang Changi gilayon nga nagpanaog ang angkas kag ginagaw ang cellphone. Gintuyo pangalagson sang minor de edad apang madasig nga nagpalagyo ang duha ka suspitsyado. Rason nga wala na si Dima Abtan.
6: Ayos sir, nakalakbay namin yung motor na may sakay na buwa katao. Kag nag-u-turn sila sir, kasi kanina itong babae nga may minor de edad, nga aras siyang din nagawa sa cellphone. Kasi yung nagpabili ng isa, kasi ng motor nag-kundo sa ulunan. Kag motor sir, no, tinuwa sa isa ka suspect ang cellphone na sa likod. Sir, nanaog din siya, kasi ng isa sir, nag-gaulat lang.
5: Padayong pang ginahibalo ni Tuboran ang duga nga background sang duha ka nakuha nga persons of interest. Ginpanugyan man sining sa publiko nga mangin mabinantayon sa palibot ilabinakon kagabihon kagilayon nga magtawag sa pulis kung may makaduluda nga makita sa palibot.
6: Ginpanugyan kita sa mga kukuran nga mangin na-aware lang sa palibot kung may mga kung labinagit mong kaysahanon kung gabi kag ano sir no, kung may mga suspicious individual magtawag gilayon sa akong kukulisan yung labinagit gira sa akong Arevalo.
5: Si Police Captain Michael Tuboran. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Las 6:23, mga ketropa, balita lokal nga inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sang Santhone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Santhone Vitamin C, mga ketropa, ang vitamin C gikan sa mangosteen ni magsulab ang inyong asulok-sulok, kini magastam ang inyong tigab. Produkto sang Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mabakal sa Yes Health Wellness Centers, Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Las 6:24, saylo kita sa Italia sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Naglabot sa 1,997 ka mga kabalayan sa Mindanao ang nagkalaguba bangon sa 7.8 magnitude nga linog. 170 naman ka mga government facilities ang nagkalaguba bangon sa makusog nga pagtayog. Samtang 6,000 ka mga public schools ang naapektuhan sunod sa Office of Civil Defense. 4,340 ka mga pamilya na displaced bangon sa mga kalamidad. As of June 9, ukon kahapon, yara sa 37 ang napatay, kag 479 ka mga individual ang ginreport nga nagkalapilasan, samtang nagapabilin sa 4 ang missing.
1: Iga-donar sa ang Gatchalian Block ng mga senador ng ila sini isa kabulan nga sweldo para sa relief efforts sa Mindanao. Inimatapos nga gintayog sa magnitude 7.8 nga linog ang nasambit nga lugar. Kung sa diin, hindi magdubo sa 37 ang mga nagkalamatay. Magluwas diri madamo man sa mga pulian. Mga buildings kag mga alagyan ang nagkalaguba bangod sa nga mga linog. Ginaingan nyo man ni Gatchalian ang Senate Majority Block nga mag-donate man sa ila ng mga sweldo.
0: Las 6:25, samtang ginapasalig ni Public Works Secretary Vince Dizon ang madasig ng assistance kag rehabilitation efforts sa Mindanao. Kini ang kasunod sa 7.8 magnitude ng linog na nagluntad sa Hunyo 8 sang aga. Sunod kay Dizon, nagilayon nga magsugod ang repair works sa pag-address sa mga nagubang infrastructure sa nagkalain-lain nga lugar. Iyama naging pabutiyag ang gobyerno ang magapabilin nga on the ground sa pagsiguro sa rapid response kag recovery recovery effort. Ginpahay ni Dizon nga ila siguraduhon nga gilayon nga mabalik sa normal ang sitwasyon sa nasambit ka lugar. Samtang mayara naman sa bastante nga relief supplies ang gobyerno nga handa para sa distribution sino kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Dugan ni Gatchalian nga hindi problema ang pundo diri kag ang supplies.
1: Ginmanduan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Energy nga padasigon ng pagpabalik sa supply sa kuryente sa Mindanao matapos na natabo nga magnitude 7.8 nga linog. Suno sa Energy Secretary nga si Sharon Garin, nagakoordinate sila sa mga naglainlaan nga mga energy sector sagod nga ma-assess ang mga nadulaan sa kuryente kag magpadasig ang pag-restore. Dugang pasining nga importante gid ang kuryente sa mga critical nga mga infrastructures, ilabi na sa mga ospital, madamo sa mga ginabulong nga mga pasyente kag sa mga evacuation center. Magluwas diri ginamonitor man sa karon sang Department of Energy ang mga fuel supply chain agud nga masiguro nga may bastante nga supply sang krudo kag subo man ang pila pa ka mga energy supply sa among rehiyon.
7: Panahon ng sakunan, napakahalaga ng kuryente para sa mga ospital na nangangalaga ng mga pasyente, sa mga evacuation centers at sa mga serbisyong pang-emergency na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po yung mga tinatawag natin na critical infrastructures. Sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Department of Energy ay kumikilos upang matiyak ang ligtas at agarang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, mahigpit din nating minomonitor ang fuel supply chain upang matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo at nananatiling operational ang ating mga facilities at retail stations. Mula nang mangyari ang lindol, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Department of Energy kasama ang National Electrification Administration, National Power Corporation, Transco, Electric Cooperative.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin.
0: Lasayis 28 samtang ginkanselar ang mga flights gikan kag pagkadto sa Jensen bangod sa nagduntad nga 7.8 magnitude nga linog. Lagip sa mga ginkanselar nga flights ang halin kag pagkaduman sa Iloilo. Kunay baluan naging suspense sa Civil Aviation of Authority of the Philippines ang operasyon sa airport bangod sa paghimuon nga assessment sa air navigation facilities, equipment kag operational capabilities. Ang mga canceled flights ang mga masunod. Kahapon June 9, 2026 ang ESA Cebu Pacific ang 5J251 kag 252 nga gikan sa Cebu General Santos kag padulungan sa Cebu, 5J991 kag 992 nga halin sa Manila pagkadto sa General Santos kag halin sa General Santos pagkadto sa Manila, 5J993-994 Manila General Santos to Manila, 5J995 kag 996 nga Manila to General Santos to Manila, 5J997-998 Manila to General Santos City to Manila kag subong adlaw ang mga ginkanselar nga flight among 5J251 and 252 from Cebu to General Santos to Cebu, 5J991-992 Manila to General Santos to Manila, 5J993 and 994 from Manila to General Santos to Manila, 5J995 and 996 from Manila to General Santos to Manila, 5J997 and 998 from Manila to General Santos and Manila, kag 5J4843 kag 4844 from Iloilo to General Santos to Iloilo.
1: Lasayis 28 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita sa palibot sang pungsod nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa General Santos City, napilitan ang mga residente sang bayanihan, Barangay Kalumpang nga magtulog lamang sa mga guwa sang ilapuloyan tungod sa sunod-sunod nga aftershocks ang nabatyagan pagkatapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sa tung Lunes sang aga, Hunyo 8. Nagapabilin man nga wala sang supply sang elektrisidad ang pila ka mga lugar sa Soksargen nga nagdugang pa sa kabudlay sa mga apektado nga mga komunidad.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: 6:31 mga katropa sa dugang mga balita national. Nagpanunggi ng Malacañang sa mga senador nga aligned kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi pagbatunon ang interim administrative arrangement nga ginapropose ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpahag ni Palace Press Officer Claire Castro nga si Cayetano ang may history sa wala pag-honor sa agreements kanga nagid lamang sa siya naghalin kung napahalin bilang House Speaker sa 2020. Para kay Castro nga ang kaganyang arrangement ang hindi madala sa kung anuman nga benefit sa subong nga tion kag ang ginarecognize lamang sa palasyo ang leadership ni Gatchalian. Dugang ni Castro nga hindi nilaluyag ang matabo pang nagluntad sa nagligad kung wala gin-honor ni Gatchalian ang term sharing agreement.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, may pamahog sa seguridad sa Senado sa National Bureau of Investigation. Ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga iya nabaton ang mga informasyon gikan sa kay Director Melvin Matibag. Pakigbahin ni Gatchalian nga ginpakigbahin ini ni Matibag matapos ang pagpatigayon sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee. Ginpahayag ni Matibag nga mayara sa potensyal nga pagpamahog sa Senate building kag sa Senate premises. Sunod sa kay Gatchalian nga natala na siya nga magapakikita sa Senate Executive Committee lakip na sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa pagpasiguro sa kinanglanon nga security adjustment sa mga chamber. Dugang pa ni Gatchalian nga ang seguridad sang tanan nga mga senador kag mga Senate employees ang paramount kag ila siguruhon nga ang work environment sang mga ini ang safe kag secure.
0: Samtang posible liwat nga i-lockdown ang Senado kung mapamatud-an ang may pagpamahog sa seguridad sunod kay Senator Tito Soto III. Kasunod ni isang payag sa National Bureau of Investigation ni Director Attorney Melvin Matibag nga posible may security threat sa Senate premises kaduwan sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee sa Hunyo 8. Bawat sinigin payag man ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian nga iniyang makipagsapol sa Executive Committee kag sa Sergeant at Arms.
1: Express. 6:31 para sa mabakod nga panindugan kag madugay nga standing ovation magturbo dietary supplement for men may maka kag klavuwaska. Pareho nga nagpagwas ang magkatuhay nga order ang duha ka mga opisyal angot sa work arrangements ang mga empleyado sa Senate apang ang pamangkot subong kung sino gidbala ang masunod. Base sa order ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, mag-shift sa work from home arrangement ang tanan nga mga opisina sa Hunyo 10, Hunyo 11 matapos ang ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga posible may security threat sa Senate premises. Samtang sa order naman ni Senate President Alan Cayetano, magasugod ang official working hours sa Senate 8:00 ang takna sa aga, tubtub 5:00 ang takna sa hapon, halin sang Hunyo 8:11 o kung halin Hunyo 8, tubtub Hunyo 11, karong atuig bangod holiday man sa Hunyo 12. Inibangod ginabasihan ni Cayetano ang Section 8 sang 2024 Collective Negotiation Agreement sa tunga sang Senate kag sang sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:34 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix si Mr. Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig. Sa aton ikayong lawas sila bina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix epektibo safe imnon FDA approved kag halal certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa piyak nga bahin, ginsabat ni Senator Kiko Pangilinan ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga may duha na ka Senado Subong kag ini among Senate of the Philippines kag Senate of Malacañang. Sunod kay Pangilinan nga ginkilala sang palasyo Kamara Integrated Board of the Philippines retired Supreme Court Justice, legal experts, law deans kag law professors si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Dugang pa sini ang resulta sang ginhimo ni Cayetano ang kaangay na lang sa natabo sa US House of Representatives sa diin mapilitan na lang ini nga tunon nga wala na siya sa pwesto. Magluwas dari una naman yung ginpahayag ni Senate President Cayetano na may duhaman ka mga Blue Ribbon Committee kag ini among committee di absuelto nga ang trabaho among iabsuelto ang mga mataas nga opisyal samtang ang isa naman amo ang seeking the truth.
2: Express, balita
1: Sa piyag kabahin gintawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga basura ang nagabago-bago nga statement sang 18 ka mga anay Marines nga nagpakilala nga mga bagmen ni anay Congressman Saldico. Kasunod din sang pagbawi nila sa ngalan ni Senator Loren Ligarda nga una nga nakasulat sila sa nga sworn affidavit nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects. Sunod sa kay Castro nga ang mga claims sa testigos ang hindi makapasar sa hearing sang korte. Dugang pasininga lunsay lamang pagpangguba ang tanan nga mga aligasyon sang mga testigos.
8: Basura. Total sabi naman nila sila ay naghahakot ng basura. So itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing na pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:37, nag-file sang kaso nga libel kag cyber libel si Manila 6th District Representative Benny Abante Batok sa 18 ka mga anay Marines kag abogado nga si Attorney Livy Baligod. Lakipan sa impasakan sang kaangay nga kaso ang isa ka media network. Ini matapos nga siyang ginulami sa isa sa mga kongresista nga nakabaton sa minaleta nga kwarta gikan sa anomaliya nga flood control projects. Si Abante ang nag-file sang kaso sa Department of Justice. Basis sa complaint affidavit sang mamalita nga iya ginadenay ang among mga akusasyon sa diin iniyang sala wala sang basihan o kon misleading allegations para kay Abante nga mga respondents ang mas ginpili nga i-publicize ang ila akusasyon antes ang nagakaigo nga mga awtoridad nga maka-evaluate sini rason nga nagresulta sa trial by publicity. Pagklaro ni Abante nga wala niya nakita ang 18 ka mga anay Marines kag wala siya sang dealing sa mga ini angot sa pag-deliver sang kwarta gikan kay Congressman Saldico. Dugang pa sang mamalita ang ini ang Angeline nga nagaguba sa iyang reputasyon amuman ang paghatag sang pagduda sa iyang integridad bilang elected official. Matandaan nga ginaligar sa mga anay Marines nga sila nagadulong sa mga maleta nga may unod nga kwarta sa nagkalain-lain nga personalidad nga maangkadaman sini amo ang mga politiko.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Natala na sa Hunyo 18 ang pre-trial sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte alas 9 ang takna sa aga. Ginapasubmit na ang magtimbang nga kampo sa ilang sining nga pre-trial brief kag ini naman ang mangintubtob sa Hunyo 15. Closed door o kun indi bukas sa publiko ang pagapatigayonon nga pre-trial proceedings.
0: Sa piyak abahin, nagsaka sa 4.7% o kung 2.41 million ka mga Filipino ang wala sa trabaho sa Abril 2026. Ini ang mas mataas kumpara sa 2.6 million nga unemployed Filipino sa nagligid nga tuig o kung 4.1%. Ini ang nagkakahulugan nga sa 40 o kung 47 sa kada 1,000 ka mga Filipino ang jobless o kung wala sang palangabuhian sa mga bulan. Samtang ginabantay sa 48.89 million naman ang may trabaho sang Abril kag nagadala sa 95.3% ng employment rate. Ini ang mas manubo kumparar sa 95.9% ng record sa nagligad man nga tuig. Sa mga numero sang employed, 7.41 million diri ang luyag sang additional nga working hours, extra nga trabaho o kun bag-o nga trabaho. Ini man ang mas mataas kumparar sa 7.9 million nga underemployment nga record sang Abril 2025.
1: Last 6:38 na atong oras, sinigabahin sa atong pagbalita ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Para sa mahamis nga kutis kag maputi nga panit, magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Liwat naman nga nagpanindugan ng Armed Forces of the Philippines nga sila ang nanpartisan kasunod sang remarks ni Davao 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte sa din ini ang nagapanawagan sa mga membro sang militar sa pag-stand for truth and justice sa tunga sang kritisismo ka kag mga political developments sang damlaglang. Ginpaig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga aware sila sang mga developments sa Pilipinas apang sila sa gihapon ang nagapanindugan sa ila sine mandatos nga indi dapat ma-involve sa mga political affairs. Sunod sa kay Browner nga indi sila bulag kag indi man bungol kag ila man ibaluan ang mga nagaklanabo apang ini ang indi nila mandatos. Dugang pa sini nga nagapadayon ang Armed Forces of the Philippines sa pagrespeto kag pag-operate sa bounds ng democratic institutions kag processes.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News.
0: Let's say is 41 sa Ilocita, sa Italia, sa ngatong balita international, gintayog sang magnitude 6.1 lidog ang northwest coast ng Cuba sa riin, nabatsyagan man ang pag-uyog sa Mexico kag Florida. Base sa U.S. Geological Survey, nga may kadalumon ang linog 26 kilometers, kag nakasentro ini sa 104 kilometer west-northwest sang Mantua, Cuba. Madamo sang nagkalaguba ng mga buildings kaya nagtugaman ini sang lapnagon nga blackout sa bilog nga rehiyon. Madasigman ang gina-activate ang emergency protocol sa Mexico kag wala man asang may reported nga nagkalaguba. Wala sang inpagwa nga tsunami may warning kasunod sa natabo nga linog sunod sa U.S. National Weather Service.
1: Naglabot naman sa 515 ang konfirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo matapos nga nangin positibo ang 27 ka iban pa nga mga bag-o nga mga samples. Sa nasambit nga kanamoon, 91 na diri ang napatay base sa records sang gobyerno. Matandaan pa nga sang damlaglang nagpabutyag man sang iya sinang pagkabalaka ang head sang World Health Organization bangon sa madasing nga paglaptas ang Ebola outbreak sa piyak sang nagapadayon nga pagtaas ang mga kaso. Sa karon padayon pa nga ginaabiso sang World Health Organization ng publiko nga likawan ang pagkadto sa mga apektado nga mga rehiyon.
0: Lasais, 43, sa Ilocita, sa Italia, sa ngatong balita entertainment. Vlogger nga si Sir Gaben, ginsabat ng mga cheating allegations, batok sa iya. May detalye, si katropang Bea Joy Subaldo.
9: Matapos ang pilakaadlaw nga pagpahuway kag pagpaayo, liwat nga nagbalik sa pag-vlog ang YouTube vlogger nga si Gavin Kapinpin ukon mas kilala bilang Sir Gaben. Diri kaginsabat sang vlogger ang mga cheating allegations batok sa iya. Unang nga naglapta sa social media amo ang pag-cheat sini samtang sila pa sang iya nobya nga si Elma sa diingin link ini sa isa ka dentist kag bata sang politiko nga ginkilala kay Ira matapos nakita sila nga nagaingoday sa isa ka restaurant. Magluwas pa diri naglapta man sa social media ang picture nila nga yara sa airport padulong sa Macau. Isa-isa man ini nga ginsabat ni Sir Gaben sa diinsuno sa iya, si Elma ang iya nangin kaupot sa panahon nga wadamo ini sang problema, gani wala sang kamatuoran ang mga akusasyon batok sa iya. Matandaan nga sang nagligad nga semana, gindala sa ospital ang nasambit nga vlogger matapos nabudlayan ini nga maginhawa kag naka-experience sang pagpalaniga sa iyang lawas. Sa pihak sa mga huring-huring nga nagalapta online, nanindugan si Sir Gaben kag si Elma nga nagapabilin nga mabaskog ang ila pag-updanay, kag upod nila nga atubangon ang tanan nga mga pagtilaw nga nagaabot sa ila nga kabuhi. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Senthon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Senthon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Kagaroon sa ato nagapanguna nga balita sa sports, San Antonio Spurs daog kontra sa New York Knicks sa Game 3 sang NBA Finals sa score nga 115-111. May dugang nga detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
10: Nakabawi ang San Antonio Spurs matapos kinakuha ang kadalagaan kontra New York Knicks sa Game 3 sang NBA Finals sa score nga 115-111. Ginpangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs matapos nakahimo sang 32 points, 8 ka rebounds, 6 ka assists kag 3 ka mga blocks. Dako naman ang nabulig ni Stephen Castle nga nakahimo sang 23 points kag Dylan Harper nga may 13 points para sa Spurs. Kanugo naman ang 32 points ni Jalen Brunson. Kag 28 points ni OG Anunoby sang Knicks. Agod mapabili ng ilang 13-game winning streak. Nagapabili naman nga abanse ang Knicks sa serye sa 2-1. Tinguan sang Spurs ng liwat nga makuha ang kadalagaan sa Game 4. Agod niya mapatas sa 2-all ang serye. Patigayon ng Game 4 sang finals sa home court sa gihapon sang Knicks sa Madison Square Garden sa New York City sa Webes, Hunyo 11, alas 8:30 sang aga oras sa Pilipinas. Ang ini nga balitang idudulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inampang mga katropang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaga klavo waska, baskog kakuan, nakaturbo ka.
11: Extra! Wow! Balita!

0: SAE's quarantine, 7 mga katropa sa karon sa Italia sa mga sa aton nga extra. Wow, balita. Nag-viral ang Canadian candy company nga Candy Fun House matapos nga sila ang nagapangita sa candy taster o kung ang nagatilaw o kung tagtilaw sa ilang mga ginabaligya nga mga candies. Ang na-hire nga chief candy officer sa kumpanya nag-sweldo sa $100,000 upang masobra sa 6.1 million pesos kada tuig. May choice pa siya kung himuon nga full-time o kung part-time work from home part-time work from home ang iya trabaho. Wala na giningarad lang sa kumpanya ang ilang na-hire nga CCO. Naglabot sa 100,000 applications na nabaton sa kumpanya para sa ginakabig nga dream job sa kadamaan. Simple lang ang nangin requirements sa kumpanya para sa ilang nga CCO. Willingness nga magtilaw sa bagong nga candies nga wala pa nagagawa sa merkado kag ang love for candy and chocolate. Samtang base sa website sa kumpanya nalakip sa job description sa CCO CEO ang pagtilaw sa 3,500 candy products kada tuig kag kinahanglan nga mapangayuan niya ang candy board meeting o kanap kag mapangunahan niya ang candy board meeting kag mangin head taste tester. Magluwas sa na-hire nga chief candy officer masami man nga nag-hire ng kumpanya sa mga social media personalities kag candyologist. Matiraw na lang tato sa candy eh.
1: Ang problema sini mga katropa kung ikaw ang candy tester kay prone sa diabetes. Magasaka ang imong sugar level. Amagon sang pala nga subay ang imong ihi.
0: Extra mga balita.
1: Di takon mag-battle sa klase.
0: Ako'y try ko.
1: Diabetes.
0: May choice ka man mo if ano, kung part-time or work from home. So, ako'y try ko.
1: But then, kay wala pa ni magwa sa market base ang ilab lang sugar content damo-damo.
0: Oo, base. Oo.
1: Diabetes dahil magtira sa lalaki, wala ka nagin. Why again? Why two pa?
0: Extra wow, balita mga katropa ngayon na pati yan. Ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan sa Express Balita sa Aga, Miyerkules. Junio, just Ignus Meal, 26. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin nga nakatune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands, mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng applications sa ilang mga cellphones. Kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Roderick Villagracia, mayong aga gid kay Ma'am Apple Tabanda, good morning. Kay sa iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod, mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Salvador Velasco Iliu-Iliu, good morning. Kag happy Wednesday sa atong tanan mga katropa and keep safe gid sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tag-balita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting news!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din nito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to help!
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
14: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.
19: Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw.
20: Visionex Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
24: Yeehaw!
25: XFM.
24: Patropa mo!
7: Exciting!

0: Parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patroma mo.
12: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilidig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Chronic pain.
12: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
12: Assisted
9: pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM. Patrol!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.23. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ton niya matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa to siring pagparagad, June 11, or Miyerkules. Webes man akon. Miyerkules, it's June 10, 2026. Gadali ko kahi Webes, kay ti buwas may Senate Blue Ribbon Committee hearing ko, no? Ang kampo iya sang Cayetano Marcoleta nga Senate Blue Ribbon Committee. May 14 naman ko, no, ka mga anay soldado nga bisita, mga anay empleyado ni Saldico nga mo ni mga testify naman nga nakabulig man sanda ko, no, hakot kami nalita nga kwarta. Pagkatapos gin deliver sa mga no, tawag sa mga ex-marines ya kargadores mo, no, tawag sa ilabay. Well, sa to sering pagparagad, we would like to welcome all of you sa to sering programa Bullseye. At tanan na to sering mga tagparamati diriya sa siyudad sa Iloilo sa 180 ka barangay. Kamustang inyo sering Thursday or Wednesday morning? Sa tanan naman ng mga tagparamati sa bilog sering probinsya sa Iloilo, you're listening to XFM 100.7 Iloilo and inina ang programa Bullseye. Sa gihapon upod ang inyo sininga katrupa, katrupang Jose Albanias, solulupod kita sa pagtalakay sa mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Well, panahon diri karon sa siyudad, manayanayan ato sininga Wednesday morning, kana sa silak sang adlaw, aga pa daw balhason kana ako mag-walking-walking eh. Well, kung daw ano ka manayanayan ato sininga panahon, amo man nakamaragimuot ang kalibutan. Kay nga, ang Estados Unidos bumalos naman sa Iran. Ginatake nila mga defense facilities sang Iran sa Strait of Hormuz. Kay tinira sang Iran ang helicopter sang Estados Unidos nga nagalayag, nagalupad dito iya sa Strait of Hormuz. So ang ginigo ang ila sa ring defense system, just like sang radar, kag ila sa ring mga launchers sang missile at the same time sang drones. Tibangod sa ni, ati sunod niya si Mana, basi magsaka naman ng gatong, kay sang Martes, kahapon, nagsaka mga 6 pisos. Diba si sumaka naman ini, bangod sang tension sa Strait of Hormuz. Amo nang ginakabarakanta, kapanghakroy naman ng mga taxi drivers, tama taxi patrollers. Tati, kamusta nga to sa ring money market, aga pa? Nagbalik na ang klase, elementary kag high school, pero daw gamay paghihapon ang pamasahiro, no? Why go at may nagasakay sa taxing elementary kag high school, eh? Ang mga colleges ara, di ba? Pero tiyo ay pamag-umpisa halos sa klase sa nag-line siring mga colleges and universities diriya sa siyudad sang Iloilo. Well, isa pa gid sa mga pagatagaan tapagtamod, ladies and gentlemen, ang party iya sa sino balang sundon karon sa mga empleyado sang Senado man. Duha ka mga orders and advisories ang nabaton sa mga empleyado sang Senado. Ang isa, halin sa nagapakilala nga Senate pro tempore kag acting Senate President, si Senator Sherwin Win Gatsalian. Ini to be effective today, Wednesday and Thursday, kati sa Friday, holiday mo, Independence Day. Ang iya sining advisory, subject work from home arrangement, June 10 and 11. Butabalon today and tomorrow. Ang nabutang sa memorandum ni Senator Sherwin Gatsalian, selling niya in light of the security threat information relayed by the Bureau, National Bureau of Investigation, NBI, through Director Melvin Matibag and to allow the conduct of the necessary security assessments, inspections, and other precautionary measures within the Senate premises, all Senate Secretariat and Senate proper employees are hereby authorized to work from home for the remainder of the week, June 10 to 11. The safety and security of all Senate personnel remain a foremost priority as the concerned authorities undertake the appropriate security protocols within the Senate premises. Heads of offices shall ensure the continuity of operations through appropriate work arrangements if and when necessary for the preference of or for the performance of security, safety, maintenance, and other essential functions. Heads of offices may require the on-site attendance of personnel. The names of personnel required to report on-site shall be submitted to the office of the Sergeant at Arms o kon USAA. Ini mga biyan sakay Senator Sherwin Gatsalian. May advisory man halin sa kay Senator Alan Peter Cayetano, Senate President. Ti ang title yan ni Sherwin Gatsalian is Senate President pro tempore. Butamaro second in command. Ang Senate President, nga nagapakilala iya, si Senator Alan Peter Cayetano, ay advisory amo ni after meeting sa mga empleyado sang Senado. Sali niya, in view of the upcoming Independence Day on Friday, June 12, 2026, please be reminded that all that in accordance with the Section 3 of the 2024 Collective Negotiation Agreement between the Senate and the Sandigan na mga empleyadong nagkakaisa sa adikain ng demokratikong organisasyon, the Senate shall automatically implement the 8 a.m. to 5 p.m. working hours should a holiday fall on a Friday. Thus, the official working hours of the Senate from Monday, June 8, 2026 to Thursday, June 11 is from 8 a.m. to 5 p.m. All employees are expected to observe the prescribed working hours and ensure punctual attendance and compliance with office regulations. Alan Peter Cayetano, Senate President. Ang pamangkot sinong sundon sa mga empleyado sini, anong matabo sini, ladies and gentlemen, sa Senado because of this. Kay, believed to be tomorrow, ma-conduct, and it was already confirmed by Senator Marcoleta, nga ma-conduct sang Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano-Marcoleta Group. Kag ang ila sini nga, among invited resource persons or witnesses, mga miyembro sang una sa soldado. Some of them maybe Marines sang una, iban sini maybe sa iban sini nga branch of service. Ini mga byan, in continuation sa Senate Blue Ribbon Committee hearing pertaining to the flood control corruption issue. So with this, ara sa ginatawag naton nga quandary, galibog ulo karon sa mga empleyado sa Senado, sinong sundo nila? The Senate President pro tempore, designating himself as the acting president or Senate President, or ang Senate President nga up to now, he is still claiming the Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano. As far as we are concerned, why we are saying that Cayetano is still the Senate President? Because that's his title. That's his title. And up to now, wala pa siyang Senate President. It is just appropriate for us, as far as we are concerned, upon deliberations, nga we will address Cayetano as the Senate President and Win Gatsalian as the Senate President pro tempore, even though nga ang posisyon as Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, kag Senate Secretary is still under sa ginatawag nga legal scrutiny. Because sang provision sa ato sa ninyo Constitution, kag sa Senate rules, nga ang ining mga posisyon, apat ka mga posisyon, should be elected by majority of all Senate members. If we speak about majority of all Senate members, there must be 13 at the very least ang mag-deliberate sini para sa pagpili sang apat ka mga posisyon. Senate President, sa pro tempore, Sergeant at Arms, kag Secretary. Now, nga may amo ini nga information. Ang information states nga may ara sang ginatawag sini nga threat to security. May ginpagwa dari si former PNP chief and now Senator Panfilo Ping Lacson nga may battalion, as big as a battalion of members of the Armed Forces of the Philippines Wayagin tumod dari kon anong branch pero Armed Forces of the Philippines nga may ara kuno movement. So this already disturbed the national security of this country. Kon maghambal kita nga may movement, butang balon sini, may plano kag may naga grupo-grupo karon, maybe against the government. If we speak about the government, that includes the Senate as an institution. Bangod man sang reported appearance sa mga anay Marines or mga anay soldado sa 14 ini ha, lain pagid ining 14, may 18 na una, subong may 14 pagid. Ining 14, suno sa mga information sa ginpagwa sang grupo nanday Senators Cayetano and Marcoleta nga ini ang magatestify pagid sa ila participasyon sa pagdeliver sang kwarta sa mga top government officials. May pito pagid ka masunod. Butang balon sa nagina utay-utay nila. Kaya ang pito nga na masunod pagid, may ara pa karon yung ginaproseso ko no, because medyo maselan kon sa Tagalog pa, butang balon sa nagina delikado ang ila sa nagina posisyon. Maybe some of them is still in active service. That's why nga ang disutso nga nauna ka mga kargadores no, sa kay Senator Erwin Cagrafi Tulfo, the Tulfo brothers, kaya hindi na sila kuno mga miyembro anay sang Marines. Kay even the Armed Forces of the Philippines ang nagpagwa sang statement nga please do not use ex-Marines. Tanong tawag ta sa ila bay? Tawgon ta sila kargadores? Amo na gani pamangkota sa ato sa nga FB page. Ano ang tawag ninyo sa mga anay miyembro sang Marines or ang Marines separated from service? Kiti tawag sa ila sa Tulfo brothers kasi senator, mga kargadores mo. Medyo solo sosyalon tabi, paubrahon ta sila da sa no? International Port kag Iloilo Port. Ha, daras parola, tawgon ta sila mga stevedores. Stevedores kag kargador isala na. Oh, depende sa natrabuhan mo, mga stevedores sa arastre. Mga kargadores sa arastre. So, with this, ladies and gentlemen, medyo natandog sini ang sensitivity sa mga miyembro sang Marines. You know, sa ato sini nga proteksyon sang pungsod, ang Philippine Marines, they are the first to attack and the last to retreat. Ha? Amo niyang trademark sang Marine mo. The first to attack, but the last to retreat. As always, kung may gira, sino ang naguna bala sulod dito sa Marawi, during the Marawi siege. It was members of the Philippine Marines. Ha? Ang Marine Landing 7, Marine Team Landing Team, Landing Team 10. Amo na sila ang nauna dito and followed by members of the Philippine Army. Okay. Ti ang Philippine Army, anong tawag ta sila bay? Kiti gasunod sila sa Philippine Marines mo. Kung kargadores ang Philippine Marines, anong tatawag sa mga ano bay? Sa mga miyembro sa Philippine Army separated from service either by virtue of dismissal or retirement. Ano tawag ta sila bay? Mga ano tawag ta sila sinigani katrupang Alex man? Kiti kargadores mo. Kung ubrahon mo gani mga pakyaw. Mga pakyaw. Tang pamang konsini konsenador Yabi karon separated from service by virtue of ineligibility to run. Anong tawag ta sila ya katrupang Alex? Ha? Mga kawaterns. So natandog na rin sensitivity sa miyembro sa Philippine Marines. We don't know kung may movement pati dari sa aton. Ha? Budlay ni balan insultuhon ang Philippine Marines. Sa ila sininga pagpati, once in Marines, always in Marines. Debla? Basta nakasulod ka sa Philippine Marine, walang iwanan. You will still be considered as a member of the Philippine Marines. Same with other branch of service, just like the Philip. Ang branches of service, IAFP, yes, number one, dara, Philippine Army. The Philippine Navy and the Philippine Marines. Isa lang na sila eh. Pagkatapos ang Philippine Air Force, tatlo na. And then the other side, amo ini ang Philippine National Police. Under sa Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Marines with Philippine Air Force and the Philippine Navy and the Philippine Army. Now, Ladies and gentlemen, hibalon tabing sitwasyon dito sa Senado. Anong matabo sini today and tomorrow? Ha? Kaya naman tayan tadari, ang gusto naton may hibalohan sini is this. Maproteksyonan ang Senado as an institution and syempre nga to sini mga senador. Whether we like it or not sa ila sini mga views, we agree or not sa ila sini mga views, sa ila sini mga ginahimo, basta hindi lang makahas, do we consider that as democracy in action. A problema man lang sini, ladies and gentlemen, kaya we are dissecting man sa ila sini nga mga ginapagwa nga may statement. Kundi in sa ila, may ginatawag natin na kahit konting may konsensya. Pagkatapos, so standing at the right path, ha? And sinodari ang mga instigator. Sa duha ka grupo kami nag-instigar eh. Ha? Kaya if we speak about security, if we speak about safety, ang claim niya sa pihak sang kampo sa mga Cayetano, ha? Ngiti sila niya, if this is about security, why is it that we were not called, ha? And discussed the matter on how to protect ourselves, how to protect our staff, and how to protect the employees of the Senate? Why is it was only relayed to some of the senators but not to all? Nga ang kampo sa mga Cayetano ni siyam ila kabuhi sinihaw. Nga kon malagas ang isam hambal nga don turi may walo pa. Ano ni sila kuring sa everyday battery? Debla? And that's our point, ladies and gentlemen. Sa investigasyon naman. Sa investigasyon katulad sini, the fact nga may ara sa nagavolunteer nga may nahibaluan, it is just right and proper nga aton mga senador, number one, hibaluon nila kon bala qualified to become a witness. May nahibaluan gid man bala siya, may actual knowledge siya, hindi marites ang iyang isugid, di ba? So dapat i-imbisigara nila, background check nila, and kuhaan nila initial statement kung bala mapatihan ang iya siligin hambal or is just like imarites. So that's it. We are encouraging all of them. Agud to nga mag-conduct investigation. Bisan lima pa ka-committee ang maghiwat sa lain-lain ng investigation. But we need to know kung sinong utok kag sinong nagkuha kwarta ka Pilipinas. Because given fact na ini, nga may corruption nga natabo and it's worth trillion. Ha? It's worth trillion. Hindi lang ni million kag billion. It's worth trillion. Our budget is only 6 trillion plus. Ang nadula ka kwarta ginapangita is more than a trillion. That is around 20% of our yearly budget. Ang ginapangita ta, kung bala diin ini nagkadto, sino nagtakaw, sino nagtaban, because that's that 1 trillion, kung taguon mo ina, in a 1,000 square meter sininga building, you need at least mga 2 to 3 stories. Sang 1,000 square meters ka building ining 1 trillion if it's in the form of cash, pagkatapos in 1,000 peso denomination. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang aton there is, we want to know. Ha? We want to know. Pagkatapos, ang ila testimony will be put against sa ginatawag nato sininga test. Kung bala ini makatindog, we will put their statement into test. Ang test naton is about truth. Ano balang matuod? Ano balang ebidensya? Do they have the evidence? O kon wala? Well, karon sa ato sa linya, kasama po natin ating kasamahan doon sa Senado, and we have Katropang Rambo Labay. We will be checking kung kamusta ngayon ang sitwasyon sa Senado. May magre-report ba na mga empleyado? Kaninong order yung susundin po nila? Kay Senate President Alan Peter Cayetano or kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian? Katropang Rambo, si Katropang Joe Salbanyas from XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, Katropang Joseph. Sa mga oras na ito ay walang pasok ang Senado. Walang pasok ang Senado dahil nga sa work from home ang nangyayari ngayon. Acting Senate President Win Gatchalian na magpatupad sa ikalawang pagkakataon ng warned from home arrangement para sa lahat yan ng empleyado ng Senado ngayong simula Miyerkules hanggang bukas na ipinalabas ng advisory matapos yung hakbang na natanggap na impormasyon mula kay NBI Director Melvin Matibak tungkol nga doon sa isang banta sa seguridad sa loob ng Senado. Ito na ang ikalawang pagkakataon sa tropang Josel na magpatupad ng work from home dito sa Senado. Gayunman, muling napansin din na maraming mga suspension ng physical na pasok na sadya namang tumapat mismo sa araw na nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, Webes yan, na isinusulong o itinutulak ng kalabang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senador at Senador Rodante Marcoleta. So bukas magsagawa ng investigasyon si Marcoleta kung saan ay inanyahan nila, no, pinasakti na si dating House Speaker Martin Romaldez Katopang Jochel. Sa bukod kay Marcoleta, magkaroon din ng investigasyon o Zoom meeting ang tinatawag nila si Acting Senate President Win Gatchelian Katopang Jochel.
0: Okay. Now, may dalawang order kasi. Yung isang order galing kay Senator Alan Peter Cayetano, the other one is with Senator Sherwin Gatchalian. Sabi naman sa order ni Senator Sherwin Gatchalian, if necessary, yung mga heads of offices, they can require a Senate employee to report on site. Ibig sabihin, conditional pa rin. Pero sa palagay ni ninyo po, Katropa Rambo, may magre-report talaga na empleyado ng Senado ngayong araw or if not, hanggang bukas?
1: Kung pagbabatayin natin, nung unang patupad ng work from home, walang pumasok ng mga empleyado, iilan lamang yung mga pumasok. Yung matatandaan, nung dumating ng 18 mga bodyguards, dating bodyguards, no? Sabi natin dating Marines, kasi dati naman talaga silang Marines, no? So, yung mga dating sundalo ay ang nangyari nung mag-report sila, walang sekretaryat, walang stenographer. So, yan ay dahil utos nga ni Acting Senate President Gatchelian na huwag pumasok, work from home. So, walang pumasok at nangyari ay nagpapanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano. So, posibleng kung yun ang pagbabasian, posibleng mamaya ganun din ang mangyayari, katropang Josel.
0: Okay. Now, pertaining to this threat to security sa Senado, galing po to sa NBI, ano ba, may ideya ikaw, Katropang Rambo, ano ba talagang threat? Kasi may mga haka-haka na parang may movement daw, sinlaki na isang batalyon from the Armed Forces of the Philippines. Maybe from the Philippine Marines kasi medyo na-touch yung sensitivity nila sa statement ng Tulfo Brothers na tinawag yung mga miyembro noong una separated Cargador from the service ng mga kargadores sa Katropa Rambo?
1: May di natin alam kung yan ay ganong batuyan o kaya ay posibly doon may kinalabang sa itong investigasyon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi magsasabi na investigasyon.
0: Okay.
1: Yung kampo ni Senador Marcoleta o Senador President Alan Peter Cayetano. Si Marcoleta kasi, Senador Marcoleta, siya yung Vice Chairman ni Senadora Pia Cayetano na siya namang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung original na Chairman ng Blue Ribbon Committee at yung pangalawang Chairman naman si Senador Erwin Tulfo. So dalawa-dalawa. Dalawang Senate President, dalawang Senate Blue Ribbon Chairman, katropang Josel.
0: Pwede na rin gawin natin dalawa din yung presidente natin at saka vice presidente, pwede yon? Katropang Rambo.
1: Maraming nga nagbirong ganyan, nabanggit mo eh. Kung dalawa dyan si Tato, pwede rin dalawang senators natin at dalawang speaker din.
0: Oo.
1: Kasi dalawa-dalawa, kung pinapahintulutan niya, hindi pwede maging dalawang presidente at dalawang House Speaker. Dalawa na sa Senado eh. Kaya nga hindi natin malalaman kung ano ba talagahan itong threat ito o yung banta, no? Yan ba eh, dahil doon siya magsasagawa ng investigasyon bukas O yun ba ay dahil doon siya binanggit mo, payag ni Senador Rapitol po na tinawag niyang kargador yung mga 18 dating Marines, katropang Josel.
0: Oo.
1: Yan pero, ang alamin natin.
0: Pero kahapon sa Senado, Katropa Rambo, may changes talaga as to the security implementation of security measures. May paghigpit sa mga lahat na pumapasok sa Senado.
1: Mahigpit, Katropa Josel. Tunan yung sinit ng Sergeant Marines ay umikot sa paligid, no, ng Senado. Yun na tinitingnan nila yung mga cautionary measure kung anong papaglang hakbang para wag pa ulit muli yung nangyari noon kung saan ay sinasabi nilang tinalakay sila ng NBI, mga tropang Josel.
0: Pero, so, pero sa deployment sa field ng iba't ibang security forces from the EFP and from the PNP, may pagbabago ba? What we mean is madami bang mga ano diyan, mga checkpoints, may presence na of military diyan sa sa lungsod mismo, just like for example where our Senate is located.
1: Walang pagbabago. Halimbawa sa pinaalis yung Duterte, yun ang kampo, yung suporta, mga supporters ni Vice President Sara Duterte na nagkampo sa harapan ng Senado, yan ay pinaalis, no? Katropang Josel.
0: Okay.
1: At pinalipat sila sa iba, sa ibang lugar, sa malayo. So, yun lang ang deployment at mga police, walang pasok ngayon, walang mga events, walang mga meetings dito sa Senado dahil work from home ngayon, katropang Josel dito,
0: okay,
1: sa Senado.
0: Pero yung information na may darating daw na bago na mga witnesses na mga dating sundalo po na mag-attend bukas.
1: 14 yung nabanggit, no? Kaya alam mo, hindi natin kung yan ay mag-proporsyon na nabanggit. 14 yung mga dating Marines yan. Dating Marines din, sinasabi. Sabi natin din yan kung yan ay mag-proporsyon, papatawag siguro. So yan sa mga dahilan kung bakit sinasabi nilang merong banta dahil mag-witness at malaking pasabog ang ihahayag yung 14 na witness. Maliban pa sa pinatatawag si dating House Speaker Martin Romandez, katropang Josel.
0: Oh, medyo busy ka ngayon hanggang bukas maganito, Katropa Rambo, mag-attend ka ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, magsusumiting ka pa?
1: Magsusumiting ka pa. Paano yun? Dahil may binigay nga ako dyan sa yung Zoom meeting para kayo, pwede rin kayo manood, no?
0: Oh.
1: Sa messenger ng Gis yan, kay Gatyan yan, Zoom meeting kay Gatyan yan. Habang ako'y meeting dito, Zoom meeting, alamin natin paano yung deployment dahil walang press ngayon, sarado ang press office, yung PRIB dito sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Walang pasok, isinara. Hanggang Webes, hanggang Biyernes yan, walang pasok. So, labas lang yung pwedeng pumasok. Pero saan ka naman paikot-ikot doon kung wala namang events? So, malalabasin ka rin. Kaya sa labas ka rin.
0: yung kinakatakutan natin, baka hindi kayo makapasok bukas pag mayroong Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi makapasok yung mga invited resource persons or guests na mga senador.
1: Yeah. Yan ang mga maganda. Abangan natin yan. Yung pangyayari niyan, katropang Josel.
0: Okay.
1: Mga events, mga kaganapan dahil yan ang panabik na pangyayari. Dalawang meeting, dalawang magsagawa ng investigasyon, si Rodante Marcoleta at isa si Gatchelian Black dahil magsasagawa ng Zoom. Yung isa physically sa Senado, yung isa Zoom, by Zoom, meeting. Yan, puro dalawa. Dalawang Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano at acting Senate President Win Gatchelian. Dalawang Senate Chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano at Senator Pia Erwin Tulpo. Yan ang nangyayari dito kaganapan sa Senado.
0: Yung kinakatakutan natin, Katropa Rambo, may detachment ng Philippine Marines dyan. Yan ang sentimiento nila pagkatapos marinig yung katagang mga kargador, yung mga dating miyembro ng Philippine Marines. Iba ka magsentimiento yon?
1: Once a Marines, always a Marines.
0: Ayun.
1: Ayun. Once a Marines, always a Marines. Obey first before you complain. Hindi natin masisisi. Sundado yan eh.
0: Oh, oh.
1: Kapag-utusan lang siya ng bit-bitin yung katerba paleta na puno ng pera, anong motto ng mga sundado? Obey first before you complain.
0: Akala ko malita first.
1: Hindi rin. Malita first before you complain.
0: Oh.
1: Masisisi mo ba sila? Isa silang sundalo na tagasunod lamang.
0: Oh. Okay, with that, Katroparamo, we do understand, medyo busy ka ngayon. Maraming salamat for this information. Take care of yourself. Hindi natin alam kung anong mangyayari, Katroparamo.
1: Hindi natin alam talaga yung mga susunod na kabataan, katropang Joseph, at naman natin ang kakayapan bukas. Dahil ngayon, wala pa na action ngayon, dahil work from home pa at walang defense ngayon sa buong maghapon sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Senado, ako, si Silvestre Rambulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: There you are, si Katropang Rambo Labay from XFM Mega Manila 99.5, live from the Senate. Why karon sang tao sa Senado? It's a Wednesday. Because it's a work from home. Now, we will dissect una kita sa sining pag-allow sang work from home because of the security threat. Ining security threat, we would like to know so that we can also prepare. Bakit? Kung sa Tagalog pa, kayo lang ang may tigi-isang buhay, kami may tigi-isang buhay. It could not affect our safety and security kahit na malayo tayo sa Maynila. Kung sa Tagalog pa, magtatagalog muna tayo ha. Sa mga taxi patrollers natin, magtatagalog muna tayo ha. Bakit? Ha? Hindi ba kami namamatay? Diba? Hindi ba kami... Hindi ba kami Pilipino na kailangan ding and may rights to be safe? Diba? That's why, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, it is just right and proper for the sake of transparency nga mahibaluan tano bala ining security threat. Kaya nga hambal ni Senator Ping Lacson, aralan niya sa media mo. Diba? Mansig pauna-una sila kambal nga may amuni, may amuto, may amuna. Ha? Pero ano ginman bala ining ginatawag nga security threat? This also bala ang security threat na kalabot na sa punto nga a threat to the internal security of the Republic of the Philippines? Maghambal kita ang internal security ining may plano bala nga maggamo? Dari sa aton sa Pilipinas, labi na gid sa Senado, hindi gani maggamo towards Malacanang? Ha? That's why, ladies and gentlemen, mga bagay ini, nga sa aton pagtanaw ha, this simply shows sa mga nagkinabo. Okay, let us put in this way. Butang ta sa muning sitwasyon para maintindihan tagid. May squabble ang Caetano Alan Peter kag Gatsalian Group. Ha? They want to take sang ginatawag sininga Senate leadership. Agud to nga sila ang may command. Ha? Nga waay man sila nagasiling sini nga it's about Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control corruption or parties impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kumunta nga pag-intiende daw mo ng isyo nga gusto nila nga ma-control. Ha? Kati kung you are the Senate President, you will be the presiding officer of the impeachment trial of the Vice President, and you have sa diskresyon ninyo, kaiti kamo dapat sa mayoriya para makuha mong Senate Presidency, kamo ang may ara diretso sa pagpili sang committee chairmanships, ang mga committee chairman sa nag-line siya ng mga committee, and that includes the very sensitive Senate Blue Ribbon Committee. Now, with this, ladies and gentlemen, ang ginapakita ng aksyon karon sang kampo ni Gatsalian, kag kampo ni APC, Alan Peter Caetano. Ang kampo ni Senator Alan Peter Caetano nagasiling, we are the only Senate right now nga walang basbas ng Malacanang. We are a truly independent Senate. Ina mga abyan, waay ti managaako sina, pero sa mga politiko, just like, for example, former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, taga-Siling. Sa niya ang pagka-speaker sa House of Reps kag ang pagka-Senate President, mostly ina siling niya may basbas sa Malacanang. And even ang mga impeachment proceedings, wala siling niya sang impeachment nga mag-prosper that will go into full-blown trial without the consent of the Malacanang. And that's from former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. So in this case, ladies and gentlemen, ang pamangkot si ni paano kita makasiling Malacanang is also flexing its muscle sa Senado. Number one, because of the Senate row, ku equal branch of government nimo. Ang presidente is executive, the Senate president for the Senate amo ang iya sininga katupong kag ang House of Representatives, Speaker of the House. Amo na sila ang magtulupong sa pihak dito, independent, amo iya ang Supreme Court, the Supreme Court Chief Justice and our Justices of Supreme Court. So tululupong na sila. So with due respect sa ginatawag sininga independence of each branch of government, hindi dapat mag-take side ang isa sa isa. That's supposed to be the ideal. Nga, kung may problema sa Senado, let the Senate resolve its own problem and senators solve their own problems. Partiya sa liderato, partiya sa committee chairmanship, partiya sa Senate agenda and schedule and sessions, and so on and so forth. The most that the executive can do is to request for sobriety. Mag-request kati tawhayan nyo lang na ang pamangkot karon. May gamo bala sa Senado? Sino nagagamo? Ang kampo ni Cayetano o kon ang kampo ni Gatsalian? Anong ginumpisahan sini, ladies and gentlemen? Ining agaway iya sang kon sinong mayoriya kag minoriya. That is part of what we call as democracy in action. Masugot man kamo kag sa indi, ha? Indi man pabor sa aton sini personal nga sentimiento ang mga ginahimo sang ato sa ring mga senador, but if it is in accordance with the law and with the constitution, wala kita dara may mahimo, ha? But to respect sang ginatawag sini desisyon sang mayoriya sa Senado. In this case, a problema kay may ara sang legal and constitutional issue as to sino ang mayoriya kag kun bala ang ginhimo sang isa ka kampo is legal